0: medicine, but a broken spirit right the bones. So ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag MITC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
1: DTX 500 Health Alert with Dr.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift,
5: OT,
6: Breadwinner.
5: Deserve na deserve nyo magdandway light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
13: So na.
12: Pwede, magid ako sa akong body odor.
13: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong.
13: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag
13: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
14: Extend
9: Food Supplement for Men.
14: Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
14: DTX 500.
9: Masaligan.
14: Epektibo.
9: DTX 500.
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
14: Ikaw pala ang may diabetes.
9: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang kapanupo.
9: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
14: Masaligan.
9: Epektibo.
14: DTX 500.
9: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
14: Ang D3.
9: Yung may
14: Physio,
9: yung may D3.
14: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio,
9: ang D3.
14: Yung may Physio.
9: Ang Physio,
14: yung may D3.
9: D3 Bio.
14: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
7: K5.
19: K5.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Oras sa las 8:09 sa aga, oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
11: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
4: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa Gapon, kaupo ninyo, Ted Aujero Francia. Sa mga natrangkaso, dra, tumar na D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C. Mga ginikanan kabataan nyo, parang healthy, bala? Patumaran ninyo sang Mighty C Syrup for Kids. Sa mga nag-edad isa katuig sa 15 anyos, mga dalagita kag soltirito.
11: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
4: Nag-checkita sa report ni K5 Karen kay ato balang mag-utod nga nanulong dra sa gwardya sa GT Town Center sa Ungka, Pavia. Biligat nilang isog nila. Karon kay gindarawat man ka pang gwardya. Kundi na Tiruan. Ano gid ang ilang motibo sinadra? Yang natabo sina Ma'am Lynn Sologastoa, Mighty C Morning Ma'am, dira sa office ni Board Member Rolito Kahilig sa 6th floor sa Capitol, Manolo Del Castillo, Jenaline Arceo Amaro, nga basta gani nga magpaisog-isog ka, may mabakal gina sa isog mo, may madarawat gid. May aman pa na. Las 8:11 na sa aga, and dugay-dugay talakayon taman ining reklamo sa mga pumuluyo sa Barotac Nuevo Iloilo. Kay sining karon lang nagbaha for the very first time sa Barangay Suhoton kag igbong Barotac Nuevo Iloilo nga ginatudlo sa mga pumuluyo dira bangod sining patarasak nga quarry operation sa igbong. May bukid dira sa igbong mo. So may mga naghamba sa nagligat si Ma'am Violi Casipe Belencion, Ma'am Ludet, nga mabaha ang Suhoton. Duro nang ambang kataas nga barangay may baha.
11: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
4: So ginserdri ni Ma'am Jill Ostike, taga Suhoton Barotac Nuevo Iloilo ning si Ma'am Jill, concerned citizen, nagpabutyag sa sangkabalaka kag pagadisamaya bangod for the first time nagbaha sa Barangay Suhoton kag igbong Barotac Nuevo Iloilo. Kay natudlo bangod ini sa quarry operation sa bukid sa among barangay. Suno kay Ostike, affected sila sa pagbaha sa ila barangay kag nagapangabay ini nga kun pwede untato na ang quarry operation.
11: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
4: Ang bali, Ma'am Jill Ostike, my intention in posting is not to blame but to raise awareness of the effect we are seeing now in Barangay Suhoton and Barangay Igbong and to prevent worse damage in the future. For your information, this is the damage to our mountain in Barangay Igbong. May ginpakita sa nga picture. If you're upset with me for posting this, please understand that we are the ones affected. We are the ones suffering.
11: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
4: Let's not wait until the mountain gives way and we lose lives. Cebu is the example. God forbid that happens to us here in Barotac Nuevo. Amo nang post ni Ma'am Jill Ostike.
11: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
4: Amati ang tabla, Ma'am Violi, Sir Geoffrey, no nato pang sugiron. May audio na. Asa mo may audio, no? May isa pa ginada kagin post man si Ma'am Jill Ostike. Ma'am Jill Bilhira Ostike. Sabi niya, for the first time in 70 years, ang balay ni Manang Tesi Kusay ginbaha, no? May nakuha makita information nga lima ka sako nga urea fertilizer sang isa ka pamilya dira kag manguma. O boss ito nawi, kita pila nga daan ng sako subong sang abono, Ma'am Yule, no? Kamahal nga daan. Oh, pati ang tabla audio, pati ang tabla.
20: Nagsulod gid sa balay nila Tilmaya tubig. Borbay tagahawa karon nila paning. Sila Tilma tuya kantay taros. Iya kawawayan diyo. Di ba madalom jao ang dayang tamburong wa iron no? Biro kitaon. Baha gid ta na. Irrigation wa iron. Oo, baha man to. Kayway nagsulod sa balay namon sa garahe namon tagahawa karoya tubig oh. Kay inyo sulod gid ti kamusta gyud sa Tilma hay? Naglubog negro ya mga gamit nyo diyo. Eh, maha daya tungod kanday. Ano? Kanday sa bukid bala ningaw. Sa amon to, tagahawak maya tubig. May napungga namon niya tubig.
19: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
4: For the first time in 70 years, nagbaha. Dili kita ma-jump off, may sanga-sanganing istyong ini. Ipacheck na ni karon kay K5J ni Koyunan sa Penro. Anong mambalsang Penro nga ini? Nga public knowledge sa Manina, dira nga siging bungkal nila sa bukid sa Igbong. Ang Igbong, sa piyak ni sa sang barangay Soton. Nga ang lapos sa sina, barangay Tiwi, pagwa na to sa may sa Iskof, no? Kung magpatuo ka, kung naling ka sa Igbong, ipa-iskof ka, pakadto ka sa banma. Magpaliko ka patuo, pawala, pakadto ka to sa ng Sunflower Garden. Sa una kita nyo na may Sunflower Garden, da? Barangay Tinurian. Hasta dito na sa piyak ng Banwasang nga Nilaw.
19: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
4: Tiasta to sa barangay Tinurian, Barotac Nuevo, sa lugar ni punong barangay Anguay Kalumpang. Igo man sa sang baha. So anong mahimo sini sang Penro? Inyo na ni trabaho. Public knowledge naman ina dira. Ma'am Lynn Solugastoa, Binoy Tanyedo Manyosa, nga may kwaring sa bukid sa suwa Igbong.
19: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
4: Iula to nyo pa na nga maglala. Pagid kay damo, pagid na magkalalitan. Ako naman may isa to ka manguma, bago lang bakal ka, makasako nga fertilizer, Ma'am Biole, Ma'am Lynn Solugastoa. Di ang urea nga dan sumong tay pilatag ang 50 kilogram niya sana daw tag 2850 ha ang bili niya amo ina nga ang halit subong pila ka bilog ang halitan Igbong oh lugar to ni Eric Joel Sohoton Tinurian Patag oh ti wala to nyo nang malunod ang tao da sa baha. Bangod sang quarry operation.
19: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
4: Kim Frades. Kim Frades, Ma'am Kim Frades. Belated birthday greetings, Ma'am. And kay J.R. Shodina. Sir J.R. Shodina, birthday greetings is belated. Kay Ma'am Kim Frades sa office board member Rolito Kahilig. Mighty si morning sa inyo. Las 8:07 sa aga. Ti ano to, nakasawan ang mga mag-utod na nag-sulong sa gwardiya sa GT Town Center.
19: K-5 News FM. Kampyon Report.
4: Las 8:07 sa aga. Arnel Brito, mighty si morning. Yes, Ted, 70 years, amo pa lang sila ginbaha. No? Amo na palang nature's revenge. Kung magtimalos na gani, Ma'am Ningning Ilumba, Pastor Bobby Iriman, Sir Dan Calvo, ang palibot, amo nang mabudlay gid. Kag ang masubo si Nadra kay ang mainosimte, nigo, no? Hindi sila magpapis ang una, mga may baha sa Sultan, asa sa Barotac, Nuevo, mambalang taon, pagbaha, kataas na di. Pero ang balsang sang mga pumuloy sa mga tuod gimangli, ginbaha, kay ang tubig nagalin dito sa bukid.
19: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
4: Ganong inimo nila sa Minro, daw nagliga, daw may statement ang Minro, Barotac, Nuevo, ah. Daw ginpaumpawa nila si Ma'am Jill Ostike, iti si Ma'am Jill dang gapangisog nga magpanindugan para sa mga pumuloyot sa Soton. Ambal ni Ma'am Jill Ostike, don't take me wrong ha. Ambal niya, ambal ni Ma'am Jill niya, di ka mo makig sa ako niya, pero ti, ang amo niya kabalakan, amo niya kibasi kung maglalapagin ang sitwasyon, no? May aranis ang ginpost ang Municipal Environment Natural Resources Office sang Barotac Nuevo Iloilo. Nga daw giningagaw nila ang statement ni Ma'am Jill para nga maululuhan isla kiti. Bangod sang pag-igo-gulpyada sa pagulan.
19: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
4: Kay ang nature dito, Ma'am Rosemary Agramon, by law, Sis Families Acquit, Kapitan Emerson Talon, ang bukig yung inadres sa Soton, permi na dayag ulan. Matingala ka nga, why man ulan sa Banwar sang Barotac? Pag-abot mo sa Tabukan, why man sang ulan? Pag-abot mo sa Salihir, why ulan? Pero dito lang yung purong-purong ang ulan sa kabukiran sang Soton kag Igbong.
19: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
4: So tani, gina-preserve inaadira nga mga lugar, no? For hiking purposes, for tourism purposes, wala nila ina J.L. Ligada, Rosalba Ricuperto, gina-preserve pa bayala nila? Nanti, kadakaka mo, kwarta mo, no? Bangod sanctuary o prison.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
4: Nag-agi ako da sa station, may gindahaw ako sa kay okay, JL Ligada. Thank you, sir. Basi nakao na to nila. Rosalba Recuerto, Mighty Simoning.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
4: Alas 8, just in 9 na sa aga. We'll pause for a quick break. Magbalik tayo. Soryante ning si Jessica Pigula. Sino siya? No? Amo ni siyang billionaire ka kontra ni Alex Iala sa DC Open.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
4: Daw hindi sila maributay ni sa natabon sa isa ka lalaki. Oh. Nagpabutang bulitas. Di bilang bulitas, sinabutang na niya sa bisikleta, sa motor, sa kundiindaya, kagbutangan grasa. May laki nga nagkuan, gusto niya i-enhance la, no? Siguro ko ng mga guya-guya lang daw, means hindi mo na guro nga ko ng imong ilong medyo dapa, patas-taso mo daw, okay na yan, may mga enhancement na, butangan mo, abi tukod. Ano na tukod para magtas-taas? Abi batuna lang realidad, dami gidya kon natural ang beauty, di ba? Galing kay ti sa pagligad sa panahon may kwarta na. Kada tubang sa espiyo mambang ay dok iwi aw do duro kano sa patason ta. Ti once gani nga gin distort mo na ya ang original nga design ka creation sa makaako. Ti amo ginang matabo da. May lalaki oh. May lalaki nga naborido, no? Naborido sa iya tani nga ginakabig nga kwan para siya daw iyang savior, although nga isa malang ang savior si Jesus malang. Pero ay daw desperate sa malang kay daw ka daw small size sabi mo. Small size. Tiya ginimo niya Ma'am Rosalba Recupuerto, ginpakwa niya, ginpa-enhance niya. Karon, pagpa-enhance niya, natingala siya. Ngayon daw hindi man ni clinic. Nga sa hotel room man ini. Kaya mo na bla Noy Nilo Servas, Winley Prudente, sa sobra mo nga ng peningkaras, laban-laban madasma kagid. Kaya nung natabo sa iya. Ang pamangkot nga ang may mga tao presyo niman. Nga hindi kid makontinto. Ang ara lang bala, makontinto lang bala. Butangan kid, bulitas. Nagliga dumduman ko na may ara pa kita sa patrol ga duty at that time. May lalaki, nga ti latsago niya na babae, bla, no? So nag-fantasize of what is happening abi sa iya. Direto sa may lapos, oh. Kita nyo ng lapos nga port, dira lang may roro da pagimaras. May ara da nga dumduman ko gito. Aton gito duty aga. Banya nang katuin nyo anay to, kay may lalaki to na kwansa natuhog. Abi naton kung ano natuhog. Natuhog li sa sang flashlight. Kay nag-imagine siya nga nagapakigilawa siya. Wa niya bala luputi. Si Justin nga ang iyang alatrasan sang plus light. Yan yung uya-uya, yung nagsalop. Nan, whitey ka kontentuhan mong hambal ni Ma'am Rosalba Recuperto. So, ang bottom line there is contentment, no? Contentment, ibutangan mo yung mobulitas. Tiyang bulitas na yung foreign object naman. Usually, yung lawas na ni, butangan mo nini sa mga something, may mga steel, ibang sinagani, dra, nang may managlubong, abing nga bala, kay natiruhan sila, tapos huwag naging gabot. Sa tiyon, sang tiglalamig, gagot-got na siya, no? Anything foreign, sa imong lawas, iluad ya ina, no? Iluad ya ina, kay matinatural mo. Imo, ano na sa nang, ano na sa bisikleta, nga may rotor? Ito tanga niya sa, sang bulitas! Las 8.23 na sa aga.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
4: Pagbalik naman, report ni K5 Ella. More about sa kay Jubert Sokal dito. No? Before pa ni ang Buya Bunda, may Jubert Sokal dito. And kay Balok mo nga siya, Ilonggo. Ilonggo. Na kaupo nato ni Jubert Sokal dito. Dira sa mansion sang pamilya Alarcon sa Batad. So, una mo nang iladra nga palanaguan mo. Kulto mo sa mga artista nga mga premier kasi aran na sa balay ni Mayor Little Alarcon. So, dumdumanta sang ara pa kita sa field na assign. Nakakatok kita dito and na-meet na ton si Jobert Socaldito.
6: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
4: Tituod man Ma'am Rosie Ritaso Sikina. Insa na kadlaw kita na ano eh, ha? Be contented of what you of what God has given you. Hambal ni Ma'am Violet Belenson, correct? Kag basta nga may contentment ka, kag wala mo gina-compare ang imong kaulingon sa iba. May pagidait kasi na, pero kung kadatulog mo, kita mo sa Facebook, maayo pa siya ba? Tapos may mga comparison nga dapat gamito. Money, money, money. Ay, why na? Ang taway na nga naan sa kayawan.
6: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
4: Laso 25, magabalik ang Foro de los Pueblos.
22: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: D3 Bio.
24: Ako si Karen. Kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio.
26: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
27: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
29: Para sa matino nga dugo.
30: DTX 500.
29: Para sa healthy nga tay.
30: DTX 500.
29: Ang DTX 500
30: ang may mataas nga antioxidants.
29: Nga amo naman
30: ang nagatilo sa imo atay.
29: Basta tilo ang atay.
30: Happy kanunay.
29: DTX 500.
30: Masaligang.
29: Epektibo.
30: DTX 500.
29: Mahigo ba la ang imo dugo?
30: DTX 500.
29: Masamit ka ba la ang gina-allergy?
30: DTX 500.
29: Ang DTX 500
30: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
29: Nga sa masami,
30: amo naman
29: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
30: DTX 500.
29: Masaligang
30: DTX 500.
29: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
29: DTX Coffee Mix.
32: Mga butika.
29: DTX Coffee Mix.
33: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
29: DTX Coffee Mix.
32: Mga butika.
29: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
34: Sang una yan iwang-iwang sa akay oh. Wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pag no. Ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
29: Mabaka mga butika. Mighty C.
30: Ang alkaline ng vitamin C.
35: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
29: Mighty C.
32: Mabaka sa mga butika.
29: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
36: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. confident ka sa Clinicas for Biotics.
29: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
29: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
36: Libre!
29: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Hali ka mga langaw! Ari nga paborito nato niya ilaw!
3: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kadaragsa nga punggot,
36: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit,
36: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi,
36: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol,
36: DTX Beauty Soap.
29: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
36: Bakal na sa mga butika.
2: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
2: Ang labahan!
5: Nakasumpay na!
2: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Cortez!
7: Tapos ka ng maligo!
2: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
7: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligat,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Ikaw ba na
8: ang may diabetes?
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
8: nga nagapanubo
7: kagakontrolar
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Masaligat,
7: epektibo.
8: DTX 500.
32: D3 Bio.
33: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
32: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
32: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
32: Yung may D3.
7: Mga buti ka.
32: D3 Bio.
33: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
32: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
32: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
32: Yung may D3.
7: Mga buti ka. D3 Bio with PCO.
9: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
32: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
32: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
32: Yung may D3.
7: Mga buti ka.
32: D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
32: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
32: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
32: Yung may D3.
7: Mga buti ka.
8: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag DTX 500 ka.
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag DTX 500 ka na.
8: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
8: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: Epektibo.
8: Ara mismo.
7: DTX 500.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
0: Oras, alas 8.34 sa aga. Oras, kinatulong sang DTX 500, D3 Bayo, kag Mighty C.
32: Foro de los Pueblo.
1: Foro de los Pueblo.
0: Sa mga natrangkaso, tumar na kamo sang D3 Bayo.
1: Foro de los Pueblo. Foro de los Pueblo.
0: Si Jobert Socaldito, pakaisa ni Mayor ka Santa Barbara, kag Love Child, ni Attorney Custodio Socaldito, kag former Customs Director sa Western Visayas in 1970s. Paano ko nakakilala kay Hay Incardado si tatay ka mga hasyenda ni the late attorney Custodio Socaldito sa 1970s. But sadly, the properties was confiscated by the government due to the issue in customs. Thank you, Ma'am Laura. No? Ang mayor subong nga si Mayor Dennis Superficial, Ma'am Laura, amo ning pakaisa ni Jobert. Si Jobert daw twice or thrice kuning na meet personally. Bukod nga tawo ni, kag isa sa dumduman ko, to God be the glory, when we receive sang national award sa radio in Manila, na-meet ko ni siya, podkanday Julius Babaw, Ted Filon, kag sino pa itong mga na-meet natin sa dito sa hall. Lipat ako to. Basta dumduman nyo to. Ah. Basta may awards ang una. Kung sa bagay, dugay naman to. Pero at least ang recollection bala naton sang aton man nga pagkilala kay Jubert Socaldito.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Sanbay ka mo ha kay may reporter kami nga bago gwapa. Bantay ka muna. Hindi ka mamagaling nalin sa cellphone nyo kang sa radyo nyo. Tunugan nyo kaya radyo nyo. Hindi ka mamagaling nolsol. Yung pagwa na ni K5 Alira sa Pugarana. O dali lang. Si Ani Congressman Romeo Halosos nagtaliwa na sa edad nga 85, no? Romeo Garcia Halosos sinunong. Amo ning ginanunsyo sa iya bata nga si Seth Bullet Halosos. Pagkita tapli sa Halosos, napatay niya sa edad ng 85. Nagsulod sa politika si Halosos 1984, nagdaog sa regular batasang pamansa. Nagsurvey man siya, pila ka termino bilang tiglawas sang Samuanga del Norte. Kilala si Halosos sa media industry bilang isa sa founders sang Television and Production Exponents Incorporated or TAPE, nga production company sa likod sang long-running noontime television program nga It Bulaga. Nagligad nga si Mana nagsaulog sa ika-47 nga anniversary ang It Bulaga in July 30, 1979 ni nagsugod ang ilang TV show mo. So si Halosos in 1997 ginpamatbatan nga guilty sang Makati Regional Trial Court sang duha ka counts sang statutory rape pagimulos kag 6 counts sang acts of lasciviousness nga nag-involve sang 11 years old nga bata nga babayi. Nakakasya sa pwesto sa pagka-congressman matapos ang final conviction. Abisar na priso, na-re-elect si Halosos sa Congress sa 1998 kag 2001 samtang pending ang iyang appeals. Nakagawa siya sa prisohan, Ma'am Laura, 2009 matapos gin-commute ang sentensya ni Anay Presidente Gloria Macaraig Macapagal-Arroyo.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: More of kay Halosos, kay man ang It Bulaga gintukod ini Nanday Antonio Tovierra, amo ni nag-conceptualize ang It Bulaga, bla? TV executive ni samo, upod kay Tito Vic Joey, no? Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon. Si Romeo Halosos, owner siya sang Production Specialist Incorporated, amo ni siyang original nga production company nga nag-launch sang It Bulaga. So, in January 6, 2024, kunin nagtapos sa tuya ang tape sa kwan mo nung untata to ang earring nila sa It Bulaga. Inislan nila to sang tahanang pinakamasaya. Ang natabo sini sa iya nga sang when was that? Nang November or Congress sang 1995. May bata, basta in late, kung isa doon, 1998, may 11 anyos nga bata, nga ti, subong pwede na ito malawag ni, kaya may edad naman eh, si Maria Roseline Telin Delantar, gin-rape ni isang congressman dito sa 1702 Ritz Towers, Makati, room 1702, malapit sa Robinsons Galleria sa Metro Manila. No, kaginlugos na ang bata. It happened in, I stand corrected, February and March 1996. Sa amotong matinion si Halosos, nag-edad pa lang sang 55. Ang ilugos niya, 11 anyos.
4: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
0: Sa pag-edad niya, December, sang pag-edad niya 57, sa December of 1997, gin-convict sa kaso nga paglugos, 11 anyos ka bata. Daw pila ka beses nga natabo. Way panalabot, may mga acts of lasciviousness. Pag-edo gin-bastos siyang bata. Ang iya sining nga kasaysayan, nabunag sa November 24, 1940, sa Zamboanga City, bata niya, sa Romeo John Halosos, eldest son, si Seth Frederick Bullet Halosos, anay mayor sa Dapitan City, si Vetlana Halosos de Leon, anay mayor sa Balyangaw, Misamis Occidental, si Romel, anay governor sa Zamboanga si Bugay, kag si Soraya, nga mo ang nag-uyat sang ilang tape mini ng ang ilang company nga nagpadalagan gid sang itulaga for many years ang Television and Production Exponents Incorporated.
4: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
0: Mga adlag ko sa mga kilala mga tao na kalamatay, check ko si K5 Ella Latosa sa dugang update. Si Jobert Socaldito, nga isa ka kilalang radio personality, radio host, kaga tsikadora, nagtaliwa na sa pila pa lang edad niya?
4: K5 News FM, Kampyon Report.
0: K5 Ella.
6: Okay, mayong aga mga ka-K5, napatay ang veterano nga showbiz reporter, radio host, kag talent manager nga si Jobert Socaldito sang Domingo, Agosto 2, sa edad nga 65 anyos.
0: 65?
6: Yes, sir.
0: Oo.
6: Sino sa mga report, gindalas siya gilayon sa Philippine Heart Center apang gindeklarar nga patay sa mga doktor sang mga alas 10:30 sang aga. Ang iya kamatayon ginpahayag sang iya co-host kag director nga si Chaps Manansala. Nagpangabay man ang pamilya sa mga pagpangamuyo kag respeto sa ila pribasiya samtang nagapangasubo sila.
0: Anong kandiblado may post sa K5 lang he was suffering for anxiety. May daw mo na no may anxiety daw ang tulog yakuno sa isang gabi tag isa lang ka oras. So that's abnormal, di ba? Kay ang lawas sa kinanglan niya 8 to 9 hours, 10 hours nga tulog po wagid inang deep sleep ba. So yan di sam tulugan. Anong kwan pagid? Ano pang iban nga mga factors ini may ginabat sa gimasa nga latian before?
6: According sir sa mga nakita ko lang online, amo na no kulang gid siya sa tulog. Like sa health gid ya ang health problema. That's why nga gindiretso sa may Philippine Heart Center pero wala na siya na revive sa mga doctor.
0: Oh, dumduman mo sa una. Abot ko na nabunag ka na siya na may kwan na siya, may TV show mo.
6: Mm-hmm.
0: Ano kanilang TV show ya siya na na kwan siya na nagsikat ni sila bangot sa daw mga
6: candid commentaries. Yes, sir.
0: Candid commentaries. Ang mga chika-chika nila, mga blind item nila, nga kung sino to nga mayor, abi, nga naghulid sa artista. Sino to nga ng businessman, nga may indecent proposal sa isa ka bataon nga artista. So, siya gina, no? Sa nakilala K5 Ella, because ang tiyang tao nga niya mahilig sa chismis mo. Ikaw mahilig ka sa chismis?
6: Mahilig man, sir. No, hindi gid madula ang chismis. Kay do amo na ang nagapa ano tawag ah. No nagapa-excite sang kabuhi bala.
0: Ba. Bisan pa gani ka nga in reality kay 5L nagasaramihay ng aton man pangabuhi pero gusto taman nga magkuha ka no magpamasaw sa kabuhi sang iba no. Kapin pa sa mga artista nga ni, no? Si Kwan Galineo, ning lawig niya sa showbiz industry, si Jobert Socaldito, Kwan Galineo, chronic anxiety, kag sleep deprivation, gitsa siya, 4 months. Ano siya, nag-collapse lang? Anong ang diagnosis sa K5 Ella?
6: Oh, wala pa sir, wala pa sang medical nga ano tawag nga results.
0: Ipagwa pa no.
6: Oh.
0: Ang iloy niya is from Dingle, hambal ni Ma'am Laura. Thank you Ma'am Laura sa imong inyong mga added information diri. Nabunag sa April 16, 1961. Nagtrabaho siya sa lain-lain niya media platforms, TV, radio, kag print. Kag dumduman ko sa una may column niya sa isa ka kuan tabloid. And dito pag isa nakilala sa kuan sa The Bus, no? Kag may show Bus pag isa sa DZMM sa una tong programa ni na Jubert Sokal dito. He's from Santa Barbara, Iloilo, K5, Ella. And amo gina. Kabuhi, may puno, kag may punta, no? So, by the way, take, kumusta si Kwan? Si sino ganing nabantayan sa bong? Why madayon ang hampang ni Alex Ayala kag Jessica Pigula? Nadayon sa, pero nauntata K5 Ella?
6: Kay Jessica Pigula kag Ayala, sir, do wala pa ko ka...
0: Oo. Pero ti nang at least na kuan na sa no na nagulan ti do igin na kuan na do gin reschedule. So more about kay Jessica Pigula, sino ni sa K5 Ella?
6: Okay, si Jessica Pigula, taga Buffalo, New York, USA. Kag isa ka American. Nagumpisa

0: Buffalo Bills kag kag ang Buffalo Sabres.
1: Kuan ang sa Buffalo isa man sa
0: mga, sports organization.
1: Oh, sports organization man siya, no? The NHL ni siya. So, ginbaligat nilang assets nila in 2010 for $4.7 billion.
0: Yes, ka K5.
1: Oil and gas billionaire galing. Hindi galing ni Loglahog. Bata ni saglit ni Terry Pigula, nga billionaire. Ang iloy niya, si Kim, taga South Korea. Kuhan man siya, no? No
0: business executive.
1: Executive man siya. Okay. Tiyan mo na niyong asset. Kampang pa,
0: yes sir, gahampang pa siya. Kag si Jessica, may ara man siya kaugalingon nga skincare brand.
1: Mm-hmm. Okay. So if she wins, she will be bringing home bila ganito man basta daw worth 15 million pesos nga prize money sa DC Open. Pero ti daw ang ulan nagtulo in set number 2. That is why ginunta tanganay ang ampang nila ni Alex Iala. Ti ano ni man ning anong matabo sina those kuno sayo in the way independent siya from her parents, no? The way na siya nag gasalig man sa manggad sa ginikanan niya kay 5 Ella.
0: Wala gid sir kay despite nga halin siya sa may wealthy nga pamilya, na establish siya man iya kaugalingon. Kag amo na naging top tennis player man siya.
1: And she's gaining for a crown, ah. And amo na bala nga ang tennis kampang niya, ampang ini sa mga elite. Kampang aman tennis?
0: Wala sir. Ah, pickleball.
1: Pickleball.
0: Pickleball.
1: Oh, daw mo na yung uso subong, no?
0: Oo.
1: Katie, bagang pagka tennis, it requires sang agility mo, dalagan mo, wala too, no? Kay masagang ka, maserve ka. Si Ella at age 21 as Ella, si Alex sila. Ikaw ya, kuhin ka pa lang yan, 16. Pakadlawon, takabla. Kay masagang mo na, kulbaan ka. Away man, no? Kay ti daw, kagi ka naman ganito, volunteer, no? Oh, si Alex Ayala is just starting her career. Amatong ambal ni Presidente Marcos Jr. Bilang, she's just starting her career. And more to come for Alex. This is her first time na magsaka sa finals sa K5 Ayala. Ano ang gusto mo? Sino madaog? Si Pigula o si Alex?
0: Siyempre, hindi na ito magpalayo kay Philippine Pride. So, Alex Ayala.
1: Alex Ayala. Tangkilikin ang sariling atin. Okay, na may gin-kwan ko, di ba? May gin-post ko kina din nga kwan. Nga nang sa first issue bala na ito, kinato, sa mga bilyonaryo bala. Ba't yan mo ito kinang gin-discuss ko din parte sa mga bilyonaryo din na itong kopya ko man. Kay mangkotong takatani, kung din dampidi mo din gatopong-topong imo nga manggad. Din imo nga manggad gatopong-topong kay Enrique Rason, kay Henry C. Jr., kay Teresita Cuson, kay Andrew Tan, kay sino imo nga manggad gatopong-topong kay 5 Ella?
0: Do sa kukulaw nila.
1: Hindi ti mo gusto nga ang mangga ni dads mo Enrique Rason nga 21.3 billion dollars or 1.3 trillion masipian niya ka.
0: Gusto man tani sir kaso paano na be nakabudlay gid daw.
1: Hindi anang don't stop dreaming, believe it. Ang kay Ramon ang di ka gusto ka kon mangga ni daddy mo RSA nga may $3.5 billion, $214.3 billion mo, huh? Di kao? Din ipon nampi, din gatopong-topong imo nga manggadi din nampi di sa ginpanglawag ko din nampi di kay sino, kay Rason, kay Ang, kay Tan, kay Henry C. Jr., kay Manny Villar, kay Andrew Tan, kay Lusoko, kay Susan Ko, kay Herbert C., kay Hardy C., kay Elizabeth C., or kay Ted Pransa.
0: Sa kay Sir Ted na lang yun, yes sir.
1: Ayos ah. Ti Drew Kawos, ika-14 ah. Ti ako gasunod kita kay Elizabeth Simo. In your dreams. Tennis ka, golf, anak ka mga rich na sports. Ikaw gampang ka man golf?
0: Wala sir, do wala na time.
1: Why? Iban may ilig mga pala golf, inom lang, golf. Inom lang, golf na, golf. Kita mo mag-inom ka, golf. Okay, K5L ah.

0: La Tosa. Taga din ikaw?
1: Taga Haniway, sir.
0: Ah, din ka sa Haniway?
1: Sa may Hibolo, sir.
0: Ay, Bolo? Ah, abi ko sa may Munti Magapa. Ah, sige. K5 Ella, La Tosa. Thank you.
1: Madam, agad nga salamat kay K5 Ted. Mm. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM.
2: Foro de los Pueblo. Foro de los Pueblo.
0: K5 Ella La Tosa, taga ni Wairan. Las 8:51 na sa aga. Gamaling bata kay ga prangka nga bako din ng pigatopong topong imo manggad. Tiyang imo manggad, Ma'am Laura. Biboy bakason din ng pigatopong topong Remya Panes, Pastor Bob. Abi prangka na ito niya. Sir Golden Coco kay Sir Gilbert Abunyawan de la Piña. Ma'am Rose, kay bangaling bagay. Si Enrique Rason, may 1.3 trillion pesos nga net worth mo. Si Ramon Ang, 214.3 billion. Si Lu Sultan, 177.6 billion. Si Henry C, 159.2 billion pesos. Si Manny Villar, 140.8 billion. Si Andrew Tan, 110.2 billion. Si Lucio Co, 104.1 billion. Si Susan Co, 98 billion pesos. Si Han C, 91.8 billion. Si Herbert C, 85.7 billion pesos. Si Harley C, 79.6 billion pesos. Si Tessie C. Coson, 79.6 billion pesos. Kag si Elizabeth C. Ikatrese, 73.5 billion pesos. At yung ilang assets kani suno sa ultra-billionaryo, yara sa, kwan mo, dollars?
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Hindi nampili mo, Sir B-Boy, niya huwag ganit na sa koko. Ang matutuod nga manggad ara sa langit, correct kid Sir Bob. Sir Bob, dapat nga naga-invest kita sa eternity. How about you? Where are you investing? Are you investing here on earth? Nga ang mga sapat-sapat, yung mga tuk-tuk, mga ot-ot. Mga lapit-lapit kami manggad sang Migo Coted, Tikalay ang manggad, Jesse Garbilias. Amo gani na. Din kadampi Ma'am Laura. Mark Vincent Avir, tennis ka golf. Importante chismis nga nagadampi kita sa gobyerno. Iwas propaganda. Abali Edgar Badbadon. Las 8:53 na. Iban nga update. Bantayan sa 11 Mbps with the K5 Dance Up. Ang dugang update ni parte sa magutod to nga naniro. Tapos kagin bakal sa gwardzang ilang isog tikman. Natabal sa tao tikman. Las 8:53 na sa aga.

0: Ray Intatano, Laura Sumagay Sairo, Salva Rico Puerto, kay Kapitan Emerson Talon, and Ma'am Mary Grace Talon sa Akwit Barotac, Nuevo Iloilo, Ma'am Rosemary Agramon. Pastor Bob, Ma'am Rosalba, Ma'am Rosemary Agramon, Ray Intatano. Catch you tomorrow. Madaginoton ko, orit dun ha. Ted Aujero, Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagkalingawan, K5. News FM.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapda sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong customers,
10: pero subong.
11: Sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: Si Junie taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo.
14: Happy kanunay.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
7: Ikaw pala ang may diabetes.
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
14: kagga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
7: Masalika.
14: Epektibo.
7: DTX 500.
14: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio.
7: Ang D3.
14: Yung may Physio.
7: Physio.
14: Yung may D3.
7: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar.
2: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio.
4: Ang Vizio
3: yung may D3.
4: D3 Bio,
16: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio,
4: D3 Bio.
17: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, nag-indi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio,
3: ang D3 yung may Vizio.
4: Ang Vizio
3: yung may D3.
16: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
4: Yung may D3.
16: Mabakas mga butika.
19: Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatino sang imo atay.
19: Basta tino nga tay.
20: Happy kanunay.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: Higo bala ang imo dugo?
20: DTX 500.
19: Masamit ka bala ang gina-energy?
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500
20: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
20: amo naman
19: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga energy.
20: DTX 500.
19: Masaligan.
20: DTX 500.
21: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
22: Narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: I Care Gold.
23: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon ng edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako nang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang paghidait, pagpakamayo mga inaaraw sa atong tanan. Oras subong, alas 9:07. Diri sa informasyon sa ikaayong lawas, atong pag-istoryahan diri mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, lifestyle, ha? Pinaka-importante dapat ang mga suplemento nga i-take naton adlaw-adlaw para maabligan naton ang aton lawas. Upon naton sa atong programa si Brad Paul kag si Sir Boy Solweta. Mayong aga sa tanan, ako naman si Engineer Rony Albao. But before anything else, DTX 500 dapat gid ninyo adlaw-adlaw nga gamiton para maging healthy kita. Updan ta sing mighty si ang booster nga vitamin para naman ma-boost nato ni ang aton nga energy adlaw-adlaw. Of course, ang D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Mayong aga sa tanan-tanan, Sir Brad Paul, Sir GP, mayong aga sa imo.
0: Mayong aga, engineer, kag sa aton nga mga suki nga tigpalamati sining programa, impormasyon sa ikang lawas. Rigtahon ko niya. Parang kanay ni subong engineer. Ano ang makwa niyo nga kalainan kung sagay ka may soft drinks?
25: About you. Tidamo ginayang makwan. Mag-react na.
0: ano ang bitterness nga makwa mo sa sweet? Ang paborito niyo nga ilim nun.
25: Mapait pero...
0: Yes! Bitter, sweet.
25: Oo.
0: Oh, karon na gitugay mo na ito nga diskusyonan. Ano ang resulta kung sagay ka inom soft drinks? Paano makabulig si DTX 500 kag Mighty C? Kaupod to sinang discussion, Sir Boy Solweta. Good morning, Sir Boy.
25: Sir Boy, may
1: good morning, Brad Paul. Good morning, Engineer Alba. Mayong aga man sa itong suki, isil North, isil South, isil OFW, mga pinalanggat ng KSS supporters, kag Slow Labs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas. Ha? Kinaka DTX 500, importante na. Ha? Adlaw-adlaw mag DTX 500, kasi this is your ultimate cell protector, no? This food supplement DTX 500 protects your cells in a cellular level, meaning to say sa pundasyon mismo sang lawas mo ara sa DTX 500 para magprotekta si mo kontra sa tawag nga pagtigulang sini. Kung hubin ang selula, hubin ang tsura, hubin ang tissue organs, no? That's why mag DTX 500 ang nami pagin sini gapanubo sang blood sugar kay may ampalaya extract. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system para makabato kontra sa ginatawag mga invaders sa aton lawas nga dala sa masakit, mga mikrobyo, mga ginatawag yung mga anomalies sa loob sang lawas na ma-check dayon sang aton immune system kung naka Mighty C the Alkaline Vitamin C ang paaman. Ganami ang skin. Ang mga importante gina, no? So kung gusto niyo healthy na ang inyong immune system, kampiyon pang skin mo, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto mo naman nami imo ang ginatawag nga eye health, nami ang kondisyon sang mata, mag Eye Care Gold, no? Eye Care Gold by vitamin E, vitamin C, vitamin E. Amuning ka pa nami sa ginatawag nga eye health mo. Palisan mo na sa ginatawag nga eye care drops. And of course, kung tatangkaso ubos ipon kagilanat, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
25: Okay, okay, diretso-diretso na ta, Sir yes. GP.
0: Now, ano ang makuha mo kung sagay ka inom soft drinks, engineer? Well, number one, magambakit na soft drinks associated ini sa weight gain.
25: Okay.
0: Madako ka kag obesity. And worst, type 2 diabetes and heart disease, engineer.
25: Uh-huh.
0: Storyahan ta. Sa kada inom usang soft drinks, ini ang may mataas nga extra calories, engineer.
25: Uh-huh.
0: Empty calorie. Kiti, why ka may makuha di?
25: Oh,
0: may calories siya, may energy siya, pero wala ka man vitamina nga makuha.
25: Okay.
0: That's why empty. May calorie, yes. Kay bangod nga may sugar, may carbohydrates, okay. Pero empty. Kaya hindi mo man gamit sa lawas mo. Oh, do kahalitan lang magamit niya. Ang liquid sugar, no? Hindi kani makabatsyag nga busog ka.
25: Mm-hmm.
0: Oh, so meaning kun amola ni nagutom ka bihi mo ni ang feeling mo na nga busog, engineer, kay puno ang itsan mo. Kung gidugay pagpangihi mo na, gutom ka na maliwat. That's why ang soft drinks hindi ni answer sa imo kagutom.
25: Mm-hmm. Wala gid mabulig, maayo na.
0: Oh, yado ka gutom ko bimahaw tabla.
25: Uh-huh.
0: Soft drinks tabla. Hindi na iya makahatag sa imo sang fullness.
25: Ang uhaw lang guro, mabulong-bulong yung gamay.
0: Hindi man. When you feel thirsty,
25: uh-huh,
0: it's because your body is telling you that you no longer have enough water.
25: Okay.
0: Oh, so, kay uhaw ka, ang bala, ang imulawas, mangita water. Now, kinag-inom ka soft drinks, ang imuon sang lawas, mong kinanglagi, ano gani? Water.
25: Okay. Okay.
0: I-extract ka pa na ang water from your soft drinks.
25: Did you tell na makuha ida?
0: O ginggaan mo pa siya trabaho.
25: Uh-huh.
0: Na pang- tubig naman tani iya pangayoon. Pag-abot sa stomach mo to, i-extract itong tubi, no? Ang iban nga porsyon na ang sugar, ang kunano pa da nga carbonate, carbonation, bla bla bla.
25: Uh-huh.
0: Ina makatag pa na toxin sa imo. That's why if you're thirsty, the answer will be water.
25: Water.
0: It's not soft drinks. Kay after mo pa nami isang pasabor sang soft drinks, uhawon ka man gyapon because you still lack water.
25: Correct, correct.
0: Okay, karon ko ng soft drinks para lang manggali na sa uhaw. Titani ka da dehydrate sang bata, pimnon ta soft drinks.
25: Correct, correct.
0: Kung ma-dehydrate ng bata, dehydration. Dehydrate meaning kulang water.
25: Okay.
0: Kulang water. Titani nga ang prescribe siyang doktor, i-inject sa imo, kwan eh. I-disclose imo, soft drinks eh. Hindi. Tubig yan, Janelle. Nang lamia water. Diba? Now, ano pa? Belly fat. Kung worried ka nga atambok ka perme,
25: mm-hmm.
0: Base number one na taon mo na yung jita mo. Ano blag na pasulod sa lawas mo? Base soft drinks. Isa sa mga culprit sa pagpadako sa imutian is soft drinks.
25: Because
0: again,
25: siya,
0: taas calorie. Eh.
25: Na adlaw-adlaw yan, tagdua, kalito.
0: Hindi na yan nami. Ari pa, Jenner. Ang imo yan nakita, buyon lang.
25: Uh-huh.
0: Pero what about your fatty liver? Your liver will become fatty. Na magaputos ang tambok ang imo nga liver because the sugar, extra sugar nga lin sa soft drinks, it turn siya into fat leading to liver disease. What else? Diabetes. Ang damo engineer nga inom sang soft drinks will lead you to diabetes. Ari pa, ang unto mo, once you frequently drink soft drinks, ang imo nga unto mangin magkala-decay na sa mga ginikanan na kabataan nyo, no, guys, sige, inom soft drinks. Ari pa, weaker bones. No wonder, kaya hindi man ibi engineer pag inom mo yung soft drinks subong, hindi man niya madali-dali yung weak ang bones mo. Sukton kasi na.
25: Take time ang gamay.
0: Sukton kasi na in due time.
25: Uh-huh.
0: 20 years, 30 years ngayon na nice soft drinks. That's why nga gasugod brittle ang bone mo when you are already old. Nan, kaya nga ha, nag-accumulate na to ang sige-sige ng soft drinks. That's why magtigulang ka, mabuka ang imo bone, naglakat ka lang, nagsaka ka lang sagdan, nabuka ng imo nga pelvic bone. So may inutil ka na, hindi ka naklakat, nadasma ka lang, buka ang imo tuhod, pudpud, osteoporosis.
25: Grabe
0: from nga. Soft drinks.
25: Grabe nga epekto sa soft
0: nan!
25: Drinks.
0: So ang pamangkotari na di. Ang pag-inom balas ang isa ka butilya nga soft drinks kada adlaw makalain, the answer is yes. Siling sa mga study, drinking as little as one bottle of soft drinks a day could, consistently, could increase risk for type 2 diabetes.
25: Mm-hmm.
0: Isa lang kada adlaw. Pag sige-sige, kibot ka lang taas imo blood sugar. Ano kuno ang pinaka single most unhealthy nga soft drinks?
25: Ano, Mr. Boy?
0: Hindi ko na magsabat kay karon mabaldata na.
5: May nag-text niyo.
0: Oo.
5: I-install na ko ng sponsor mo.
0: Na, mali na. Oo. Ano ang pinaka unhealthy nga soft drinks? There is one soft drink sa Pilipinas
25: nga unhealthy
0: nga siya dyan. Ang may pinakataas nga sugar.
25: Mm-hmm. Mga pila ka
0: 46 na grams of sugar in
25: kada?
0: Just 1 12 ounce.
25: Aba.
0: So meaning sang 46 you already surpass ang imo nga maximum daily requirement of sugar.
5: Halos 4 ka kutsara.
0: 4 ka kutsara sa isa lang ka 12 ounce. Ano na siya? Ang color niya hindi itom.
25: Mga artificial sweetener.
0: Ti again sugar.
25: Uh-huh.
0: That's why halonggid sining soft drinks nga damo ang gabakal. Hindi ko magambal sa ngalan, gikron mambal sa mang guba kita.
25: Si Sir Boy na gusto na magambal.
0: Soft drinks nga hindi ya kwan ha, cola.
25: Uh-huh.
0: There is one soft drinks nga dako ang butilya,
5: mm-hmm.
0: And hindi itom ang kolor, may pinakamataas nga sugar kag hambal dira sa tanan nga mga studies. It has the most sugar and the most reason nga nagladyabetes ang mga Pinoy. That's why na to sa ibang nga country. Sa amon to sa Germany, wala.
25: Wala
0: sa
25: amon
0: si Shafi, ito wala.
25: Wala. Anong kulay to yan?
0: Sa lang before si Shafi nagpa-Germany, nang ayaw advice ako, si Shafi, nang why ka gito may makita amon nga soft drinks. Nag-uusa, nag-chat sa akon lang yun. Wala agad, Jay, bawal di sa amon. Sige. So dapat, inom gid DTX 500. Kung mga pila na katuig kaga inom soft drinks, it's not yet too late. Hingagaw, repair ang lawas mo, inom DTX 500. Okay? Amat-amat, maka-recover pa lawas mo. Stop your soft drinks. Stop taking soft drinks even once daily. Take DTX 500 every day para maka-recover ang imong lawas.
25: Grabe sini. Ang naga-import bala sini or ang gabaligya mismo sa mga Changi, daw isa man sini culprit man sila, dapat sila bala sa loob.
8: Hindi negosyo na yan, engineer. Hindi negosyo na yan. No? Hindi man naton pag anon kay ang soft drinks, ha? Ang kalamay nga ginausad da, alin man di sini gross. So, ang man na, no? May harap man siya, may importante man na sa aton consumers. No? But, ang technique da, is moderation,
25: moderation.
8: No? Moderation. Kabalo na gid nga tam-an ka soft drinks lain sa imo. So, kisa-kisa lang, no? Kisa-kisa lang. Kay hindi na siya manamit sa lawas. Oo, manamit. That's why ganing iba nga tao, kaka-addict, no? Pero ang sikreto da is moderation, no? So, dapat moderation gid. Kaya ginambal mo gina nga, ano to? Ambal mo nga artificial sugar? No, ang ginausa sa regular soft drinks is really sugar. That's why ang sugar industry taga depend ginadi, no? Sa ginatawag nga tawag nga mga soft drinks nga negosyo.
25: Siguro Sir Boy, kay pero there was a time nga may mga tao garali siya na da kay ang ginagamit nila daw something hindi sa so
8: na,
25: no?
8: Fructose na
25: fructose,
8: corn syrup ang mga nagamit, no? Pero gina-push gina sang government ta nga makuha sang local sugar. Kaya muna din nga ato negosyo sa ekonomiya ta.
25: Correct,
8: no?
25: Correct.
8: So ginasuportahan. So ang technique is moderation, hindi magpatama, no? Sa tanan nga bagay, no? Amo ginakanalan ang aton mantra nga hindi magpatama sa isa ka bagay kay it's not healthy. Dapat balance ang ginatawag nga health or ang diet ta, no? No? Dapat gitsado mag-indulge sa mga bagay nga makapalain sa health, lalo na too much sugar, no? Ti isa na da ang soft drinks.
25: O kaya grabe ng acidity, Sir Boy, ang inamil bla pinaka matigang person sa aton nga unto ginaot-ot ni Sir Boy.
8: Labi
25: kun after soft drinks mo hindi ka manot brass, abi.
8: Manot brass, obvious ka mamumog ka na lang, no? Mumog, to release all sugar na, no? Okay. Araw-araw na lang taga-inom mo soft drinks dahil mukha sang imo si Pilyo. Mumog ka na lang, no? Mumog na lang warm water para matanan nga mga remaining da nga sugar na naara sa imo unto makwa, no? So subong sa D3 Bio, katot sa D3 Bio, ha? Sa aton subong lecture ni Talk ni Doc.
25: Okay.
8: Storyahan ta ang ginatawag nga serotonin and melatonin, no? Ang melatonin nga ini, amuna yung subong ang aton bida sa aton lecture, no? So, kabalo na kita, no, from time to time, ang ginambalgi din namon, nga ang D3 Bio, tungod sa iya medium chain fatty acids, gapanami sa ginatawag nga pangabuhi or ang ginatawag nga lifespan sa mga good bacteria, your probiotics. These probiotics na, may mga kontraman ni sila sa imusulod dyan, mga bad bacteria. So, ginahimo ni D3 Bio, ginalimit niya ni ang mga bad bacteria while protecting your good bacteria. Why is that important? Importante na kay ini mga good bacteria niyo produces serotonin, your happy hormone ang gapahihom sa imo. But this happy hormone of yours, alin ni siya sa ginatawag nga tryptophan, a kind of protein nga gina-convert sang imo probiotics into serotonin. Ini nga serotonin nga ini, ha? Nga alin sa imo tiyan, mabiyahi ni siya. Ginsa sa imo vagus nerve, makadto ni siya sa imo pineal gland sang imo brain. So ang bulan ni Solyanta, ano bala ang ano bala tabo sang serotonin kung nagkadto na sa pineal gland sang imo brain? Ano bala natabo sa serotonin nga ginpadamo ni Dr. Bayo sa pagpamayo sang probiotic cells mo? Ano bala ang epekto sini sa imo lawas? Balo naman ta. Nga ini nga serotonin sa imo pineal gland will be converted by your brain. Oy, ang brain mo naman convert sini. It will convert it into melatonin. Ha? Ang melatonin, which is the sleeping hormone, the hormones for sleep, is amunin ang kalalanta kay nga ah. Permita ginahambal di sa isil. Kung nami ang tulog mo, nami ang pag-repair sa lawas mo. But there's more to it. Today, let us learn what is really the role of melatonin besides making you sleep. Ha? Ang melatonin gili, isa sa pinakakusog nga natural nga antioxidant. Uy, makusog gili nga antioxidant. Hindi lang gili nga ginpapatulog ya ka, kundi mismo siya gabulig siya repair sang lawas mo in a cellular level.
25: Amo ni sir boy nga masing nila nga feel good neurotransmitter. Amo ni kunong gapan
8: ang das serotonin.
25: Oh, serotonin.
8: Pero ang serotonin tagin convert na to melatonin.
25: Okay.
8: Ini nga melatonin ini, ha? Ang iban nga antioxidant nga sa lawan ta like vitamin C, vitamin E. Vitamin C is water soluble. Vitamin E is fat soluble.
25: Okay.
8: Ang melatonin is amphiphilic. Amphiphilic ang term. Anong meaning sang amphiphilic? Pwede siya sa water.
25: Pwede man sa
8: fats.
25: Okay.
8: That's how affected it is, no? Ang isa, ano siya kakusog? Ang isa ka antioxidant, ano ba lang ginobras ang isa ka antioxidant? Example, antioxidant, 1:1 siya. Meaning to say, isa ka antioxidant, kontra isa ka free radicals. That's why importante. Ang score, like DTX 500, 1.3 million. Meaning to say, 1.3 million ang napunggan nga free radicals.
25: 1:1 ang ratio sini.
8: 1:1.
25: Uh-huh.
8: Ang melatonin is 1:10.
25: Aha.
8: Uh-huh. Ha?
25: Ang grabe sugid so jagaling epekto niya.
8: That's why you feel good when you are well rested. Not only nakaka-rest ang lawas mo, it's because melatonin will basically help free your body from oxidative stress in a mitochondria level. Uy, mitochondria level. Ang ato niya kaya suryahan pa, may cellular level lang. Iniya in a mitochondria level. Meaning to say, this means mismo, gitugi siya sa sulod sa mitochondria.
25: Okay.
8: Which is the powerhouse of your cell para hindi na magdamo ang pag-produce ng free radicals. That's why, pag mata mo, feeling mo, dun na recharge ka gid kunami ang tulog mo. It's not only na nakapuway ang lawas mo, but, ha, na-release na tugli or napanubo na tugli ang imo oxidative stress level kay nag-epekto ng melatonin.
25: Kagang namin na sir boy, ang melatonin muli gina-produce sa pineal gland sa aton nga brain.
8: Mm.
25: Namin kidya kung dulom na sir boy, dulom permi kung magtulog ka.
8: That's the only way.
25: Para nami ang production.
8: Your melatonin basically is activated kung wala na suga.
25: Oho.
8: Wala na suga.
25: Ito na ba?
8: Wala na suga. That's why importante gid nga ang imo room ha, conducive for sleeping. For example, may mga utod tada, may mga friends na nga gaubraya kung gabi.
25: Uh-huh.
8: Puli sila balaya aga na kalanan bakal gid kurtina.
25: Okay.
8: Nga mayo para ang dulom, para well rested ang lawas mo. Ang question di, nga importante ang D3 bio. At the beginning of the lecture, hambal ko, ang D3 bio, ang iyan ni medium chain fatty acid, particularly your lauric acid, has the and its monoglyceride derivative, ang iya partner, ang iya pag-convert, is a protector of your probiotics. Kaya gitwahalin ang serotonin nga gina-convert into melatonin. Meaning to say, kung ang factory mo protektado,
25: mm-hmm,
8: factory mo sang serotonin nga dagali ng melatonin protektado, mas nami ang supply sang serotonin to the brain, mas nami ang pag-produce sang gitawag nga melatonin. Kung nami ang melatonin mo nga production kay ginom ka D3 bio,
25: okay,
8: mas nami ang pag-repair sang aton lawas, no? Di mo makita nga melatonin gili, hindi mo ni siya gamambal niya nga pangpatulog lang gili. Ang melatonin gili is a very powerful antioxidant that helps repair your body during sleep. Hindi lang ginapatulog ang lawas mo, kundi isa siya sa pinakamayong partners ang lawas mo when it comes in repairing your body, no? And protecting your body from oxidative stress. So hindi tapag smolon ang tulog, ang ibang gambal. Uy, 50 years na kuya.
25: Oh,
8: 5 hours okay na.
25: Okay.
8: No. Ha? As much as possible, you sleep to 7 to 8 hours. Importante na.
25: Sir Boy, facts niya nga ang tigulang, ang nagaedad, ang list na gidiya ang melatonin level niya. So amo ni kinanglan butangan ta sining aton nga D3 Bio, Sir Boy.
8: Correct, no. Amo ginakis ang nakapasalamat kung akon Iloy 92-93 na.
25: Mm-hmm.
8: Ha, nami itulog, uturas, tulog pag ginasapon.
25: Uh-huh.
8: Ha? Kay ang sikreto da mayo ang iya gut bacteria nga anami ang probiotics ang mami ko kay palakaon sa mga atsara.
25: Okay.
8: Palakaon sa mga ginatawag nga
25: fermented.
8: Mga fermented nga mga pagkaon nga rich in probiotics nga gapadamo man sang imo serotonin level. So ang technique da, no, inom ka D3 Bio, kaon ka sa mga atsara, kaon ka da, inom ka da sa mga probiotic drinks, inom ka Clinicas probiotics, ang kape mo Prebio coffee, updan mo sa D3 Bio, nami ang imo gut health, nami ang imo sleep, nami ang pag-repair sang lawas mo.
25: Wala ka na, wala ka na hahanapin pa.
8: Mm-hmm.
25: Ha? Basta may ara ka D3 Bio, Clinicas probiotics ka gining at
8: Prebio coffee,
25: oh,
8: no?
25: Prebio coffee.
8: So kung gusto mo nami ang imo tulog, para gusto mo nami refresh ka pag magbugta mo hindi nga nagtulog ka, dubaldag hapon lawas mo, magbugta mo duway ka tinulugan, ay mag D3 Bio parisi isang Clinicas probiotics. So hindi lang kontra mikrobyo, kontra sa ginatawag nga trangkaso, hilanat, kag ubo ang ginauban ni D3 Bio. Pagpapanami sa tulog mo, ay ara man gyapon ang ginatawag nga the superfood supplement, ang D3 Bio.
25: Okay. Now, sa sulod na iya sang aton nga organ, sa sulod sang aton nga lawas, Sir Boy. Pero may ara man kita nga nagahatag protection sa mga internal, external, like for example sa aton nga skin. Ti ara iya ang aton nga DTX Beauty Soap, Sir Boy. Dapat maligo man kita adlaw-adlaw bisan sining matulutog na nga panahon, Sir Boy. Kaya nga, dapat moisturize ang aton nga skin, dapat ang mga bakterya hindi present na or due tayo lang ang mga bakterya kay mabuligan gid inipatay sining aton nga DTX Beauty Soap, Sir Boy. Nga ano may ara sa DTX Beauty Soap, Sir Boy, nga ang makabuligid bacterial kag beauty pa sa bakterya makabulig po siya, Sir Boy.
8: Kay may antimicrobial properties ang VCO nga ara sa DTX Beauty Soap. Antimicrobial meaning to say kakas, hindi lang bacteria kundi dala po ang fungi, viruses and parasites. This basically protects you from skin diseases kung ang abon mo DTX Beauty Soap, no? So mga layo ka sa ginatawag nga psoriasis, an-an, bun-e, pagdamo sa pimples mo mahagan-hagan kay ang DTX Beauty Soap may VCO. Ini mga VCO nga may antimicrobial properties amo maniga pugong sa pagdali sa pagbaho sang imo lawas. That's why you stay fresh longer kung ang abon mo DTX Beauty Soap. Regarding sa beauty properties, hindi matawaran, ha? If you want to be whiter, ay may pa-pain ang DTX Beauty Soap nga gapaputi si mo skin. May ara pag tawag nga skin whitening amplifier kitungod may guava extract.
25: Uh-huh.
8: Extremely rich in vitamin C. In fact, sa local I think the native guava is the highest when it comes to vitamin C content. This is really important in releasing what you call glutathione, no? Gapadamo sa production sa glutathione and production man sa collagen, no? Which helps repair your skin. Hindi nga glutathione, balo naman ta, sikat niya. Sikat ni when it comes in whitening you and protecting your liver, no? So, duangan mo na sa papain.
25: Tapos nagpa-smooth pa sa imo skin, nagpa-clear pa. Kanami iya sang pagkaputi, ya, Sir Boy?
8: Correct, no? That's why, ang imo gusto mong habon mo nga mumot ka na, hamis ka pa, gamat-amat ka pa puti, mag-DTX Beauty Soap ka na.
25: Okay, pro partner, ni sa akong baho imo ilok, bro, Sir Boy. Mm. After bisan, tapos ka paligo, balason ka lang gamay, at yara dayon, ang mga bakterya dayon, nagatipon, labi na gid kung hindi matinlo ang imong ilok, Sir Boy. So ara dayon nagagwa ang baho. Speaking sa baho, may ara kita protection. Mm-hmm. Ining aton Klinika Diofresh 48 hours nga protected ka, Sir Boy. Buti nga hindi ka na mahuyaya, may self-confidence ka, makiistorya sa imo mga kilala, tay nga nadula ang baho. Hindi ka naman mga hulamsing t-shirt, Sir Boy, kung kaysa. Ha? Ang t-shirt bala, nga may mga tao, nga may mga mabaho ng ilok, manghulam ka pa, ara da, ginalatnan ka sang mga mabaho, Sir Boy.
8: May anxiety. Malay mo itong ginulam mo nga t-shirt, ay may mga bakterya na tugili nga dala sa tigiyas ang ginulaman mo base nagkadto sa imo, no? So, when it comes to deodorant, mag-Klinika Diofresh ka. Ang Klinika Diofresh ay deodorant kini nga may VCO nga kaya tapdaon ang mga mikrobyo nga gatuga sa mismo nga underarm body odor. That's why ang Klinika Diofresh gives you 48 hours of freshness kasi mismo ang source sa pagbahos ng ilok mo gintap na gid, no? Ang mga tamat pasanag ang wasdam lag sa imo ilok kay may vitamin E, no, that basically helps in gapanami sa imo skin sa imo underarm ka gamat-amat ini puti. So mag-Klinika Diofresh every day.
25: Ano, Sir Boy, ang first ni mga move aga na, like for example ini maulan-ulan. Ako yung Sir Boy, gapangapig ko dayon niya. Kag ang kape nga ginagamit ko is DTX coffee mix. Ako ya proven ko gid kung nagakape ka na, naga-detox ka pa dahil sining aton DTX Coffee Mix, Sir Boy.
8: Namin yung DTX Coffee Mix kay may gatawag nga DSE, a powerful antioxidant that basically helps your body recover from oxidative stress lalo na sa aga pa, no? So ang kape mo mismo ga detox na si imo in a cellular level ginduwangan pag isang chia seeds which is rich in fiber that also cleans your colon, detoxify your colon from mga mucoid plaque da palayo ka sa colorectal cancer. So diin ka pa, no, aga pa ga detox ka na kon ang kape mo DTX coffee mix. Kung gusto mo ya double barrel nga pag detox sa lawas mo, kibisyuhan ka, palapulaw ka, no, toxin ni nang dupuno kagid sa mga unhealthy nga kind of lifestyle.
25: Ang cellphone, Sir Boy, unhealthy man nga practice mo nga lifestyle.
8: Mag DTX premium ka. Ang DTX premium coffee may ergotionin anin sa gano mushroom. Ini nga ergotionin is a very powerful antioxidant man. Damot na din nga stulyahan nga antioxidant pan misa isil, but ergotionin is one of the most powerful man, no. Ang ini nga ergotionin has the ability to revive all gatawag natin nga use antioxidant, vitamin E and vitamin C para mausaltan sa lawas ta. Ang nami pagidi sa DTX Premium Coffee kay ang sweeteners ni Stevia, no? So kung gusto kaya, kung hindi kaya bisyuhan, kung ang gusto mo lang niya nga maghubin ka through drinking coffee, ay pwede mo na yung maanli kay Stevia. Hindi layo ka sa diabetes. Kung lang imong kape, DTX Premium Coffee kag sa pagkanamit klase nga kape, no?
25: Kagay isa pa, Sir Boy, kung gusto tayo nga suportahan ng aton digestive health, yung mga sasulob la sa aton nga digestive system, Sir Boy, kinanglan tayo magkape gamit ang Prebio Coffee. Nagabulig ni sa promote sining growth and bacterial gut bacteria, Sir Boy. May mga bacteria ni sa aton nga gut mo. Para maging healthy sila, mag-inom ta sing Prebio Coffee. Nagabulig mo ni panami sang imo nga bowel movement bala, kung medyo hindi nami ang imo nga pag-itchar, kinanglan mo mag-inom sining Prebio Coffee, ti nag-provide man sang energy kag alertness, kung sige ka inom sining Prebio Coffee, Sir Boy. Ti ara ginabuligan niya ang imo nga gut nga maging healthy. Pagkaon niya sa ato mga bakterya sa sulod sa atong tiyan, Sir Boy. Gakapi ka na, ginapakaon mo pa para maging healthy ang ibo mga gut bacteria, Sir Boy.
8: O, mag-Prebio Coffee para sa mga buringot kung aga, no? Gusto na namin mood nyo plan may mag-Prebio Coffee. This is the mood enhancer coffee, no? Pero kung gusto mo niya probiotics man lang, gid, kung gusto mo niya ma-repopulate, magdamo, liwat ang good bacteria sa imo tiyan, mag-Klinika Sporebiotics ka na. Ang Klinika Sporebiotics, puno sa ginatawag nga mga good bacteria that produces your happy hormones. Gapanami isang pag-usap sa antioxidant sa mga minerals and vitamins mo. Ginami man ang imo metabolismo, ginami man imo digestion, no? Ang Clinicas Probiotic has 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics. Importante ng term spore-forming. Kay why ni ka kapatay sa ginatawag nga asidos ang tiyan mo? That's why you get the full benefits. Kung 80 billion, halos 80 billion din makasulod sa imo ginatawag nga gut para magnami ang imo gut health. Kung ang imo spore-biotic supplement is Clinica Spore-Biotics.
25: Okay, ang isang gina-introduce kayo, Sir Boy, hindi sila magkalipat, ining aton nga extend food supplement for men. Iniya given na niya na may knowledge niya nga itong mga tagpalamati nga makabulig ini sa mga luya ng mga lalaki, Blaster Boy. Ang ila pagkalalaki, kung isa daw ginahikayan sa ilang mga misis, ha? Gahambalo sila. Wow, ma, pila ka pa karoon nga, sa isa pa lang karoon, wala na. Ati, iniya Sir Boy, extend food supplement for men, may aran isa nga makakaglabuas ka nga nag-alleviate mismo. Labi nang kit sa mga babae man, Sir Boy, hindi lang panlalaki. Mga menopausal lang mga babae, mabuligan kung mag-inom sila sining aton nga extend food supplement for men. Nagabulig sila support sa ilang mental during sang ilang transition period, Sir Boy. Nagabulig man ini, maging healthy sang ilang skin. Ang makakaklabuas ka, nagabulig sa aging, nagapromote sang healthy looking nga skin, Sir Boy, kaya nga grabing antioxidants man siya dere. So mag-take kita para maging healthy man kita, nami ang flow sang imudugo. Ang dugo, Sir Boy, isa ni ka-vital nga mga pamaagi kung paano ma-distribute ang mga healthy nga mga siling natin nga vitamins kag minerals sa aton nga ginakaon, Sir Boy.
8: Importante ang blood flow, no?
25: Blood flow. So speaking sa blood flow, Sir Boy, anong imo mga rekomendasyon niya?
8: Ay, kung nami man, no? Kung gusto ka nami imo blood flow, syempre mag-extend full supplement ka, kampiyon pang paaman, no? Medyo tay ka pang, medyo tay, gataas pang resistensya nga gusto ni misis na. Pero kung gusto mo nami man imo blood flow, ha? Pag tumaan mo extend, pamasahi ka, anay. Ha? Pamasahi ka kay misis, ha? Using sang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. Kampiyon ang hagod ang ginahatag sini sa imo mga kasukasuan, sa mga tired muscles mo to release stress, no? That's why kung habang ginamasahi ka niya, ginagaan mo full benefits ang imo tired muscles, ang init kaghagod ng pagmamahal, uy, pagmamahal sa ginatawag nga DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon man ng aromatherapy nga ginatag sini. Kung biyahilo ka, kung galingin ng ulo mo, simutan mo lang ang DTX liniment oil, mat-amat na ni dula ang imo biyahilo, no?
25: Sige, Sir Boy, wala dat chimpo. Lapit na ang aton oras, Sir Boy. Ano ang mga rekomendasyon mo? Diin sila pwede makabakal sining aton mga produkto, Sir Boy.
8: Of course, available tanan ang aton produkto sa amon mga clinics, no, dito sa Bacolod, sa Rinae Street, sa Libertad, and sa available man sa mga major pharmacy, no. So hindi nagidabudlay pangitaon subong ang DTX 500 dito ibayo ng Mighty C kag ang ginatawag nga I Care Gold. Ara man kami sa TikTok kag sa Lazada, kadto kamo sa official store namon para maka-order ka mo online. Sumula apari hanggang hulo ay may D3 Bio na gituod, no, tungod sa ginatawag ng mga logistic partners nato, no. So hindi ilipat, hindi maglipat, adlaw-adlaw mag DTX 500, mag iCare Gold, mag Mighty C, and of course kay Gaulan-Ulan. Gusto mo po tiktado ka kung tatlangkaso ubo sipon kag lanat, mag D3 Bio. It's a Monday today, start your week right. Ako si Boy Salueta, gamble, God bless, and stay healthy.
25: Oo, gina-welcome ko ang tanan-tanan nga nagapamati subong sining aton nga programa, labi na gidra sa barangay 35, Sir Boy. Kagbilog nga 61 barangay sang Bacolod. Kabay nga tutok amo permi, in behalf ni Doc Ramil Oy, aton pinalangga nga CEO, nga nagahatag in permi, nagapalibog in permi kung paano makahatag sing mga tips, informasyon sa ikaayong lawas. Salamat man sa aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño. Sa aton nga Station Manager, Sir Rods Palma, kag aton mga technical partners dere, si Nathan, kasi kag si Sir Nalipat ko sa kay Sir Daniel. Okay. Mayong aga sa tanan-tanan, kabay nga ang Diyos, magpakamayo, kag maghatag sa aton, proteksyon, adlaw-adlaw.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
3: Wow!
2: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center,

0: puno sang kalingawan, kat kabulastrogan. Makalamho ka, apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
1: Daw hindi man siya gali kabalo magdibatyay sa impeachment trial, no?
2: Oo, ah. Mayo pa gani si Senator Lito Lapad.
1: Ha? Si Lito Lapad?
2: Oo.
1: Nga aman.
2: Hipos-hipos na, pero gatirada man akong may itira man, ah.
1: Agoy.
2: Ma-object na yan si Senator Lito Lapad kag masiling nga mi I go out, ayos na.
1: Ay, agoy, pagid.

0: Boss Rocket, may oras ka?
1: Sa oras may ara eh. Nga amano ka sang oras ko mabakal. Bakal ka ako kay baligyan ta ka.
0: Ah, boss, wala ko yung plano magbakal ah.
1: O, te ano man gali?
0: May balita naman ko sa imo, boss ah.
1: Bow daw reporter ka naging sa kapihan ba? Pero Ramon, ano naman ah? Ha? Aga pa daw matyag ko sa imo daw, ginakulbaan ka naman ah.
0: Boss, hindi ko na maintindihan ang balita. Ang iba sila nila may impeach gid kuno si Vice President Sara. Ang iba naman siling wala gid.
1: So Sara ka naman bla sa balita mga ho-ho-ha-um-ha-um.
0: Ay, amo na boss ang nagagwa ang istorya eh.
1: Amo ginang politika, Boy Ramon.
0: Ba?
1: Kada isa may kaugalingon nga opinyon kag punto.
0: Pero boss, sa Facebook daw tanan nga ga-post party sa impeachment daw mga abogado na.
1: Mhm.
0: Bisan ganing manug baligya sang balot. Ga-explain sang Constitution.
1: Aba! Hote, kita mo na hamnog baligyan na balot.
0: Oo. Kagang iba naman, boss.
1: Mm-hmm.
0: Wala pa gani ka basa sang layi, pero daw sila pa ang Supreme Court.
1: Amo na ang mahimo sang impeachment, Boy Ramon.
0: Boss, abi mo?
1: Oo.
0: Damo na daw maaway daw.
1: Kaga naman, Boy Ramon.
0: Ang isa naghambal sigurado na nga ma-impeach gini eh.
1: Oo.
0: Ang isa naman... Masabat nga, hindi pa natapos.
1: Amo na gani, Boy Ramon. Hindi ta magpadala-dala kag magpadali-dali sa desisyon ta. Hula ta sang opisyal nga proseso kag desisyon sa may mga katungdanan.
0: Amo na gani, boss, na realize ko nga mas maayo pagali magtanom sa kamatis kaysa mag-away sa comment section sa Facebook.
1: Aba, dumayo na, Boy Ramon, ah.
0: Kaya nga, boss,
1: ang
0: kamatis kung saguron mo, mamunga pa. Pero ang away sa Facebook, ang comment-comment da, stress lang ang mabunga.
1: Mayo kay balaan mo, sadya-sadyain, ho.

lapit na gidlang. Lapit na lang gidlang ang katapusan mo inday sa railustay. Bisan pa magsin pa ang abogado mo, wala niya binatbat sa akong mga alipores. Man may mga alipores ko yung adaan niya kung maghambal nga bilog-bilog ang laway sa kilid sang bibig. Congressman Libaestre, ha? Kada hambal niya, gabukal gid ang laway, ha? Gabukal gid ang bibig niya. Amo na nga gapalam-alam sa iya. May harap man ko daan sa hakop nga galabaw ang unto, ha? Si Kwan, Congressman Chakno. May harap man nga daw kuki ang itsura. Kaglabaw sa tanan, may harap ko sa hakop nga kabalo mag-ubra bulong. Bulong nga piki para sa dinggi. Hay, katapusan mo na ganyan inday saray. Bisan ano pa nakadipinsa sa imong mga sutab, ha? Sutab ng mga bugado. Hindi ka Japon kasarang sa akon kiti. Ako ya ang nagahawak sang bit. Sadya-sadya ino.

0: dyan, laba, pitso.
1: Yes, tay.
0: Halin kayo na pang libot-libot mo.
1: Tay. Naglagaw ko.
0: Naglagaw? Diin ka naman ba na nagkanto?
1: Ginsundan kong ido, tay.
0: What?

0: Bote sa din ang katong ino.
1: Amo na ganing problema, tay. Kinalipat man siya kundi ng ila balay.
0: O, tiyan, anong ginihimo ninyo?
1: Napamangkot kami sa kuring, tay,
0: ah. Ano man? O, tiyan, anong sabat sa inyo sa kuring?
1: Ang sabat, ya?
2: Meow, meow, meow.
0: O, tiyan, anong kinsindi ka?
1: Wala, tay, eh. Pero daw, seryoso, gid siya magsabat.
0: Bao, daw may pagkaalipungoy ka, gino? O, tiyan, paano ka nakapauli?
1: Nakakita ko sang chay, tay, ah. Amo to, nagpamangkot ko.
0: Nakakita ka sa tiyanggay?
1: Mm-mm.
0: Mayo kay gingamit mo man ang utok mo?
1: Siling ko, Choy. Din pagkado nga mo ang ganing abalay?
0: O ti, ano siling sa tagiya sa tiyanggay?
1: Eh, siling niya, pamangkot lang si tatay mo.
0: Wah! Ah, amo lang siling niya, pamangkoton ko.
1: Ti, amo na, nga dre ko nagrikta eh.
0: Wah! Animal ka! Nagpatalang-talang ka nga kabalo ka man, gili magpuli.
1: Pero kung wala siya naghambal, dahil nga pamangkoton, daka? Hindi, giguguro ka puli, eh. Sus, mayo lang kay nagdalay-dali ko. Kanagpamangkot siya mo. Amo to, nakapuli ko dahil yun.
0: Sadya-sadya, no?
1: Wah!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistanga, isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
6: Masakit ang dyan. Masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
6: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Hali ka mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya ilaw!
9: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
10: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso!

0: dyan, laba, laba.
1: Ano man toto, dako?
0: Pag dako ko, mangin presidente man ko sang Pilipinas, ha?
1: Amo lang na. Ako ya? Pag dako ko ya? Mangin presidente ko sang kalibutan?
0: Paano na be? Wala man presidente ang kalibutan ya?
1: Amo gani. Ako gani pinakauna.
0: Kuya, may helikopter, may aeroplano, kag may lima ka barko.
1: Ako ya hindi barko. May rocket kung agad na Domingo, makadto ko sa bulan, para mag-picnic lang.
0: Ako ya may balay nga 100 ka kwarto, kag may swimming pool nga puno sang soft drink.
1: Amo lang na. Ako ya, may manok ko yung kadaga, gapangitlog sang cellphone.
0: Budlay niya pa matudan niya.
1: Eh, mo man dyan eh. Sino ba lang presidente nga may lima ka barko, helikopter kay giroplano?
0: Sir, dabgo ko lang to ya. Niyang, di niyang kuan mo ang racket mo? Di nga makuha?
1: Huh? Sadam ko eh.
0: Te, dira man ko nagkuha eh. Sadam ko man eh.
1: Sadya-sadya eh, no?

0: Kamusta ka, Ibusman Rimulta?
1: Okay pa sa all right, Mr. President.
0: Kamusta ang lakad sang aton mga plano?
1: Dugay-dugay, Mr. President, makumpleto na ang meaning sang BJMP.
0: Agoy! Ano?
1: Kabalo ka pala ko na nung meaning sang BJMP, Mr. President?
0: Ha? Ano haw?
1: BJMP.
0: Ano?
1: Bong, uh-huh. Jinggoy, Marcoleta, kag Peter.
0: Ha? Ay, amo nang meaning sang BJMP?
1: Oh, B, Bong, J, Jinggoy, M, Marcoleta, P, Peter. Amo nang pattern, Mr. President. Kabalo ka naman guro kung sinong masunod.
0: Baw maayugid. Maayugid nga maubos sila tiwas.
1: Oh, Mr. President. Agod maghawa na ang aton dalan padulong sa kauswagan sang aton personal nga palangabuhian.
0: Good pagid. Ati maayugid eh. Amo na iya para nga tawhay ang aton palabuton.
1: Tawhay gid eh. Kaya matamaton ta na sila dala sa ilak kurong.
0: Ha?
1: Daw mga manok lana sila para sa aton, Mr. President.
0: Pangkrutingon ta sila.
1: Ho.
0: Kay base didto kung buburan ta sila, kagigtan, mahagop na sila sa aton.
1: Kag kun hindi sila Japon maghagop, tinulagid ang gwa nila.
0: Amugay! Sige, sige, sige.

0: Kole to, Idelina. Maleta si Sunday School.
1: Ala, abi ko, bala Domingo, subong.
0: Lunes na ka, subong, pero ang Sunday School na to, lunes ang klase.
1: Wah! Amo na ganyan yung Sunday School, tayo nga lunes, ang check attendance.
0: May kukula to, eh. Ano to ganyan yung assignment, ah?
1: Mag-memorize ang pulo kasugos ang Sunday School.
0: Te, na-memorize mo na?
1: Ay, oo, pero ang una lang.
0: Anong una? Ano to kaning una?
1: Ang una? Hindi ka magtulog sa klase.
0: Hala? Wala na yan na pulo kasugo sa Sunday School yan.
1: Ay, gali. At yan mo na mo lang primigin na siling ni Mamburak day. Amo na ganyan nga mga silingin ko nga. Amo na ang isa sa mga sugo ni Mamburak day.
0: Do hindi man among assignment, Meg.
1: Amo na. Bala ka na kung di kayo magpati. Ikaw na sugin, Mika. Kaya ako naman ang hindi magpati.
0: Sige, sadyay, no?

na pakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparicio. Special sound effects Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So, una,
11: problema. Gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend
8: Food Supplement for Men.
13: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
13: Mas tagtilo ang atay.
8: Happy kanunay.
13: DTX 500.
8: Masaligan.
13: Epektibo.
8: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
13: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
13: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanupo.
13: Kaga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
8: Masaligan.
13: Epektibo.
8: DTX 500. E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
13: Ang D3.
8: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
8: Yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
13: Ang D3.
8: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
8: Yung may D3.
13: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
8: D3 Bio.
18: O si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio.
13: Ang D3.
8: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
8: Yung may D3.
13: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL on
2: online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat
8: sa mga butika.
13: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
13: DTX 500.
8: Masaligan.
13: Epektibo.
8: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
13: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
8: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
8: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
8: DTX 500.
13: Masaligan.
8: DTX 500.
13: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
13: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C.
8: Mabasang ang butika.
13: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Ngunit nagigid ako makabatsyag pang sakit.
13: Mighty C.
8: Mabasang sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
20: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
21: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
22: Kaya subukan ninyo.
21: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
22: Klinika Diofresh.
21: Available now.
20: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
0: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
0: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
23: Tigasing!
6: Tigalapa!
23: Tigasaing!
6: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
23: Ang Extend!
6: Supplement for Men!
23: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to Mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca
6: at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
23: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matilo na dugo.
6: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
23: ang DTX 500
6: ang may mataas ka antioxidant.
23: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
23: DTX 500
6: masaligan,
23: epektibo.
6: DTX 500
23: mat

0: nakalimutan ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Mag-TDX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: TDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis mo!
6: TDX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Masi may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Mag-TDX 500!
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: TTX 500.
6: Garantisado.
5: TTX 500.
7: Glaucoma. IK Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis. O Pink Eye. IK Gold Capsule. Eye Allergy. IK Gold Capsule. Cataracts. IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. IK Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon. Para sa eye health, mag-inom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw. I Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma. Mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Mabaka
1: sa mga butika. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner A Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa

0: ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
1: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
2: So budlay bala na ang Parkinson's disease, tianhon mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung panigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang kakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500 para sa matinlo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tao. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500
3: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pag konsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pag demand sang oxygen. So ang pinaka kampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular, ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga cellular.
2: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga aga tigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
1: Hydroxyl radical.
2: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Indi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong mga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Parang ano, layo ka sa balatian.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Mare, mare. May filled ID number ka na ba?
5: Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating records sa PhilHealth.
4: Hala, yung dalawa kong chikitin, hindi pa pala declared sa PhilHealth.
5: Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo.
4: Correct, Mare!
6: Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.
7: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
8: Wow! May kumso!
9: Iti ay pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Klinika D3 Bio.
10: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
9: Mag-Klinika D3 Bio ka na araw-araw.
11: D3 Bio Health News.
12: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
13: Nag-umpisa ang lumambo ang aking mata, grade 8 pa lang ako. Hirap akong makakita sa malayo at hirap din akong magbasa. Narecommend sa akin ni Teacher Jen ang eye care capsule and eye care drops para daw bumalik sa normal paningin ko. After 1 month, napansin ko na agad ang pagbuti ng aking mata. Kaya salamat eye care capsule at eye care drops.
14: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
15: DTX 500.
16: Camilo Igana, Puerto Princesa, Palawan. Ako po'y may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit sa pag-agrimihi. O ngayon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko sa awa ng Diyos. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi.
17: DTX 500! DTX 500!
18: Rosalinda Risco, nakatira po sa Bukana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Papasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko.
17: DTX 500, mapibig sa mga butika.
19: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
20: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
17: K5 News Philippines.
20: Sumasa inyo ang MyDC Network News.
17: MyDC Network News.
20: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
17: MyDC Network News.
19: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Iloilo City Government at magbibigay ng 20% discount sa RPT ng mga household na mag-i-install ng solar panel. Pagsubaybay sa mga kalamidad sa bayan ng La Libertad at Negros Oriental, pinalakas. 10 batang nalunod sa Calao River ng Santiago City, natagpuan na. 2 years old na batang nawawala, natagpuan wala ng buhay matapos ang 9 na araw na paghahanap. 70 years old na babaeng albularyo, pinaslang sa loob ng kanyang bahay sa Quezon, Palawan. Menor de edad na patay matapos malunod sa kanal sa lungsod ng Rojas City, Capiz. Sima na patay matapos ma-overshoot sa bakanteng lote ang minamanehong motor sa Sibalo, Mantique. Maing isda, tinaman ang kidlat sa ulo sa Negros Occidental, patay. At large na drug suspect arrestado, mahigit 1 milyong halaga ng shabu na kumpiska. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News of App sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo City Government at magbibigay ng 20% discount sa RPT ng mga household na mag-i-install ng solar panel. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5 Kim Kaluyo.
15: Magbibigay ng 20% discount sa real property tax o RPT ang Iloilo City Government sa mga household na mag-i-install ng solar panels. Ito ang isang paraan sa pag-engganyo ng city government sa mga Ilonggo upang makatulong sa pagpapababa ng bill sa kuryente. Sa ilalim ng City Regulation Ordinance No. 2009-358, kung saan may 20% na discount para sa mga qualified na homeowners. Ayon pa kay Mayor Raisa Treñas Xu na hindi kinakailangang malaki ang i-install dahil pwedeng makapagsimula sa simpleng solar panel o solar lights, kung saan laking tulong ito upang makatipid ng kuryente. Iniinganyo naman ng alkalde ang mga Ilonggo na unti-unting mag-shift sa renewable energy. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
19: At sa iba pang detalye ng balita, pagsubaybay sa kalamidad sa bayan ng La Libertad, Negros Oriental, mas pinalakas. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5, Shara Humilio.
21: Nakatanggap ng malaking suporta ang mga komunidad sa La Libertad upang mapalakas ang mga sistema ng pagsubaybay sa sakuna. Habang isasagawa ng FIBOX Dena Slope Deployment and Maintenance Team ang mahalagang gawain sa pagpamatili at kalibrasyon sa iba't ibang bahagi ng munisipalidad. Pinangunahan ang aktibidad din ng Project Technical Specialist Kate Justin Flores at Project Technical Assistant Clifford Nazal, katuwa ang kupunan ng La Libertad Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Kabilang sa operasyon ang masusing pagpapalatili ng mga monitoring sensor at rain gauge, pati na rin ang tumpak na kalibrasyon ng mga rain gauge na isagawa sa Sitio Daaw, Barangay Manghulyawan, La Libertad, Negros Oriental. Lubos ang kalangpas sa salamat sa FIVOG sa kanang patuloy na pakipagtulungan at LDRMO team para sa kanilang dedikasyon sa pangangalaga sa kanilang mga komunidad. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
19: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, labi ng batang nalunod sa Calao River sa Santiago City, natagpuan na. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Dan Chavez.
22: Natagpuan na ng search and rescue team ng Sanib Puwersang CDRRMO at BFP Santiago ang labi ng batang sisiyan Elric Frogosa na napaulat na nalunod nitong Huwebes sa ilog ng Calao. Matatanda ang nagkayayaan umanong maligo ang anim na magkakaibigang pawang mga minor de edad upang maibsa ng init ng panahon ng aksidenteng malaglag ang biktima, subalit hindi na ito lumutang pa. Bagaman maagap na nagkasa ng search and rescue operation ng mga autoridad, ay nabigo silang mahanap agad ito. Kaya't muling nagkasa ng mas masinsinan at malawakang paghahanap ang grupo noong Biyernes na nagresulta sa pagkakarecover sa labi sa Purok 7, Barangay Divisoria, Santiago City, dakong alas 3 ng hapon. Emosyonal namang inalala ng ina ang pagiging mabuting anak ni Sian. Sa ngayon ay nakaburol na at pinaglalamayan ng labi ng biktima, habang patuloy naman ang paalala ng mga autoridad sa mga magulang na patuloy na bantayan ang kanilang mga anak. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampyon, K5 News FM.
23: MyTC Network News.
24: MyTC Network News.
19: Gayon din, dalawang taong gulang na batang nawawala, natagpuan wala ng buhay matapos ang siyam na araw na paghahanap. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
25: Kalunos-lunos ang sinapit ng isang dalawang taong gulang na batang babae matapos itong matagpo ang wala ng buhay sa bulubunduking bahagi ng kanilang barangay sa Catbalogan City. Natagpuan ang bangkay ng bata makalipas ang siyam na araw na paghahanap ng kanyang pamilya at ng mga otoridad. Ayon sa impormasyon, banda alas 3 ng hapon at kahapon nang matagpuan mismo ng kanyang ama ang bata kasama ang iba pang mga naghahanap sa Barangay Lobo. Kinumpirma ni Barangay Chairman Rosito Arambala ang malungkot na pangyayari na nagdulot ng matinding pagdadalamhati sa pamilya ng bata at sa buong komunidad. Sa ngayon, nagpapatuloy ang masusing imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng bata at kung paano ito napunta sa bahagi ng bundok kung saan siya natagpuan. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Tarol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
23: MyTC Network News.
17: MyTC Network News.
19: At 70 years old na babaeng albularyo pinaslang sa loob ng kanyang bahay sa Quezon, Palawan. Balita hatid sa amin ni KK5 Ray Almudal.
0: Patay ang 70 anyos na babae matapos pagbabarilin ang hindi pa nakikilala ang mga salarin sa loob mismo ng kanyang bahay sa Barangay Alfonso 13, Bayan ng Quezon, Palawan. Kinilala ang biktima na si Virginia, may asawa at kilalang albularyo sa kanilang lugar. Batay sa paunang investigasyon ng Quezon Municipal Police Station, dakong alas 7 ng gabi na magkunwaring mamimili ang isa sa mga suspect sa tindahan ng biktima. Nang lumabas ito upang asikasuhin ang umani customer, agad siyang pinagbabaril ng suspect. Isinugod ang biktima sa Quezon Medical Hospital sakay ng ambulansya, ngunit idiniklara na itong dead on arrival dahil sa mga tama ng bala. Ayon sa mga saksi, dalawang lalaking kapwa na kasuot ng itim na long sleeve ang sangkot sa pamamaril bago mabilis na tumakas. Sa pagproseso ng crime scene, na-recover ng mga otoridad ng 5 slug at 7 basyo ng bala ng kalibre 45. Patuloy pang inaalam ng pulisya ang motibo sa krimen habang nagsasagawa ng follow-up investigation at manhunt operation ng Quezon Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit ng Palawan Police Provincial Office upang matukoy at madakip ang mga suspect. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
23: ITC Network News.
17: ITC Network News.
19: Samantalang menor de edad patay matapos malunod sa kanal sa lungsod ng Rojas City, Capiz. Balita hatid sa atin ni K5 Rolda Villarreal.
1: Patay ang 13 taong gulang na lalaki matapos pinaniniwala ang nalunod sa kanal alauna ng hapon Agosto 2 sa Barangay Punta Tabok, lungsod ng Rojas. Ayon sa mga residente, natagpuan na lang di umanong biktima na si Elias Dudoy na nakasubsob na sa kanal sa tabi ng daan. Pinaniniwala ang inatake ng epilepsy ang biktima habang naglalakad, kaya natumba ito at sumubsob sa kanal na naging rason ng pagkalunod. Sa ngayon, humihingi ng tulong pinansyal ang ina ng biktima para sa burol at pagpapalibing sa kanyang nag-iisang anak. Napagalaman na 1 buwan pa lang nang namatay din ang mister nito.
2: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
23: ITC Network News.
17: ITC Network News.
19: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Si man patay matapos mag-overshoot sa bakanteng lote ang minamanehong motor sa Sibalo, Mantique. Abang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Family Palanog.
3: Patay habang ginagamot sa ospital ang isang motorista matapos ma-overshoot sa bakanteng lote ang minamanehong motor dakong alas 4:47 ng hapon, Hulyo 31, 2026 sa Barangay Sido, Sibalo, Mantique. Kinilalang driver kay Ramdi, 28 anyos, seaman at residente ng Barangay Rombang, Bilison. Sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM, galing sa bayan ng San Remigio papuntang Sibalong proper ang rider, sakay sa kanyang Kawasaki Rouser 180 na motor. Pagdating sa kurbadong bahagi ng Barangay Sido, nawalan ng kontrol sa manibela ang rider, dahilan para mag-overshoot sa bakanting lupa kung saan nabagok sa bato ang kanyang ulo kahit nakasuot ng helmet. Dinala pa sa ospital ang rider, subalit binawian rin ng buhay dahil sa natamong sugat. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
23: ITC Network News.
17: ITC Network News.
19: Gayun din, mainis dati naman ang kidlat sa ulo sa Negros Occidental, patay. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
5: Nasunog ang halos buong katawan ng isang mangingisda sa bayan ng Ibi Magalona sa probinsya ng Negros Occidental matapos tamaan ng kidlat sa ulo. Nangyaring insidente noong Hulyo 31 sa Dalampasigan habang inihahanda ng biktima ang kanyang kagamitan. Nakatakdang pumalaot ang biktima na pinangalanan lamang bilang si Biboy upang manguha sana ng hipon kasama ang isa pang mangingisda na si alias Justin. Ayon kay Justin, may nakita umano siyang tila apoy o kuryente na kasinlaki ng niyog na tumama sa ulo ni Biboy dahilan upang masunog ang halos buong katawan ng biktima.
4: Ang nakita ko ng pilas ang sunog ang lawas. Siya kag may ano din may buslot ang ulo eh.
6: Ko na mo posible nga ang kilat ito tumupa sa ulo niya kiti.
4: Siguro eh, or sa lawas, siguro sir eh. Kay sunog mo, way na ni bayo, way na niyo, sunog ni tanan.
6: Sunog pati mga bayo.
4: Oo.
5: Sinabi naman ng isa pang mangingisda na si Rolando, kaibigan ng biktima, na ito ang unang pagkakataon na may tinamaan ng kidlat sa dalampasigan sa kanilang lugar. Para sa MyDC Network News ito, si Sunshine Lacson, para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
23: MyDC Network News.
17: MyDC Network News.
19: Gayun din at large na drug suspect arestado sa mahigit na 1 milyong halaga ng shabu na nakumpiska. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
25: Arestado ang at large drug suspect at mahigit 1 milyong halaga ng shabu ang nasamsam sa Cagayan de Oro City. Kinilala ang 54 anyos na suspect na si alias Jojo, empleyado ng barangay at nasa listahan ng top 10 regional priority drug target sa buwan ng July ngayong taon. Nakuha sa posisyon ni Jojo ang 160 grams ng shabu sa ginanap na drug mabas operation sa Berjaya Barangay Kamamanan. Katuwang ng RPDU 10 Team 1 ang mga personahe ng Kokpo, RARID 10, Kokpo CMFC, Pinig SOU 10, PS Tukugun at RIU 10 sa nasabing operasyon. Si Jojo ang nakataka sa suspect sa bypass operation sa Barangay Trantay Size CDO noong July 27 kung saan 3.4 million pesos na shabu na may bigat na 500 grams ang nakumpiska. Nasa Maharlika Custodial Facility na si Jojo matapos mahuli sa follow-up operation. Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
23: MyDC Network News.
17: MyDC Network News.
19: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 14 na katao ang nasawi at 18 ang sugatan sa isang pinaghihinalaang suicide bombing sa labas ng himpilan ng pulisya sa Cabo Swat District, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Kabilang sa mga nasawi ang 5 pulis, 8 sibilyan at hinihinalang bomber. Nangyari ang pagsabog habang may pro-police rally sa lugar, ngunit hindi pa kumpirmado kung ito ang target ng pag-atake. Samantala, inako naman ng militanteng grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan ang responsibilidad sa insidente. Kinundi na naman ni Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif ang pag-atake habang nagpapatuloy naman ang investigasyon at operasyon ng pulisya upang matukoy ang iba pang sangkot sa insidente.
23: Network News.
17: MyDC Network News.
19: Mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyDC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kess, K5 Ray Almudal at K5 Jonathan Sabanal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
23: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: 11 Mbps!
10: Balik kita sa ato niya pagpangalagad ng mga ka K5 ang oras! Last 12:16 na sa hapon, ang oras kinadulong sa inyo sa DTX 500, di superior antioxidant.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa ato nyo pagpangalagad mga kaki 5 diri sa 11 Mbps.
2: 11 Mbps.
3: Check na itong duga-duga report ni kaki 5 Kim Caluyo. Ay grabe na yung nag-viral bla sa social media. Ay na yung overloaded niya sa lakyan. Di pa sa hero, no? Kung sa din, kapalamulak mo, nagagawa na kapalamulak lang mga pasahero. Eh, why man ini tanim mabalaan kung why makuhaan sang video kag wala mag viral sa social media abing subong bisan ni kalamang kadto subong kinanan halong kagid mo ay base makuhaan ka sang video kag ma-post ka sa social media blak kag ang isa pagid ka nagamaniho sa motorsiklo nga ang tanan niya mga salakyan nakadulog na o kadulog na bangod kay stop sa unan kag may pedestrian line. May kuan nga ni may salakyan kadulog yung nakamotor yan dritso. Bako ni pinakdol. No, ni napakdolan siya. Kadulog na kagpapidistrian. Nain sige pagyapon niya mo. Eh kaluloy siya may lang ka may helmet o helmet o kundi tapos gin. Check kami ng mga report ni Kaki 5 Kim Caluyo. Nagikan sa Land Transportation Office kaya interview niya. Si Director Gaudioso Hidospan the second. Ang atong RD sa LTO Region 6.
2: FM Kampyon Report.
3: K5 Kim.
4: Nakalabot kay K5 John no sa Igtalupangon sa Land Transportation Office ang pila ka mga viral videos subong sa social media paangot diri na sa pila ka mga violations no sa aton sini nga traffic rules and regulations kag mga pulisa no or policies sa nga LTO. Una diri ang may kaangtanan bala no sa ining overloading sa public utility jeepneys sa diin no atong nakuhaan bala sa video nga tinaga pamulak ang mga pasahero no during the last trip.
3: Asa sa kilid may iga kabit mo?
4: Sa babaw ang baga ni Dr. RD RD Hidospan do mga nakalabot sa iya information do mga 30 tas babaw kapungko.
3: Oh, sobra-sobra na gin man niya.
4: Yes, kaki Fajan.
3: Sa tiniyalin sa Pabia kwan
4: yes, People's Terminal dira sa may Pabia.
3: Pabia People's Terminal
4: sa Lambunaw.
3: Ang biyahe ni San Jeep ni Lambunaw kon Kalinog.
4: Lambunaw sa base sa information naton o galing kay tinagapanghapit-hapit na sa mga Kalinog, Haniway, kung may ara abi sa Haniway ko no mas timpano ko no sila ga tawag na gatapos ang iyang biyahe. That is why nga iba nga mga taga-Haniway ga sakay na sa
3: ambot ano ka classification niya sini jeep ni ni o kon bus kay jeep ang itsura ya mo pero ang kadakon niya do bus
4: jeep.
3: Ano classification niya sini jeep ni ini o kon bus. Ang itsura niya jeep, jeep ni, pero ang kadakon niya sobra pa sa bus.
4: Jeep lang ah.
3: Oversize ka jeep.
4: Pero amo na kakita diyan according gani kay Attorney Hidospan nga kinanglan no na no nga istoryahan kag hatagan solusyon no sa nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno pati na mga local government unit good yang ma-address sang ining nga concern no kay delikado. Hindi ka kapakot ng isa basi bala mo lumupok goma mo magtakilid ka dira tibudlay kay mas mabudlayan ka nga magmaniobra sa salakyan kung puno-puno at ipay dyan according nga ni Drake kay Attorney Hidospan kag although nga ti overloading ka K5 John pero nasubong nga tiyempo dapat na yan nga hindi paghimuon nga normal no? Yari black kamatian naton ang interview no kay Attorney Didoy Hidospan.
5: Nag-viral no sa social media ining concern may kangtanan sa overloading no, sa mga depasahero ng jeep especially going sa 3rd district concerning sa isa ka video. Anong latest update, Tracer?
6: Well, susubong ka-prepare kami sa show cause order no, na-identify naman ito ang operator. Of course, dasig na ito ma-identify ng driver. So, i-finalize na ito dugay-dugay ang show cause order kag i-serve, no? However, may ara kita nga information kay na nga dumakadto na lang din operator kag ma-explain no so kung magamuna hindi na kami kinahanglan mag-show cause But we will see to it nga ma-resolve na ron, no? Ang iling nga mga incidents of overloading kung rush hour, ng rush hour. So, I don't know, no, if they belong to a co-op. Eh, kung they belong to a co-op or a cooperative. So, dapat ipasang ka doon na ito yung fleet management, no? Yung, na ang cooperative ang gadikta kung ano ka na mga units ang ipadala sa mga rush hour. No? Ito yung prase na kung isama lang nakabilong ang jeep. So, ang tendency, ang tanong yung manukuloy na may nga gawin na siya sa jeep. No? That's why we have to more than the penalty nung no, ginalantaw na ito nga i-settle no, sa operator. We need to find solutions among yung mga prevailing problems. Hindi, mula na yung nabijuan ako po to the rest, hindi, no? Kung wala na itong why nag-viral. But I know, no, this is a problem, a perennial problem. Kakapin pa ko may mga klase na. So, I will be coordinating with the FRB kag mga cooperatives, no, in order to find solutions sa sining mga incidents of very unsafe practice no ginalaw naton ang mga pasahero sa babaw. Ang information ganin namon nga nabaton to more than 30 to bilog ang individuals nga aras babaw. Now karon kung pananglitan nga matumba na no or masagidan sa ibang salakyan na talabog na sila. Imala na kay why may natabo no pero you know, hindi ni malayo matabo kung overloaded lang sa kasalakyan. Pwede, kasi mag-breakdown ng salakyan, maglupok yung guma. No? Or ma-lost control ang atong driver. No? Pwede, good line na yung maneuver, wala mo na kadamo yung mong karga.
7: Anong violation na term yung kita ang kita?
6: Well, reckless driving, no? Kaga excess passenger. Eh. So, mo nang ilang taon na itong karong, ano pag inibang penalties na lang pagbayaran sa mga operator kagang driver.
5: Usually, sir, mga pilana, sir, ang penalties for the first offense, obviously.
6: Well, for the first offense, I think 2,500.
5: For the overloading?
6: Yes, yes, ago, I will be facing mga around 5,000 or 7,000 yung penalty, but it's not all about penalty, you know. It's about not having to practice that again, no? Very unsafe practice, no? Very
3: request. Ano
7: matabo after
3: nga makasettle
7: sila?
3: Okay, 5 game. So, ano
4: makadto?
3: Makadto lang ko ng operator da.
4: RD Hedos Fund.
3: Makadto sa LTO ang operator kag driver para mag-explain. Pero ano pa bi explain mo sana kaya ra kita o.
4: Obo gani no. Pero gilang kabahin sa due process. Pero kung for example, kay 5 kami info sila nga makadto ko subong adlaw sa ilang opisina, no? Ang ining operator man niya kag-driver, no need naman silang so-cos, kasi since sila mismo ma-appear to explain man, kag mag-settle sa penalties sa K5 Joy.
3: Okay, no, kamay mo lang itong penalty, pero hindi na nga sa penalty, sakto to ang bal ni RDD Doy Hiduspan, nga it's not about penalty, it's about safety sa mga pasahero, K5 Kim.
4: Amugil na ka K5 John, kag kinanglan nga bululikan no sa LGU pag sa mga kooperatiba dira nga para sa dira na area.
3: Ambal ni Director Hidus, paano perennial problem nila pero may ginayaga katabo?
4: Kaya malaga ni, hindi lang ni isa nga ang nabidyuhan.
3: Hindi lang ni, bangon lang ni isa pero sa iba niya mga terminal, to sa Tagbak Terminal, why pa, abis may nakabidyo eh. Sa kwani sa Mohon Terminal, may nakabidyo na si Nikki 5K mo.
4: Amon doon ka isa, may araman ah.
3: Oo.
4: Second district, kag first district.
3: Oh, gani, tiyan mo na nga dapat nga mangin, dapat ani ang mga operator kag drivers ni, galing ka hindi man sila kaya pangindi sa mga sakay. Kaya ano last trip ko noon eh?
4: Last trip kag K5 John. Usually dudra man na ang concern sa last trip.
3: Oo, no? Last trip ini, hindi man na pwede. Ano matabos ni kung na, kaya overloading ni kagwan mo, kag reckless driving ang violation niya.
4: Amo na gani ang advice, ano, may, no? Suggest.
3: May last trip pag inyalas 11 gabi?
4: In-suggest na rin ni RDD Doy na maghimo, no? Sa proper, wala nga fleet management Kay 5 John, kung for example, kahit since na aware na sila kung ano oras sa mga pasahero, mag-adjust man sila. No?
3: Kay, dugangan nila. Dugangan nila unit nila sa para makiter ni mga pasahero nga nagpauli. Kay kadamo na sa mga kuturan, tangag-obra, o kung nag-eskwila, nga wain na nag-board, kundi nagpauli lang sila kay 5 Kim. Kabalo kita nga kung ano na kalinog ni, o kung lamunaw biyahin niya, iban sila manaog na da sa mga kabatuan, sa mga niway, iban ni sa mga Santa Barbara pagkanin mo.
4: Oo, oh, gakasakay lang sa amo na nga route.
3: Ay, magyan lang. Magyan ang ilabalay. So, amoy na. Dugangan nila unit eh. Parang hindi maglabot sa amo na yung pasayro.
4: Ang sa iban, probably nga ruta. Ang temprano, balaga pa huway. Kung masipo din na maayo, kag ma... requirement pala nga kung sa ilang mga banwa dapat mag ulo adjustment sila nga sa man magbulog ang kay tissue primera iban nga out nila mo last maybe last dress kasi nga gaw pa man no?
3: Siguro sa ruta ng Alambuna o kung kalinog ni siya may additional nga isap kay unit siguro after sini at least hindi sa mga tamaan bala kagutok
4: ang sobrahan kapamulak pala sa hindi ka man ka panigurado actually before na sa amon 35 John may natabo na lang nahulog kay napiyungan ang kasakaisbabaw.
3: Budlays na ako napiyungan ka bla.
4: Mugid kay wala na nang uloyan ka no mananada.
3: Luwas na ako napiyungan ka, kay napiyungan ka, lainos na bla, imbis nga manaog ka sa Lambunaw, dito kas kalinog, nagsubrahan ka bla, kaya kakbugtaw.
4: So, mamugid, damo na na. Magbas ka ganito, nakagin ang tabo sa akin.
3: So, mayo na kung ipatawag, o kung makadto, dilang operator kay driver, may istorahan nila, kag maistoryang LTO kag LTFRB.
4: Yes, no, maistoryahan na isa sa LTFRB. Actually, can try na to reach out ang LTFRB o kay unavailable pa may transaction pa si Attorney Abelian.
3: Ang ilang iya gini concern sa kwan ni LTFRB?
4: Yes, ilagit.
3: Oh, kay ting overloading ni LTFRB ni mo.
4: Kay sa franchise nila kakita John.
3: Oh, sa franchise kay ting LTO ya yeah, registration sa salakyan, driver's license kag ang conductor license bla. Ang franchise, di dapat nga hindi overloading, Kipaib Kim.
4: Amugin, no? Sa dugang natong dari nga balita, hindi may kangtanan. Kamusta
3: itong pinakdol to?
4: Ang pinakdol, so gina-identify sa karon, no? Sang Land Transportation Office, Region 6, Kipaib Valchon, at isins, no? Makabig na reckless driving ang yap na nga pagdiritritso sa piyak na tinagpundo na, no? Mga salakyan sa unhan niya. Iribla ng pamatian naton ang kabahin man sa aton sa interview kay Attorney Gaudioso Hirasman.
3: O, dali lang. Pinakdol gid siya. Kapag paanami niyang driver sa nakakuha dascam, sa dascam video niya, kagang ining abansa bala, kaya kadulog na sila o.
4: Pundo na sila mo.
3: Saya.
4: Ang baga ni R.D. Dusman, dapat respetuhon ang pedestrian, kag pedestrian lane.
3: Ang pedestrian na yan, para sa tao na, para makalabay. Hindi ka dali-dali magano itong naglabay ito, may lumusot man sa iyang aslo yun.
4: Kag bumabalik, pag tanay, doon na insulto, to siya mo na bumalik
3: yun siya mo. Pak doon.
4: Ang baga ni R.D. Dido nga, kung bakulon mo to sa Baratia, hindi man tumano kami helmet.
3: Oo, may helmet siya gani. Timatras pa siya, mareklamo pa siya. Nakagagos imo, sala mo pa mareklamo ka pa be pamati ante si Director Induspan be.
8: You know, ang pedestrian lane is actually giving the pedestrians the right to cross it, no? Te sa ilo siya pamakig, no? Kay nag-interfere guro sa tampok ya sa pag diretso ya. Ilo siya pamakig yung pinakdulo sa isa to. Oh, that's why balikid-balikid siya, lumangaway pa siya. Kaya yung pakdo lang helmet niya. So, he felt insulted. Laging pakdo siya, but huwag sa kabalo kung anong danger siya. Ikaw yan, motor ka yan. Na sentruhan ito, ninbalik ito yung isa, diba? Amo na yung, amo ito yung laging pakdo siya buro eh. Kasi, kung napiang ito siya, may kong pahilot yung man itong isa.
9: Makayong yung home naman pag kita mo tanin, no?
8: Ah, makayong home tanan eh. Kasi namin ang inapakdol. No? Maski lang pusan mo ito ka baratiya, ulo yan, iba ito sa gamit ko rumaan, no? Pero, you know, incidents like this, no, amusing man or not, will teach us a lesson, no? About road safety. Pedestrian lanes are designed to inform the public, no? the pedestrians have the right to cross it. So kung may pedestrian na nakita mo agaagi, or kita mo rin yung pundo ang isa to ka four-wheel na vehicle, eh nga makross ka pa. Kabala mo nga may matabok tira. No? So lack of education is sana. No? We were trying to identify that motorist.
5: Para na tong violation na sa inyo kapag na on your end?
8: Reckless driving man eh, you know? Ano, what is, how can it not be reckless, you know? Kahit eh, ang pedestrian lane niya, talabukan na mo, kung may kita ka tabok. Gusto mo ang pedestrian bang by God? Kay madritso ka? So, wala ko education. Kasi kung gindritso mo na, kagnabungguan mo ito, reckless driving.
3: No. K-5 game? Budlice? Noted siguro? Budlice na yung basi kung ano, amo na yung mga driver, bala akong kaisa. Nga, but nga ang nakakuha inisla driver's license nga kasimpleng rules o kung regulation sa dalan, kasuguan sa mga dalanon, hindi kabalo. Why kabalo? Nga nakakuha pa nisla driver's license man. Ano na yung basi why ito driver's license? Bala pa siya kung lisensyal sa kinanay ako kay tatay niya para makadrive sa motor. Tama na mabudlay. No? Tama, ang mga kadulog na gani ang bansa. Namatras pa siya, pero dako ang tao ni nga nagpakdol siya. Di talin nakatras ka. Kaladlawan na. Kaladlawan, ma-amuse kita toon. Pero te, sala mo eh. O. Oh. Te, dali lang. Balikan talaga karoon si K5 Game ha. Salamat kayo na K5 Game ha. Sa report, nagikan sa LTO. Damo, pakita sa mga issues ng pag-istoryahan. Parte pag ini sa Bulayog, maning nga klase kontraktor ni sa Metro Pacific, Iloilo Water, blah. Kontraktor ni, hindi kay MPIW, ah. Ang nag-obra sa kontraktor nila, hindi nag-kot-kot pala sa mga dala naton dali sa syudad. Nga kaginalubong nila ang linya o kontubo sa Metro Pacific, Iloilo Water. Kabalo kita nga, hindi niya katakat MPIW, ah. Metro Pacific, Iloilo Water. Kundi, kontraktor nila. Iti kontraktor ni nga, kwan mo, gakot-kot sang dalan, ka nagalubong sang tubo, sang tubi. Iti nalubong na nila, ginbalikan nila ang dalan, ahay, gakala pudpud, nagkala usmod. Iti ang alin sa may Ilopis, di sa, o kon sa may, kwan na, Lopisaina, Haro, no, Lopisaina na di mo, alin dira sa may corner, blasang, panaderya ni Paa. Asta na to sa may sambag. Asta na to sa may corner to. Kwana ng Lopisahina. Haro. Kaya ang Ilopis, yari hindi sa katedral. Haro, prasa, pagkanto dito sa Luna, Lapas. Oh, Lopisahina, Haro. Lapos sa may Sipio, lapos to sa may sambag, Black. Yari dito sa may sambag, sa corner dito sa sambag kag sang diversion road kadu kay dugay na ni steel plate ng Japon to why nila mabalikan anong obra ni sang contractor man titaw ko na to ng atensyon sang Metro Pacific Iloilo Water abi pasabtan nyo ng inyo nga contractor no kay inyo ni contractor inyo ni salabton sa mga pamuroyo nga ang mga ginbalik nyo nga siminto sa ginkot-kot nyo ay gakalapod-pod. Padamo na sa mga nag-klaus mod. Di may mga kwandira, may mga nagnubo sa iblaw ay nagtupong. Di kwan ini, halit ini, di kon gabi. Ulaton pa nato niya may kabay pangaway lang sa madiskasya. Ang ini mga dalan niya ginpangkot-kot nyo, nga wain nyo si, sang, wain ninyo ginulian sang husto nga siminto parang hindi mag-usmod. Ang mga dalan niya ginpangkot-kot nyo. Mayroon tani kung kamulang, kung kamulang ng mga kontraktor sa MPIW, ang madiskrasyada. Kaya ang mga pigado ng madiskrasyada, bangon kaya wain nyo na ulian sa gusto. Kundi kaluluoy. O dukangan, tani karon ha. Ang ini nga porsyon, ginadulong sa inyo sa Clinica di Tribayo, di antiviral, kag antibacterial specialist. Malikawan na ito ng trakaso, ilan at sipon kagubo. Kung nakainom kita sa di Tribayo at lawadlaw, bangod sa iya sini nga extra virgin coconut oil, coconut oil, nga konsa din, ginpabanan ini sa vitamin D3. Di Tribayo ha, na may extra virgin coconut oil, nga ginpamanan sa vitamin D3. inapatay niya sini ang mga bad bacteria, fungi, parasites, kag mga virus sa aton sini nga lawas. Kaya ang extra virgin chocolate ale sini, kag ang D3Bio, vitamin D3 maayo gid ini sa mga bacteria, mga viruses. Malikawan naton ang mga baratian. Ilabi na gid subong kay nagaulan-ulan ang dengue bla. Si para malikawan naton ang dengue, ang mga baratian nga nagahatag sang malain sa lawas ta. Mag D3Bio gid kita adlaw-adlaw. Kaya ang D3Bio ang iya sini nga MCT o kon medium chain triglycerides. Ngahalin sa extra virgin coconut oil nga gintamanan sang vitamin D3. Kinahimo ini nga monoglycerides. Isa na daang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ngahalin sa D3Bio ginaconsider isa sa mga pinaka-epektibo ang pinakakusog ang natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3Bio pinagi sa medium chain triglycerides sini ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat-soluble vitamins na nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadenggi ka. Ginapanami man sa D3Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium, nagabulig man proseso sang platelet aggregation na malikawan sa lawas ang bleeding kung impiktar ka sang dengue. Tinluan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok may dala sang dengue virus. Ikawan niya mag-stack sa tubig, wala sa taklob sa aton mga puluyan. And of course, pag-inom kita sa D3Bio, nagparisan aton sa Mighty C. Kaya ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Inpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog na aton niya immune system. Mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag D3Bio, mga dekalidad niya mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Klinika di Alternativo, Medicina and Wellness Center. Standby, mga kaki-five, mabarik kita dugay-dugay. Pagkatapos gid lamang sini.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Oh, Mari, nandito ka pala. Maghuhulog ka rin ba ng insurance mo?
6: Ay, hindi, Mars. Magde-deposito lang ako sa bangko.
5: Ah, ako naman para sa PhilHealth contribution ko. Alam mo na, mahirap pag nagkasakit. Lalo na kung wala kang health insurance.
6: Ay, wala ka dyan. Buti pinaalala mo, Mari. Magbabayad na rin ako ng PhilHealth ko.
7: Regular na magbayad ng PhilHealth contribution para walang hassle sa paggamit ng benepisyo. Pwede na rin magbayad online. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph at gamitin ang member portal.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Babakang sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
15: Una,
14: magid ako sa akong body odor.
15: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong,
15: sadyan nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag naghamis ka nagputi akong nga panit.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
13: Babaka sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
16: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radio ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tatino ang atay.
13: Happy kanunay.
11: DTX 500.
13: Masaligan.
11: Epektibo.
13: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
11: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
11: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
13: Masaligan.
11: Epektibo.
13: DTX 500.
11: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
13: Ang D3.
11: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
11: Yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
11: Ang D3.
13: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
13: Yung may D3.
11: D3 Bio.
13: Babakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
20: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May kumso!
22: 11M!
2: Mbps.
3: Balik kita sa ato nga pagpangalagad, mga kaki 5, ang ininga porsyon, ginadulong sa inyo sa DTX 500, the superior antioxidant. Para marikawan nato ang mga kamamatay ng mga balatian, mag-inom kita sa DTX 500 at lawad-law, bangod kay ang DTX 500. Malikawan nato ang mga makamamatay ng mga balatian. Mga balatian katulad sa sarcoma o kon cancer. Kay ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orak units sa mga antioxidant. That's why healthy ka kung naka DTX 500 ka adlaw-adlaw.

0: Di kawan ang sarcoma kagiban pa nga sa isang kanser. Maginom kita sa DTX 500 jamay tisi adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Yang DTX 500 kuno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 bagod pa agod mapungka ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa DTX 500 agod mapunggan ang pagdevelop sang kanser. Samtang ang MITC naman, isa ka-alkaline niya vitamin C, ang kampiyon niya immune system mediator na nagapakusog sang immune system capability sa good patio ng mga guba ng mga cellula sa lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate ang mangin cancerous. Hindi na magulat na magtubo pang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sang DTX 500 ang MITC at lawadlaw para sigurado nga healthy. Ang DTX 500 Jagmite City. Upon nadira makapik kita sang DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee ni Dr. Ramil Oy. Kaya ang DTX Coffee Mix, amoning kape nga nasatisfy ka o kalingon mo nga nakakape ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kag subong man, mag-inom kita prebio coffee, probiotics plus prebiotics with moringa olivera. Healthy na, creamy pa, kag may skim milk, kag may creamer. Prebio coffee! Maligo kita, gamit kita sa klinika DTX sa beauty soap. Kaya moring habon, nga nagapagwapo sa imo, kung lalaki ka, nagapagwapa sa imo, kung babae ka. Klinika DTX sa beauty soap. Pagpatapos na ito, mag-roll on kita ilokta para ma-maintain ang freshness. Mag-clinic Deo Fresh. Nakapaputi kag nagpahamot sa aton sininga ilok. Mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. Mabakal man ini sa mga product center ni Dr. Ramil Oy sa Iloilo City, ari sa Ilop Street, Taharo, Iloilo City, subong adlaw Lunes. May libre nga consultation kag check-up kay kada Lunes, Domingo kag Miyerkules. Ang libre nga consultation kag check-up bakal man dira sa Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center sa Orbi Street, Miagaw, Iloilo. Kada Domingo, may libre nga consultation kag check-up dira kag mabakal man sa Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminya Street, Calinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up dira kada Martes kag Biyernes sa Pasay City. Ara dira ang Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center na pamtang sa Salvation Street, Pasay City. May libre nga consultation kag check-up dira kada Webes. Kag sa taga Northern Iloilo, Quinto Distrito, ang Clinica D Alternativo Medicine and Wellness Center yara namtang sa RGM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Ginpalapit ni Dr. Ramil Oy para malapit sa aton mga kutulan nga magkadto sa yasining mga product center kag sa libre nga consultation kag check-up. Why na kita time and diri sa aton sining pagpanglagad diri sa 11 Mbps sa ngalan sang Damian and Wyman of K5 News FM Iloilo. Sa master control opo natong si K5 Paul Diada, ang inyo ka K5 Jan Sapyo. Para sa kampiyon nga berita serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo, number 1 kita K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM. championing the lives of the Philippines.

0: Jennifer Bio.
1: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika.
4: May kaltas pala sa sasahurin ko?
5: Pare, para sa atin din yan. Gaya ng PhilHealth, mabuting insured ang health ng pamilya natin.
4: Sa bagay, nung nanganak si Mrs., malaki ang nabawa sa bill ko. Pero, hindi ko naman laging nagagamit eh.
5: Walang problema doon. Sa contribution natin sa PhilHealth, panatagkat ang pamilya mo at marami pa tayong kababayang natutulungan. Gaya ng kapatid kong nagda-dialysis.
4: Ayos pa lang PhilHealth, no pre? Sa ambag ng bawat isa, nakikinabang ang maraming pamilya. Yan ang diwa ng bayanihan sa PhilHealth.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Sali, si sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabasa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalha ang pag-ariya.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: This is presented to you by Eon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Eon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Eon, we make life better.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
13: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
13: Clinica DioFresh.
14: Available now.
15: Gadragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasing!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
21: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
21: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
21: ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino ang atay.
20: Happy kanunay.
21: DTX 500
20: masaligat.
21: Epektibo.
20: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500
21: ikaw pala
20: ang may diabetes.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may powerful compounds
20: nga nagapanupo
21: kag kontrolar
20: sa imo blood sugar.
21: DTX 500
20: masaligat.
21: Epektibo.
20: DTX 500
21: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio
21: yung may PCO.
20: Ang PCO
21: yung may D3.
20: Makakats mga butika.
21: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kami balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio
21: yung may PCO.
20: Ang PCO
21: yung may D3.
20: Makakats mga butika.
24: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM 88.7.
5: Kampiyon.
6: This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Tay, tuod gid man nga may ara sang murto.
3: Baw, anak, wala sang murto. Nga amo na yung mga ginapamangkot mo.
2: Tikayambal sa ako ni Yaya. May ara ako no murto.
3: Ano, anak? Hambal ni Yaya? Wala man tanak sang Yaya.
1: Hey, five, Kalingawan Time!
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Anay. Before problema, ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
7: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: DTX 500!
7: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na!
8: Mag-TDX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
7: Ganagapanubos!
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na tayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
13: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso.
15: Kasakit ang tiyan?
16: Bugs for Biotics!
15: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
16: Bugs for Biotics!
15: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
16: Para healthy ang tiyan,
15: mag-klinika for Biotics!
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso! Wow! Wow!

0: ¡Campeones Rayo!
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangkat ka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.
2: We've come so far to leave it all behind. I wonder why.
0: Lamuman ko gidang pangako, mong ina, tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw.
1: Kag ginahigugma ko ba nikaw?
3: My love, please stay.
4: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalag-an, kasakit man o kung kalipay.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
5: Mga pinali sa gugma.
6: The Pages of Love.
4: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
5: Mga pinanin.

0: 待待
1: 待待待ano ka? Ha? Ano ka kita kabaga?
0: Tay! Tay, may obra na ako.
1: Ay, ati mayo na kay? O ti ano siya takaroon?
0: Tatay, blam mo. Wala pa gani kasugod obra, tay. Wala pa ko gani sweldo ya, tay.
1: Ay, inano, wala utang, hao. Mautang tato sa tiyanggi, ah. Hamalun ko lang bayaran kung makasweldo ka na.
0: Ha? Ate, kung maka muna, tay. Wala naman ibili ng sweldo ko, permi.
1: Ah, minara na. Dalikit lang bala. Mautang ko to, ah.

0: Nagutom na ako ba? Grabe ka bugat sa mga basura ngayon, oh. Pero wala siyang kaso, ah. Happy ko ya, Kitty. Marangal man yung obra, kuya. Tarong man yan.
1: Oh. Ay! Agay! Agay, agay!
0: Oh. Miss? Sorry, Gidbis, ha? Hindi ko hungod, eh. Sorry,
1: Gidbis. Dasan ganit tulog sa ginagyan mo, ay! Kaya ka sakit sa akin ang tail ko yan. Nagasgasan mo yung sandal ko.
0: Miss, sorry, Gidbis, ha? Hindi ko hungod, miss, eh. Hindi ko... Hindi.
1: Sabad, ah.
0: Kagwapa siya, kag... Toy!
1: Siya man?
0: Kalain sa kubak ba sundukan ko?
1: Uy, Migo! Dasun gani, tulutan ako ka man, ha? Kay base ko hindi lang ako mabungguan mo. Sabad.
0: Miss! Sorry lang, miss, ha? Sorry! Toy! Ato na siya. Gintalik na lang niya ako. Kasuplada man sa iya ba, pero... Kagwapa man blatan eh, galing kiti. Suplada lang.

Ula na sa kagahod, pero daw, wala pagi pa ako ginatuyo. Ang babae kay inang nabungguan ko. Siya ang ginapinsar ko. Hoy. Nalabat first sight ako sa iya kagwapa. Gwapa gin siya kagkaangayang gin sa iya kung maakig siya eh. Hoy. Ano ba lang ngalan niya man? Nalipat gin ko mamangkot sa ngalan niya. O galing, sinugid ko abing ang mamangkot sa iya kiti. Ahaw mo lang ko yung cleaner.

0: Meg, di ano plano? Tiba-tiba ta sabong sweldo.
1: Meg, kun, alang-alang ko sabong eh. Dabo-dabo kay kuya utang, ibayad ko nanay.
0: Bayer lang nanay ka tunga, Meg ah. King iubos mo na bayad ang sweldo mo. Utang ka naman luwat eh.
1: Ina akong magpasugot ang tiyanggi
0: eh. Pasugot eh ha? Ah, aryo. Sige na lang gani. Sakpon ta ka sabong shot ha? Dason, ikaw naman sakop sa akin ha?
1: Oh. Pwede gid mi ka. Ba, hindi. Ang babae nga naigo ko kagapo, no? Ara siya kag... naka-uniform? Bot silingon nga diri man siya nag-aobra.
0: Uy! Oh. Ay, may gano ka!
1: Ay!
0: Nagyakarungan ka, ho?
1: Ha? Kwan, wala, Mig.
0: Sinong inatulog mo man?
1: Ang babae nga inablamigo? Arab lang guwapa, blamigo?
0: Ang dinda man.
1: Ara, oo. Oh.
0: Dinda nga guwapa nga puro mo na mga laway, ho? Dinda sa ilang tatlo? Ang sa tunga? Sa wala o kung sa too?
1: Ang sa tunga, Mig.
0: Ah, ang ambisyosa, gali.
1: Oh, Mig? Grabe ka man makambal ba? Babae na yan, Mig.
0: Ate, makilala mo gina siya kung gusto mo makipaglo sa iya, Mig. O gali, Mig. Chiska nga lang niya.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Kapano ba na ka mo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagko niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sang matasing kapagdimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang

0: bisita ang 2Kids Service Center located at Poblacion Ilawod, Sara, Iloilo, or contact 0949-301-2721 upon 0905-252-1009. Para sa serbisyong amanami, 2Kids Service Center. Trusted, reliable, kag affordable.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika, kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. By Fortified Probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Your official news and music station. 88.7 KT5 News FM.
7: KT5 News FM. Sarang Iloilo.

0: Para na. Nagaginawa na mga empleyado. Ay, gabay pangarap na si Cheska ba? Para makita ko man siya antes ako magpuli.
1: Sige, guys. See you tomorrow. Bye-bye.
0: Nagpabili na siya. Ay, bahala na niya. Palapitan ko siya. Hi.
1: Ikaw? Di ba ikaw itong nabunggo sa akon?
0: Oo. Ang matuod, ginulat ko ikaw diri agad nga mga isang formal nga pasensya sa imo. Sorry, gid galiliwat ha. By the way, ako si Pedro.

Sali na si Cheska, ma'am. Hambal niya, rin lang din sa kung sa kantin kay break time niya. Timing man nga break time ko. Chatan ko sa baliwat. Ato, nasend ko ng message ko sa iya. Oh, ari na. Nag-reply siya. Pedo. Sorry, gid ha. Nagdiritso

0: Uli.
1: Ho, ho, ho, ho. Hindi. May emoji pa nga nagahibi. Nagahibi na yung pang-chat niya sa ako, no? Replyan ko. Chess ka nga nagahibi ka. May problema bala. Ato. Nasend ko na. Ba? Kadasig siya mag-reply ba? Basahon ko ba? Pedo ang manghod ko na ospital. Kinahanglan ko gid sang kwarta. Basi may ara kada pahulma ko ba? Please, di gani pagita iko hulman. Bayran ta lang ka makasweldo ko. Hindi. Kinahanglan ni Cheska sang kwarta. Anong mayo ko sini nga buhaton man? Gusto ko buligan ang palangga ko eh. Gusto mangita ako sang pagi tungod kaluoy man sa palangga ko nga nagahibi. Mangita ako sang hulman sang kwarta.

0: Meg, naano ka man imo man? Nagpati-pati ka man ga Jessica.
1: Meg, kinahanglan ni Jessica sa kwarta, Meg. Tungod na ospital naman hod niya.
0: Lumang tugtugin niyan, Meg. Bawo Diyos ko, Jessica, may naging ipakulang mo siya. Magkakong sa tuod lang. Bila lang ginaswildo mo, aw?
1: Meg, wala sang kaso, ah. Importante yan, Meg, ah. Nakabulig, kuya, sa palangga, kuya.
0: Palangga sa katunto mo, eh. Ang pamangkot, ah, Meg. Palangga ka man, ayhan, eh, ah. Ako guli, Meg, kariyo. Para masigurado mo, kadawi sa ospital. Kagpamangkot, ah. Kung atogid man ditong utod niya,

0: Tapos tumatod si Mi Gobner. Wala sang Erich Gonzalito nga naka-admit din sa hospital ngayon eh. Oy. Base osto siya. Giniindo lang ako ni Cheska. Oh, pa? Anay ka? Daw si Cheska maninang nagatulod sang wheelchair kag lalaking nakasakay nga pasyente. Masugata ko gid sila. Oh. Ah, Cheska?
1: Ba?
0: Abi ko anay babayeng manghud mo. Lalaki man ikag daw. Magulang pa man sa imong itsura niya.
1: Ba? Pedro? Anong ginabuhat mo di? Ano ka? Nagpa-check up?
0: Ano matsyag mo sa akon? Masakiton? Ano ni? Anong butsilingon si ni Cheska? Abi ko, manghud mong hospital. Kagsilig mo babae. Nga lalaki ni. Sino siya? Sugiri ako sa matod, Cheska.
2: Babe, kilala mo blang lalaking yun eh. Nga gulipin lang siya na nukmat sa imo.
1: Kwan, babe, ay, si Pedro siya. Ang gapaninlo sa mall na ginaobrahan ko.
0: Cheska.
1: Pedro, ang matuod, nobyo ko si Paolo.
0: Ano? Grabe ka, Cheska ba? Kinpasalig mo lang ako. Gininto mo lang ako.
1: Pedro?
0: Kung tani nagambal ka sa akon sa matuod.
1: Ano nga?
0: Ang akin ang nun mo pa magbutik sa akon now.
1: Uy, Pedro. Gusto na ha? Hindi ka angayan magdrama.
2: Babe, may mangili magdrama. Ngupod mo, no?
1: Gani eh.
2: Angayan ka siya. Pero babe, lakad nata kay... Nabiring na daan ang til ko.
1: Babe. Sorry, Gid. Okay. Sige, Pedro, mauna na kami, ha?
2: Oh, Meg, una na kami, ha? Good luck
1: sa audition, Pedro.
2: Ha? Kasi kung may dramahan ka pala.
0: Ito ka nabi si Gid sa ospital, ha? Ito ka nabi si Gid. O gali, hindi ko mahibo kay Masi, masalahan ko ni Karun nga may dapat yan. Kanami, iwan ka lang. Grabe ka, Jessica, grabe ka! Ginutangan mo lang ako ang ingasto sa nobyo mo. Lubong na ako sa utang. Ginulban na baka nanubong pagit ko ahat! Kanami, wakal!

wala ako makahibalo sang himuon ko sa mga tinion nga ato. Nagahilibion ako, nagasinggit nga wala sang tingog. Gininto lang ako ni Cheska. Daw gusto ko siya suknaan sang todo-todo, pero wala man sang kami. Tungod nag-assume lang ako nga palangga maniha ako. Masakit man sa part ko, pero kinahanglan ko batunon ang kamatuoran. Kutob na lang diri, madamo gid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Pedro.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwa. 5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
4: Mga
3: bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na.
4: Di
3: mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga ga-traffic na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amuna, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
5: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Kaya ang calcium, isa ini ka mineralis nga nagapakontract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
3: Wow.
5: Magnesium sa
3: amo na dapat balinsigin tani na mo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
5: So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Ang D3 Bio, ang balidok ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, gina-convert ni nila mga dietary components alin sa mga imo pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sa probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
3: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid kaya niya amligan o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako galin ni makabulig sa kwan sa
4: nitric acid mo,
3: ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
4: Uy,
3: meaning
4: ba
3: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
4: Kampiyon.
3: Para ang dugo rektato sa transmitter.
4: May turbo boost na, alapan pang highway, no?
3: By turbo.
4: By turbo.
3: Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
4: Kampiyon.
5: Sa rurot gina.
3: High blood ka pa sina, nga gahitan ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
8: D3 bio, D3 bio, D3 bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
8: D3 bio, ang D3 bio. Yung may PCO, ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 bio, health. News, D3 Bio, D3 Bio.
10: The best music and entertainment, 88.7 K5 News FM.

0: May music na, may balita pa. Comp yun!
1: K-5 Galingawan Time!
2: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
3: Manok!
2: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
3: Manok!
2: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
3: Alam ko na!
2: Ano?
3: Lechon manok!
1: K-5

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So una,
11: magid ako sa akong body odor.
12: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Men.
14: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
16: Wow. Ayos gid.
15: Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend
8: Food Supplement for Men.
13: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
8: ang nagatindo sa imo atay.
13: Mas
0: Konstantino Atay.
4: Happy Kalunay.
10: DTX 500.
16: Masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
19: Mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
21: Ikaw ba na ang may diabetes?
22: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
24: Ang may powerful compounds.
25: Yan ang gapanupo.
26: Kagakontrolar sa imo blood sugar.
27: DTX 500.
28: Masaligan.
29: Epektibo.
30: DTX 500.
31: E3 Bio.
32: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
33: D3 Bio.
34: Ang D3. Yung
35: may BCO.
34: Ang BCO.
35: Yung may D3.
34: D3 Bio with BCO.
36: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
34: D3 Bio.
35: Ang D3.
34: Yung may VCO.
35: Ang VCO.
34: Yung may D3.
35: D3 Bio.
34: Babakal sa mga butika.
35: D3 Bio.
37: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
38: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ka-K5.
37: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
39: This is your favorite radio stations. 88.7
7: K5 News FM.
39: K5 Have to Drive.
7: Have to Drive.
6: Campeon!

0: This is your favorite radio stations. 88.7.
1: K5. News FM.
0: K5.
2: Have to try.
0: K5. Have to try.
3: Campeon.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Matatak sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
6: Yumay D3.
4: Mga butika.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound.
8: Ganagapanubos
9: ang imo blood sugar.
8: TDX 500!
9: Garantisado!
8: Epektibo!
9: Aramis
8: mo! TDX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi!
8: Masami ginauhaw!
9: Masi may diabetes ka na!
8: Mag DTX 500 na!
9: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Garantisado.
9: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
8: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
8: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
8: Mighty C!
4: Mababaka sa mga butika.
14: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Good news!
4: Good news!
14: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
15: Libre!
16: Libre!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Dali ka lang mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya, ilaw!
20: Oh, hindi! Nga, permi lang ako ginalangawan.
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Kadaragsak nga punggod.
15: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
15: DTX Beauty Soap.
2: Galaong magputi.
15: DTX Beauty Soap.
2: Puro katul-katul.
15: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
16: X10 Food Superman.
22: Ako si Eric.
23: Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. Itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
16: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
24: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: X10 Food Supplement for Men.
25: Para sa matinlo nga dugo.
26: DTX 500.
25: Para sa healthy nga tay.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas nga antioxidants.
25: Nga amo naman
26: ang nagatinlo sa imo atay.
25: Basta tinlo ang atay.
26: Happy kanunay.
25: DTX 500.
26: Masaligan.
25: Epektibo.
26: DTX 500.
25: Mahigo bala ang imo dugo.
26: DTX 500.
25: Masamit ka bala ang gina-allergy.
26: DTX 500.
25: Ang DTX 500.
26: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
25: Nga sa masami,
26: amo naman
25: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
26: DTX 500.
25: Masaligan.
26: DTX 500.
25: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
25: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
25: Yung may Vizio.
26: Ang Vizio.
25: Yung may D3.
26: Mabagat sa mga butika.
25: D3 Bio.
26: With Vizio.
28: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
25: D3 Bio.
26: Ang D3.
25: Yung may Vizio.
26: Ang Vizio.
25: Yung may D3.
26: D3 Bio.
29: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
30: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: Fire it all.
1: K5 News FM.
2: K5 Galinga One Time.
3: Hindi talaksan ang kama para mapamatud-an nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
2: K5 Galinga One Time.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Mike Pumso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo nga tay.
9: Happy kanunay.
11: DTX 500.
9: Masalig.
11: Epektibo!
9: DTX
12: 500!
6: K5
12: News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
15: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan.
16: Rehas!
15: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalamati, suguran natong subong sa pagsipan-sipan ang bagong kasaysayan sa atong drama sa kaginan. Kayo git bakuhan sa leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hindi ako malain, babaye!

0: Basta kun ano ang makapaayo sa aton barangay. Amo na kong ginanta. Kay mga sinsuning barangay ta. Kamu ang mga kagawad ko. Upod sa guwapahunta nga sekretarya. Iduso ta kun ano ang makapasanyog sa aton barangay. Uswag barangay, Kipay!
1: O ginanta ginaya dapat siya kape. Kaya ginbutang kita dari sa posisyon sa pumuluyo eh. Ang kwarta, Kap, para sa proyekto. Dapat matupag niya sa ustoya, Kap.
0: Sakto kagit kagawad nisto. Oh, ate. Mamatamat na kita pa uli kay nagagum-guum na ho. Basi ko magbundak ang ulan, Balahaw.
1: Ay, lang.
2: Ay, oo, Kap. Ay, anay ka, Kap. Ay, damo pa ba ni nagakabilin nga pamahaw, ho?
0: Dala nyo na. Wala man siyang makaon sina sa balay.
2: Oy. Ay, pwede ko ka pangayo, da, Kap?
0: Baw, ariya si Ara, ho. Malisin siya pagit. Kusiyon talang kita karon. Dala nyo na si Lingko. Ah, kagawad nisto.
1: Kap?
0: Kuha ka na sa ginapay, kagdiyoso.
1: Baw, salamat, Kikap, ha. Salamat, Kikap.
3: Inday, Ara. Dungan na pa ulit.
4: Aha? Ay, una-una ka lang, guru, kagawad nisto, ah. Kay may talapuson pa ko nga ulubrahon, kay papirmahan ko dahil kay Kapitan.
5: Kap, pauna kami, Kap.
1: Ati, sige. Kap?
0: Ay, sige,
1: una
0: sige.
1: Pauna kami, Kap.
0: Pagano ka po, ha?
1: Ara, along da.
0: Ara.
1: Kagawad, kaputi sa ako na.
0: Ara, ano to si kagawad nisto nga? Nga madungan gito siya pa uli sa si buhaw.
4: Ay, kakuan kap kay lapitay lang kami balay.
0: Do, hindi ko na namian siyang panulok niya sa si imo ya.
4: Ay, kap.
0: Ara, akon ka lang ha?
4: Ay, kap. Abi, pinupinuha man ba lang galawan mo?
0: Eh.
4: Pilakad lang. Madakpan kita sa mga kagawad nga may relasyon kita.
0: Eh.
4: Magubagit ang alan ta. Tag ang pamilya takap. Panumduma permi nga pariho kita nga may mga pamilya.
0: Ara. Ako ya, Aber. Bisan boss dahil madakpan kita. Wala ko yan adlok. Unungan ta kaya.
4: Kap, hindi ka pala mag-amusin ha? Hindi lang ang kaugalingon ta ang panumdugon ta. Ikonsiderar naman ang pamilya ta. Ilang binagid ang kabataan ta. Hindi kuya kap gusto mahuyan.
0: Eh.
4: Hindi kuya gusto mahuyan sa pila kaadlaw kung magbalahuba gid man ang relasyon ta.
0: Di ko hindi na biya ko, Kapitan. Kagunagaron ta ka nga mailop kita. Masugot ka? Ha, Ara? Masugot ka nga matabanay kita.

0: Bao. Nagdulom lang. Wala ko ginakita nga naglabay sa tubang balay si Ara. Pasikun. Nagbalbala na ipatusla ni Kapitan sa Barangay Hul?
1: Da.
0: O ba?
1: Eh, nagano ko na sa bintana man. Kaina ka pa din nagatindog. Ano may ginabantayan ka ka maglabay?
0: Oh. Ha? Ah, kukun. Kukun. Si Marie Ara, balaho. Kay may inugapit to di siya nga pagkaon. Nga bilin bala kayo na pagsisyon namon sa Barangay Hall. Ano abi kayo nalipatan kung party ko kayo na eh.
1: Ay, tingabantayan mo, Gid. Manawag na siya karon niya kung may inugapit di siya.
0: Ay, kukun. Ugali no? Ay, naano man ko yaman.
1: Oh, nakasukad na ko to, ho. Kat na kayo manyapo na ta.
0: Ay, kaon na to bala. Naano kun. May kunan ari di sa akon ng kalanon kay. Kaon to kung makaon ka. Eh, busog pa, kuya.
1: Te, nga mga kigagid, haw, ha? Nakaburingot si mo, haw? Ano ka ga, nag-andropos?
0: Ay, kuy, sus, abasi kun ikaw yung nag-aminopos, ha? Abi mo, Blackiting? Wala pa niya gaminyar si Manoy? Ha? Ikaw mo nang permilang gabalibad nga kapoy. Sakit ulo. Arakon pa mula nun. Tanga na lang ang baligad para makalikaw ka sang balbalanay. Ano? May ginatiganaan ka na sang lusong wow? Hakiteng? May araguro eh? No? No, Kiteng?
1: Nesto?

0: Jeffrey Payo.
1: O si Karen, nadamog isang akon hair fall ang hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan niwang-niwang sa akay wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nami gid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: May balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Apa? Toto apa?
1: Ha?
0: Nakaabot na si mama ninyo? Tonton? Toto, tonton? Wala pa na luto dang kanunta?
2: Pa? Wala nung kain na lang pa. Mga 5 minuto, luto na ni.
0: Ano, isampaw na lang abi ang itlog sa kanunto. Kagbutangin na lang dayon sang asin.
2: Oo pa. Bukaan ko na lang ng itlog pa. Kag isampaw ko na lang sa tinigang para dasig maluto.
0: Ate, ikaw na ang bahala, dira. Ay.
2: Ayos pa.
0: Pasensya gid kamo ha kay mga anak. Anhuntay ni kay nabulag si papa ninyo.
2: Sige lang pa. Kay pila ka adlaw kung magdako na ko. Kung makapitan ako sa barko, paislan ko ng imo mata pa.
0: Ay, salamat. Salamat ginto. Kabay pa nga matuman mo ang mga handom mo nga magkapitan sa barko. Kabay pa to?
2: Oo pa eh. Amo na ganay nga gatoon ko mayo. Kita mo, halin sang kinder ko, ako permi ang first owner. Hasta subong ang grade 5 na ko.
0: Di buinas gid kami sa imo, Toto.
2: Oo, Toto, apa. Di buinas sigid si Papa sa aton nga doha. Di buinas sigid sila ni Mama kay ni Papa sa aton.
0: Na ano to si Mama niyo man? Nga wala pa siya makapuli man?
2: Aran na siya dugay-dugay pa. Ustuhan na niya maluto ang aton niya panyapon. Tag, basi may dalaman to si Mama nga sudan ah.
0: Oo man. Amo man tong siling niya kaina eh. Ay, kabudlay sining inutil ka. Kabudlay katama.

0: 东南南东南
1: Kapitan, ngayon mo kami sa baba. Kalahin sa sabar.
2: Gaga. May kambins na. Nakaduha ba ko ba? Sige na. Kinapuhay na ng itsura mo. Kagbagwa ka na sa barangayon.
1: Oo, gini. Kakainap kita din eh. Naulan na lang kita pag nahulawan, nabi matatigi hapon.
2: Salamat, Kinara.
1: Pasimpla matingala na to si Julio nga gabi na wala pa kong nakapauli. Pati, di na kwarta naging promisa mong ihatag mo sakon.
2: Ariho, dugay balakos mo. Igaduga pag ginagataho mo. Dali, Ariho, 1,000 na ha.
1: Sige na, maulan ako ka pa.
2: Halong!
3: Gusto na ba na? Batik na po sa iyo, Ara.
1: Dasun! Sa sunod, hindi na ko yung magpasugot kung 10,000. Hindi na! Tunto ka! Bagiin ka nga kasi tao! Pwisip! Basta subong dumadabilan ko pang kalangsas ang ramag ni Kapitan. Ay, kagdokabaho pa sang tubo, ya? Do pinaksyo nga isda. Ay, bisit! Man, kung hindi ko lang kinahanglan ang kwarta, hindi ko yung magpatol sa imo, Kapya! Hindi, gid! Hindi ko yung magpatol sa imo!

0: Bah, may nagapanuktok. Si Ara na siguro, ina.
1: Ton! Ton, abri ko, anay Ton!
0: Ah, siyagi daw. Ton, ako na lang maabri kay mama ninyo.
1: Oh, kasarang ka ba? To, abri ko, anay to!
0: Oo. Day, Dayara, dali lang gid ha, ara na ako ah.

0: Dai?
1: Yeah.
0: Dai, daw na dugayan kagidhaw?
2: Nangita pa ko kwarta. Agod may baluno ng kabataan, boss.
0: Ah, awa.
2: Awa? Abi mo ya din, gid ko nagadto, haw? Namiga?
0: Hindi man sa mo sina, Dai, ah. Natingala lang ko, ah.
2: Te sa sunod, hindi ka na matingala. Kung hindi, gid man ako kapauli. Kay buot silingon sina, nagapangita ako sang kinawala, ta.
0: Pasensya, gid, Dai, ah. Nabalaka man lang ko, ah. Kaga, kaibulo ako nga, kinabudlayan ka nga ikaw ang naga baka-baka sa pangabuhi.
2: Ay, drama naman, ah. Hoy, Julio. Super na kadrama ang kabuhita. Hindi na pagtugangi pa. Kay katalaka na gid. Ay, matak-an gani ko. Bulaganta na lang ka.
0: Oh. Tayara. Hindi man ay. Hindi pag-imuha ina. Ka. May kinbulos ka na sa akon. Kagamunak nagatag sa kwarta sa imo. Amo bala? Aara? Amo bala ina?

0: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
1: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics,

0: Descamp Biyernes, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miag-Au Branch, kada Domingo, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 ang aga hasta alas 3:30 ang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasin!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing
6: performance.
7: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matinong na dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas na antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw ba na
7: ang may diabetes?
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
6: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masaligan
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio
7: ang D3 Bio
6: yung may BCO.
7: Ang BCO
6: yung may D3
7: mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
6: Yung may D3.
7: Mga butika.
10: May balita na, may drama pa. Kampiyon.

0: Ano pang inayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sundan ninyo sa papamati ang makalaw at hawat niya kasumpun sa aton drama sa kahanginan. Ngayon yung kinmakuhaan sang pagtunan niya ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, hindi ako malain nga babay. Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Milvin Proteña. Kaginiang inyo alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.
1: Every bio.
2: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, nag-indi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. D3 bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online.

0: na-diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
1: Yung may D3.
2: Mabagat sa mga butika.
3: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina allergy?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
4: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
3: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
3: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Bags for Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Dio Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Dio Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Dio Fresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Dio Fresh.
13: Clinica Dio Fresh.
12: Available now.
14: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
16: Tigasin!
17: Tigalapa!
16: Tigasay!
17: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
16: Ang Extend!
17: Supplement for Men!
16: Gordel! tapos ka ng maligo?
1: Yes, darling. Come to mama.
11: Extend food supplement for men.
17: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
11: para sa tigasing performance.
17: Extend food supplement for men
11: para sa matinong na dugo.
17: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
11: ang DTX 500
17: ang may mataas na antioxidant.
11: Nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay.
17: Happy kanunay.
11: DTX 500
17: masaligan.
11: Epektibo.
17: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500
11: ikaw pala
17: ang may diabetes.
11: DTX 500
17: ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
17: Yan ang gapanupo
11: kaga kontrolar
17: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
17: masaligan.
11: Epektibo.
17: DTX 500
11: D3 Bio.
0: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio
16: ang D3 Bio
11: yung may PCO.
16: Ang PCO
11: yung may D3
16: mga butika.
11: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio
16: ang D3 Bio
11: yung may PCO.
16: Ang PCO
11: yung may D3
16: mga butika. D3 Bio with PCO.
19: Ako si Ana. For problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio
16: ang D3 Bio
11: yung may PCO.
16: Ang PCO
11: yung may D3
16: mga butika.
11: D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio
16: ang D3 Bio
11: yung may PCO.
16: Ang PCO
11: yung may D3
16: mga butika.
11: My family history ba nakamuhos ng diabetes?
17: Mag DTX 500 ka!
11: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag DTX 500 ka na!
11: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds!
11: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
17: DTX 500!
11: Garantisado!
17: Epektibo!
11: Aramis mo!
17: DTX 500!
11: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
17: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
11: Masami nagapangihi!
17: Masami ginauha!
11: Si may diabetes ka na!
17: Mag DTX 500 na!
11: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds!
11: Ganagapanubos
17: ang imo blood sugar!
11: DTX 500
17: garantisado.
11: DTX 500
16: DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix.
2: DTX
16: Coffee Mix.
22: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
16: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka
2: ang butika.
16: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Anika. Nagdayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
16: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
16: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
24: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
16: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
12: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
26: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 4:04 na sa hapon. Ininga oras sa dulong susang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapik na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Tanduay Light, gaan ng may kasama.
27: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
28: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: Hello.
3: Castigator! Castigator! Ang tinig ng bawat mamamayan. Castigator! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador. El Castigador!

0: Isa ka magrugal umon nga hapon. Syudad kag probinsya sang Iloilo. Liaw ka na partner wa ko ni monitor. Kita na naga abi-abi ka naga panamiyaw sa ato sa mga kaki 5. Dili sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa palabutan sa ato sa mga pagwaragwag sa mga tutok sa Tagsakma Radio. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag sa mga nagamonitor. Sa ato sa mga relay station. Sa may Banwa sa Leganes, Syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw. Kag dira sa may Quinto Distrito. Sa may probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM, Sara. Kag sa mga nagamonitor via Facebook Live. Sa mga ka-K5 naton sa Bilog Zuringa, Western Visayas. Sa Bilog Zuringa, Pungsod, Pilipinas. Kag sa ato sa mga Ilunggo, ng mga OFW. Sa di mga bahin sang kalibutan. Mapaagahon, mapaga, mapahapon, mapaudto, mapagabi, sa gikamayng oras sa inyo tanan. We hope ngayon ang kamo sa maayo sa ninga kahimtangan. I-like na kag i-share nga itong sa pagpangalagad para sa ninga mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Salang kamo ka monitor, ma-update mga ka-K5 sa mapikauli na gakalabo, direkta mismo diri sa inyo dutang natawahan. Sa inyong pinalanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa Bilog sa ninga Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa programa El Castigador. El Castigador. Dili kita sa adlaw sa ninga Lunes, Pizza Tres sa bulan sang Agosto. Pinakauna ninga Lunes sa lima tanan kama Lunes sa ikawalo na nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ang inyo lagad, ang inyo ka K5. K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Salamat, welcome sa Lunes edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador Enrico Sorita Jr. ang inyong El Castigador.
0: Unahon naton check connection naton sa aton suring nga pag-asa kay sa nagligad niya nga Sabado ang ginamonitor naton nga low pressure area na develop sa isa sa dika bagyo. Ngao kagintawag ining bagyo Luis. Pero malayo ining bagyo kag hindi kita direkta no, nga apektado sang sining nasambit sining bagyo ang giniigo sining dito sa may area sang Luzon na no, may mga ginpang evacuate na dito sa may bayin sang area sang Luzon tungod sa epekto ni bagyo Luis. Sa piyak nga bayin makaupo daton si Engineer John Baron. Engineer Baron, mayong hapon.
2: Sir, may nga po kag sa aton man mga tagpalamati sa K5 News FM. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Lunes, August 3, 2026. Sa aton nga update no sa ginamonitor naton nga si Tropical Depression Luis. Kinanasang alas 3 sang hapon nasa kalayon ini or nasa ano na nino coastal waters na sang Makunakon, Isabela. May maximum sustained winds nga 45 kilometers per hour malapit sa iyang sentro kag Gastines nga pwede maglabot sa 60 kilometers per hour. Nagadalaga nini pa northwestward at 20 kilometers per hour. Ang ining ano no, ang ining bagyo malayo man sa aton sa Western Visayas pero tungod man siguro sa epekto sining bagyo nagbalik na naman no si southwest monsoon
0: natin. Ah, oo, sa hangin na bagat.
2: Yes sir, bali nagbalik na si hangin na bagat naman which is nag-apekto na siya no sa Palawan kasi sa may western section sang Visayas. So, dito sa aton sa Western Visayas no, I expect naton party cloudy to cloudy skies kita. May mga chance sa mga scattered no nga mga pag-ulan pangilat kag panagob dala sang southwest monsoon. Ang hangin makasarangan sa direksyon ng bagat na nakatundan. Amunya magdala sang kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton is 24 to 29 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod 6:13 sa hapon, magabot laki ni 5:39 buwas sa aga. Amin ito nga latest weather update. Ako si John Baron. Madamugin nga salamat.
0: Engineer Baron?
2: Yes, sir.
0: Oo. Sir, may mga portion kita subong nagatupa ang ulan kagadiri sa may syudad. Magrugal umon, tiyempo ta. No, ining mga ma-experience na ito, yung mapagtupa sang ulan, no, sa diin man nga area, abito sa may Western Visayas, ini ato gana sang hangin na bagat nga mahimog ipabaskog ni Bagyo Luis?
2: Yes sir, ang ining southwest monsoon naton, ulsa bagay ang ining ano naton sir no ang enhancement sa Southwest Monsoon naton kung manotice ko man naton hindi magi tiyagawa ano gid eh
0: amo kani
2: compare naton sa mga previous nga enhancement sa Southwest Monsoon sa bagay kay normal siya no tropical depression lang man sa pero ano siya gyapo no may mga paulan kita kamen pa diri sa may area sa Antique and southern portion sa Iloilo and even sa Guimaras no I think diri sa aton sa monitoring I think kay napasang aga eh nga naga sige-sige inulan sa may dito sa may area sa Antique especially sa may southern part sa Iloilo kag sa Guimaras which is typical no sa aton nga southwest monsoon usually mo gyud ang mga areas nga ano no nga
0: apektado
2: lang ka apektuhan kung muna taon gani nato nang aton nga satellite ano no sa mga satellite naton do medyo magalumon pa ya diri sa dalom sang western Visayas no pero dito sa babaw daw medyo ano sila partly cloudy to cloudy sky sila ya yeah. So mas medyo mas okay mas ano to yan, no mas nami to yang ilang tiempo compared diri sa aton sa dalom sang western Visayas.
0: Sano naton gina expect si tropical depression Luis nga magiwa sa par naton kay una naton din nga forecaster daw mahimo ma dissipate ang gani sa aton sa din nga sulod sang pare.
2: Yes sir, ang ining update naton sa ano no sa kay bagyong Luis actually wala ta ni siya ginaano no ginexpect nga magwa pa sa aton nga area of responsibility. Bali matinerla niya sa Philippine Sea. Gina-expect naton siya pwede pa siya gani magano eh maglandfall or mga lihid sa may Northern Luzon. Pasiguro karon sa gabi or buwas sa aga. And after sina maano man lang siya no mahina man lang siya into an LPA sa Wednesday and eventually ma-dissipate man lang.
0: Oo. So kung may mga pag-ulan-ulan sa aton area inaya epekto na ni hangin habagat southwest monsoon.
2: Yes sir, epekto ni siya sa ano no sa southwest monsoon naton. Take note lang ha, kay possibly abi ni sir nga once mag-dissipate si Luis, pwede ni magpadayon ang aton nga enhancement sa southwest monsoon no kay ang masalo naman na is si ano na naman si bagyong ano naman bagyong dolphin naman. Although si bagyong dolphin amo ning gina-monitor naton sa Guasang Par, malayo pa man siya no and ang iyang location ganin babaw-babaw naman siya. So far ang aton nga latest nga update ganin daw manubo naman ang chance nga magsulod siya sa par. Pero kung worst case scenario, kung masulod naman siya sa par dito na sa may upper right corner, ano siya na masulod siya. Kaya ang iyan nga track is ano eh, padiretso na siya either padiretso na siya sa may southern parts ng Japan. So ang inalantaw na ton, once mag-dissipate ni si Luis, basi si ano no si Typhoon Dolphin ang ano masalo. So once wala na si Luis, basi may ano pakitagyapon may southwest monsoon.
0: Oh, kung nataon ka na ton ining among sunod ko pamangkot, what about in si Typhoon Dolphin kay unay sinisar nga puwersa is nagalabot sa super typhoon eh.
2: Yes sir, super typhoon siya sa previous days no, pero sa subong nagina siya sa typhoon category kay the medium ano ni siya may dry air intrusion na siya ay nagkakaon na siya sa dry air which is among ginang mga
0: pagkas
2: nato ng mga bagyo no.
0: Mm-hmm.
2: So sa subong medyo nagina siya masabi mga ano mga high end na bagyo mga type 1 or super typhoon biskan na nagaano na siya no nagkaon na siya sa dry air medyo madugay or budlay na siya gubon pa pero nagahina siya.
0: Okay.
2: So, muna sa subong nakita naton na kumating ala, kita nga aaral siya gabon sa dagat, pero naghina siya. That is because sa dry air intrusion naton. Pero, amula na, no? Ang, in terms siguro sa ano, wala man ni kabalakaan, kung ay wala man ni siya actually direkta ang epekto, gidiri sa aton sa Western Visayas.
0: Mm.
2: Ang ano lang ganyan, ang enhancement sa Southwest Monsoon naman ang makapaulan sa aton diri. After sina, no? Once mag, siguro dito na siya sa may... dito na siya sa may southern parts ng Japan going towards ano ni siya eh, China so madira na yung location na ano naman siya balik naman kita na sa fair weather kaya usually kung mga mo ng scenario na to ng southwest monsoon nagasaka na siya eh. So hindi
0: okay.
2: Na siya mag-epekto naman diri sa aton.
0: Okay pero ganti kung magsulod ni sir daw mga alihid man sa aton sa nga parlay no?
2: Yes sir daw ano naging sa mga lihid naging siya dito sa may upper right corner pinaka corner naging sa aton nga par. Pero ang ginatudlogan na sa aton nga ano no nga mga forecast model ano na siya eh numunubo ng tsansa
0: magsulod
2: mostly is pointing towards nga hindi na magsulod sa par.
0: But
2: of course syempre wala tayong ginaano no gina-roll out ang possibility although mas although magamay ng tsansa pero may anong gyapon no may potential gyapon nga magsulod siya sa par kaya ito syempre although magsulod siya sa par kaya wala man siya direktang epekto pero ginakwintatan ng gyapon no sa aton nga number of tropical cyclone sa August.
0: Nagsulod, no? Oo. Kaya ginexpecta naton sir, mga 2 to 4, no? Nga mga bagyo ang magasulod sa bulan sa Agosto?
2: Yes, sir. 2 to 4 kabagyo ang ginexpect naton nga bagyo.
0: Pero granting kung magsulod man sa Parnaton ining si Typhoon Dolphin, ano ang mga ang local names ni Engineer Baron?
2: Yes sir, kung magsulod siya sa PAR, local name niya is Maymay.
0: Maymay, letter M na kita, no? Ika-13, no? Nga bagyo?
2: Yes sir.
0: Okay, sige. With this information, Engineer John Baron, sa pag-asa, salamat kay Gagluwat Mayong Hapon. God bless you sa inyo sa pag-asa, Iloilo.
2: Thank you sir, yan naman nga po.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Nabatian na ato sa connection sa ato nga local pag-asa. So si Luis Mahimo may mga tsansa nga mag-landfall sa lugar dito sa may area sa nga Luzon. Pero pag landfall sina, basta usually ang isa ka bagyo basta mag-landfall nagahina na siya mo. Na ang pwersa ya. So Mahimo nga mangin isa ka low pressure area ining si Bagyo Luis kapag abot sa may bayan sa ato sa West Philippine Sea. Mahimo ma-dissipate o kung matunaw ining nasambit siya nga bagyo. Pero ang ginamon ito, ta good news, ining si Typhoon Dolphin, no? Ang una sa ganyan yung kategory, super typhoon. Nagina lang siya sa kategory ng typhoon, hindi pa natin madula ang posibilidad nga magasulod sa ating par. Pero granting, kung magsulod sa ating par, arang siya propunta, no? Why man dapat sa kabalakan, pero muna, nga may mo, basi ipa-enhance ni ang hangin habagat nga bumalik na sa nagligal siya nagina mo, monsoon break. No, ang habagat pero sa Gyapon kun malayo na ini, no, ginexpectar nga may maayo ang ato sini nga panyempo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang interview naton sa nga local pag-asa ginadulong sa inusang The Power Trio. Subong at tiempo mainit, maulan, hinalang resistensya mo, batyagit ang lawas mo. Ama nga dapat pabaskugunta sa nga immune system na no, para malikawantan ng mga saan pamalatian. Inom kita sa combination sa The Power Trio, ang Clinica Detox 500, the superior antioxidant, Mighty C, ang alkaline-based vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Inita na mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet sa inyo sa lugar. Mabakal sa mga nagapangunang mabutika kag pharmacy sa inyo lugar. Kag pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
1: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Mayong apon kay, Ma'am Bing sa PSJ, kay Sir Edmar sa Masyonad sang Pasig, kay Ma'am Nadilin, kay Sir Eric Bien Lawan Milyares. Pasa-out-out ko sa pamilya Marbibi, sa may barangay Kipot Haniway. Basta ka layo man ka barangay, di ba? No, ang barangay Kipot na bukid na ng lugar sa Ibanwa sa Haniway. Mayong hapon man kay Ma'am Laura sa Magaysay, kay Ma'am Baricel, Baluro Kasiple, kay Ma'am Chira Lepating Branya, kaga subong man, no? Kay Eugenio Palmares. No? Pa-shout out ko no sa kay Tata Nunoy nga nagapangapi sa supermarket sa Isdaan. May rayal lang din nga po na. Kapi kita, healthy nga kapi, Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba?
1: El Castigador.
0: Kay Ma'am Jade Biatingo, nagpanawagan kung sino man nakakita kay Lola Kama nga taga Apulakan Ahoy. Nadula inisya sang Sabado sang gabi. Nagpanawagan na ang pamilya Biatingo. Kay si Lula, guru ay kapauli niyo. Basi kung may nakwan ka muna, may nakitaan. Nang tigulang mag-report sa kapulisan. Kay may pamilya nagapangita. Kay Sir Jean Riziman sa Ibanuas ang Zaragamit. Ay nga hapon, kay Ma'am Christine Gardose, kay Sir Rick Mapa. Kay kita rin na mapada sa Dikamay Kalanaan sa may barangay Rizal sa distrito sang Lapos. Nami man niyong tita rin na daw. Kay Manang Victoria, makabataan ng tita rin na may dayad ginya hapon. Dira sa may Dikamay Kalanaan, available gida ang Detox Coffee Mix kay Tita Rina. Kaga subong kay Ma'am Laura, subagay saya, maagtudi sa ungkong si Dolphin sa weekend. We hope nga mayroon na mga sitwasyon sa mga OFW ta. Nakapangamuyo kita kaga nami kay medyo naghina na ining si Typhoon Dolphin. Ang una siya nga kategory, labot niya super typhoon mo.
1: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Alas sa 4:20 sa atong sinigang pagpangalagad. Ano mula malabing talupang doon sa mga balita nga atong sinigang pag-aistoryahan sa sining Lunes edisyon sa nga programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Subong adlaw, amo ang ika-11 nga adlaw sa impeachment trial no, ni Vice President Sara Duterte, mga kaki-five. No, ang ining nasambit sini na impeachment trial ang gintalakay subong amoning first article of impeachment. No, angot ini mga kaki-five sa sining confidential funds. No, ngati para sa reklamo may mga hindi maayo o kung may misuse no, sa iya sa confidential funds sa office of the vice president kaysa bungkoy ni bilang tiglikom sang Department of Education. El Castigador. Basi kami mga footage sa partner sa lipatika yun kay na nga kwan nga hearing. Pero unahon natun anay no, para masanagan ka mo. Ano ining ginatawag nga confidential funds mga kaki-five? No? Balaan mo, iban sing opisina, hindi man tanan, may ginatawag sining confidential funds. Sa word pa lang nga confidential, no? Do confidential lagid. Ah, gambal ka nga confidential, mga synonym sini or other meaning. No, sang confidential mga top secret, no? Do sikreto, no confidential. Mayara kung sa batian tra hindi yung pagtanduga na kay confidential na. No? Daw silingaton, gamal ni kabalo mo. Ha? Kay may confidential funds nga ginatawag ang tagsa ka mga opisina. No? Pero ano gid man bala ang ginatawag nga confidential funds? Ang presidente tani may mga ginapain eh. No? Nga confidential funds sa ila tagsa sa ka mga opisina. Pero actually si Vice President Sara Duterte amulan ni nga Vice President kamayara sa confidential funds kag bilang DepEd Secretary. Ang mga sanguna nga mga ng Vice President na former Vice President Gidjumar Binay kag former Vice President Lenny Robredo white chief sila at that time sa confidential funds mga kakifay. Ang confidential funds isa ni ka lamsam na nga amount mo sinong kwarta nga ginahatag sa government agency para sila sinong confidential expenses. No? Sa word palang confidential expenses daw sikrito. No? Suno ini sa guidelines on the entitlement, release, use, reporting, and audit of confidential and or intelligence fund. Ang confidential expenses naman, amuning nagatumod sa mga gasto angot sa mga surveillance activity sa mga sibilyan nga ahensya, no? Sa gobyerno ta, ang tiltuyo sini para masuportaran ang ining mandato o kon operasyon sa nasambit sini nga ahensya. Mga ba kita confidential fund sa pundo mo, mag-fund sa malaton, ti gapang tik-tik dira. No, kaangay man sa intelligence funds mga kaki-five, no? Pero anong proseso para makakuha ka sang confidential funds? No, kay ti kwarta ni sa ato sang gobyerno, no? Ang una sina mayara ka sang ginapasar nga budget proposal. Usually na kung may mga programa, may mga aktividad o kon anuman, no? Nga mga himuon mo under sa imo opisina dapat mag-aatag ikaw sang budget proposal para mabudgetan ina sang aton sini nga gobyerno. El Castigador. After na makatag ikaw sang budget proposal, iga-forward ina sa aton sini nga kongreso. At idra-aprobahan ang mga kanihambal nila sa nagligad nga may mga insertion no, sa budget. No? Pero ang istoryante subong ang pag-process sang confidential funds mga kakipay. Pagalin sa budget proposal, pakadto sa Kongreso. After nga naaprobahan sa Kongreso, maga sailo ini sa Department of Budget and Management o kon DBM. After sina, ang ining pundo i-forward sa ahensya sang gobyerno. Pero bisan pa ang ining confidential funds nga ginatawag o kung sila naton daw secret mo, kung confidential. Pero kung basiya nato ng ato sa kasuguan, ang ining confidential funds pwede gid Maudit.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Ma-check mula para mabalaan ta. No? Sa diin nagkanto ang ining budget sa sinisambit sing opisina. Mangin na transparent. Taga may accountability nga ginatawag mga kakifive. Kay budlay kung wain isang audit. No? Pinagusto lang kita. Why na kabalo kung diin to nagkanto ining nasambit sa diin nga mga confidential funds, mga Kaki 5. So ipaidalom ini sa audit, no? Sang Commission on Audit o kunang ditawag daton nga kuwa. Kag, no? Ang ining nasambit sa ni nga pag-audit, no? Despite nga ginatawag ini confidential funds para malikawan ta nga ang ining kwarta, ang ining pundo magamit sa insakto mga Kaki 5.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Pero sa tawag na confidential funds, gamay lang inabalaan, no? Sang publiko o kunsang mga pumuluyong Pilipinhon. Kung mga bata-bata kapanikag doon ay kagigigatutok, no? Ulihim lang balakuan mo na may arat isang tawag na confidential funds, no? Kag-intelligence funds, mga Kaki 5. Kag hindi lang na amuna, no? Dako diri nga kantidad ang kinahanglan nun ta mga kaki 5. Pero based ato sa kasuguan, hambal naton ang ining nasambit sini nga confidential funds nga ginagasto, no, sa nasambit sini nga opisina, kinahanglan naton may baluan kon sa diin sini nagkadto.
1: El Castigador.
0: Pagbalik ta, no, istoryahan ta nang in highlights sa ika-11 sini nga adlaw. No, sa saring gapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, no, ano man kalabo subong, no, kay ti aga subong ang igla sa nga impeachment trial kag syempre ang ining nasambit sini, no, nga kaundana, no, kay ti ang mga highlights may importante lang nga nagkalabo ang ato sa nga pag-istoryahan kay naguluwa naman diri, no, dumduman yon ning apelyido nga Piatos. Na diri na din naguluwa, no, ang mga ngalan Mary Jane Piatos. May duwa ni ka Piatos nga apelyido nga mo ni ang nag-receive, no, sang kabahin, sang kwarta, sang confidential funds mga ka K5, no, kang nagwa man diri ang apelyido nga Harina. Ini tanan sa ato siga pagbalik pagkatapos ang plek importante nga mapahibalo paliog standby.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Huwag tayo'y may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya, kaya...

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: Sa una,
11: problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akong nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
16: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
16: Mas tagtino ang atay.
14: Happy kanunay.
16: DTX 500.
14: Masaligan.
16: Epektibo.
14: DTX 500.
16: E3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio. Ang D3.
14: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
14: Yung may D3.
16: D3 Bio.
14: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-tabong suba haro. Tunay na ka-K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: K5.
21: K5
20: News FM.
21: K5.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow,
19: my puso.
0: Pabalik mga K5 sa atong sa pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sa programa El Castigador.
3: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sining mga brubog na nga hapon, kanamigid magpangapi, no? Kapi kita Detox Coffee Mix, ha? Ang yelting kapi, nakadetox, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Mayong hapon na kay Sir GC James Galvillez, kay nga gaw labaho, ha? Sa myself, ha? Kag James Batsuyan. Kay Ma'am Nance Tuando Falales, Pamilya Falales sa may Santa Cruz Arivalo. Kumusta na ma'am? Nakapauli ka na sa Pinas. Gabro bakasyon si Ma'am Nance kag nagauro enjoy ano, sa may Dubai. Kay Sir Arby Chris Casires, may adayag nga hapon sa may Banwasang Tubungan. Kay Sir Edgar Balbadon. Kay Ma'am Cherella Bating Branyad sa may Kuwait. Kay Ma'am Beth Idalilia. Kag kay Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasan sa may Banwasan Kalinog. Kag kay Mama Rita Lia Michelina sa Hong Kong, may adayag gid nga hapon.
3: El Castigador.
0: Alas 4:39. Before sang report na ito mga K5, balikadal nga na yung nagalnabo kay ina nga sa impeachment trial. Kada siglig ka oras sa kanbalas 4:39 na ho. Nga doon dali unta. Now, anyway, kay na ang ginpresentar sa prosecution panel nga ila sa nangin witness. No? Ang anay, si kwan ang ila sa nangin kwan kay na, nangin witness si Roderick Wamil. No? Sinuining si Roderick Wamil. Si Roderick Hamil, no? Wamil, ang anay, Commission on Audits, Intelligence and Confidential Funds Office State Auditor. Bali sa gininaga-audit, no? Sa mga opisina sa gobyerno ta, nga mayara sa gitawag sining Intelligence Cag Confidential Funds, mga ka-K5.
3: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Kagay ina ang nagtindog on the part sa prosecution panel, amo si Attorney Lorna Kapunan. Nabilang nga private prosecutor. Gipamangkot niya sini, no? Kung bala ang Office of the Vice President, no? Sang tuig 2022. Nakasunod man sa mga requirements kag mga procedure on the part sang kuwa. Pero humble diri, no? Ni Roderick Wamil, ang state auditor, siling niya, no? Ang ining confidential funds, no? Kung ba siya naton, no? Sa pag-process, sa saring pag-liquidate. Bala mo ito pareho man yung sakwana, mga private companies. Di bala kung isa may budget ang isa sa kumpanya, no? Pagkatapos na, kung may budget, no? May ginabakal, may ginagasto, di dapat i-liquidate mo na, no? Tutalon mo ina, kag i-plastar, kung sa di inagkanto, ining nasambit siya ni nga kwarta. No? Di on the part ni Anay State Auditor Roderick Wamil, ang Office of the Vice President not compliant.
3: El Castigador.
0: Bosing nyo, ay sila nag-comply. No? Kung ano dira ang patakaran mga ka-K5. Ang gintumod diri, no, ni Wamil, amo ang 2015 nga joint circular mga ka-K5. Nga ti dapat kung may mga programs, may mga activities, may mga project, dapat indicate, ibutang, no, sang Office of the Vice President ang specific confidential activities, no, kundiin ini pagagamiton. Ini basis sa Joint Circular 2015 under, no, sa item nga 4.2 mga ka-K5.
3: El Castigador.
0: Tidiriya, kung basihan nato ng section 4.2 sang 2015-01 ang joint circular, no, sang COA kag Department of Budget and Management, Department of the Interior and Local Government o kung DILG, Governance Commission for GOCCs naton, Government-Owned Controlled Corporations, kag Department of National Defense, anong nabutang sa section 4.2 2015-01 ang nabutang diri all allocations of confidential funds and or intelligence funds shall be supported with physical and financial plan indicating the proposed amount allocated for each program, activity, project, where disbursements pertaining to confidential expenses and intelligence expenses shall be based mga kaki-five.
4: El Castigador.
0: Amo ni nasaad sa Section 4.2 sang 2015-01 na iniya joint circular ini sang ipaglawag naton nga different agency sang aton sini nga gobyerno.
4: El Castigador.
0: Ti kulang taon naton sang in-submit ko no, no nga physical and financial plan suno kay Wamil, wala diri makita ang specific confidential activity nga nangin basihan sang ila sini nga disbursement o kung natawag nga paggasto.
4: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Kag angot diriti gina-check dra kung diin nga mga ngalan na nagkaladto mga kakifive. Uldo nga isang ligad siya nga mga tinuig na gwapa ni mo. Samtang na ibisigaran ang ining pagpati nila may mga irregularidad na sa paggasto sa pundo na sa aton sini nga Office of the Vice President mga kakifive. Dito ginpresentar na ginpakita ni Private Prosecutor Lorna Kapunan ang nagkalain sini nga mga acknowledgement receipt na nga ginpasa sang Office of Vice President sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Unit na bilang supplemental documents eh. Na, ngati kung may reklamo, aryo, may ara sa ngalan no, nga managbalaton sa ang sining nasambit siya ni nga kwarta. Sino ang mga ngalan na ang managperma sa acknowledgement receipt sa Office of the Vice President nga ginakabig siya ni confidential funds mga kakifay.
4: El Castigador.
0: Numero uno, Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Amo ni nga nagwa to ang kwan mga memes nga ano na cheese snack na si Mary Grace Piatos. Ikadua, Rinan Piatos. Diba ito kabalo ko ng relasyon ni Mary Grace ka ni Rinan kaya pareho sa apelido. Alunsay mga Piatos. Ikatatlo, Nova Santos. Ano ni, dumay chisnak man nga Nova, no? Ikapat, Maiko Harina. Harina, ti, ang Harina flower, no? Ang naimu man napay. Nagkulan, no, pag ang mga pagkaon. Pero tawag mo niya nga, alaan niya mo, kag-apelido, Maiko Harina. Ikalima, Janice Marie Revilla. Ano, paninti ni Bong Revillian eh? Ika-anom, Patty Ting. Grabe, no? Patty Ting, ang alan. Kag, sunod, nang nakabaton, kanakaperma, sa acknowledgement receipt o kung na yung tatawag nga do-OR, gina-acknowledge mo na baton, mo ang imus nga ginkuhabi ng kwarta, nakabahin sa confidential funds. Ang sunod, Andy Lim. Apelido palang parang in-check. Lim. Andy Lim. Si Andy Lim, ano, Dolom? Sunod, Alejandro Pikit. Kung magpiyong ka, Tagaloy, Pikit, Doloman. Sunod, Fiona Biong. Ikasunod, si Isis Fronio Balsak. Kag, ang last nga nagperma sa acknowledgement receipt amo si Gabriel Bisaya.
4: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Ti para mabaskog ang maebidensya, dapat i-produce ta ang ini mga ngalan. Ano ipang sabina ining mga nagguluwa ng ngalan pero pamatud-an nga ining kapin na minilyon na no? Nga kwarta nga nabaton sini na no? Nga ako gina nagbaton eh. Pero gin pangitaan ni nila sang una. Gin check nila sa Philippine Statistics Authority. Kasi tanan nga record nga lang tara sa PSA mo. No? Kag mismo ang PSA nag-confirm nga ining si Mary Grace Piatos hindi nila makita sa ila sa ni nga data.
4: El Castigador.
0: T Di man nga exist gidman nga may Regres Piatos o Rinan Piatos kagini na sambit si nga gimpang lawag naton nga mga ngalan. Di ko lang tawag naton kunwain ni sila sa nga data kag record sa ato si Philippine Statistics Authority. Ano daw kaangay nga si Malakas kag maganda nga naguluwa ni sila sa kwayan lang. Nga way sang record. Ano ni mga bugos?
5: El Castigador.
0: Tilang taon ta ko may ma-produce, no? Una to nagwa ganin may produce man to kuno ang niya prosecution nga si Meregres Piatos git. No? Nga kula taon ta on the parts ni dapat nga mapatawag ni. Masabi na kati sila ay nagbalaton isang kwarta mo. No? Sang akapin abing yara sa 625 million pesos. No? Nga confidential kag intelligence fund sang office of the vice president kag sang DepEd secretary
5: El Castigador.
0: Tama kina nagguluwa na liwat ng ngalan ta iban gani ka yuhom sa saring mga ngalan no? Nga hindi ayan do himo lang ini
5: El Castigador.
0: Kung kay sabi mo magliquidate ka sa mga ginkuha mga kwarta tama ko sak budlay. No, kung kay isa gani bisan nagasunod ka sa proseso malipatan mo, gamba ka nga, ibutal na do ka nung ngalan.
5: El Castigador.
0: Ha? Ibutal na da. Ha? Tilang taon ta. Ha? Kung sa sing ipanglawag naton, nga mga ngalan, nga malos pala sa kabilog, nga nagguluwa ngalan nila, pulo. Ha? Kung may makitaan kita, nga nag-existar, nga tawo. Ha? Ining nasambit sa ni, nga mga nagguluwa ngalan, mga kakifay.
5: El Castigador.
0: Ining nasambit sa ni nga mga nagperma sa acknowledgement receipt na sa Office of the Vice President Confidential Funds mga kakifay.
5: Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
0: Sa survey naging patigayon na angot sa saning kapadayon sini na impeachment trial na anong mahambal na sa mga pumuliyong Pilipinon. Pero mambal, ibanting sorbi.

0: Ita Junior, ang inyong El Castigador.
1: Based sa survey, halos 43% sang mga Pinoy. Kumagambag na 43% sa apat ka mga pumulyong Pilipinhon, apat gid ang nagambal. Nga ang bribery, amugid ang makabig naton, nga seryoso nga mga charges nga gipatubang ni Vice President Sara Duterte. Ginasundan ini sang misuse of confidential funds. Amin kita na kay subong sa Article 1, subong nga kagdaga padayon sa buwas nga adlaw. 28% nagambal, ngati ang most serious impeachment para sa ila ang confidential fund. Ang isa ka-survey nga result, 10% nagambal nga unexplained wealth. Kag ang 10% nagambal grave threats, kag 8% ang nagambal nga why siya kabalo o kung hindi lang ma-identify kung ano ang seryoso nga aligasyon batok sa aton sa ni nga busy presidente.
0: El Castigador.
1: Sa manang resulta sa survey na para silang bribe rigid, kahit tinamo may pinangbaydan, may mga kwanto, may mga sobrito mo, nga reklamo batok sa kay Vice President Sara Duterte. Didipindi ni, sa nag-service ng impeachment trial, ang ining nasambit siya ni, nga mga ebidensya. Kay at the end of the day, hambal naton, makonvict ang atos nga Vice President, kinanglan siya ni ang 16 ka mga boto.
0: El Castigador.
1: Tisubong ang majority, kung lang tawol na nato na, although ating impeachment trial ya, dapat madesisyon kita, not sa aton sinin nga political leaning, kung sino pabruhan ta, dapat desisyon kita based sa mga ebidensya kaya kumakita naton anong kabugat sa mga witnesses sang prosecution. Pero ti, kung isa hindi man madula mo, subong pa lang, pila ka man senador, gapakita na kung sinong ginapina nila. Kaya hindi kinina madula, bisan pambalon pa, nga dapat ang impeachment trial, hindi maintrahan sang politika. Pero ti, subong niya mabalaan tanon, ang dalagan sa ni, mga kakipay, kaya mangkot ni kung basihan ang 16 ka mga boto sa nga aton sa niya mga miyembro sa impeachment court, ang aton sa niya mga senado, nga 16 malabot ayan lamang convict si Vice President Sara Duterte.
0: El Castigador Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador.
1: Ito rin yung pamangkot dugay pa. Kaya ang ining impeachment trial, magpatigayon sa sulod sang 92 dias. Tiyari pa lang kita sa ika-11 kaadlaw mga kakifay.
0: El Castigador.
1: Kaysa sa ning impeachment trial ining kaso in connection sa misuse sang confidential funds, mga ginatigana nilang adlaw diri is 32 dias, 32 days. Mambal na malawig, kay ti kada semana tatlo malang kadlaw mo ang atos nga impeachment trial, kay ti damo pa obligasyon mga senador ta kag may mga dapat pang ipasar kadibatihan, nga mga bill, ti 32 kadi kadlaw ang gitigana sa sinasambit ni nga kwan ang impeachment trial para lang gid sa misuse ang confidential funds. Kag ang prosecution maga-present daw halos 27 ka mga witnesses.
0: El Castigador.
1: Ti ang witness nila tatlo pa lang at tong duha ka mga general manager former sang Land Bank of the Philippines kag ining state auditor sang kuwa mga kakifay. Pagbalik tayo, ga-check na itong report sa kato sa mga Kifay News Patrol Reporters. Kada siligig ka oras, sinakulang ko pero may oras ba?
0: El Castigador.
1: Damo mga lokal na talupang doon mabalita. May tiniro sa bayabain sa barangay Banuya Lopas. May nag-away mantong tricycle driver sa may banwa sa Barutak Viejo tungod langid sa pasahiro.
0: El Castigador.
1: Amo naging ikapigado ang pagabuhi ta bisan na inugbayad sa pasahiro ginaagawan pa. Kag nila ginagawa na, ginapanginmat yan. Okay nga ate, may pilason mo. Kaglakip man ang ining nakuhaan sang CCTV sang video, ining salakyan to, nga puno-puno, nga doon sa iyan at sang lambunaw. Sus Mariusi, pamugidib lang literal ginahambal natun, ang ining salakyan o kung hindi pa sa'yo nga jeep, naga pamulak.

0: Gapamulak, pasahero. Ano man bang sang LTO? Mayara mga rider, patabok ang isa sa kapindisrayan, naraas pa din sa online, may nagpundo, kinadol ang ulo. Ang helmet niya. Initanan sa itong pagbalik, pagkatapos sa pagkaimportante ng mapahibalo, paliog, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis Whoa. DTX 500!
4: This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
5: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag siyempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan Sir GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naon ta Sir GP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
1: DTX 500
2: para sa matino nga dugo.
1: DTX 500
2: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
2: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
1: happy kanunay.
2: DTX 500
1: masaligan,
2: epektibo.
1: DTX 500.
4: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
5: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
4: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapa-cancer man.
5: Dapat yan, hindi gid magpasobra.
4: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton panit. Hindi
5: produce na free radicals ya.
4: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
5: Oo.
4: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Sa mga drivers da kag mga nagatiner sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag Mighty C for cancer prevention.
5: Di ba budgetan gyud nila Sir GP no? Ang infection Sir GP ang nagapa-cancer man. Sabi nyo ang kagaw hindi makakanser, makapa-cancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babay.
4: Wow.
5: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no? Pabayaan mo na. Why ka gainom DTX 500 kag Mighty C? Posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500, Mighty C or Pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500, Mighty C or Pure C.
4: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
5: Ang una naton nga ginikanan Sir GP, wala pa ning mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo. Pero grabe pa kaunon antioxidant.
4: That's why ganin 900 ang edad
5: kita. Ari na ni cellphone, radiation, tanan-tanan ara ang mga ga-generate sang free radicals sa subong nga moderno nga panahon Sir GP. Halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Mm. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser.
4: Mm.
5: Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag maayo si adlaw-adlaw. Mm-hmm. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag inom gid DTX 500 kag maayo si or pure si kada adlaw, and you will be cancer free.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
6: O si Karen, kadang mong isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3 ngamay physio, ang physio ngamay D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tayo.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo.
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Gasama sami,
2: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mamasaka butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mamasaka butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
11: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Myag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
15: Klinika DioFresh.
14: Available now.
16: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
18: Nestor! Ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
22: Tigalaba!
21: Tigasay!
22: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
22: Sa gabi,
21: ako ang bossing.
22: Dahil kasangga ko
21: ang extend.
22: Supplement for men.
21: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
23: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca
21: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
22: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
22: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
22: ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidant
22: nga amo naman
21: ang nagatilo sa imo atay.
22: Basta tilo ang atay,
21: happy kanunay.
22: DTX 500
21: masaligan,
22: epektibo.
21: DTX 500.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift, OT, Breadwinner!
24: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
26: Drink responsibly.
24: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
26: Drink responsibly.
27: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
28: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumunan na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka K5.
27: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
29: Wow, my puso.
30: K5.
31: K5
30: News FM.
31: K5
30: News FM. Championing the lives of the Filipino.
32: Wow! May puso!
0: Pabalik mga K5 sa ato sila nga pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sa programa El Castigador.
33: El Castigador.
34: Enrico Zurita Jr.
33: Ang inyong
34: El Castigador.
0: Nagdoon sa itong oras, alas 5:09. Ang ibang siya na ipapauli na prusubong grabe ang traffic. Kay pila ka mga mayor nga dala nun, may kutkutan na isang dala, no? Pa-shoutout sa taga MPIW. Anong plano nyo kay ba? Tani kinog branch sang nga hindi pa ya kwan abre klase. No? Na kinang lan subong gidaw. May pagka DPWH man ba?
34: El Castigador.
0: Alas 5:09. Mayong hapon gi Kesar Arman Bakugo ay mataksi ka bobal patrollers naton kay Ma'am Apple di apta bataasan dira sa pamilya Tabilid sa may barangay Kamalunggo sa may Kalinog Iloilo. Sa Mambiranan Kalinog taasan kag subuman sa may tulunan south Cotabato gobernador gid no taasan na family kay family Biwang Bagumbayan Crismor sa may Sultan Kudarat sa may Mindanao kag sa kay Ma'am Grace Ledesma pamilya Ledesma kag taasan barangay Zunto sa may Tubungan Iloilo no kag mayong hapon man kay Sir Edgar Balbado sa buhay pa na matapos ah mo gani sir 92 dias na. To make the story short, mga patok-patok o makuris-kuris ah, na mga pangalan nagguluwa. Ati kita yan, nag-base mo lang kung ano ah. Why kita yan? Hindi kayo makita pro Marcos, kag hindi makita pro Duterte, di? Plastar ta lang ah. Ati ko mapamatudan ang mga ngalan ka naguluwa, ining may tawag imang nag-exister. Nga mo na yung ngalan, tiyan mo mo yabi, kaya mo imang ang pilido ya? Kung kaisa gani, tingala ka man kung ano na pilido mo no? May mga piatos, may tikit. No, may ngalan niya Andy, apelido niya Lim. Andy Lim. alas 5:11. Ari check ta lang anay kay concerning maning ang ning mga nagakatabo diri sa palibot sang siyudad ka probinsya sa Iloilo ah. Mga local kwanaton news. Kay sa nagligad sa ning I think Friday ni natabo, no? Amo ning plano blanga ang isa sa ni ka jeep ga pamulak pasahero. Amo ang termino sa una kay diyan tama nimo. Kuli kita sa una kulang ang kwan ang jeep plus trip. Gakabit kita sa una. Kay bisan magpakadtuloy sa may syudad, kabit man kita sa jeep. Kahit ano, luyag mo mapalate. Kag hindi ka mag-eskwila, no choice. No, ining mga nag-alabit, kag ining mga nagapungko sa ato, bala na ton. No, nga tama ni delikado. Pero dapat ma-address ni naton, kahit sila garisgo, na mas mayo nga marisgo na lang sila, makapauli, kontra nga diri sa syudad, timano di sila magastusan pagin. Or makuha sang boarding house. Problema sa dumi si Platan tababaw to kang gapungko. May babae to. Grabe, puno-puno eh. Balaonta ang report ni K5 Kim Kaluyo.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
2: Magluwas sa SOCO's order gikan sa Land Transportation Office Region 6 sa K5 REIT. Magpanaog man no, sa SOCO's order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB Region 6 diri no sa operators ang traditional jeepney or public utility jeepney nga may biyahe no mostly ni Pasir District specifically Lambunao ug K5 Enrico nga tinag viral sa social media matapos nga makuwaan sang video kaya kumbaga ang termino pati nagapamulak sang pasahero sa K5 Rick no kon overloaded sa amo tong tiempo kay based man diri sa information last trip na to ka K5 break ng mga around probably mga 9 ka K5 Enrico kag nakuhaan sa video
0: tagwan ni no Biyernes ni K5 Kim.
2: Yes, K5 Enrico. Oh,
0: diba sa Biyernes ganis na kuay kagati syempre iban na bisa may boarding house gay nga gaw na puli mo nahidla man kay tatay kag kay nanay. kay ti bilog ng semana pila kadlaw ari kadi sa syudad yung puli ka man dito sa inyo sa ninga nga lugar. Pero dapat ma-address ini.
2: Sa syudad mo?
0: Oo, sa ngayon siya, sa gobyerno, kag ma-local government unit, ha? Insindihan taman on the part, no? Sa mapasayro, no? Kaya bagi naton, na-experience siya ang tanin sang una, ha? Nga magpuli, makita kag magkadto syudad, kapungko, magtatak sa babaw sa nga top K5. Kaya mo, gakabit ka man. Ti ikaw gakabit ka man sa una, balaan ko sa Ligon kagapuli, gakabit ka man.
2: Hindi kay sa Banwa, kami yung kakita ni ko.
0: Sana all sa Banwa ba?
2: Pero kung time for example, bala nga makaumaka, tapos balay sa mga katiyaan mo, ni Lula, kag sanguna sa thesis namon, sanguna nagkanto kami sa pinakapunta, pinakanabukid nga area sang Leon, to kami sa babaw jeep, babaw sang atop ka K5 Enrico, ba, do, sobra pa sa roller coaster mo?
0: Oo, ate ako, guys, ako baan, mako grabe man ang pangapyot ko K5 Kim. Ah, kay ti ako yaga puli ko sa anilaw. Tang anilaw ya nga jeep ay sa may kabiyahe. Ang sakyan mo ka to nga jeep barutak viejo. Ti just imagine may pasahero ba nati barutak viejo. Ah puno-puno na ti way ka choice ni mga kabit ka man. Yo okay pa kung kisa katindog ka kay ara ka sulod sang sakyan pero ining ko isa magkabit kag magpropongko da sa ibabaw do kadami maro-enjoy ka man eh. Pero ang kadelikado kay gamay-gamay lang nga ba. Tiway ta magipangayo Black K5 game, no? Pero ang bagay naton, on department sang driver, tayan ano pa panaukon mo ni sila? Pero sa galagas ka man.
2: Kaya na iba, nang driver ga refuse.
0: Oo.
2: Kaysa, idiridiritsyo man yung saka yung mga pasahero kung kaisa ka K5. Kung kaisa na luoy na lang man.
0: Oo, hindi mo man na masagang kung masakay sa jeep kang makabit mo, kung ito mag-driver, ti willing ka magkabit. Maambal nga, oo eh. Okay, kung mag-refuse ka man, may atubangon ka man nga, kwan mo, nga reklamo ni K5. Yung galing, iti puno niya mo. No, ti ugaling ang iban, no, masakripisyo na lang para makapauli K5 Kim. Ti anong mambal sa LTO is Shoko's order. Pero bisan ni Shoko's order man kay may sa labdon, liwat tag liwat naman ini nga matabo. Kita nakaagi mandra sa ungka sa nagligad pa sini nga sinimana ang jeep to yahan ni Y. Amo man ang sitwasyon. Grabe man ya K5 Kim, kadamo sa pasero kag nagakabit. Ti dapat ang aton sining maahin sa gobyerno ang LGU ang association, no? Sa sining mga transport naton, paano ta ni ma-address ang ining problema? Kaya kuya, padala mo Shoko's order, hindi may mo nga masulit ni liwat K5 Kim. K5 Kim?
2: Amogid, no? Abali ka K5 Rick, iyan niya sang LTFRB. Kasi sila ang nag-issue sa iniblang prangkisa sa mga PUJs na ito or the pasahero ng mga salakyan.
0: Utol si K5 Kim? Okay, go ahead.
2: Based man sa information from Attorney Josette Abiliar, ang Chief Transport Chief no sang Transportation Development Officer sang LTFRB Region 6 nga usually sa first offense lumadakpan ka nga naga-overloading ka K5 Enrico yara sa around 5,000 pesos ang multa for the first offense. Pero kung for example sa second offense ka K5 Rick yara naman niya sa 10,000 pesos ang multa no kag suspension sa ilang certificate of public convenience or CPC
0: ilang pa na franchise
2: ka K5 ilang franchise kung for example no naka-commit sila two mistakes no ang isa ka unit ka K5 Enrico hindi lang na iya ang isa ka unit ang maapektuhan kundi ang tanan yung units under same franchise.
0: Muna nga for example sang una ang mga series black on maaksidente no kag usually kun ang isa ka franchise sabi equivalent sa 25 ka units once nga may panaog sini nga suspension sa isa sa ni ka unit tanan nga 25 under sa mo sing franchise suspendido amo man sa mga taxi K5 Kim. Kahit isa lang nila franchise, pero damo na sa unit. Subot silingon, kung may sala ang isa, muna yung budlay, no? Sa rama, kaya K5 game, no? Budlay, ti, ang LTFRB gali, ang LT, may mahambal man dyan, kahit we all know.
2: Sila, ka K5 Enrico, na naka-announce na naman nga may aside sa LTFRB, may yara naman sila no sang Shoko's order pero amo na kainan nga nahulat-hulat nila nga makaabot dito kay may information sila nga ti ma-settle dito personally ang operator no sang jeep dira sa may area ya sang or sa office sang LTO Region 6 kaya for example nakaabot din man to tinunid naman niya sang Shoko's order since nga sila mismo personally nag-appear dito to explain o kung makapaatag kag mag-settle no sang ilaya nga penalty ka K5 Rica. They actually nag-suggest man diri si Attorney Hidospan nga agod ma-address ining problem kinanglan noon ka K5 Enrico nga mayara sang proper bala nga fleet management no kun ining dispatching or dispatch plan based man diri sa LTFRB Region 6 nga actually na kun for example no ma-implement na ang local public transport route plan no kun LPTRP sang Iloilo province actually approved naman siya sa central office no sang LTFRB kag ang Department of Transportation no kun DOTR o galing kay TSINS nga mayara pa sang need nga i-recalibrate rate kag mayara basang gamay nga mga need la ihit suhon kay K5 Enrico wala pa na implement dari ang LPTRP sang Iloilo province. Kun for example, may LPTRP na ang isa ka LGU o kun driabino sa probinsya sang Iloilo kay actually sa diri sa city mayari na nimo. Sa kun for example, mapatuman na ang LPTRP sang Iloilo province, mayara na diri nga na determine gid no sang LTFRB kung pila dapat ka mga specific number of units sa kada ruta kag mayara sang kinatawag diri nga system or dispatch plan for example kun ano oras magwa kun until what time ang biyahe ka K5 Enrico considering according man diri kay Attorney Abiliar we know no nga ang mga activities subong diri sa Iloilo City kag ang mga out subong sa mga klase sa mga ga opisina mayara iman tag las 9 ang ila sining out sa trabaho ka
0: tawag si K5 Kim no kaysang Biyernes. Grabe da ang traffic sa may area sang Ungka flyover. Mario Sip pasado alas 8 gato pa ang ulan. Why sang traffic enforcer? Nagkanya-kanya mga driver. Nag-lock-in. Isipabla, tiner, anamundra sa may area sang Ungka flyover sang Biyernes, 38 minutos. Gid. kay why sa mga nag-deliver sa dalaga sa Pico, why na sang traffic aid from Pavia LGU, nagkinanya-kanya, nag-lock-in, why sa mapaiway? Ti mapaiway, ti mo nga gadali, puli. Biyernes, amon ka tabo da, na, no? Ti niya, ang ambala natun, hulaton tam LTPTRP, nga before nato masolusyonan ni K5 Game, kaya bala natun, kada Biyernes nila ba naman masulit ni mo? ang nasambit sa nga sitwasyon kay Five Kim?
2: Actually, hindi lang man Biyernes, everyday man ka kay Five Enrico, makitaan man na to, no? Hindi lang dira sa 3rd district, even dira sa 2nd district, ka kay Five Enrico, kaysa dira sa mga gabiyahe. Although, no,
0: Alimudyan, Leon.
2: Pala Sulon, dira ang mga driver, dira sa mga Alimudyan, Leon, San Miguel. Sa 1st district naman, pa area sa Tubungan. Wherein, nga kinanglan na niya nga magpatunga rin, no, ang aton sininga mga local government unit, ang provincial government naton para ma-address ini ka K5 Vary. Kahit siyempre ni mga drivers naton gating uha lang man yang makapadulong sa ilang mga pasahero going sa ilatag sa ka mga puluyan or mga kabanwahanan. Kag mayara abi nga mga ruta wherein ka K5 Vary, karab lang may mga taga-iban nga banwa nga timaagyan, dira na lang sila nagasakay.
0: Yo.
2: K5 Enrico. That is why last time may mga issue man nga nagligad dira sa dira, for example sa modernized bus paliyon, may mga nagareklamo nga ako no yang hindi magkuha sang pasahero nga taga iban nga lugar ka K5 Enrico, kay kung isa may mga taga Deka na daraga sabay dira sa may Santa Barbara kag Pavilion nga ako no nga ginauna gadya mga taga diyan, of course, no, kay syempre iba na ya, wala na sang sakyan gid ka K5 Enrico, no, or wala na ya sang alternative. So it means nga kailangan gani nga bululigan sa nagkalainlain yung mga concerned agencies agud yang ma-address para win-win na situation na for the drivers, for the commuters, sa mga kooperatiba, kag para safe ang tanan. Kaya accordingly, ati delikado or mas mabudlay maniubra, no, ang mabugat kumbaga kag wala balaga sunod sa sitting capacity ka K5 kay based sa information to around mga 30 ako, no, based man si Risa LTO nakalabot sila information 30 hangga sa kais babaw sang atop ka K5 break, no, kag aside ra makitaan man nga sa gilid damo man nagapamula or nagakabit bala ka K5 Enrico, kag usually sa sulod to sang amo to nga jeep kay medyo malaba-laba siya ka K5 break mo, probably madamo-damo man sa sulod, kag usually may ara man nga nagasakay sa tunga sang jeep ka K5 break, no, which is beyond the gidya sa iya yung sitting capacity. Pero we hope natin ma-address na isang nagkalain-lain yung mga agencies naton, even or samtang nga wala pa ya ang aton sininga local public transport route plan, kay wala pa man kita kabalo kung whether mapatuma na inibalan this year or maybe saan o pag ito ya K5 Enrico, no, LPTRP, because this problem needs an urgent solution, no, para at least ito siyempre subong nag-ulan-ulan or delikado naman kung kaisa ka K5 Enrico ang ninaton mapaktan kumbaga ang disgrasya ka K5 Rico.
0: Sige. Salamat K5 Kim.
2: Upo sa patrol si ka K5 Makoy Espe. Umalay ko naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
34: El Castigador.
0: May nga pong kay Sir Mark Vincent Tavier, ano ba maski na sa lugar pagsiksik gindi la kaugalingon la. Okay lang sa ila maski tawgon nga kabit. Dala yung imubot si Lingon sa Markaw. Hey, Ma'am Susan Siskal sa Melibanon, kumusta ka muda, ma'am? Ay daw, gabigay po ng inaway ito nga sa Iran kag sa US. Anyway, ning problema ba na ito, no? Masolusyonan kay Manikon na may LPTRP na ang probinsya sa Iloilo. Napamangkot, san o? Kung san o itong LPTRP, kung san o itong pilapakatuwig, mo pa lang masolusyonan. Kaya nga, kung kuan ini, kon ano kanina nga modernized jeep, hindi ka naman na kakabit. Aral lang kamong sulod na masiksikan eh. Kung sa bagay, sa linsan iban, igo gani ang sardina sa lata. No? Igo gani ang baka sa lata. No? Galing kayo corn beef na. No? Tiyang aton Dremaki 5, ining nasambit siya problema, kung hindi ni matagan propadalaan sang syukos, saka lagpirmiro lang eh. Pero laban-laban sunod si Manasin ha, o kung mga binulan makaligad, may makitaan naman kita sin eh.
34: El Castigador.
0: Nga mo sin eh, nga nagapasakay sa ibabaw sang jeep naton. Kaya bagi naton, no, hindi man sila sang driver, hindi man sila sang pasahero. Kaya kung ako mismo, last trip na, mapuli. Kau nga gawpuli, hindi kaya magkabit. Although balaan mo man eh, nga delikado kag risgo man na, no? Why ito magiging napangayo, no? Pero, ang kanabi, ang aton siya niya, luyag, matabo, makapuli kita, no? Gahingagaw ka makapuli. Di paano ito solusyonan? Kaya kung lang ta wonder eh, hindi magrukulang ang mga jeep eh. Insindihan ito mga driver, kaya kung hapon ka na dito, kalabot sa Lambunaw, ayan, mabalik ka pang wife pa sa iro. No? Hindi daw into ka lang. Kaling sa Lambunaw, pa syudad. Biyahe ka, pilakbilog pa sa ero mo, isa, dua, tatlo, lima. Kamahal, subong sa niya, krudo. Ayan, mabalik ka di para makakuha kapag isang pasayro, da. Ati, ayan, bawi lang. Ang isa pa, makapoy man ang driver mo. Pagkalambuna mo, puli, mabalik pa sa iyo, dad, para nga makuha lang pasayro nga. Pagbalik mo din, huwag ka mga pasayro. Ati, address ni Tanan. Sang tagsa, sa ni kamain, siya sang gobyerno. Sang ilas ng association ang nasambit siya problema kahit hindi malang ruta Western District. Second District Liga, damumana. Puno-puno matungan ang jeep sang Leon.
34: El Castigador.
0: Wala tiyempo sa ato siya pagpangalagad. Ang iba siya nga hindi ko na matamiyaw. Alang-alang, naging ko ha. Kay Sir Kimi Rosso Panay sa Maya sa sitio Tinibawan, barangay maasensurad sang pas. Katanga monitor sa susunod pagpangalagad. Isang iba yung Ryan Singapon. Standby na kamo sa masusunod nga pagbalita. Ang D3 Bio Afternoon News. Sa ngalan lang, sa Bioxia Parsa, sa K5 News FM Iloilo, sa amon siya President kag CEO, Doc Ramiluy. Sa amon siya ng Assistant Vice President, K5 Ray Espia Umalay. Sa amon siya Station Manager, K5 Warren French. Ako naman yung lagad, ang yung K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
34: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
34: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
34: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
34: Yung may D3. Mabakas,
4: magabuti ka.
34: D3 Bio.
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
34: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
34: Ang Vizio.
4: Yumay D3.
34: Magabuti ka.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
34: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
34: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
34: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
34: DTX 500!
6: Garantisado!
34: Epektibo!
6: Ara mismo!
34: DTX 500!
6: Nagapalandurum ba na ang imo panulukan?
34: Magalingin ba na ang imo nga uno?
6: Masami nagkapangihi!
34: Masami ginauhan!
6: Masi may diabetes ka na!
34: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
34: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo
34: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
34: Garantisado.
6: DTX 500.
34: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
34: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
34: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
34: Mabaka. Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
34: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
34: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
34: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
4: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre! Libre!
13: Wow!
12: Mangyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Halika mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya ilaw!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: K5. K5? News FM. K5. FM, championing the lives of the Filipino.
32: Wow! My puso!
34: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
0: Oras sa Pilipinas, sa oras sa Kipa News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.32. In nga oras sa dulong susang, Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
16: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipot sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.
0: Mayong hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong aura sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Lunes nga adlaw, Agosto 3, tuig 2026.
17: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7, sa yutag sa kamang FM dial, makitaan kang batian man kita worldwide, pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami, ang inyo mga tagbalita K5, Enrico Tupa Surita Jr.
17: Kaga ko naman si ka-K5, Kasyamari Katalunya Hanaysay.
0: Sa headlines, sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3, kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang hilanat, ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kakaroon sa aton mga headlines. Sa balita lokal, operator sang viral overloaded nga PUJ igasettle ang penalty suno sa Land Transportation Office Region 6.
17: Mga sebo nga nagalutaw sa Iloilo River posible naghalin sa mga dalagko nga establishmento sa diversion.
0: 3.64 million pesos nga balor sang illegal fishing equipment sa Western Visayas na kompiskar, disuotso ang managlapas kag na-apprehend sang PRO6.
17: Dr. Ramil Uy, upod ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, nagpatigayon sang livelihood orientation sa mga pumuluyo sang Putotan, Iloilo.
0: Sa balita nasyonal, Sandigan Bayan, ginbasura ang pangabay nga kakson sibunuan bilang akusado sa kaso nga graft Bato kay Estrada.
17: Sa balitang international, duwa ka firefighting helicopter nagbungguanay samtang nagaresponde sa sunog sa Greece.
0: Balita sa patag sa hinampang DC Open Final sa tunga nanday iyalak kag pigula gin suspend.
17: Sa balitang entertainment, content creator Ros Martan naka-eksperyensya sang miscarriage.
0: Alas 5:35 na batiaw na nga atong sining mga headlines kagkaroon sa mga detalye na sa atong mga balita. Una kita sa balita lokal.
34: Balitang lokal.
0: Ang mga balita lokal nga inyong mabatian na dulong sa inyo sang klinika Detex 500 The Superior Antioxidant. Magapadulong sa opisina sang Land Transportation Office Region 6 ang operator sang jeep nga nagabiyahi sa 3rd District sang Iloilo nga nag-viral bangod sa overloading sang Damlaglang. Sunok kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaujuso Hidospan II, delikadong overloading kag madugay na nga problema nga kinahanglan bululigan sa nakilain nga ahensya sang gobyerno. Dugang panyama ginapreparar na nga shokos order ang ila taltapan para sa operator apang kung personal man sila nga magpadulong agod magpatag hindi na ini pag-iserbi pa. Pahayag pa sang direktor reckless driving nga may multa nga 2,000 pesos para sa first offense kag overloading nga may multa nga 5,000 pesos ang pagatubangon sang natungdan.
17: Posibleng halin sa mga dalago nga establishmento sa diversion ang sebo nga nakita nga nagalutaw sa Iloilo River sang tinalikdan. Suno kay Engineer Neil Ravena, head sang General Services Office. Base sa inisyal nga pagpangusisa, nakita ang halin sa dalagko nga hotels o kung restaurants malapit sa Iloilo River ang mga sebo. Dugang pa ni Ravena, padayon ang ilapag patigayon sang inspeksyon sa mga establishmento sa diversion agud matumod kundi naghalin ang sebo kag kunbala nagasunod ang mga ini sa proper waste management kag sewage treatment facility. Pahayag pa ni Ravena, ngayara na sa pulo ka mga dalagko nga establishmento ang ilagin inspect kag ila nakita nga compliant ang mga hotels kag resto. Ang mga madakpan nga wala nagacomply sa proper discharge ang sarang pinahan sang 50,000 pesos para sa pollution control office kag 50,000 pesos man sa manager. Ginhatagan man pagtamod ni Ravena nga mayara sang proper disposal para sa mga grease o konsebo kag sarang gid ini ma-dispose sa dump site.
0: Sa piyak nga bahin, 18 ka mga individual ang apprehend sa 13 ka mga operasyon sa Police Regional Office 6 batok sa illegal fishing sa Western Visayas sa sulod sa 24 ka oras o kung malin Agosto 1 tubtob Agosto 2. Base sa datos sang PRO 6, nagdangat sa 3,645,880 ang balor sa mga fishing equipment kag iba nga kagamitan ang nakumpiskar. Ginahaylo naman ni Acting Regional Director Brigadier General Randolph Juanyo ang publiko labi na ang managapuyo sa coastal areas nga manging active partners sa kapulisan sa paghatag sang proteksyon sa dunang manggad sa kadagatan nga nasakupan sang riyon. Samtang gimpasiguro man sini nga padayon ang operasyon sang PRO 6 batok sa illegal nga pagpangista.
17: Sa dugang balita lokal, naghatag sang libre nga livelihood opportunity ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa mga pumuluyo sa Banwas sang Putotan. Agud irepresentar si Dr. Ramil Uy, ginpalabot ni SBK5 Ray Umalay ang paghatag sang kahigayunan sa mga miyembro sang mga ginikanan nga makanegosyo nga wala sang ginapagwa nga kapital. Ginsaligan ni Dr. Ramil Uy ang mga beneficyaryo agud nga makabulig sa ila palang abuhian. Tuman ang kalipay sa mga nagtambong mga ginikanan kagdako ang ila pagpasalamat sa bulig nga ginhatag ni Dr. Ramil Uy. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang naghatag sang dekalidad nga mga produkto. Lakip na ang Klinika 33 Bio, Klinika DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix, DTX Herbal Oil, kag DTX Beauty Soap. Nahibaluan naging katuan man ni Dr. Ramil Uy ang mga lugar kasubong sang Pilar Capiz, Sara Iloilo, San Carlos Negros Occidental, kag ang Banwas sang Putotan agud ipalabot ang iya bulig kag oportunidad.
0: Sa dugang pagkinatun nga balita lokal, imbestigaran sang Iloilo Provincial Environment and Natural Resources Office o kon PGENRO ang quarry sa Balutak Nuevong ginaaligar rason sa pagbaha sa barangay Suhoton. Sunok kay Attorney Emmanuel Boyko ang head sang PGENRO, ilaan ay usisaon ko ng quarry nga ginareklamo sa bukid nga bahin sang barangay Igbong amuman ang quarry nga ginisyuhan nila sang permit. Ginalantaw man nila kung nagsunod ini sa mga kondisyon sang permit, ilabi na ang pagpatuman sang gusto nga water equipment o kung water management agud malikawan ang pagbaha nga tuga sa operasyon sang quarry. Dugang pa niya kung pamatudaan ula sa nagkaigo nga water management, mahimo ini pinahan si dalom sang environmental laws. Kung madiskubrihan man nga nag-ooperate, ini nga wala sang permit, mahimo ini pasirado o kung ipauntat ang operasyon. nagpanumduman si Boy Costa nga quarry operators nga maya sang permit nga kinahanglan gid nila sundon ang work program ginaprobahan kagin issue sang Iloilo Provincial Government.
17: Nagpautwas ang hibubunot ang tagreklamo sa K5 News Team angot sang ginapahayag permiserado nga comfort room o CR sa Barangay Katilingban, Molo. Base sa wala nagpakilala nga tagreklamo, palamang kutanon sa iya kung para sa diin gid ang CR kung pirmi malang sarado. Nakitaan man sini nga may aktibidad sa to barangay sa diin bukas ang nasambit nga CR. Bukas ang istasyon sang K5 News FM Iloilo sa natungdan sang nasambit nga barangay agud magpaathag.
0: Alas 5.41, nabatian ang aton sininging mga detalye sa balita lokal. Kagkaroon sa ilo natin mga detalye sa balita nasyonal.
18: Balitang nasyonal.
0: Ang mga balita nasyonal ngayon mabatian na dulong sa inyong Mighty C. Kung gusto mong healthy, inong kamusang Mighty C. Ginbasura sa Sandigan Bayan, 2nd Division, ang pangabay nga kakson sa anay Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan bilang akusado sa kaso sang graft ng ipasaka batok sa iya kagkay anay Senador Jinggoy Estrada o kay Senador Jinggoy Estrada nga may kantanan sa ginapatiyan ng anomalyas sa flood control project. Sunod sa korte, wala sa nagkaigo nga basihan ang mga pangabay kagkungkuhaon si Bunuan sa kaso may mo ini makapekto sa depensa ni Estrada. Gimpahayag man sang korte nga mahimo gihapon man testigo si Bunuan para sa prosecution sa masunod nga bahin sang kaso kung matuman ang tanan niya kinahanglanon sang layi.
17: Sa dugang nga balita national, wala nagsunod sa 2015 joint circular para sa paggamit kag pag-report sang confidential funds ang 2022 fiscal kag financial plan sang Office of the Vice President sunod kay Anay Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Office State Auditor Roderick Wamil. Sa iya testimonya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ginpahayag niya nga may mga wala nagsanto ng impormasyon sa dokumento lakip ng expected outcomes, physical targets, kag mga petsa sang sertifikasyon kag cash advance. Ginkumpirmar man niya ang plano nga ginaprobahan sang Disyembre 13, 2022 nga may pirma ni Vice President Sara Duterte.
0: Alas 5.43, nabatian mga detalye sa balita nasyonal. Kagkaroon sa ilo atong mga detalye sa balita international.
18: Balita international.
0: Ang mga balita international ngayon mabatian na dulong sa inyo sang Detex Beauty Soap. Para sa mahamis, maputi sila panik kag batok sa skin diseases, gamit kita sang Detex Beauty Soap kung manghamoy, manibin, kag magpaligo. Nagbungguan na yung duha ka mga firefighting helicopter sa nagabatigayon sang aerial operation batok sa dako nga wildfire sa Greece sang Domingo samtang padayon ang paglapta sang kalayo nga nagaguba na sa kapin shin ka mga pamalay. Natabo ang insidente sa Attica region sa Athens samtang nagabulig ang mga helicopter sa pagpatay sang kalayo. Suno sa Greek Fire Service, luwas sa katalagman ang crew sa isa helicopter samtang padayon pa ang search and rescue operation para sa masakay sa ikaduwang aircraft. Bangod sang wildfire, nagpatuman sang force evacuation ng mga otoridad sa pila ka lugar sa Attica lakip ang mga komunidad malapit sa Banwa sang Migara. Samtang may panibag-o naman yung wildfire na nagluntad sa tourist island sang Kefalonia nga nagpilit sa mga residente sang pila ka mga barangay nga mag-evacuate.
17: Sa dugang balita international, wala naganubo sa 14 katawang napatay matapos ang ginapatihan nga suicide bombing sa guwasang estasyon sang pulis sa Pakistan. Natabo ang paglupok sa Kabal area sa Swat District sang Khyber Pakhtunkhwa province. Kagsuno sa mga otoridad, lakip sa mga napatay ang 5 ka pulis, 8 ka sibilyan kag ang ginapatihan nga suicide bomber. Samtang 18 katawo naman ang napilasan sa insidente. Kadungan sa paglupok, may ginpatigayon nga pro-police rally sa lugar apang wala pa matumod kung amuman ini ang target sang pag-atake. Angot sini, ginako man sang militante nga grupo nga Tehrik-i-Taliban Pakistan nga sila ang responsable sa insidente. Nagpalabot man sang simpatiya si Pakistani Prime Minister Muhammad Sheba Sharif kag ginkondenar ang amunga pag-atake. Nahibaluan nagluncher naman sa operasyon ng kapulisan agud matumod kag madakpan ang iban pa nga posible may kahilubtanan sa pagpamomba.
0: Alas 5.45 na sa hapon, nabatian ang mga detalye sa balita international. Kakaroon sa ilo ang mga detalye sa balita sa patag sang sports. Ang balita sa patag sang sports na dulong sa inyong sang klinika, Deo Fresh. Para protektado kita batok sa baho balas, kagini man ni maho bayabas, gamit kita klinika Deo Fresh sa ato si mga kili-kili. Nasuspend na ginapabot ka final sang Mubadala DC Open sa Washington DC bangod sa malaing na tiyempo. Original nga natalana nga magsugod ang hampang nanday Filipina tennis star Alex Iala kag world number 3 Jessica Pegula alas 12 sang tungang gabi diri oras sa Pilipinas. Apang bangod sa mabasko nga ulan kag pagpangilat halos 3 ka oras nga na-delay ang hampang. Sa nagpadayon na ini, nakuha ni Pegula ang una nga set, 6-4. Kanagpanguna pa sa ikaduwa nga set, 2-1 si Iyala. Apang liwat, ipauntat sa ngampang, ginablubanta alas 4 na sa kagahon. Bangon sa padayon na ulan, kagapagpangilat o kon lightning delay. Naibluan, nagalaom ni Alex Iyala nga makuha ang iya una nga WTA 500 title matapos ang sunod-sunod niya nga makadalagaan batok sa mga world-class tennis players, lakip na ang anay world number 1 nga si Naomi Osaka. Alas 5:46 sa batian na madetalye sa balita sa patag sang hinampang. Kakaroon sa lahat ng madetalye sa balita sa patag sang entertainment.
34: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
17: Nagabatyag sang dako nga kasubo ang content creator kag negosyante nga si Ros Martan matapos niya ginapahayag nga naka-experyensya sa sang miscarriage. Sa iya mga post sa social media sang Sabado, Agosto 1, ginpakigbahin ni Rosmar nga nagkadto sila sang iya bana nga si Jerome Pamulaklakin para sa isa ka regular ultrasound kag nagalaom sila nga batian ang heartbeat kag mahibaloan ang gender sang ila anak. Apang suno sa mga doktor, wala na inis ang heartbeat. Sa iya post, ginpakigbahin man ni Rosmar ang ultrasound image sang ila anak kag ang mensahe niya diri.
0: Mayong hapon gyud kay Ma'am Aisha Ahmad kay Sir Jinery Siman kay Sir Nonito Sumbong nga nagalantaw subong sa Antipolo Sumulong Highway dito sa May Luzon. Kag sa pa-shout out sa pamilya Sumbong sa May Barangay Baldosa Zone 3 sa May Distrito Usang Lapas. Kay Ma'am Beth Idalilia, kay Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasan sa may Banwasang Kalinog, may adayad ging hapon kay sa tanang kamonitor sa ato suning paggabalita. Kagamayad to mga K5, ang kapungsan yung pagbalita nga gindulong sa usang D3 Bayo Afternoon Newscast. Lunes nga adlaw, Agosto 3, 2026.
17: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian mang kita worldwide. Pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami, ang inyo mga tagbalita, K5 Enrico Tupas Surita Jr.
17: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
1: K5 News FM.
34: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini.

0: masaya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Lay, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang anti-mic

0: microbial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Soap.
2: Pamahal sa mga butika.
1: DGX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald.
4: Isa ka sales rep.
3: So una,
4: problema. Agad ako sa akong body odor.
3: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
3: Sadya na agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
3: naghamis ka nagputi. Agad ako nga panit.
4: Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
1: DGX Beauty Soap.
2: Pamahal sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinong nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
9: O, si Karen. Kadamog it sa akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-hinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
2: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
2: Mabakas mga butika.
1: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Ko bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500.
11: K5 News FM Philippines.
12: K5 News FM Philippines.
11: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: they will not attend, then we have to deal with it na accordingly kung ano yung invitation darating sa amin. But ang maliwanag ngayon, si Executive Secretary Ralph Recto yung subject nila.
1: Pinatatawag na si Batangas Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras dahil sa umano'y honey trap plot laban kay ES Ralph Recto. Giit ng NBI, no one is above the law.
2: Hindi lang daw puntirya ng bugaw modus ang kanang kamay ng Pangulo. Target din umano ang ilan pang matataas na opisyal ng gobyerno. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
1: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Batangas Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras sinabina na ng NBI kaugnay sa umano'y honey trap plot. Ombudsman at ilan pang miyembro ng gabinete at senador, target din daw ng modus. Nalalagi sa mga kasino, reklamo laban kay bagong Health Secretary Jose Briggs Pujalte, pinaiimbestigahan ng Malacanang. Mga dokumentong ipinasa ng OPP kaugnay sa confidential funds, kulang ayon sa Commission on Audit. State witness no more. Sandigan Bayan, ibinasura ang hiling ng ombudsman na tanggalin sa kasong graft si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Energy Regulatory Commission, bukas sa pag-amyenda sa EPIRA, balancing act kailangan daw sa pagtatanggal ng systems loss charges ayon sa DOE. At ipatapos ang laban, finals match nina Alex Ayala at Jessica Pegula sa DC Open, hininto dahil sa ulan.

0: Pinasabina na ng NBI sina Batangas Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras dahil sa umano'y honey trap plot. Ang biktima di lang din daw si Executive Secretary Ralph Recto, kundi iba pang opisyal ng gobyerno. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
1: Hindi lang si Executive Secretary Ralph Recto, kundi ilang matataas na opisyal ng Administrasyon Parao ang target ng umano'y honey trap plot na pinatatrabaho umano ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa naarestong bugaw na talent manager ng NBI. Ayon sa informant ng politiko, kasama rin daw sa mga target sina Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, Cabinet Secretary Benhur Abalos, Interior Secretary John Vic Rimulya, Public Works Secretary Vince Dizon at DICT Secretary Henry Aguda. Una nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na kanila na ring sinisilip ang anggulong ito, bagaman wala siyang pinangalan ng mga personalidad.
2: We're looking into it. But ang maliwanag ngayon, si Executive Secretary Ralph Recto yung subject nila.
3: So nakipag-coordinate na po sa NBI si ES Recto?
2: May coordination na, he will be sending his lawyers also.
1: Ngayong araw ay inilabas na rin ng NBI ang mga subpoena para kina Leviste at dating Congressman Jing Paras na siyang itinuturong intermediary sa pagitan ng bugaw na talent manager at ng umano'y financier na si Leviste. Nakatakda silang humarap sa mga investigador sa darating na Webes. Una na nilang itinanggi ang mga alegasyon.
2: If they will not attend, then we have to deal with it na accordingly kung ano yung ebidensyang darating sa amin. Anyway, there is already the admission and confession ng mga subjects. That's why they're being subpoenaed to clear the light to kung ano bang participation nila talaga. Kung wala naman at inigi-invento lang itong mga tao na ito, then we are willing to help them to prosecute these personalities.
1: Sa social media post naman ngayong araw, inungkat ni Leviste ang anya'y malapit nilang samahan ni Matibag. Isa raw kasi ito sa kanyang mga mentor ng pasukin ng politika. Kalakip pa ng post na ito ang screenshot ng isang mensaheng ipinadala umano sa kanya ni Matibag noon pang August 2025 kung saan binati siya ng NBI director. Ayon kay Leviste, dahil magkakilala sila ni Matibag, alam daw nitong hindi siya sinungaling at gawang Recto lang ang umano'y honey trap plot na tila pasaring pa sa executive secretary. Alam daw ng mambabatas na nautusan lang ang NBI director kaya pinapatawad niya na ito at kahit wala na raw ang mga taong nasa paligid nito ngayon ay pwede pa rin silang magkwentuhan kagaya noon. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
0: Matipid ang sagot ng NBI chief sa social media post ni Leviste. Ayon kay Matibag, no one is above the law.
4: Hindi lang umano mga miyembro ng gabinete ang target ng sinasabing honey trap plot. Ayon sa source ng politiko, kabilang din ang mga senador na sina Chis Escudero at Kiko Pangilinan dahil daw asawa sila ng mga artista. Naging target din umano ang magkapatid na sina Senator Irwin at Rafi Tulfo. Pinaiimbestigahan na ng Malacanang ang aligasyong pagsusugal sa kasino laban kay newly appointed Health Secretary Jose Brix Puhalte. Ayon sa Malacanang, hayaang lumabas ang katotohanan bago magdesisyon ang Pangulo. Inireklamo si Puhalte sa Presidential Complaint Center dahil sa umano'y paggamit ng alias sa paglalaro sa kasino. Mariin namang itinanggi ni Puhalte ang aligasyon at sinabing official meeting para sa mga pampublikong ospital ang pakay niya sa isang hotel.
5: Sa Mubadala DC Open, postponed ang highly anticipated final match nina Pinay tennis star Alex Ayala at world number 3 Jessica Pegula. Naantala ng halos 3 oras ang laro at nang ipagpatuloy, nasungkit ni Pegula ang unang set 6-4, leading ang Pinay player sa second set sa score na 2-1 bago isuspend ang laban dahil sa ulan. Ipagpapatuloy ang finals bukas, 12 a.m. Manila time. Nag-advance sa finals si Ayala matapos talunin si 4-time Grand Slam champion Naomi Osaka. Breakthrough run ito para sa 21-year-old Pinay tennis player na umabot sa career-high world number 28 sa WTA rankings.
4: Bukas ang Energy Regulatory Commission sa pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para mapababa ang mga singil sa kuryente. Pinag-aaralan na rin ng ahensya kung paano mababawasan o tuluyang matanggal ang system loss charges. Tinitingnan na ng Energy Regulatory Commission at iba pang ahensya ng gobyerno ang mga posibleng reforma na maaaring gawin sa EPIRA matapos ang direktiba ni PBBM na suriin ang kasalukuyang sistema ng paniningil sa system loss charges. Sa programang memo ng Billionario News Channel, sinabi ni ERC Chairman Attorney Francis Saturnino Juan na bagamat pinapayagan pa ito ng EPIRA, maaari lamang ikarga sa mga consumer ang system loss hanggang sa 5.5%. Ang sobra rito ay dapat sagot na ng distribution utility.
6: Meron na po bang kautusan na tanggalin na po yung system loss charges? Ano po ang mandando sa inyo?
7: We have to look into the current practice of allowing system loss charge into our bills. Kaya nga ay pinag-aaralan na ito ng komisyon, even ahead of any amendment to EPIRA. Kasi yung system loss is allowed naman under EPIRA. Our current cap right now for private distribution utilities is 5.5%. So beyond that percentage, it is the utilities that will have to absorb or shoulder the cost corresponding to the excess.
4: Para naman sa Power for People Coalition, dapat bawasan din ang generation charge.
8: Pero meron pong pinakamalaki dyan, which is yung generation charge. Sa kung sa Meralco franchise area tayo, 65% ng bill natin yun. Sobrang laki. Kung maa-address yun at i-combine mo ang system loss at iba pang measures, sobrang gaan ng pwedeng maganap.
4: Panawagan ng ERC, kailangan mag-upgrade ang distribution utilities, mga pasilidad, at palakasin ang kampanya laban sa illegal na koneksyon para mapababa ang technical at non-technical system losses. At bukod ho, attorney, sa system loss charge, may iba pa ho bang mga singil sa electricity bill na dapat tingin ninyo ay repasuhin?
7: Nandiyan yung kahilingan ng marami dahil this will be outright na reduction sa bill. Ito ay yung value-added tax and other government taxes. So this can be reviewed, looked into, dahil mas malaking component talaga yan sa ating binabayarang bill, yung napapapunta sa gobyerno. Wala nang ang subsidy na pinoprovide at tayo ang nagbabayad ng true cost. Asahan nyo na unti-unti ay magkakaroon ng pag-aaral at kung pwedeng maisatukatuparan na ay ibababa, babaguhin natin yung cap para mas mababa o kaya ay totally i-zero na at least pagdating sa non-technical losses. Pero ito, this might also require some adjustments.
4: Dagdag pa ni Juan. Ang anumang malawakang reforma sa mga distribution utilities ay mangangailangan din ng aksyon ng Kongreso dahil ang mga franchise na mga ito ay ibinibigay at nire-renew sa pamamagitan ng batas bago pa man sila mabigyan ng operating authority ng ERC.
0: Binigyan din naman ng Energy Department ang pangangailangan ng Anilay Balancing Act sa issue ng pagtatanggal ng systems loss charges. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin, ito'y upang maiwasan ang dagdag pasanin sa mga consumer at electric cooperatives sa bansa. Nagsorry rin ang kalihim sa publiko habang tinatalakay nito ang issue, katuwang ang Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration.
9: If we just give it one go lang, sabihin, ay hindi ka na pwede mag-charge ng ganyan. Without giving them time to improve their system, baka malugi ka agad yung co-op at magsara siya.
0: Patuloy din daw nilang pag-aaralan ang mga hakbang para tugunan ang non-technical losses o yung mga pagkawala ng kuryente dahil sa electricity theft.
9: Sinabi na po ng presidente, hindi po pwede na yung Pilipino na nagbabayad ng electricity niya, siya yung magbabayad para sa mga hindi nagbabayad.
0: Pwede raw tanggalin mismo ng Energy Regulatory Commission o ERC ang systems loss sa bayarin sa consumers nang hindi inaamyendahan ang EPIRA law. Ayon ito sa dating Energy Secretary. Narito ang agenda report ni Margo Salcedo.
10: Na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.
11: Kasunod ng panawagan ni Pangulong Marcos na alisin ang system loss,
1: nagsagawa ng mga pagdinig ang Senado sa pangunguna ni Senador Erwin Tulfo. Sa pagsusuri sa Senado, napag-alaman na may dalawang uri ng system laws. Non-technical, kamukha ng mga ninanakaw na kuryente, at technical, gaya ng nawawalang kuryente, sanhi ng paghatid nito sa consumer. Ang system laws ay umaabot sa 5-6% ng electric bill. Pero ayon sa House Committee on Energy Chairperson Jose Alvarez, ang bahagi ng non-technical losses ay maliit lamang.
11: Non-technical, yung knockout jumper, wala pang 2%, mga 1 point something lang. So talaga, yung kalakihan yan is about 4.5% systems loss ng Meralco.
1: Maliit man o malaki, iginiit ni dating Energy Secretary at Leyte Governor Jericho Petilla na hindi ito dapat ipinapasa sa mga consumer dahil responsibilidad ito ng mga distribution utility. Pero ibang usapin ang technical losses dahil kasama daw talaga ito sa cost ng kuryente.
12: Kunyari, isang tindahan ka sa mall, tapos nag-order ka ng ice, tapos binaba doon sa truck na refrigerator yung ice. Pag dinala mo yan, galing doon sa truck, papunta sa tindahan mo, eh matutunaw yan. Hindi naman po pwedeng sabihin ng bumili, uy, yung natunaw, hindi ko babayaran yan. Ha? Maliit yan, pero lumalaki yan kung malaki ang konsumo mo.
1: Hindi man ito lubusang maalis, maaaring mabawasan ang system loss. Kung 6% ito sa Pilipinas, pwede itong ibaba sa 3% tulad ng Singapore. May kahalin tulad ding panungkala si Alvarez sa Kamara. Alisin ang non-technical system laws, tanggalin ang VAT sa technical system laws, at obligahin ang mga distribution utility na unti-unting mapababa ang technical losses sa loob ng susunod na 10 taon.
5: You can take out the non-technical na system loss, and then at the same time, for the technical, tanggalin po yung VAT doon.
11: Tanggalin ang VAT, and then yung technical, pwedeng pag-usapan with the distribution utilities na kung maaari, i-minimize nila.
5: Pwede po bang lagyan ng cap doon sa batas na ginagawa niyo?
11: Hindi kailangan ng cap. Pag-usapan na lang na, kung sabihin natin, i-suggest ko sa Meralco, na over 10 years, mag-improve sila ng capex nila. Halimbawa, yung kinikita nila na sabi ng publication, eh 26 billion yung first half. So 52 billion kinikita lang Meralco. Maybe I can suggest na over 10 years, gagawa sila ng program to improve the distribution all over Metro Manila para mabawasan yung kanilang systems loss. There is a way.
1: Layo ni Alvarez na maisama ang mga panukalang ito sa mga amyenda sa EPIRA bago matapos ang taon. Kung hindi man ito mapasa, isa pang solusyon ayon kay Petilla ay iutos ito ng Energy Regulatory Commission o ERC.
5: Does it need a change in the EPIRA law to be able to affect taking it out, or can the Energy Regulatory Commission already do it?
12: Technically, ERC can actually take it out. Because,
5: kaya naman pala.
12: Because ERC actually set the threshold. The threshold for systems loss, yung pwedeng ikarga sa electricity bill,
13: yung cap nila
12: is 8.5% for Meralco, and for the co-op, it's about 13%.
1: Kaya naman, bagamat kontra ang ilang mga industry players sa pagtanggal ng system loss, kampante pa din si Alvarez na maaaring makahanap ng solusyon upang matupad ang hiling ng Pangulo na mabawasan ang pasanin ng mga consumer na hanggang ngayon ay sumasagot at nagbabayad pa rin sa nawalang kuryente na hindi naman nila kasalanan. Para sa Agenda, Margo Salcedo, Bilyonario News Channel.
4: Nililito ng Energy Regulatory Commission ang publiko ayon kay NASICOR President Pete Ilagan. Inutusan kasi ng ERC ang Meralco na i-refund ang 9.5 billion pesos na sobrang singil sa mga customer nito. Pero inaprubahan din ng ERC ang hiling ng Meralco na pagbayarin ang mga customer ng 8.7 billion pesos na kulang na singil sa generation, transmission at government charges.
14: Nakakabahala because it will really start eroding consumer trust in our regulatory system. Nakakagulo, nakakalito. Nagpapasole, ang isama natin itong last, itong ika-anim na order, aabot ito ng approximately 78 billion. Can you imagine that 78 billion pesos na sobrang paniningil? Dito rin napapaloob yung application nila.
15: No.
14: Nang almost 1 peso na increase.
15: Mm-hmm.
14: Kaya malilito talaga ang mga consumer. Nasaan ang regulation dito? Parang nilalaro tayo.
4: Hamon ni Ilagan sa Power Utilities, ipa-audit ang kanilang records para malaman ang tunay na kita. Hindi naman siya natitinag sa babala na posibleng malugi ang power firms kung mawawala ang system loss.
14: Ang dami agad nakaabang dyan, napapalit sa kanila. Monopolya yan ng jerks eh, walang kompetensya yan. At alam nga natin na sa kakulangan ng audit, eh, makikita pa natin yung kanilang mga net profit.
0: Ibinunyag ng Commission on Audit na kulang ang mga dokumentong isinumite ng OVP pagdating sa paggamit nito ng confidential funds. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nag-uulat ang live mula sa Senado. Hannah, ano pa ang naganap sa Day 11 ng impeachment trial?
15: Pinky, nakarating na sa Senate Impeachment Court ang pangalang Mary Grace Piatos matapos ilahad ng isang state auditor na isa siya sa mga pumirma sa acknowledgement receipts na isinumite ng Office of the Vice President sa kanilang ahensya. Pero bago yan, ipinaliwanag muna ng COA witness kung ano ba ang intelligence at confidential funds at para saan ba dapat ito gamitin. Nakulangan ang Commission on Audit sa mga dokumentong isinumite ng opisina ni VP Sara pagdating sa paggamit ng confidential funds nito. Nagsumite raw kasi ang OVP ng acknowledgement receipts kaugnay ng paggamit nito ng 125 million peso worth of confidential funds. Pero walang sales invoice ang mga ito.
16: Hindi ba confidential yan kung saan drugstore ka bumili ng medicine?
17: Hindi naman po siguro confidential kung ang pagbibilhan mo ay mga drugstore. Kasi ang confidential po mismo ay yung paggagamitan, hindi yung pagbibilhan. Magkaibang bagay po kasi yun.
16: Yung mga grocery na binilhan ng mga sari-saring groceries at supplies, hindi ba confidential dapat ang mga pangalan ng grocery na yan?
17: Hindi naman po kailangan maging confidential yung pangalan ng mga grocery receipts. Katulad nga po ng sinabi ko, ang confidential ay yung paggagamitan, hindi yung pagbibilhan.
15: Kahit daw mga hardware store na pinagbilhan ng mesa at upuan ng OVP, kailangang pangalanan dahil hindi naman ito confidential. Tinangkang ipatanggal ng defense ang bahagi ng testimonya ng state auditor na si Attorney Roderick Wamiel dahil wala raw siya sa posisyong magbigay ng ganitong interpretasyon. Wala naman daw kasing nakasaad sa mga probisyon ng Joint Circular Memorandum 2015-01 na nagsasabi ng saklaw ng paggamit ng confidential at intelligence funds. Pero nanindigan ang House Prosecution. Una na kasing ipinaliwanag ni Wamiel kung ano ba ang confi at intel funds. Sa bisa ng memo na nabanggit, ang confi funds ay ginagamit para sa secret operations ng mga ahensya, habang intel funds naman ay para sa national security, intelligence operations ng military, uniformed services, at otorisadong intel practitioners. Kalaunay nagdesisyon si Presiding Officer Cheese Escudero na huwag i-strike off the record ang pahayag ni Wamiel. Sakop ng liquidation documents ang kabuuang 500 million pesos na confidential funds ng OVP, 125 million noong 2022 at 375 million noong 2023. Kabilang dito ang 125 million peso allocation na ginastos lang sa loob ng 11 days, mula yan December 21 hanggang 31, 2022. Nasa 10 milyon nito ay payment of reward na hindi naman daw nasuportahan ng mga dokumento ayon sa COA. Meron ding lumabas na 40 million worth of medical and food aid, habang 10 million din sa travel funds. Sabi ni Wamiel, sa higit isang dekada niyang nakatalaga sa COA, si VP Sara lang daw ang tanging bise na may confi funds appropriation.
17: Since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAW, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds.
15: Sa tatlong DepEd secretaries na sakop ng panahong sinuri ni Wamiel, si Duterte lang din daw bilang kalihim ng DepEd ang nagkaroon ng confidential funds appropriation. Nasa 112.5 million ang confi funds ng DepEd sa loob ng tatlong quarter ng 2023. Tig 37.5 million pesos ito. Pinky, nagsumite ang OVP ng acknowledgement receipts sa COA bilang patunay sanang nagamit itong confidential funds nila. Pero nakulangan ang COA rito. Ilan sa mga signatory nito ay nagngangalan ngang Mary Grace Piatos.
17: Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, closing open parenthesis, medicines.
15: Kasama rin sa recipients umano ng OVP Confi Funds ay tumanggap daw ng bayad para sa purchase of information o payment of reward. Bukod kay Piatos, kasama rin ang isang Renan Piatos at Patty Ting. May ilan ding pangalang pumirma ng acknowledgement receipts pero nasa labas na raw o hindi pasok sa audit period na sinusuri ng COA dahil imbes na December 2022, may petsa ang kanilang mga pirma ng December 2023. Kasama rin ang isang Andy Lim at Alejandro Piquet. Pinky.
0: Ana, meron bang update tungkol sa identity nitong si Mary Grace Piatos? Napag-usapan ba sa trial kanina?
15: Pinky, doon sa mismong trial, hindi na pag-usapan itong existence ni Mary Grace Piatos. Pero after the impeachment trial itself, ay nagbigay ng panayam itong si Attorney Lorna Capunan at sinabi niya na ilang restaurants na raw na nakilala dahil nga doon sa pangalan na Mary Grace Piatos ang kinainan niya pero hindi pa raw niya mahanap itong sinasabing Mary Grace Piatos. At sa panig naman ng House Prosecution, sinabi nila na medyo premature pa raw ngayon kung kukonsidera na itong Mary Grace Piatos nga ay fictitious. At sa panig naman ng defense, sinabi nila na meron silang isang testigo na sasagot naman doon sa naging information about Mary Grace Piatos. Balik sa'yo, Pinky.
0: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
4: Tutol naman ang depensa sa nais ng prosekusyon para sa documentary evidence ng mahigit 800 resibo ng OVP. Alamin kung bakit sa agenda report ni Dexter Ganibe, live mula rin sa Senado. Dexter.
18: Willard, tinanggihan ng depensa ang pagsang-ayon sa prosekusyon para sa 845 na mga common exhibit o mga documentary evidence. Partikular na tinanggihan nila itong mga acknowledgement receipts para sa OVP, para sa mga petsa ng December 21 hanggang December 31 ng 2022.
19: Ayon kay Attorney Michael Poa ng defense panel, may ilang issue raw sa nasabing mga acknowledgement receipts na kanilang tatalakayin kapag ang depensa naman ang magpipresenta ng mga testigo.
17: Just for the information of the Honorable Court, although these are were labeled as common exhibits, we marked them separately, and there are issues concerning these acknowledgement receipts that I believe will also be touched upon by other witnesses in the future, and for those reasons, Your Honors, we cannot stipulate on the same.
19: Sa kalagitnaan ng direct examination, muling binanggit ng prosekusyon at giniit na pareho lang naman ang pinanggalingan ng mga dokumento, partikular sa audit observation memo na inisyu ni Roderick Wamil noong Setyembre at Oktubre ng 2023. At hindi naman daw lahat ng 845 na resibo ay bubulat-latin nila sa impeachment court. Nanindigan si POA sa unang desisyon nito.
17: We really cannot stipulate on these matters precisely because the insinuation that this was the very documents that the OVP and DepEd submitted to COA is very much in question, Your Honors, because we can easily raise the issue on chain of custody. I'm not saying we will, but that is always on the table.
18: Sa isinagawang press con matapos ang trial day 11, pinaliwanag ni Attorney Michael Poa na ang ginawa nilang separate marking at hindi pagsang-ayon sa stipulation ng prosekusyon ay hindi nila ibig sabihin na may pineke na doon sa mga dokumento. Para sa depensa, wala namang pasabog na isiniwalat ang testigo ng prosekusyon na si Roderick Wamil dahil ang mga binanggit niya sa impeachment court ay siya rin namang lumabas na sa COA report noong 2023. Pina-identify lang din umano ng prosekusyon kay Wamil ang naging findings ng audit na isinagawa. Wala naman daw nabanggit si Wamil na hindi pa nababasa sa mga report. Willard, ang hindi na lang daw nasasagot ngayon ayon sa depensa ay kung ano yung sumunod na nangyari matapos ilabas ng COA yung kanilang findings. Na siyang inaasahan naman ng depensa na matatalakay sa mga susunod pang pagdinig dito sa impeachment trial. Willard?
4: Dexter, hindi ba nabanggit ng depensa specifically kung ano yung mga issue nila doon sa documentary evidence na nabanggit?
18: Ang sinabi kanina ni Attorney Michael Poa, maaari nilang gamitin din ito, maaaring gamiting ebidensya ng mga ihaharap nilang testigo kapag panahon na nila na magpresenta ng mga testigo. Willard.
4: Okay, maraming salamat. Dexter Ganibe, live mula sa Senado.
5: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist, Benison Estareja. Benison?
20: Erica, patuloy ang malakas na hangin sa Northern Luzon at mga pag-ulan naman sa halos buong Luzon, including Metro Manila, dahil po kay Bagyong Luis. Huling namataan ang Tropical Depression Luis kaninang alas 4 ng hapon dito po sa coastal waters ng Divilacan sa May Isabela. Taglay ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at kumikilos pahilagang kanluran at 20 kilometers per hour. Nabuo po si Luis Sabado ng gabi bilang 12th bagyo sa bansa ngayong 2026 at una naman sa buwan ng Agosto. Base sa latest track ng PAGASA, mananatili pong nasa vicinity ng Eastern Isabela ang sentro nitong si Bagyong Luis sa Magdamag, habang sheared or nakahiwalay naman yung mga kaulapan nito sa mismong landmass ng Luzon. Typical po ang ganitong senaryo kapag mahina ang isang bagyo. Bukas, Martes ng gabi, magsisimula ng lumihis ang direksyon ng bagyo, pahilagang silangan or palayo ng kalupaan, sa katuluyang hihina sa Philippine Sea bilang low pressure area. Bukod kay Luis, isa pang bagyo na may international name na Dolphin ang binabantayan ng PAGASA sa hilagang bahagi ng Pacific Ocean. Namataan po itong si Typhoon Dolphin, 2,610 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. May taglay na hangin na 150 kilometers per hour, higit na malakas kumpara dito kay Bagyong Luis, at kumikilos pa west-northwest at 25 kilometers per hour sa direksyon ng Ryukyu Islands dito po sa may southern Japan. Base sa analysis ng PAGASA, hindi po ito magla-landfall sa Pilipinas at maliit pa sa ngayon ang tsansa na pumasok ito ng ating PAR. Gayunpaman, ang Bagyong Dolphin po ang magiging rason ng muling paglakas ng hanging habagat, lalo na po sa mga araw ng Biyernes hanggang Linggo. Kaya sa mga ka-weather natin sa Luzon at dito rin po sa may Western Visayas, huwag pong magpakampante this week dahil may aasahan pa tayong malalakas na ulan, hangin at alon na posibleng magdulot ng malawakang baha at pagguho ng lupa. Dahil kay Bagyong Luis, nakataas pa rin po ang wind signal number 1 sa 8 probinsya. Kabilang na dyan ang central and eastern portions of Cagayan, pababa po ng Isabela, dito rin po sa may Quirino, eastern and southern portions of Apayao, dito rin sa may eastern Kalinga, eastern mountain province, eastern Ifugao, at northern portion of Aurora. Asahan pa rin po sa Magdamag ang pabugsubugsong hangin sa mga nabanggit na lugar. Pagdating sa ulan, mas marami pa ang probinsyang sakop ng malalakas na ulang dala ni Luis. Sa susunod na 24 oras, higit 200 mm po ang posibleng bumagsak na ulan sa Pangasinan, habang 100 to 200 mm naman dito sa may La Union, pababa ng Benguet, Tarlac, Zambales at Bataan. Ka-weather, maaaring magdulot ng malawakang baha at landslides sa mga lugar na yan, kaya mainam na sumunod sa inyong local government units kung kinakailangan lumikas at manatili sa evacuation centers. Dahil din sa bagyo, posible rin po ang 50 to 100 mm na ulan hanggang Martes ng hapon sa may Ilocos Sur, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya and Quirino, ganyan sa Nueva Ecija, Aurora, Bulacan, Isabela, Pampanga, at maging dito rin po sa Metro Manila within 24 hours, Cavite and Batangas, significant po na ulan hanggang 100 mm. Kaya ka-weather, magbaon po ng payong, bota o kapote sa sandaling lumakas ang ulan at tumaas ang tubig baha. Bukas, August 4, araw ng Martes, ihanda pa rin ang inyong payong dahil mananatiling mataas ang tsansa ng ulan sa halos buong Northern Luzon, pababa ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, hanggang dito sa may Occidental Mindoro dahil nasa pinagsamang epekto ng habagat at Bagyong Luis. Hanggang sa gabi na po iyan. Habang dito sa may Bicol at dito ng bahagi ng Mimaropa, including Palawan, medyo maaraw pa naman sa umaga, subalit magsisimula na rin po umulan sa hapon at maaaring dumalas at lumakas pa ang ulan pagsapit ng gabi. Sa Visayas at Mindanao, sa umaga may aasahan lamang na may hinang ulan or light rains. Sa may Western Visayas, Negros Occidental, Biliran at western sections ng Northern Samar at Samar dahil po yan sa pagbabalik ng hanging habagat. Habang simula alas 3 ng hapon, kukulimlim na rin po sa natitirang bahagi pa ng Visayas, ganyan din sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Sasamahan pa yan ng light to moderate rains and thunderstorms, kaya ka-weather, Huwag din kalimutan ng payong at mag-ingat sa dumaragas ang baha, lalo na yung malapit po sa ilog. At yan muna napapanong balita ngayong Lunes. Ako po si Benny Solistareha. Mag-ingat po mga ka-weather.
0: Paglago ng ekonomiya ng bansa, posibleng bumagal ayon sa World Bank. At exclusive lang dating MPBL player at ngayon nasa PBA na, nagsalita kaugnay sa umano'y game fixing. Susunod yan sa Agenda.

0: traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA West Avenue. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Bumper to bumper naman sa northbound lane. Good news sa mga barangay health worker. Pasado na kasi sa Senado ang panukalang batas na magtitibay sa kanilang mga benepisyo at pangmatagalang proteksyon. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Joan?
1: Pinky, naprubahan na ng Senado sa third at final reading ang Senate Bill 1905 o ang Magna Carta of Barangay Health Workers. Yan ay sa unanimous na botong 20 affirmative votes. Layon-anya na naturang panukalang batas na pagtibayin pa ang karapatan, katatagan ano, at ang profesional na pag-unlad ng mga barangay health workers sa bansa. Sa ilalim din na nasabing panukala, ganap na mabibigyan ng standardized training, certification, benefits at proteksyon ng mga barangay health worker ilang pagkilala sa sakripisyo ng mga anyay frontliners sa komunidad. Makakatanggap din sila ng minimum monthly benefit na 3,000 pesos at iba pang mga incentive at suporta, kabilang na ang transportation at hazard allowance at isang taunang cash gift. Para kay Senator J.V. Ejercito na principal author ng Senate Bill 1905, panahon na para mas protektahan pa ang mga barangay health workers sa bansa.
2: Sa bawat barangay, sila ang unang nilalapitan kapag may nagkakasakit. Sila ang nag-iikot sa ating mga komunidad. Umaaraw man, umulan, bumagyo. Sila po ay nag-iikot sa ating mga barangay. Minsan nahahabol pa ng mga aso at nakakagat. Ngunit sila ay nagtsatsaga.
1: Kinilala rin ni Ejercito ang ambag ng barangay health workers bilang first line of defense sa mga komunidad, lalo na noong COVID-19 pandemic. At dagdag pa ng senador, barangay health workers have given so much yet received so little. Dahilan para ipasa na ang naturang panukala. Kabilang din sa mga nagpahayag ng kanilang pagsuporta sa Senate Bill 1905 si Senator Raffy Tulfo, na nagsabing hindi lamang nito sinusuportahan ng barangay health workers, kundi mas pinapalawak din ang medical na access ng bawat barangay sa bansa.
3: For several years, my office have received complaints that job security remains a problem among barangay health workers, especially because of local politics and changes in leadership. Health workers deserve stability, dignity, and protection. Hindi pwedeng nakadepende kay barangay chairman o sa political loyalty ang trabaho ng isang health worker.
1: Para naman kay Senator Risa Ontiveros na sponsor at isa sa mga may akda ng Senate Bill 1905, hindi niya porke volunteer ang mga barangay health worker ay hindi nasusuklian ang kanilang sipag at sakripisyo para tutukan ang kalusugan ng mga kababayan.
4: Alam din natin na hindi pare-pareho ang kakayahang pinansyal ng mga LGU. Kaya mahalaga ang BHW Deployment Subsidy para sa mga munisipalidad na kapos sa kita. Hindi pwedeng magpasa tayo ng mga benepiso para sa mga BHW, pero iiwan naman natin sa mga mahihirap na LGU ang buong problema kung saan kukunin ang pondo.
1: Umaasa din anya si Ontiveros na agad ding tugunan ng Kamara ang counterpart bill nito. Bukod naman sa usapin ng healthcare, isa rin sa mga isyu na nais tutukan ng Senado ngayon ay ang usapin ng taas sahod, kung saan nagkomento si Senator Joel Villanueva na chairperson ng Senate Committee on Labor sa inilabas na temporary restraining order na nagsuspinde sa dapat ay 85 pesos na wage hike sa Metro Manila.
5: Nalulungkot din tayo dahil alam natin na kailangan ito ng ating mga manggagawa, and a little confused because dun sa Article 126 ng Labor Code natin, hindi ito dapat nagkakaroon ng temporary restraining order, no? I am more than willing to be corrected kung mali ako dyan, but yun yung pagkakaintindi ko.
1: Nirerespeto naman anya ng senador ang desisyon ng korte pero pinapanawagan pa rin anya nito ang agarang pagresolba sa TRO. Kanina rin sa Senate Plenary ay nagpahayag din si Senator Robin Padilla tungkol dito sa pagsuspend nga sa 85 peso na wage hike sana, kung saan sinabi niya na nagtungo sila ni nakamanggagawa Portulus Representative Eli San Fernando at Tacbayan Portulus Representative Percy Sendanya sa Pasig RTC para dalhin anya ang saloobin at panawagan ng mga manggagawa. At ito ay isang bagay na inilapit din nila sa Senate Plenary kanina. Bukod dito sa mga usapin ng healthcare at wage hike, Pinky, ay napag-usapan din sa plenaryo ang ilan pang mga panukalang batas, kabilang na itong Senate Bill 2272 o ang panukalang amyendahan ang masustansyang pagkain para sa Pilipino Act. At yan ang muna pinakahuling balita mula sa Senado. Balik sa iyo, Pinky.
0: Maraming salamat, Joan Manalo, nag-uulat ng live mula sa Senado.
6: Tila tali ang mga kamay ni Pangulong Bongbong Marcos sa isyu ng dagdag sahod. Ayon sa Malacanang, bagamat pabor si PBBM sa tamang pasweldo sa mga manggagawa, nasa kamay pa rin daw ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang pagtugon sa isyu, habang wala pa ang legislative wage increase. Pero handa raw ang Solicitor General at Palacio na ilaban ang taas sweldo.
0: Dininggin ng LTFRB ang petisyon sa fare hike dahil sa mahal na krudo. Pero anumang delay nito, hahantong daw sa ikakasang transport strike sa mga susunod na linggo. Yan ang agenda report ni Mike Arazon.
7: Nagbanta ng tigil pasada ang mga transport group kung hindi mapagbibigyan ang hiling nilang dagdag pasahe.
8: Hirap na ang pampublikong transportasyon. Kaya po ngayon pa lamang kung papaabutin pa natin ng isang buwan ang hinihiling na fare increase, ngayon pa lamang nagdideklara na kami ng transport strike sa mga susunod na linggo mula sa Lunes kung hindi ipatutupad ngayon ang taas pasahe.
7: Sinagot naman ni LTFRB Chairman Bigor Mendoza ang banta na ito.
9: Karapat naman nila magsalita, maglabas ng hinaing sa ating gobyerno. Alam naman natin lahat dahil sa presyo ng krudo, nararapat lang ni-adjust yung kanilang pamasahe. But as to how much, no? We have no data right now to support yung kakayanan ng ating mga mananakay.
7: Ngayong araw ang hearing para sa fare hike.
9: Kakaiba, hindi kayo ng dati, isang petisyon, isa lang ang hiningi.
7: Ayon pa kay Mendoza, nagrekomenda sila ng 20 pesos na fuel subsidy na for approval pa ng palasyo, habang pinag-aaralan pa nila kung magkano ba ang nararapat na dagdag pasahe.
10: Yung ipinail natin ay hindi naman para gumanda ang buhay ng mga driver at mga operator, kundi para maibsan at tuloy-tuloy na makapagserbisyo sa ating mga mamamayan.
11: Mula man sa iba't ibang grupo, pare-parehas naman ang panawagan. Dagdag pasahe para sa nakabubuhay na pita mula sa maghapong pasada. Para sa agenda, Mike Garasona, Billionaire News Channel.
12: Matapos ang dalawang linggo ng malalaking price hike, may bahagyang tapya sa presyo ng petrolyo. Simula bukas, bababa ang presyo ng diesel ng 60 centavos kada litro, gasolina ng 73 centavos at kerosene ng mahigit 2 piso. Ayon sa DOE, nananatiling pabago-bago ang galaw ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado dahil sa sitwasyon sa Middle East.
6: Patuloy ang investigasyon sa umano'y game fixing sa Maharlika Pilipinas Basketball League. Nagsalita naman tungkol sa isyu ang dalawang dating MPBL players na ngayon nasa PBA na. Yan ang exclusive agenda report ni Zeus Valdez.
13: Sino nga bang nakinabang? Yan pa rin ang pinakamalaking tanong habang patuloy ang investigasyon sa umano'y game manipulation sa laro ng Bacolod, Mascara at Bulacan, Cuyas. Sa ngayon, wala pa rin konklusyon ng MPBL at Games and Amusements Board kung may illegal na naganap at kung sino ang dapat managot. Pero sa kauna-una ang pagkakataon, nagsalita ng ilang dating MPBL player na ngayon ay naglalaro na sa PBA. Isa na rito si Rain or Shine star Adrian Nocum. Ibinunyag ni Nocum na noong naglalaro pa siya para sa San Juan Knights, may pagkakataong binalaan sila ng kanilang coach tungkol sa isang koponan.
14: Nung nandun na ako, may nakalaban kami. Sinasabi ng coach namin na gabi yung alaban namin. Siyempre kami, Alam din naman namin yun. So, yun lang. Hindi naman natin may iwasan yun. So, sana mawala rin ganun.
13: Hindi pinangalanan ni Nokum ang nasabing koponan at hindi rin siya nagturo ng sino mang individual na sangkot sa game fixing. Pero ayon sa kanya, masakit makitang nadudungisa ng isang larong nagbigay sa kanya ng pagkakataong makarating sa PBA.
14: Ang nakita ko nga is napanood ko sa post na siyempre nasaktan din ako kasi ako, ito yung basketball, ito yung buhay sa akin. So kailangan, suklihan mo din siya, alam mo yun. Hindi mo naman kailangan namasok doon kasi hindi tayo mo naman yung pera eh. Ano bang gagawin mo din sa sobrang buha? So yun lang, sa akin siyempre kailangan mahalin mo lang talaga yung ginagawa mo.
13: Nagpahayag din ng suporta sa malinis na paglalaro ang kanyang teammate na si Jonard Clarito. Ayon kay Clarito, dapat maging babala ang nangyaring kontrobersya sa mga manlalarong nangangarap makarating sa professional league.
15: Sana wag naman nila sirain yung basketball, and then yung basketball career nila, wag nila sirain. Kasi in the future, di natin alam, baka isa sa kanila nandito sa PBA.
13: Ibinahagi rin ni Clarito na noong nasa San Juan Knights pa siya, mahigpit ang babala ng team patron na si Senator Jingoy Estrada laban sa anumang uri ng game manipulation.
15: Sa amin sa San Juan Knights, wala eh. Kasi sabi nga ni Senator Jingoy sa amin, pag once na may malaman niya na gaganon, tanggal or hindi ka na makakalaro ng basketball.
13: Habang patuloy ang investigasyon, mas lalong umiinit ang kontrobersya matapos ang paratang ng isang umano'y 16 million betting payout at ang paglantad na may mga manlalaro rin umanong ilang buwan nang hindi sumasahod. Parehong ibinahagi ni Abante Bilyonario Group columnist Homer Saison batay sa impormasyong ibinigay ng isang hindi pinangalanang impormante. Para sa Agenda, Zeus Valdez, Bilyonario News Channel.
0: Plano nang ipagbawal ng PNP ang mga bayolenteng pelikula at video sa social media. Isa na naman kasing school violence ang naitala sa Las Piñas kung saan patay ang isang estudyante dahil sa away sa sukli. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani.
16: Dahil lang sa 10 pisong sukli, patay ang 13 anyos na estudyante matapos umanong saksakin ng kapwa mag-aaral sa Las Piñas City. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, nagsimula ang insidente nang utusan ng sospek ang biktima na bumili ng tubig sa kantin. Pagbalik ng biktima, hinanap ng sospek ang sukli, pero naiwan pala ito sa kantin. Dito na umano nagsimula ang kanilang pagtatalo na humantong sa pananaksak.
17: Based po dun sa ating nakalap na info, nabili lamang po ng ating CICL, yung ginamit niya sa pananaksak online.
16: Nasa bahay pag-asa na ang suspect at sumasa ilalim sa inquest proceedings para sa kasong murder. Dahil sa insidente, mas paiigtingin na raw ng PNP ang seguridad sa mga paaralan at koordinasyon sa DepEd.
18: We have our coordination, we have our plan. And hopefully, we are hopeful that maayos natin or makakatulong tayo at gaganda yung situation, especially with the minors and children.
16: Balak na ring irekomenda ng PNP ang pagban ng mga violenteng pelikula at video sa social media.
18: For example, some are heavily affected by social media with certain violence and sexual violence, etc. Nakukuha natin yun eh. No? Anong environment sa family, sa community, social media.
16: Nagpaabot din ng pakikiramay ang PNP sa pamilya ng biktima. Para sa Agenda, Lade Cabagani, Bilyonario News Channel.
12: Pitong guro ang nasagip mula sa tumaob na bangka sa Zamboanga City. Papunta raw ang mga ito sa isang outreach program nang nangyari ang insidente. Narito ang agenda report ni RJ Rosalado.
19: Sa video na ito nakuha ni Mary Jessamine Bolisco, makikita ang isang grupo ng public school teachers na palutang-lutang sa karagatan malapit sa Sakol Island, Zamboanga City. Kumapit sa mga styrofoam ang ilang guro, habang ang ilan ay humawak na lang sa tumaob na bangka para hindi malunod. Sa kabutiang palad, nakita sila ng isang grupo ng mga Air Force Reservists na papunta rin sa Barangay Pasilmanta para magsagawa ng community outreach program. Agad silang binigyan ng life vest at pinakalma. Maya-maya pa ay isa-isa na silang pinalangoy papalapit sa motorized bangka ng mga Air Force Reservists. Maayos namang nailigtas ang pitong guro kasama na ang operator ng tumaob na bangka. Ayon kay Narisa Gadayan, isa sa mga Air Force Reservists, tumaob ang sinasakyang bangka ng mga guro dahil sa overloaded ito ng mga pasahero. Wala rin suot ng mga life vest ang mga ito.
20: Tinanong ko man sila kanina, sanay daw sila ganun, sir, kaya lang, tumaob yung bangka, parang na-overload ba sir, kasi, yun o, may bangka daw doon na papunta din ng Sakol Island, tapos nasira. So, lumipat yung dalawang pasahero sa bangka nila.
19: Ayon naman kay Nuran Mujaal, barangay kagawad ng Pasilmanta, nasira umano ang makina ng bangka at bigla umanong lumaki ang mga alon sa dagat.
21: Yung papunta sila dito is parang medyo na nag-iba po yung weather yata according sa mga teacher natin. So medyo lumaki konti nung yung alon, tapos siguro na ano po yung bangka nila sir. At saka naglaano yata yung isang baan ng isang makina. Parang sabihin na natin na nagloko yung isang makina. So nung sabihin natin na tumakbo yung bangka, tapos yung isang makina is nagloko, parang na out balance siya sir. Out balance yung bangka, kaya siguro na tumagilid yung bangka tapos pinasok ng ano, nakapasok ng tubig yes po.
19: Nilinaw naman ng mga opisyal ng barangay Pasilmanta na may nilaan silang isang motorized bangka para sa mga guro, pero pinilo mano nilang mauna at sumakay sa mas maliit na bangka. Papunta ang mga Air Force Reservists sa barangay Pasilmanta para magsagawa ng isang community outreach program sa isang paaralan kung saan naka-assign naman ang mga nailigtas na guro. Sa kabila ng trauma, natuloy ang aktibidad sa eskwelahan at nabigyan ng libreng school supplies at tsinelas ang mga bata, medical check-up at mga gamot at libreng gupit. Para sa Agenda, RJ Rosalado, Bilyonaryo News Channel, Zamboanga City.
6: Kahit wala pa raw sa exciting part ng kanilang presentation, klaro na sa prosekusyon na nambudol umano si VP Sara sa kanyang confidence.

0: magaganda pang parte ng aming presentation.
1: Panimula pa lang ng talakayan sa confidential funds, pero klaro na raw sa prosekusyon na nambudol si VP Sara.
2: Klaro, nung binigay po sa kanya itong pera na to, pinagkatiwalaan ng taong bayan, hindi po niya ginamit ng husto at maayos ayon sa joint circular. Kasi mas kami nabudol eh, taang-taong bayan ang buong nabudol eh. Pinagkatiwala sa kanya itong confidential funds.
1: Sangkatutak rin ang mga discrepancies na nakita sa mga dokumentong isinumite ng Office of the Vice President na nagkakahalaga ng 125 million pesos na naubos lang sa loob ng 11 days. Pero hindi tugma sa mga resibo.
0: Kung titignan ninyo, yung supposedly na inaudit ay para po sa confidential fund na nirelease sa Office of the Vice President noong December 2022. Pero yung ginamit po nila ng mga acknowledgement receipt bilang justification dito sa pondong to na kanilang dinisburse o ginamit, kung mapapansin ninyo, ay mayroong December 2023. Yung quarter na December 2023, wala ng confidential fund ang OBP.
1: Napag-alaman rin sa paglilitis ngayong araw na ang pondo ay hindi naman nagamit sa kung saan dapat ginagamit ang confidential funds. Kulang-kulang rin daw ang mga sales invoice.
3: Ang tanong na kailangang sagutin dyan, no, is probable ba na ubusin itong 125 million sa loob lamang ng 11 days? Considering meron pang nakapasok dyan sa 11 days na yan na non-working holidays. So, kasi 20 yan, no? Hanggang 31. So, syempre, meron Christmas break, etc. No? New Year. So, yun ang tanong dun eh.
1: Kataka-taka rin ang mga pangalang Mary Grace Piatos, Miko Harina, Pati Ting, Andy Lim, Alejandro Pikit at iba pa. Na ayon sa prosekusyon, dapat nakadeklara sa Commission on Audit ang tunay na pagkatao ng mga nasa likod ng mga pangalan. Subalit kahit mabusisi ang talakayan sa impeachment court, tila malamig ang ulo ni Attorney Lorna Capunan dahil nagawa pa niyang humirit ng mga biro na sinaway na ng depensa.
4: Your Honor, please, may we ask for a 3-minute recess for this?
5: For what purpose, counsel?
4: So you can go over the folders and so I can sit down.
5: Trial is suspended for how many minutes, counsel?
4: 3 minutes
5: then.
4: Odi or Andy C. Lim for 50,000 pesos. Andy Lim. Kanya ko pala hindi mabasa, Andy Lim. Kung merong Andy Lim, siguro dahil
6: objection, Pikit. Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, you know, the contents of the documents more than what is shown.
4: Your
6: in
4: Honor,
6: the document
4: I'm just
6: itself.
4: Reading. It says here, and counsel
6: no, your Honor,
4: can it says Andy Lim.
6: I think you
4: it's
6: know
4: the way
6: my
4: it
6: point,
4: sounds,
6: Your Honor.
4: It's like Patiting. That's the way it's spelled. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Pikit. I was gonna say, kanya siguro madali. May Pikit ang mata. Pikit.
6: Exactly, Your Honor. Our point, Your Honor.
5: Counsel for the panel of prosecutors. I think you know what the counsel for the respondent is talking about.
4: Yes.
1: Willard, aaralin rin raw ng prosekusyon kung sapat ba yung oras na ibibigay sa trial dahil nga medyo nagiging bitin nito dahil kailangang matapos ang impeachment trial bago magsimula ang sesyon ng Senado. Kung sakali raw, Willard, ay posible raw nilang mahiling na ibalik sa hapon ang paglilitis kay VP Sara. Willard.
7: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Nag-ulat ng live mula sa Senado.

0: My ever best meal, the one we prepare together.
1: Everest Refrigerators, ever best from Everest.
0: My ever best partner in the world is you, babe.
1: Everest Washing Machine, ever best from Everest. Everest Appliances, health, wellness, energy saving.
2: Vaccines are important and effective tool to protect our health. Staying up to date with vaccines protects our personal well-being and the entire community as well. National Immunization Awareness Month.
3: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
4: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
3: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
5: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
3: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
6: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
3: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
5: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
7: Traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang hiling ng Office of the Ombudsman na tanggalin si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan bilang kapwa akusado ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong graft. Hindi naman umano basehan ang desisyong ito sa mga testimonyang kanyang ibibigay kaugnay sa flood control scandal. Narito ang agenda report ni John Riz Calata.
8: Dahil sa kakulangan ng merito, ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang motion for leave to file amended information na inihain ng Office of the Ombudsman para tanggalin si dating Public Works Secretary Manuel Bunuan sa kasong graft. Matatanda ang nagmosyon ng Ombudsman na alisin si Bunuan bilang kapwa akusado ni Senador Jinggoy Estrada para gawin itong state witness sa investigasyon sa maanumalyang flood control scandal. Batay sa 12 pahinang resolusyon ng Korte, malinaw sa mga nakaraang desisyon ng Supreme Court na sa oras na naari na ang isang akusado ay entitled na ito na magbase sa impormasyong nakasaad kung saan ito nagpasok ng plea. Base sa impormasyong pinasukan ng not guilty plea ni Estrada, inaakusahan silang dalawa na nagsabwatan para makatanggap ng commitments, kickback o commissions mula sa pondong inilaan para sa infrastructure at flood control projects. Kinatigan ng anti-graft court ang iginigingit ng depensa ni Estrada na ang pag-amienda sa kaso ay substantial nature o malaki ang pagbabagong maidudulot sa kaso dahil aalisin nito ang aligasyong nagsabwatan ng senador at dating kalihim at tanging si Estrada na lang ang magiging defendant. Maaapektuhan din anila nito ang depensa ni Estrada. Gayunman, nilinaw ng korte na maaari pa rin hilingin ng prosekusyon na maging state witness si Bunuan sa oras na masunod nito ang kinakailangang rules. Kabilang narito ang pagpapresenta ng ebidensya ng prosekusyon at papatunayang hindi ito most guilty sa umano'y krimen. Samantala, ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 2nd Division ang arraignment ni Uswag Ilonggo Representative Jojo Ang ngayong araw dahil sa mga nakabinbinyang mga motion sa korte, kabilang ang motion to quash information at motion to consolidate. Itinakda ang pagbasa ng sakdal sa kongresista sa September 8. Hiniling ng kampo ni Ang nagawing one count na lang ang 14 counts na graft case ng kongresista dahil iisa lang umano ang intent ng mga kaso. Tinawag pa ng legal counsel ni Ang na si Attorney Luis Vera Cruz Jr. ang pagsasampa ng kaso laban sa kanyang kliyente na Classic Palusot dahil wala naman umanong damage na nagawa sa gobyerno ang kongresista dahil natapos naman anya lahat ang mga proyektong inaward sa kumpanyang may kaugnayan kay Ang. Para sa Agenda, John Riz Galata, Bilyonaryo News Channel.
9: Naghain ng not guilty plea ang Sandigan Bayan 1st Division para kay Senador Dante Marcoleta matapos tumangging magpasok ng plea ang senador dahil sa nakabimbing petisyon sa Korte Suprema. Kaugnay ito sa paglabag umano ng senador sa Presidential Decree 46 kung saan ipinagbabawal ang pagtanggap ng mga opisyal ng gobyerno ng regalo. Una nang inamin ng senador na tumanggap siya ng 75 million peso campaign funds nang tumakbo siya noong 2025.
10: For all the cases that are pending before the Sandigan Bayan, basically we are challenging the resolution of the Sandigan Bayan.
11: Resolution of what?
10: Of the ombudsman.
9: Nagpasok din ng not guilty plea ang kapwa-akusado ni Marcoleta na si Aristotel Viray. Itinakda ang preliminary conference sa kanilang kaso sa August 11 hanggang 12, habang sa September 7 naman ang pre-trial. Sinagot ng Malacanang ang issue ng flood control scandal at paggarantiya ng kalayaan kay dating Senador Bong Revilla. Nagkomento rin ito sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
12: Lihito mo na ba para sa Malacanang ang Maleta Boys ngayong kinekwestiyon ng kampo ni Presidential Cousin and former House Speaker Martin Romualdez ang paggamit ng Office of the Ombudsman sa mga pahayag ng umano'y 18 former bodyguards ng puganteng si Zaldico?
13: On our part, nandun pa rin po tayo na walang pinagbabasihan ang mga kwento ng Maleta Boys. Kung ano po ang nakita ng Office of the Ombudsman patungkol sa kaso ni dating Speaker Romualdez, hindi po natin yan panghihimasukan.
12: Noong Hunyo lang, matapos tawaging basurero ang Maleta Boys, mismong Malacanang ang nagsabing ang testimonies ng 18 lalaki ay butas-butas, walang pinanggalingan at walang basehan. Para sa kampo ni Romualdez, dahil Malacanang at Justice Department na ang nag-discredit sa Maleta Boys, bakit daw gagamitin ng ombudsman ang mga testimonyang kasalukuyang humaharap sa perjury charges? Samantala, hindi naman daw politika ang dahilan kung bakit may temporary bail si former Senator and Marcos ally Bong Revilla para sa kanyang malversation charges.
13: Kung yan lang din po ang iisipin ng mga kababayan natin na bakit siya pa ang unang na nabigyan ng temporary liberty, kung yan talaga ay may katotohanan at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso?
12: Para sa grupong Spark o Samahan ng Progresibong Kabataan, kapalpakan ng anti-corruption drive ng pamahalaan ang hayaan si Revilla na makalaya ng pansamantala. At dahil may separation of powers ang gobyerno, labas daw ang Pangulo rito. Pagdating naman sa iniulat na honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto na umano'y Finance by Leviste, karimari-marim daw ang gawaing ito na nagpapakita ng pagiging power hungry at makasariling opisyal ayon sa Malacanang.
13: Ayaw natin yung naranasan natin nung nakaraang administrasyon. Pero pilit pa rin nilang ginagawa sa ngayon. Hindi ito unang beses. Madami na tayong nakita, marami na tayong naobserbahan na yung ibang mga inilalatag nilang mga di umanong testigo ay gawa-gawa lamang.
12: Hindi daw dapat karahasan at rampant na pagsisinungaling ang kalakihan ng kabataang Pilipino ayon sa palasyo. Kaya kung mayroon man daw nagpapagulo sa bansa, hindi ang presidente iyon. Dahil nasa hani ng mga Duterte ang itinuturo ng investigating bodies. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonaryo News Channel.
7: Nakamit man ang upper middle income country status, nagbabala ang World Bank na posibleng gumagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Remus Macasero.
14: Tinalakay kanina sa Makati ang inilabas na Philippines Economic Update ng World Bank. Ito ang kauna-unahang report ng organisasyon mula ng makamit ng Pilipinas, ang inaasam nitong Upper Middle Income Country o UMIC status, na bunga umano ng dalawang dekadang tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, sinuri sa nasabing presentasyon ang mga matitinding risk sa ekonomiya ng bansa. Ayon sa World Bank, inaasahang babagal sa 3.7% ang growth ng Pilipinas ngayong 2026. Bunsod ito ng policy uncertainty na nakakaapekto sa investors at ang pagtaas ng presyo ng enerhiya sa global market na nagpapasipa sa domestic inflation sa average na 4.8%. Kaya naman, inilatag ng World Bank ang tatlong bolder reforms na kinakailangan upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya at maprotektahan ang nasa 30% ng mga pinakamahihirap na Pilipino na pinakaapektado ng inflation. Kabilang dito ang pagpapalawak ng 4-piece cash transfer program para hindi mabaon sa kahirapan ang nasa 2 milyong Pilipino, pagkontrol sa inflation at ang pagbabalik ng confidence ng mga investor sa bansa sa pag-aayos ng sistema ng gobyerno at ang pagpapababa ng cost ng pagnenegosyo.
15: This progress has been tested by the global pandemic, by extreme weather, and by global uncertainty. Yet the economy has proven its resilience. The Philippines has found this milestone. But a milestone, by its nature, marks a point on the road. It's not a finish line. That's why we are here today.
14: Tinalakay rin kung paano tataas muli ang growth rate sa 5.2% pagdating ng 2027 sa tulong ng mga tamang polisiya. Kabilang sa mga dumalo, sina Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, DBM Secretary Kim Robert De Leon, at nagbigay naman ng mensahe si DOF Secretary Frederick Go. Ayon naman kay DepDev USEC Rosemarie E. De Leon, nung tinanong tungkol sa Pax Silica kung paano ito makaka-apekto sa ekonomiya ng bansa.
16: What usually happens is after graduation, they take their masters, we send them for scholarships abroad, and then they don't come back because there's not much opportunities here. So it's a way really of making sure that the talent is retained here. And of course, what we're interested in is to be able to diffuse that development even outside of the Pax Silica.
14: Matapos ang presentasyon at dialogo, humarap naman ang World Bank officials at economists sa mga kinatawan ng media para sa isang Q&A session kaninang tanghali. Kabilang sa mga binigyang diin dito ay ang kahalagaan ng pagpapadali sa proseso ng pagbabayad ng buwis sa bansa. Ayon sa mga ekonomista, sa pamamagitan nito ay mas lalaki ang revenue collection ng gobyerno habang ginagawang mas competitive at innovative ang Pilipinas sa global market. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
17: Pumalag ang Meralco Bolt sa pahayag ni Rain or Shine coach Yeng Giao laban kay Meralco forward Cliff Hodge. Tinawag kasi ni Giao si Hodge na dirtiest player in the PBA sa isang post-game interview. Sa laban kasi ng Rain or Shine at Meralco, nasaktan umano si Elasto Painters player Adrian Nocum sa third quarter dahil sa isang collision. Depensa ng koponan, matagal nang kinikilala si Hodge bilang Defensive Player of the Year kaya hindi dapat itong gamitin laban sa kanya. Incidental daw ang nangyari at hindi dapat bansagan bilang dirty play. Ang mga malisyong pahayag din daw ni Giao, walang puwang sa PBA. Big winner ang Ayala Land sa 2026 Human Capital Awards Southeast Asia na ginanap sa Singapore. Narito ang full report.
18: The future doesn't wait. It moves fast.
19: Kapag Ayala Land, madalas mga proyekto at mga development ang naiisip ng marami. Pero this time, kinilala naman ang kumpanya dahil sa pag-aalaga at pagpapaunlad nito sa mga empleyado. Sa 2026 Human Capital Awards Southeast Asia sa Singapore, ang Ayala Land ang nakatanggap ng pinakamaraming parangal sa buong ASEAN region. Natanggap nito ang gold para sa kanilang reward and recognition strategy. Kasama rito ang mas maayos na sahod at benepisyo, performance incentives at mga digital systems sa tumutulong sa pagkilala at pagpapahalaga sa mga empleyado. Samantala, tatlong silver awards naman ang napunta sa kumpanya. Kabilang dito ang para sa paggamit ng Hive, isang digital HR platform, ang learning at upskilling programs tulad ng Atom at AI training, at ang mga programang nagpapalakas ng tiwala, pagtutulungan at mataas sa performance sa loob ng organisasyon. Ayon sa Ayala Land, mahalaga ang pag-invest sa mga empleyado dahil sila ang susi sa paglago ng negosyo.
20: Layunin din ang kumpanya na makabuo ng isang workforce na handa sa mga hamon na hinaharap.
17: Arista! Chinese national konektado umano sa kumpanyang may mga kontrata sa gobyerno. At cast ng The Odyssey nag-promote sa South Korea. Susunod yan sa agenda.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isipin niyo orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.34. Ang oras, buylog na iradulong sa inyo sa Kalwansang Syndrome Advance. Alagang di magkukulang.
4: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa Kalwansang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kaginadulong man sa inyo sa Kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa Kalwansang Mighty C, the alkaline-based vitamin C, extend food supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. Programa nga magahatag sang pinakaulihing mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulo. K5 Night Watch.
3: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga-paramati. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sinangaton syurad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos Lapas Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. At sa aton tanan nga mga taga-paramati sa 42 ka mga Banwa. At isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, sinangaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch.
2: K5 Night Watch. June Alojado Kapulo. K5 Night Watch.
3: Pakirandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Luwat kita ang magatrakay na sang pila ka malagko nga mga issues, mga top stories of the day. Sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Kirandan, maging kaupon mo natin karoon ang mabarita na kag-information halin sa aton ng mga ka-K5 Patrol Reporters ay kantaran sa ilan na tipon ng mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung aton karoon sa patrol, ka-K5 Kim Caloyo, samtang maging kaupon mo natin karoon iban pa ng mga follow-up kag mga on-the-spot reports, magikan sa iban pa natin ng mga ka-K5 Reporters with ka-K5 Aaron Lloyd Refugio and ka-K5 AJ Cordova. Ang inkaupon naton karon iban pa nga mga balita man ka-information halin sa aton yung mga ka-K5 beat reporters. nagikan sa City Hall po naton si K5 Jenny Kauyunan samtang sa to siringa mga pulis kag military nga balita karon nga natipon man ni K5 Karen Badilla sa kinandan mga K5 pila man karon ka mga follow up report kay iban pa nga mga dalagko nga balita national kag mga balita international mga breaking news sa to siringa mga scenario sa national. Aun nato na karon nato siringa news center with K5 Sunny Punay. Kinahanglan po nato diri sa technical side K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo K5 June Alohado Kapulo. Na welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangaragad mga K5. Today is a Monday, August 3, 2026. Kapit sa 3 na kita subong irisyon diri sa ato siringa pagpangaragad. Mga K5, umpisada na sang ikaduhang simana sang bulan sang Agosto ang iyang unang simana sa Baddo isa palangkad daw. So this week mga K5 mag-umpisa na ang unang simana sang bulan sang Agosto mga K5 bulan sang tig dramang tiga kriwi. Oh, kamusta na kamuda? Prober sa ato siling pagtalaka isang kagpagplastar na sa ato siling mga issues. Kag mga dragko nga mabalita nga aton pagtalakayon para sa subong gabi. Diri sa ato siling pagpangalagad mga K5. Diri kita anay sa ato siling mga pilanaka mga pang-acknowledge anay sa aton nga mga followers. Iya man tang init ka acknowledge na sa tarantana naton nga mga followers nga nagapag-upod na mga K5 sa aton sininga pagwaragwag sa mga naga-tune in na sa 88.7 K5 News FM Iloilo sa FM band kamo pamati ha kaglantaw ay sos Maria Ihunis tigra po ni Santissima hindi na ko AM bodamo pagapangitan niya sa AM ka nga balita sa AM ka sila yung estasyon niya no nga AM man. Siling ko, FM ban ako, balukamote ang akong subunga kalidad, hindi na siling nga pang komentarista lang, pang disjockey pa. De Blackie 500, hindi na niya pang komentarista lang, hindi na ni kay pang komentarista na, pang disjockey pa. Aragay, ragay, ragay, ragay! Kamu na rason, mga K5, nga sa kwan kita, no, sa... sa kwan kita mga K5 sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa lilisuan sa inyo nga mga radyo da sa mga nagalantaw naman sa Facebook page mga K5 para kita sa K5 News FM Iloilo 88.7 kwan nyo na ipangitaan nyo na i-search nyo na sa inyo sila nga mga Facebook kapag tapos i-follow kag i-share. Kag pagkatapos, sa mga followers naman naton nga sa June Kapulot News Live, pwede magkamuka follow kagka-share sa June Kapulot News Live kay naka-cross post ini ato sini nga programa sa June Kapulot News Live. Okay? O sige. Adre ni kita. Sa ato sini nga mga kauturan sa mga taxi driver, tricycle driver, tricycle driver, tanan-tanan nga mga driver nga naga-monitor na diri sa aton nga pagpangalagad, mayong gabigid sa inyo tanan-tanan. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad. Ha? Diri ka kita karon mga K5 sa aton nga mga pila ka mga dalagko na nga mabalita kag information nga pagatalakayon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Una kita sa mga balita lokal. O, balita lokal tanay. Sa aton karon nga mga balita lokal, Land Transportation Franchising Regulatory Board o kon LTFRB Regional Office 6 hulaton ang pathag sang operator sang jeep nga nag-viral bangod sang overloading nga gapamulak mga K5. Padayaw magkosini sa mga tao manikong kay isa niho. Galit ko sa bagay mas nami man gani K5 Andre nga nakwan nga na videohan inimong kay daw kwan gidman no daw kadelikado gidman K5 Andre. Kung mag-ulan-ulan, abi karon man na sila natanan man din sila makaradto. Ang mati naton nga informasyon nga ini nga salakyan mga K5 daw pagadto ni sa Lambunaw. Last trip guro ni. Last trip guro ni nga salakyan kay man gabi na gid man no. ti alang-alang mo ni Krona. Alang-alang sila hambalon sang driver nga hindi na kamo magsakay. Kay last trip ka ni, para uli mo ni sila balayo. Pwede ba, K500? Hindi na maluoy ka naman lang kung tani ini sa aton nga mga kwan, sa ato sini nga mga pasahiro. Kay nagakabit na gidman ini sila ya, kay gusto nila nga makaupod mo makapauli man. Ugaling kay ang mga drivers, mga ka-K5. Kay ang mga driver ang ma... Ang mga driver ni hindi man tani ni sila gusto, siguro nga mo ni kadamo, iya pasahiro, eh, mako mo na ka delikado na mong. Mako mo na lang tawa niyo blao, ha? Makita mo sa nga ginahambal mo nga natin gapamulak siya sa tawo. Ah, sa pagkamatuod lang kay Pep Andre, amo manamon sa lakyan to si Leon. Ilabi na gid ang mga nagapagantos bukid gani mong. Ang mga nagabiyahi yung from Iloilo City to Leon. Hindi kaya masyado damo ang kargan lang yan. Huwag may nagapamulak pa rin yun. Pero kung halin dito sa banwa sa Leon, pagkanto taklad sa mga bukid, sa mga lugar, sa mga bukid, na wala binig itong mga pagkanto sa mga bukari, mga pagkanto sa mga kamandag, mga pagkanto to sa bubon, mga ka-K5 sa mga inang pagkanto sa mga buga, ini nga mga lugar, mga ka-K5, Sos Maria ihunis ni Garapo ni Santissima. Hindi lang kay pamulak mong, gapangkuan pa mong, hindi lang kay pamulak ang gasakay. Kundi, nagakuan pa, nagapamukad, kaduga, nagapanalingsing. Amugin man na yung mga kakifay, ang mga salakyan niya, mga pagkanto sa mga uma-umay, amugin man na yan, oh. Balong ka mo, last trip ni. Laban-laban, last trip ni, dumatita, ini nga salakyan daw ang yas ini nga biyahe, pagkanto lang bunaw. Kaya ma, kung mo natawa niyo, blaw, ako kagi ko sinasakay sa amunaw, sa babaw atop ko daw, kifay bandre. Kag nagpan ako nagastuhan ko sina pagsakay ko pilak bisis ko magsakay sa babaw atop magpapuli ko sang una nga inang wai pa si Bubbles bla wala pa si Bubbles kag si Beauty ang sarakyan ko ni bla sumong sang una di pa kubulo magdrive amo man niyo magpuli ko sa uma ara mo ko sa babaw atop man daw ah kagi nga napuling ko kay Pep Andre napilitan ko nga magkanto sa kwani sa inang I and Retina Clinic. Aga sa mga ophthalmologist. Kama palantaw ka mata ko, inapuling ko. Gali kaya nagtupa sa akon nga mata mga ka-K5. Inang plastic na bla nga kwano nga inang gamay-gamay nga plastic nga nga daw kwano lang daw daw yabok siya pro plastic. Tumulos mata ko, ti, bisan anon mo ka kuha, hindi gin makwa. Mga ka-K5, tiya muna. So, kadelikado gin man. Lantawan nyo ka nung sitwasyon. O, hindi ba? Masyado kadelikado. Gamay nga undag, may mahulog, inadira. Kaya man, tiyo, lantawa, gapungko, kalas babaw, why ka sa may ginakaptan. May mga nagakalabit pa. Hindi lang kay ang nagakabit, mga ka-K5, ara sa may likod, sang salakyan. Pati sa kilid sa sarakyan, may kakabit. Aro, lupartupad si driver seto. No? So, puwerte ka delikado. Amo ni siya mga ka-K5 nga nagalungo, kag nagabilib man, ang mga taga-iban nga pungsod sa aton, K5 Andre. Ang mga Amerikanos, ne, o mga Hapon, galungo ni mong siya, wow! Filipino is very, ano? Very resourceful. Isa ka sa lakyan, puno-puno sang kwan, puno-puno sang pasahiro. Sang una gani kagi pa may gasakay kami sa may Tapaludo. Draw Tapaludo na ulo kay Pep Andreo. Ginakwan lang namon. Ginahawan-hawanan lang namon ang driver kwan, ang driver area black kay para malantaw ya makita ya. Makita ya ang nagakwan, ang iyang dalan eh. Ang nagyan niya. Basta paludo na ang kaharap pa kami na sa una. Mga ka-K5, amugid man eh ang sitwasyon. Pero, sabi ko na isang una lang ni Subong Gali, ari pa man eh. Sige pa ni Gali asta Subong. Kad mga ka-K5, hindi lang ni gagkatabo sa amuni nga mga lugar na may posibilidad. No? Hindi lang kay Lambunaw, hindi lang kay Leon. Kundi pati mga miyagaw kay San Joaquin kung kaysa sa una mga tubungan na mumani. Bisan din lang, mga ka-K5. So, ang kwan ka doon, ang taga LTFRB nagpadala na karon sa sulato kagin patawag sigurong operator kay gusto nga magpa-tag diri ang operator, hindi kayang driver ha? Ang operator. Mga kakifive tila balaban, mambaling operator nga. Yanti, ano man ako, skalag ko ako na yaman. Kakatulog na ko sinayasa nga muna nga chimpo. Ti, sige lang kay. Laban-laban eh, mambal sa nga. Ti, reprimand ko sila nga ako nga kuha na driver. Oh, kay man, mga kakifive, hamakon mo na mag-amon at kadamo o karga mo. Hali sa ulo, hasta sa buli, hasta sa kilid nga may nagakabit. So, saan hon mo nalang ni man? Mga kakipay matong ang iyang ano ganino ang konduktor. Ang konduktor ato ga kuan pa ga sabit pagadala. Ora ang konduktor na ang ga short na blaw na mo nang konduktor nila. Amo na no, gisiya ga guider niya sige sige sige sige. O baga tapos niya kabit sa likod sa may kilid oh. Na aras sa kilid ng kabit oh na oh na. Sus! Mag-amo ni kadamo, mga kakipay. Ang mga karga mo, kung ikaw nga driver, ne? Kung sa bagay, hindi man siya kapadasig, lagan, kakipay, Andrea. Amo ni kadamo, ang imong karga. Nga daw nagpamulak ang imong salakyan. Mga kakipay, makapadasig ka pa padalagan, bala sini? Hindi eh. Malaban hinahina ni sila. Ada pinakataas guro ni 60 kilometers per oras guro lagan niya sini. Pinakataas na gina. Okay, kung dumasig ni lagan, basi may mapulak, blatos babaw. Ang lain lang, kay hindi lang lalaki ang aras babaw atop. Pati may mga babae, patos babaw atop, kay Pap Andre. Oh, perte, perte. Abilidaran niya mga Pilipino, ah. Pilipino pa. Ilabi na gina mga Ilonggo pa. Oh, kami pa. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Padayaw kami ah! Kami pa! Pero anyway, mga kakifive, hindi pwede. Hindi pwede pag itolerate. Kinahanglanon na ini, mga kakifive, no? Nga sawayon sang aton nga ahinsya sang gobyerno nga nakatuon dire. So amo ni ang taga LTFRB kag ang taga LTO. Mga kakifive, na amo ni kinanglanon nga mag saway sini sa ila. Inang medyo konsiderasyon man ang ginahatag sang driver. Ang iyan isang driver, mga kakifive, konsiderasyon man imong. Kay siyempre, mahingagaw ining mga tao nga ini. Mahingagaw puli sila balay. Ti uma nga daan to. Ti wang nga wala sila sa lakyan. Ano ba sakyan pa nila? Oh, kay ti ang report ni daw lambunaw. Kuno ni nga, kuhan mo, nga daw lambunaw. Pagkanto, kuno lambunaw ni nga sa lakyan. No? Amo ni kadlagko nga mga sa lakyan. Daw lambunaw, yung mga biyahe sini. So, may ginahatag nga konsiderasyon ang driver. Pero, mga kakifive, hindi git pwede kay kadelikado gima mo kulul ba ano lang tawab na ho so, halos why ka na imo sang kaptan ga pamulak hasta sa babaw at top mga kakipay may mga nagasalakay pa si babaw nga mga babae hindi lang kay lalaki may mga babae pa waraw kitao no oh? So ang LTFRB gahulat ko no subong sang

lambunaw ni ini nga sa lakyan anong alan ni sinama to lang lambunaw via Haniway Glenio agi sa Haniway pagkatulang bunaw mga ka K5 so hindi pag itolerate san ako mismo ginalantaw naton nga ti ga considerar man ang driver kay mahingagaw puli ang mga pasahero pero hindi pag itolerate kay san o tapana hulaton. Hulaton tapang maaksidente na. Hulaton tapang may magkalapulak da. Hulaton tapang may magkalahulog da. Kaghulaton tapang may matagas nga kabuhi da. So hindi pwede mga kakifive. Dapat hatagan ginini sang pagtamod sang aton nga hinsya sang gobyerno. Ilabi na gid ang Land Transportation Franchising Regulatory Board. Ilan ni trabaho kay sila naghatag franchise. So but silingon ang prangkisa pwede ma-revoke. Kon pananglitan nga may mga violations katulad sini mga ka K5 or hindi lang kay lisensya mga ka K5 ang dapat i-revoke kundi ang ila sini mga ka K5 nga prangkisa ano ba ang franchise ba pwede ini ma-revoke ang ila sini nga franchise kon pananglitan nga hindi ni sila kapatag sang sining may kang tanan sa ila sini nga violation makita nimo nga tamaan gini ano violation gini para sa ato sini nga ato sining regulasyon sang traffic mga ka K5. Ang sindihan taman ng mga tao na ako kung kisa K5 and really pay ka para kay babo atop mo. Kay siyam tanga drive sila ga ara kay babo atop tangla kas langit kita ang pabituon. Ang lain lang da kung mag-ulan. Kung mag-ulan ano nila ni man. Kaya na ipamutang man sa madulog ni sa ka maghapit sa mga waiting shed ka magpahuway anay. Magdulog anay. Muna bala mga ka K5. Kagati hindi niya pwede pag itolerate mga ka K5. So gani sa ato sini nga mga pagpangalagad standby kamo. Sa istoryan trakeron diri sa ato sini nga pagpangalagad kag mga follow up reports. Nagikan sa ato sini nga mga patrol reporters. Samtang sa ibang panaton nga mga balita iban pa nga mga headlines. Land Transportation Office Regional Office 6. Nagpanugyan sa mga motorista nga mangindisiplinado ilabi na gid sa pag-abot sa pedestrian lane. Ang parte ba ni sa mga pedestrian lane nga ini kay 500. Dapat kun may gatabok nga mga kwan bala nga mga inang tawo sa dalan. Dapat ipatabukon nyo. Ang nakamotor to gin kadol sa nagakuan sa nagatabok. Kay nga ang rason sini mga ka K5. May punto tong tao nga gin kadol yatong naga-drive sa motor mo. Hindi ba K5 Andre? Kay bala na gin nga pedestrian crossing nagalabay ang tao pero galing amo naman ning akon nga mahambal ka ma-advise sa mga tao nagatabok sa pedestrian lane ba. Na mo ning imuon nyo ho. Hindi man kamo magsagi ka pasunsyo magtabok da nga pa matyaga nyo da kamo tag iyak dalan ba. Eh kung kaysa sa lawayon man kamo, gasalig kamo kay tungod nga pedestrian lane, mambal kamo nga te, siyempre, kung nakaseminar ka, kung nakaseminar, ikaw bilang driver, no? Hindi ka man makauyat subong driver's license kung may kakaseminar mong. Balaan man na ni mo, ngang pedestrian lane mga kakay-five, mahatag kag isang lugar, ilabi kag labaw sa tanan, no? Mabahar kag inadaya, no? Ining nga ining sa auto bla niyo ni sa salakyan nga auto niyo mga ka K5. Kwan ini. Okay na siya. No ining auto nga naka daw blue blan koloro. Nagdulog siya sa pedestrian lane sa ginhatag niya ang lugar nga makalabay ang aton sini nga mga kauturan nga nga matabok sa pedestrian lane. Amo gid man ang dapat. Mga ka K5 no. Akon kun mag-drive ko amo man ginahimo ko. Mga kaibra binig ko naka-stop light bla. Kung nagapundo ang mga salakyan, kag-ara ka natabuan nga lapit sa pedestrian lane, dapat ihatag mo gid na ang lugar, bakantihan mo gid na ang pedestrian lane. Itong nakamotor, abiyodo, mangu-mangu man niyo. Bala niya naging nga pedestrian lane, matabukin. So, makita mo nga motoristang mangu. Tapos ga-drive sa isang motor yan, tuwabla, nakaluab lang kag nakachinilas ko na, hindi na pwede yo. Ito na mo, violation sang tuntuyo. Naka-helmet man sa ganito, pero nakachinilas, naka-short kag naka-aluab. Which is, may ara kita sina mga ka-K5 nga kasuguan. Kaya dapat naka-kwan ka na, naka-pantay.

0: ito nakalider gani shoes kaday. O hindi Blackie 500. Ah, kag naka-jacket dapat amo nang imo nga purma kung nagasakay kas motor mo. Niyayaw naka-kuan lang naka-luab. Naka-short, naka-chinilas. Tapos mangu-mango nga klase ka driver. Oh, nami gid man pakdulon. Oh, kita mo na pakdulan siya. Inambalan pa sa sanga sa naglabay nga nagpakdol siya. Pinistrian lay naga kuan kay mo. Oh. Eh do mga kick pa siya do atrasan niya pa to nagpakdol siya. Ah, tikon pa ng litan magka K5 no. Awa, maaway lang kamo sini pero kini mo lang tawon. Magka K5 no. Dapat disiplinado kita ilabi na gid sa mga pedestrian lane. Ah, may rason ang lalaki nga magreklamo. Kay ang pedestrian lane, mga ka K5, alagyan mo na dapat bahar kagida. Samtang nagatabok ang tawo, hatagi tsansa nga magtabok siya. Meantime, nga naka stop ang alagyan or ang aton nga traffic light o bisan wala pa naka-stop mga ka-K5 ang aton nga traffic light. Although, nga kupagwas gani nga go ang aton nga traffic light, hindi man na magtalabok ang mga tao kay hindi man na pwede nga makatabok sila kaya naka-go. Pag stop gani, hatagi gichansa nga makalabay ang tao. Ah, mga KK5, diri sa aton pertik na mudamo mga violator ng mga kasubong sini K5 Andre. Amo ni natabo dumdumanyo diri sa may kwan sa may Vista Mall. Nga dito sa Vista Mall nagatabok sa pedestrian lane ang isa ka tigulang to nadala sa isang bus. Mga KK5 no, bangol kay nagatabok to sa pedestrian lane. Sige may nga lakat ya sang ya salakyan nga atong modernized jeep mga KK5 kag nadalasan tigulang nga napatay gid. Oh, bangod mga KK5 nga may mga salawayon gid man nga mga driver. So mo ni karon ang ginapanugyan karon sa taga LTO. Basta gani pedestrian lane hatagin nyo gid sila tsansa nga makatabok. Ah. Ngay nga ano gid pila gid ka minuto sabi ng imo nga idulog da para lang gid nga hatagan mo sila tsansa man di ba? Ah, ni malabot na isa ka oras ah. Atat yung magtabok. O hindi, bla? Kining nag-drive siyang motor si Clone, eh, protect mangu-mangu ang driver na. Bala niya nagid nga ang tao nagtabok, kano niya pa masugata. Hindi ka kahula, tao. O, araw-ohol ang tao, bla, mangu-mangu yung mga tao na. Bala niya nagid nga may mga kabok, malabay, madiritso, git. Hindi kahula. Oh, hindi kahulat. Hindi ba K5, Andre? Mga ako pa tong gatabok kag munang imuon mo. Hindi kay pakdol magyan mo. Hakwaton kong motor mo kay ilampo sa taludtod mo. Ay, kalain. Niyari man kung di isa pagid nga kwasang una dumduman ko sa pedestrian man. Gatabok ko sa may pedestrian. Nag-suot gid K500 rin, nag-kwan gid, nag-diritso-diritso gid ang taksiman. Taksiman to, pinulpog kong iyang hood. Kaya na yung balan siling ko, nakastop ho, lalabot sina siling ko, naglapaw ka pa sa pedestrian lane. Oh, anay sa nguli ang palusot, ya, siling hindi ang maliko, kuya sir, mapakwan ko, mapa-right lane ko. Siling ko, nagpalusot ka pa. Utok mo siling ko daw, diskartidor ka pa, mahambal ka pa nga. Oh? Kusado si Mok mangu-mangu klase driver. Oh? Di nagpalusot siya, imbis mga KK5 nga naglapaw sa lane, sa ano niyo, sa inang pedestrian lane, mga KK5, nagliko na lang sa patuon na pilitan siya, kaya parin hindi siya mahuyan. Oh? So, muna, damo sang mga driver nga amo sini mga KK5 mga abusador hindi lang kay mga inang public utility vehicles may ara man kun kay isa nga mga private vehicle nga ang mga driver bla ukod mga daga drive sa ila sa lakyan na pamatyagan mo sila tag iya kadalan nga daw pamatyagan mo hindi gid maghatag sang lugar bisan sa mga pedestrian tapos Ang akon naman mga kaki-five nga mensahe naman niya sa mga nagatabok sa Pilistrian. Dali-dali, anyo man magtabok, hinugay ka mo sang hayon-hayon, kada pamatsyaga nyo kamutang iyak dalan, kaya gatabok man lang ka mo. Ah? Kung magtabok ka mo sa dalan, dali-dali, unyo man. Hindi ka gahayon-hayon, pagkamuna ka pa iwol-iwol, pagkamuna nga balaan nyo nagid. Nga, ginahatagal na kamutsansa nga magtabok sa Pilistrian. Ay, ilabi na gid kon ka inang nagagona. Ara ka pa imo dayas dalan na bala nigid niya nagagona ang kwan ang traffic light. Ara ka pa das tunga yan pa iwol-iwol ka pa da. Gira pa matyaga mo do nga pasunsyo ka pa. Ha? Oh, dali-dalion mo man. Para nga inang kwan lang bala. Para nga inang konsiderasyon na kada isa kag isa. Ay, hindi, Black Hip Hop Andre. Amo man lang na. Pagani sa ato, sinang mga pinalangga nga mga tagparamati. Amo na, manigilay nakuhaan sa video sa isa ka salakyan nga nakakuha sa video nga nagdulog man sa mga Pilistrian. Tapos, gadulog na silang naging hataga nila tsansa ang Pilistrian nga mag-agi, magligwa. Ang motor yan, nagpanigalot, gid. Amo nang rason nga pinakdol siya sa nagapunga, nagadra, nagakuan, nagatabok. Hindi may lagani, kaya ang helmet yung pinakdol. Kung pinakdol, abik ron ang kwan niya, ang gising-gising niya. Sino ni siya? Abi, sino na yung kwan? Sino na yung nakamotor na? Abi, i-kwan, abi, i-explain, abi, imong aside. Kung anong rason, nga dapat ikaw ang kwan, makita nga hosto. Abay lang tawabi kung hosto ka. O, hindi ba? Iplastato na kanoon mga K5 Drisato siling pagpangalagan. Sige lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang panaton ng mga balita, sa ibang panaton ng mga headlines, duha ka mga tricycle driver, mga K5 nagbinaisay kag nagasinumbaganay. May mga nadugaan pa. Kag isa pang nabunan. Ang ginhalinan asa agaway isang pasahiro. Kag may mga daan pang hiligot anon. Na mga K5 ginatanaw sini nga mga motibo sa mga kapulisan amo ang agaway isang pasahiro. Amo na ni kapigado sa pangabuhi ta subong. Sang una nga chimpo daway matakbati sini nga amo ni nga klase gida. Kag sas malaka ni prosubong bangod sang grabe nagid nga kapigaduhon. Pati pasahiro agaway agawan pa. Mga K5 ti maghambal ka pasahiro ng isa ka pasahiro pila mabi miya mabayad naman. 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos ang bayad ya. Aw sa 20 pesos agawan nyo bun anay pa kamo. Te, anong matabo sina? Mga K5 ang nabunan mapa ospital bayad sa ospital ni Black K5 Andre. Gasto sa ospital. Ang nakabuno, sulod sa prisuhan iprisohon. Kon may inugpyan sa piansa, gasto na naman diwat. Hindi bla? Sa malipot nga sugilanon sa 20 pesos nag-abot sa punto nga mas dako pang inyong gagastuhon. Dapat sa mga kasubong sini nga mga bagay. Dapat kabalo ka mo mag-control sang kaugalingon nyo. Insindihan ta man nga bangod sang administrasyon ta nga binangag ang ngayangin sini nga pagpalakat. Amo nang rason kun nga ang nagpamigado kita. Nagpamigado kita bangod sang binangag nga administrasyon subong. Tinsindihan tagid na nga gaping aga pamigado kita bangod sa kapigaduhon eh. Pero hindi nyo pagpadala-dala buot nyo kay Pep Andre. Hindi nyo pagpadala-dala ang mga buot ninyo. May kang tanan dire. Kay nga kamo man gapon ang mahulan. Amo na ginatag ko sa inyo nga sampol. Ang nabunan idalon sa ospital mapabulong gasto mga K5 para sa pagpabulong. Nagdugang gasto mo ahaw gid lamang sa 20 pesos butang ta isa kagatos ka pesos pang giraagawan nyo nga pasahiro. Ikaduha, ang nakabuno naman mga K5 siyempre dakpon sang pulis kag prisohon. Mabayad ka naman piansa kun pasakaan ka sang kaso. So, another gasto man. Sa malipot nga sugilanon, ang inyo away nga duwa, kamo man mismo ang nahulan. Ti kay kamo ang nahulan. So, anong natabo? Kamo man gapon ang magantos. That's why, Ang advice naton sa inyo sa mga kasubong sini, hindi nyo gid pagpadala-dalang buot nyo sa kaakig o kon kinahanglan malawig kag maunat nyo ang inyo nga mga kuriya, maunat nyo ang inyo nga mga pasinsya mga kakay-five. Palawigan nyo gid pasinsya nyo, paminsaran nyo gid anay. Antes nyo inaobrahon. Ah, mga kakay-five. Kay imbis kung tani nga nag-agaway ka mo sang pasahiro, kung ginistoryahan nyo noon lang abi, hindi Blackie Babandre? Arch City! Ako una din nga naka... Kuano ah? Ako una din nga naka... Naka ano gani? Ini nakapila di hoti sa ako lang ni Anay. Sa sunod galing kung ikaw naman ti... Sa imo naman eh. Pero kung daw gusto mo gin siya, kagkursunada mo gin siya, sige, pwede man ah. Ikaw na lang dulong sa iya to. Basta, dahil lang kumi porsyento, yung tunga lang tabi sa prite, abi. O ni Black K5, Andre? O ni gani, pwede man nga. Subong, ti sige, paumod ko, ay imo na lang na pareha. Basta sa sunod ah, hindi na nimo na pag-imuna, kahit ti kalaway man nga, ako na gina, imo pa. Na mo na, bla? Ni Black K5, Andre? Eh, sumabat mo ito, abing isa nga, sige, pipri, salamat. Hindi ka magkabalaka, pagbalik ko, mga pita. Ote! Hoy, Sos Maria, ihunos ko ni tapos ang, istoryahan ay. Oh, hindi, Blackie Beb, Andre. Amo na siyang dapat. Oh, kabalo ka mo dapat magpalawig sa inyong mga buot kag pasensya. Para layo kita sa kasubong sini kay Manti. Galalain na kita nga daan mga kakifab nga puwerte na sa aton nga kapigaduhon. Ten kapigaduhon ta. Normal na yung mga kakifab nga pigado kita. Pero ang ato sini nga punto dire, mga kakifab nga ti bulubatsagay lang ah. Anong tanabi? Karo kinakaangkon kita sa gobyerno? Kinakaangkon kita sa mga lidere sa gobyerno ng mga patay huya? Nakaangkon kita sa mga lidere sa gobyerno nga binangag ang ilang panggobyerno? Binangag ang ilang patakaran? Hindi bla mga kakay-five? Halin sa kwan? Halin sa pa-congressman? Pakadto sa senador? Pakadto sa presidente? Mga kakay-five? Binangag? Kay supposedly, kung wala lang tani ni nagahinaslo ng mga congressman gani, mga kakay-five, no? Kung wala tani ni nagahinaslo ang mga congressman, ilabi na gin ini mga buwiset ng mga nagahambal ng mga membro sa Committee on Justice. Justice Committee ngayon eh. Mga kakay-five, tingin ni tani, huwag kita problema, subong ang aton nga problemahan niya kung paano nato ni mapauswag o kung mapaungwad. Napanami ato sini nga panggobyerno dire kag nga panami ang pangabuhi sa aton nga mga pumuluyo. Ini kay magsagi kita sang ginasto sang bilyon-bilyon nga kwarta para gid lamang sa impeachment nga wala sang pulos. Di bla? Sa inyo nga pamatyagan na sa aton nga mga pumuluyo, ano ang nanamian kabo sang impeachment? Di ba matakbati nga may ara nga mga pumuluyo ang nanamian sang impeachment kani? Ang nanamian na sinidire sa impeachment ini mga buwisit ka mga nagapasantos-santos ka nagapangilanghel nga mga demonyo man nga kasi sa mga congressman. Kamugin lang ang kawatan pero ipasibangod nyo pa niya sa iban. Mga kakay-five. Kung gusto nyo nga malimpyuhan gidman ang ato sa gobyerno pinaagi sa mga kawatan, kamo mismo nga mga congressman din ang rapulong ko, pagre-resign kamo nga mga buwisit kamo. Kay kamo ang number one ka mga kawatan. Kamo ang number one ka mga buaya, mga demonyo kamo. Mga buwisit kamo, na mga bilik sang ilik nyo. O hindi, Blackie 500? Kamo da halalin, kamo da lalayas. Mga animal kamo ang klase, ka mga congressman kamo, kapanami-nami kamo, na kunwabi doon sa mga, daw si mga matinlo, ikamo ang mga buwisit kamo. Daway kami kakilala sa inyo, blahaw. Pamatsyagan nyo sa amin, ano? Uy, sa ikon ka muna mon? Tawgon ka muna mon ng mga honorable? Kung na nga akong pakilala, yogars eh. Gapangilanghil ka muna dugo pa santo-santos. Kamu sa pagkamatuod lang, laba pa ang sungay nyo sa kay Lucifer. Mga demonyo ka mong kuno abi do si Sino ka mong matinlo na sa kwan. Kapag matuod lang aton nga mga pumuloyon, takan sila sa impeachment ka, impeachment kay ini. Mga kakifab, kaya nga adugang lang gasto nga wala masang kapulos-pulos. Mabalaan mo man mga kakifab sa kagamay nga mga bagay. Mga kakifab nga iamogin na, i-impeach kid ay mga tao, subong mga pumuloyon, takan tamaran sila. Tapos gamiton na nila ngalan sa taumbayan ka to. Naton, personal nyo nga interest. Political interest, personal nyo nga mga interest. Amo nang rason kung nga nga gina-impeach nyo kang gusto atat na atat kamo nga kakason sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Kaya hindi kamo gusto maglagan sa presidente. Kaya kung dumalaga ang presidente ka magdaog, basi ilupot kamo tanan sa prisuhan, basi gutok ang prisuhan. Oh? Hindi gani kamo tong ibulok sa may ICC. Okay, daw lab na lab nyo man ang ICC. Oh, mga kaka-K5. Oh. So, istoryan, trakeron dugang, dirisato, silingapag, pangalagad, samtang! Sa iba taton ng mga balita sa mga balita nasyonal, mga kaka-K5, headline sa mga balita nasyonal, standby kami, istoryan, tari ha? Piatos kag harina ang hingin na. Piatos na harina pa. Nag-aapelyido sang Piatos kag naapelyido sang harina. Nagwa mga kaka-K5 nga mga apelyido nga nakabaton sang confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ah, ano ang ila sini nga mga status? Sino ni si Piatos? Sino ni si harina? May mga ginpang mitlang sila to, mga ngalan, mga kaka-K5, oh. Nga amo kuno mga nakabaton, ining si Piatos nakabaton sang 70,000 pesos, samtang si Harina naman nakakuha sang nakabaton sang masubra 200,000 pesos, mga kaka-K5. Mga information nga ginbakal nila. Mga bakal nila sa mga information, ano pag ito, mga bulong, ano pag ito. Mga kaka-K5, suno naman sa isa sa mga witness nga nagikan sa DepEd. Naghambal diri mga kaka-K5, ay, sa kuwan gali sa COA. Nahambal sa Commission on Audit for the first time kuno diri sa Pilipinas nga nakaangkon sang confidential fund ang vice presidente. Sang una kuno iban nga mga vice presidente wala man confidential fund, katulad abi sa kay Vice President Jojo Binay, kay Vice President inang Erap Estrada, kay Vice President inang Lenny Robredo. Da wala man kuno sila sang una sang confidential fund. Subong yung mga kaka-K5 sa chimpo ni Vice President Sara Duterte. May ara sa yung confidential fund. Kag inisya ang sekretaryo sa Department of Education. Nga ang may confidential fund siya. Amo na yung hambal mga kaka-K5 sa Commission on Audit. Nga first time na sila nga nakabaton nga may ara sa confidential fund ang Vice President sa ang Vice President mga kaka-K5. Tiyan mo na abi ka doon. Ipathag mala niya sa mga abogado. Isa sa mga rason mga kaka-K5 kung nga ang may confidential fund si Vice President Sara Duterte, tungod kay siya gani ang nagbulos nga chairman sang LTFL-CAC, ang national ano gani na siya inang meaning sang LTFL-CAC blani mga kaka-K5. Amo ni sila ang mga nagalibot sa bilog nga Pilipinas kag naga pangridtag, naga pang tudlo sang mga miyembro sang New People's Army, sa mga miyembro sang mga insurrectos, kun sa mga Espanyol pa mga insurrectos. Mga kaka-K5, amo na. So kinahanglanon niya ang confidential fund bisan pa nga siyang sekretaryo sang Department of Education, bangod kay siya ang nagbulos nga chairman sang LTFL-CAC, nga kinahanglanon nga magkuha sang informasyon kontra sa mga komunista. Sino ning mga komunista nga ini? Siyempre ang mga katapo sang New People's Army, ginatudlo man kay ginatawag nila nga wala labot nga komunista na terorista pa. Amo na kun nga kontra-kontra si Vice President Sara Duterte sang mga cause-oriented groups katulad sa mga bayan panay o mga bayan muna, mga kabataan party list, mga bayan muna party list, mga ano pa yun nga mga kwana, mga kutob, mga Gabriela, nga ano pa yun na kay nga ginakabig ng ining mga klase sang mga organisasyon o kon ining mga grupo, mga kaka-K5, ginatawag ng mga cause-oriented groups. Ginakabig ng mga legal front ini sang mga terorista kag sang mga komunista. Amo na sa mga kaka-K5, kung nga ang kontra-kontra nila si Vice President Sara Duterte, kay si Vice President Sara Duterte, gina amat amat yalusob kagpangita ining mga terorista nga ini. Oh. So amo na mga kake 5, amo nang rason kun nga ang may ngalan nga Mary Grace Piatos kag may mga ngalan nga Miko Harina. Mga kake 5, amo mga nakabaton sinete pang confidential mga kake 5 nga mga pangalan ginligwat ang ngalan, may personalidad pero ginlain lang ang ngalan. Watch it, kay may nakapirma, ang pirma niya ginpirmahan niya pero ang ngalan niya Mary Grace Piatos, pero hindi siya matutuod nga ngalan niya si Mary Grace Piatos, pero may warm body nga nagadala sang pangalan nga Mary Grace Piatos. Di confidential gani. Ay hindi ba? Nan. Storyahan trakero mga K5 diri sa ato silinga pagpangalagad diri lamang sa K5 Band Night Watch. Ang mga balita nga inobatan ng builog na ginadulong sa inyo sa kaluan sang klinika DTX 500 The Superior Antioxidant. Kagsang may TC ni Power Duo sang klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Importante nga makainom kita sini kaiman mga K5. Ini nga mga produkto ang nagabulig ini para sa aton nga ikaayong lawas. Magapabilin nga healthy condition ang aton nga lawas. Pirmi, mas manami mga kakay-five nga bisan pigado kalang kagula ka kwarta. Importante condition ang imong lawas. Na condition ang aton sini nga lawas. Pirmi, wala kita gamasakit, wala kita gabalatian. Pirmi lang condition lawas ta. Pirmi lang pagsik lawas ta. Mga kakay-five, kay bisan pigado lang kita kung mayong lawas ta, mas mahapos kay 500 mangita kwarta. Sangsa, may balatian ka na, pigado ka pa, at ilaban-laban, mamusdok ka na gilang. May lang ko ng gobyerno ta mga kakay-five, makabulig pa sa imo. Daan nga ang aton gobyerno, subong bangag. O hindi ba? So kinanglano na aton nga proteksyonan ng aton kaugalingon. Inom kita sa klinika DTX 500 kag mighty si mga kakay-five nga. Ang klinika DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Mataas ka masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugard sugarcane extract sang DTX 500 kontra sa pagdevelop sang cancer. Tapos partneran nyo sa sang Mighty C. Kay ang Mighty C, mga kakay-5, isa ka alkaline vitamin C, ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities, agud nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa ato siningalawas through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. So gani hindi nyo napahulat pa nga magtubo mga bukol sa lawas ta? Proteksyonan tang aton kaugalingon klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Produkto sang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Tanong panginulat nyo, samtang hindi palala balatian nyo, samtang hindi paulihi ang tanan, mga kakay-five, inom na kamo sang mga produkto nga masyado kang masaligan. Wala na sang liwan. Klinika DTX 500 kag Mighty C ang iya pangalan. Ay, kalainon. Wow. Kampiyon, kampiyon. Aton nga oras, las 8:21.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
5: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga hindi hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
2: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular na regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makatapos, magabot ka.
4: Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
5: Mm.
4: Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no? Nga anaga-hyperacidity ka. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no? Pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo nga
5: sa may mga guard mo.
4: Amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
5: Siyempre, busog ka.
4: Busog ka.
7: So, daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid, pawala bala. Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
5: So, wala. Dapat tulog wala.
4: Tulog wala.
5: Dabi na kung late dinner ka.
7: Kinanong wala gid ang position sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
5: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cells sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
8: Garantisado.
2: DTX 500.
8: DTX 500. Health alert with Dr.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

0: detox ka ba?
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals ka bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Balik ang mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakan sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Man.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Nga kadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! My puso.
14: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
15: Pabalik na mga ka-K5. Badri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton garo na kalabor kita sa 35 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Sa sining mga tinayon, check na natin na itong latest weather report. Nagika sa itong pag-asa, Iloilo. Kamusta on ta sitwasyon sa ato sining nga panahon? Ang bagyo, mga kakifay! Nakagwa na bala ang tropical depression nga si... Sino gani itong si Luis, no? Kag nagapasulod, mga kakifay! ang bagyo nga si Kwan. Si sino ganito? Si Dulpe. May bagyo mga K-5 sa pero sa gwa pa sa par naton pero daw baskog nga bagyo ni. Kay mati naton do mga next week may posibilidad nga makalabay na sa Pilipinas pero hindi man tam-an gi kuro ka kwa na daw slight lang guro or basi ligdas malang sa no mga ka K-5. Check naton latest weather report nang gikan sa aton nga pag-asa Iloilo. Kod naton karon si Engineer John Baron. Engineer John Baron sa latest weather report. Good evening and go ahead sir.
2: Hello sir, good evening kag sa aton man mga tagpalamati. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Lunes, August 3, 2026. Sa latest naton nga update sa ginamonitor naton nga si Tropical Depression Luis naglandfall ini sa may Makunakon, Isabela kay na lang sang 5:30 PM and gina-expect na siya naton no after landfall niya mabalik na siya dayon sa dagat. Actually hindi na siya mag-cross sa Luzon na mabalik siya sa dagat sa may Philippine Sea and gina-expect naton nga magapadayo na siya hina no eventually mahimo na siya isa ka LPA by Wednesday and siguro after sina maano na siya no ma-dissipate na siya so wala na siya naton gina-expect nga mag-exit pa siya no sa aton nga area of responsibility ang ini nga bagyo wala man siya direkta nga epekto no diri sa aton pero do siya gini nagpabalik sa aton nga southwest monsoon no nga amoning nag-apekto subong sa Palawan kag sa may western section sang Visayas. So, sa muna yung sistema ya, ang southwest monsoon maghahatag no sang partly cloudy to cloudy skies nga may chance sa mga scattered ng mga paulan pangilat kag panagoob diri sa western Visayas. Ang hangin makasarangan sa direksyon na bagat na nakatundan nga muna yung magadala sang kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature na ito is 24 to 29 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 6:13 kanina sa hapon magabot la kini 5:39 buhas ta aga. Meton latest weather update ako si John Baron. Maraming gid nga salamat.
15: Hello Engineer John.
2: Yes sir.
15: Kundi si Bagyong Luis no nag landfall sa may area sang Isabela pero ti dinhi man siya masyado ka baskogid and ining gina monitor naton nga isa ka bagyo ngara pa sa sagwa sang par naton ining si Typhoon Dolphin saya international name more or less no mga pila ka san-o sa kun pananita nga magsulod gyud man sa par naton na mga san-o nga mga inadlaw gid inang Engineer John Baron sir.
2: Yes, sir ang aton nga ano no gina-monitor nga bagyo ni si Typhoon Dolphin nga susubong sagwa pa sang atong area responsibility. Base sa aton nga data no ang pababaw man niya nga dalagan going towards ano man eh ang southern parts ng Japan and eventually maglandfall sa may China.
15: Mm-hmm.
2: Sa aton nga ano no mga forecast model majority nagasuggest nga hindi na siya ka magsulod sa aton area of responsibility.
15: Uh-huh.
2: So ano na siya no medyo manubo na ang tsansa nga masulod pa sa PAR. Pero siguro muna ng worst case scenario na ito, no, kung magsulod siya sa PAR, diri siya, ang entry point niya diri sa may upper right corner na sang, ano, sang PAR. So kung imagine na ito, medyo taas-taas na. No? And siguro possible kung magsulod gaman siya sa PAR, mga Wednesday or Thursday, ang iya nga, ano, no, ang aton ginatanchar nga either malapit na siya sa, ano, malapit na siya sa may upper right corner or nakasulod na siya sa aton nga PAR. Nevertheless, magsulod man siya or hindi no wala ni siya direktang epekto sa aton nga pungsod pero gina-expect naton nga mag-enhance ni siya sa aton nga southwest monsoon so posible ni siya aming once si Luis magbalik siya sa dagat mahina ma LPA and eventually malusaw posible ni siya nga ang southwest monsoon magapadayo no kay ginantaw naton bi LPA siya by Wednesday siguro ma-dissipate man siya dayon na mga ano na, either Wednesday or Thursday. So ang posisyon sa aton nga bagyo no nga si Typhoon Dolphin base sa babaw na sang PAR.
15: Uh-huh.
2: So ang matabo na do ang enhancement sang southwest monsoon sa loon ni ano no ni Typhoon Dolphin. So pwede na siya nga biskan wala na si Luis padayon gyapon ang aton nga ano no nga southwest monsoon nga amo nang maka-epekto diri sa aton sa Western Visayas kag makahatag sang mga paulan.
15: I see. So more or less mga next week may posibilidad mag-epekto na sa aton diri ang southwest monsoon or rather ang dalang hangin habagat sang bagyo nga si Dolphin once nga bisan indi kay man siya makasulod sa part naton pero may slight siya nga igo sa part sang aton sining lugar o sa aton sining pungsod Engineer John Baron sir.
2: Ang expect naton sir this week na no ang ano ang southwest monsoon naton enhancements ang southwest monsoon naton no. This week ni siya siguro by next week base improving weather kita no kay ang ining si Typhoon Dolphin abi since sa babaw siya madalagan sa may southern parts ng Japan eventually sa may China so usually kung madalagan sa aton nga bagyo ang southwest monsoon abi nato nag-upload nato sa babaw nagasaka na siya so eventually na nga ang southwest monsoon na din naton let's say for example big epekto siya this week no and then base siguro mga weekend or next week mamatamat na siya hina diri sa aton mas dito na lang na siya maapekto sa may Luzon so nagamatamat sa saka ang aton nga southwest monsoon this week ang aton nga ano no nga preparehan kay may mga ano kita may mga paulan kita nga gina-expect kapinpad dito sa mga ano no mga muluyo naton sa Antique kay tomorrow afternoon may mga expected na tanga mga possible heavy rains no possible 50 to 100 millimeters of accumulated nga rainfall in a 24 hour time span.
15: Okay. Sige, no? So, with that, Engineer John Baron, sa latest nga with the report, thank you so much and good evening sa liwat.
2: Thank you, sir, and good evening.
7: K5 News FM.
16: Pantay Bagyo.
7: Pantay Bagyo.
16: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
15: Sa maning international name nga Bagyo, mga ka-K5 nga si Bagyong Delfin, ang iyang kuno iyang target yung mga ka K5 direkta Japan daw igoo yung mga sakura yung strike ay mga Hapon mga ka K5 na tropical depression nga si Luis mga ka K5 yati naglandfall sa mga area parts ng Isabela pero hindi man siya masyado ka kusog gid man no yung mahina-hina man lang kag may posibilidad nga sa mga adlaw sang Miyerkules may posibilidad nga magabalik na siya mga KK5 sa isa ka LPA o kon low pressure area. And subong man, ang ato subong nga gina-expectar ang pwerte nga heavy rains nga magaigo sa aton sang mga KK5 bangod sang habagat. Tuga ini sang bagyo nga si Luis kag nagapasulod mga KK5 nga bagyo nga si international name is Dolphin. Bisan pa nga hindi siya mag labay gid sa part sang Pilipinas sa Philippines silang sa malabay siguro no pero hindi siya makalabay gid ya sa kadutaan kun may push may imposible na nga inisya ang hindi na posibilidad or wala sang posibilidad nga mag-landfall mga KK5 sa Pilipinas kay ang iyang trajectory daw diretso pagkadto sa Japan lapo sa China. Oh Maria ihunis oh. Jimo to hike from China wan jimo wa jumnya oh. Incheck kag Hapon ang target mga KK5 ni Bagyo Dolphin. Pero ti aton mga KK5 maga suffer kita maga kuan kita maka experience kita sang magalumon kag maulanon nga tiempo most especially ang target naman karon nga daw heavy rains mga KK5 na magaigo sa ato namo ang probinsya kang Antique. Kani sa mga ating Antiqueños da nga nagamonitor nga lantaw diri sa ato sini nga Facebook live sa mga Antiqueños da oh sa inyo tanan tanan da oh ah preparar ka mo da ha kag sa aton nga mga mananagat naman mga KK5 oh ulaligmat lang ha. Pagkita nyo daw medyo heavy rain kag daw medyo zero visibility ang dagat hindi na kamo magpatuga-tuga pa basi mabungguan mo barko da mga KK5 sa ato sini nga pag pangalagad mga KK5 sa ato sini nga pag panumbalik kuha na to na mga report informasyon nagikan sa aton nga mga KK5 patrol reporters diri sa ato sini nga pag pangalagad oh, shout out anay sa ato sini nga mga followers Bo Maria Ihunis tigra po ni Santissima mga KK5 na daligid lang nga kailan taon ko na ato sini nga mga inang followers nga nagalantaw diri sa ato sini nga pag pangalagad mga KK5 unahon tanay ang mga mensahe nga nagalantaw diri sa aton sini sa K5 News FM Iliro. Shout out kay Chris Boyko Almohen Sila niya anak, pretty boy na ang body name, Sang Salakyan, via Lambunaw, Iloilo, and vice versa. Ay, oo, no, pretty boy, man ang kalabanan. Dumduman ko na yung mayari ni nga natumba man nga na aksidente man nga pretty boy dito sa may Lambunaw man. May napatay ito nga daw ang driver yan, mong napatay. Mga ka-K5, no? Si Bea Sinunggan Sunon. Good evening, Idol, watching from Bunta, Talaharo. Kay Dodoy Pornel, yung inaya John Waswas. Oh, God bless, thank you. Sa kay Ray Hintel, may gabi sa John, shout out sa mga... Sa kay Joyce, ang Tabok Subaharo. Kay Totong Labyugo. Sir John, good evening, watching from Gawad, Kalinga Village, Barangay Talungunan, Pasig City, Iloilo. God bless. Jerry Di Carabos, John, good evening. Base ang nag-inaway nga driver, base kulurom pa. Damo, naging subong kulurom. May gali. Nonito Sumbong, watching Sumulong Highway sa KK5. Shout out, Idna Sumbong, sa Barangay Baldosa, Zone 3. Kay Maricel or Mirasol, Mirasol Kiatson Kadigal. May gabi sa kay Arman Bakuguay, shout out sa kay Noel Gonzaga Palalimpa. Idol doon, shout out lang sa Giacaniga family. Dira sa Iyazan Gimbal, sa asawa ni Marcelina Giacaniga. Gapamati, gid, subong sa imo, Idol. Shout out lang, ayos. Sa kay JP Canoy, shout out man. Sa kay Edward Berna. Kay Losi Santos, shout out. Maricel Balor Casiple, shout out man. Ria Capanas, Christine Gardose. Good evening, John. Puerte ta sa India eh. Pati sa Babaw Train, yapuno pa sa syudad. Tuod no, sa India, manggali no, amo na. Train na ginya mong. Sa kay John Kenneth Sokinya, good evening John Alohado Kapulot. Naagyan kumana. Nga sang una, pero na no choice ka na. Naman lang, ang importante, makapauli lang kay last trip na. Kag gabi naman, dugay na kag nakasanayan na sang mga taga-uma. Correct. Naandan naman nila na. Kabalo naman sila magkabit ah. Galing problema lang daba si matulugan kablas babaw. Sa kay Marburka, shout out Ria Capanas, Rosimpas, Noel Gonzaga, Palimpa. Okay, nabasa ko na ni. Sa kay Dudoy Pornel, sila niya dapat sinadugangan ang nagabiyahe ng salakyan para damo ang sakyan sang ang pasahiro. Dugang ka pa imo ang daw halos halos. So, gani sila maghatag sinasang inang franchise sa mga jeep subong nga mga tradisyonal. Atong da jeep tong ang jeep nga to nga pretty boy nga gabiyahe Lambunaw. Kwanto traditional jeep to? Mga KK 5T why na gani sila gahatag ang LTFRB bala sulon man ni? Kay nga why na ginahatagan franchise ginabuhinan pagani? Di lang tawa ko ni gagurotok sila aton sini nga mga kauturan nga sakay sa jeep. Sa kay Michael Blasi Celes, niya Sir John, halin pa ako, Basilan, puli pa Lambunaw, nakabakasyon ako, Sir John. Agli, tiyan mo manasakyan mo. Sa kay Wilbert Libunan, niya, why ginaharang naka-enforcer? Base kung ginakuan man eh. Base kung ginapahamaman man na traffic enforcer eh. Sa kay Beng Space, niya, last trip na ang jeep. Muna gahingagaw sila sakay, bisan gutok, at ano, pa mo na gani. Last trip na, kay tiway ka na sakyan, mano kabing, kung siyempre masakay ka na sa babo atop, no choice, ginman mo. Kaya nun ito, sumbon niya, oo, amuna sa uma, halin sang una, daw na anda naman na. Gani man, dumduman niya itong na-aksidente sa maigbaras, blato na itabok, daga sa suba, blato. Nga dihamak, nga pertik na mudamo, patay ito, dumduman niyo. Gabagyo-bagyo, blato. Gabaha-baha, blato, nagtabok ang di pasahirong jeep to sa may overflow. Mga kaki 5, kaginanod sang tubig. Nabudamo pa tayo ito. Umduman nyo na, sigbaras, tabo na, hindi bla? Si kay Wilbert Libunan niya, kung dya sa nanatabo sa Manila, malamang sa malamang, pasisimin na rin, ng MMDA yan sa LTO or i-band ang license ng driver. Kag makasuhan pa na patong-patong nga kaso. Sa kay Nonito Sumbong, shout out mga ka-K5 sa Highway Antipolo. Arin ako sa shop namon, K5 John, Bauti Kampyon. Kay Michael Blasi Celes, shout out man. Kay Mary Jane Galyaza Garillo. Good evening, nagapamulak, nagapamunga, kag nagapanalingsing, may overpass pagid. Kay Shamera Fega na kagumban niya kisaga ni sir, ginatungan ang driver ka pasahiro, amo gani. kay Alan Ilanggos, good evening, Sir John. Kay Kay, sino pa? Sanguna, dumduman ko, magbiyahe ko pa Gimaras. Amugid mana, overload kay gamay lang ang mga jeep nga nagabiyahe papuli, abi. Halin sa kay Shamera Figa na kagumban. Amo gani, dapat damo jeep. Kay Samsamda, shout out man, may gabi. Kay sa kay Lorex, di na to si Kwanto, si Samsam, si Bengs PSG. Shout out sa inyo, tanan-tanan. Okay? O sige, sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5, standby ka mo sa ato sila nga pagpanumbalik, istoryahan na ton. Wala na takot ay shout out, ay idol, shout out idol sa mga taga-Kalinog man. Ako nga nagapauli, paano karon kung gabi na amon pag na amon gapuli, ano sakyan amon idol, padulong kami sa inyo idol eh. Bawa. Kay Nick di mabibas sa Sinoben idol, diri sa Dungon area, wala gasiga ang street light sa tunga sang highway, dulom-dulom ang dalan. Pirdi ka mo sa street light sang Duran eh. Street light sang Duran City proper ya. Kiprano pa yaga, kanta ka na sang Merry Christmas mo. Ang Pasko ay sumapit, igpat-igpat ang suga mo. Street light sang Duran Street sa City proper.

0: nga ginadulong sa inyo sa Calwan San Clinica, D3Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang klinika D3Bio, mga ka-K5, isa ka-food supplement nga ginhimugikan sa cold press extra virgin coconut oil, kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties, ilabinigid ka kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain na triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sa D3Bio ang ginahimo sa aton nga lawas into monoglycerides kay isa na diri nga natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 nga halin sa D3Bio ang ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kay pinakakusog nga natural microbial sa aton nga kalikasan. Ginapanami ini sang D3Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas mga ka-K5, no? Ang vitamin K isa na siya ka-fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Wala labot sina ginapanami man sang D3Bio ang absorption sa pag-usar sang vitamin or sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation mga ka-K5 bagod nga magbulig kag para nga malikaw ang lawas nato sa bleeding kon naimpiktar ka na sang dengue gaano uso lamok subong nga inulan nga daan perte nga lamok labi sa nga magkato grabe nga lamok gani ang proteksyon nata aton kaugalingon kontra sa dengue kay iban pa nga mga balatian inom kita sang klinika D3Bio the superfood supplement para layo kita sa mga balatian katulad sang sipon, hilanat, ubo, trangkaso kag mga virus, viral infection katulad sang dengue virus mga ka-K5. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-klinika D3Bio. Alas 8:55.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3Bio.
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3Bio. Ang D3Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 para sa matilo nga dugo DTX 500 para sa healthy nga tayo DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay basta tilo ang atay happy kanunay DTX 500 masaligan epektibo DTX 500 mahigo bala ang imo dugo DTX 500 masamit ka bala gina allergy DTX 500 ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang I Care Capsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C. Mapakang abuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mapakang sa mga abuti ka. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
5: K5 News FM. KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa K5

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
11: Ang labahan!
12: Nakasampay na!
11: Ang uniform ko!
12: Naplanta na!
13: Ganito ako!
14: Tigasi!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tigaplansa!
14: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
13: Sa gabi,
14: ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang Extend
13: Supplement for Men!
14: Gortez!
13: Tapos ka ng maligo?
15: Yes, darling! Come to Mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
14: at ayahuasca
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matinlo nga dugo.
14: DTX 500
13: para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
14: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Basta tinlo nga tayo,
14: happy kanunay.
13: DTX 500
14: masaligan,
13: epektibo.
14: DTX 500
13: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio!
13: Ang D3 Bio!
14: Yung may VCO!
13: Ang VCO!
14: Yung may D3!
13: Mga, mga butika!
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
17: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco Santagbakaro. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
18: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso.
14: K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch.
19: Night Watch.
20: Kabalik na mga ka-K5, adri sa ato sini nga pag-pangalagad naton nga oras sa karon. Nakarabol kita sa 4 minutos na ang nakaligad sa alas 9. Sa sini nga mga tinion, i-check na naton ang mga balita na kag-information nagikan sa iban pa nato sini nga mga ka-K5 patrol reporter. Check naton karon ang mga balita kag-information nagikan na sa Banwasang Sara sa northern part sang Iloilo. Check na ito ng report, yung informasyon na gikan sa KK5 Rigid Di Mayo. ni may kang tanan sa sining duha ka mga tricycle driver nga nagbinaisay, nagsumbaganay kag nagbunanay. Kinalinan sini mga KK5 ang ilang agaway sang pasahero. Yari mga pila ka mga detalye sa mabalita upod kita kay KK5 Reggie Dimayo sang KK5 Sara. KK5 Reggie sa report. Standby.
1: KK5 News FM. Kampyon, kampyon. Report.
2: KK5 June agaway sa pasahero kagdaan nga hiligot-anon, isa sa mga ginatanaw nga motibo sang kapulisan sang Barotac Viejo Municipal Police Station matapos ang nagluntad nga stabbing incident sa barangay Poblasyon Barotac Viejo Iloilo kaina sang aga Lunes Agosto 3 KK5 June. Ginkilala ang biktima kay alias Dar, 24 anyos nga residente sang barangay Vista Alegre Barotac Viejo Iloilo, samtang ang suspect naman amo si alias Jess, 47 anyos nga residente sang barangay Poblasyon sa amuman nga Banwa KK5 June. Sa interview nato no kay Police Major Francis Bataliones, ang hepe sang Barotac Viejo Municipal Police Station nga suno diri kay Bataliones KK5 June nga ang duha sini ka tricycle driver ang nagapark lamang ini sa may merkado kag atubang lang man mismo ang terminal kun sa diino nagahulat ini sila sang pasahero sang hinali nga may natabo nga komprontasyon kag didto KK5 June no, nagsumbaganay sila kag nagbayluhanay sang mga indi maayo nga mga tinaga rason nga naglabot ini sa pagbinunanay bangod KK5 June no, sa mainit nga tension ang suspect nga si alias Jess, 47 anyos, ang nagkuha gulpi ni KK5 June sang kutsilyo sa iyang hawak kag didto ginbuno ang biktima nga si alias Dar, 24 anyos, nga nakaangkon KK5 June sang pila sa butkon kag sa iyang malapit nga abaga KK5 June. Gilayon no nga gindala ini sa ospital ang biktima kagati subong naka-confine ini sa ospital samtang niya ang suspect ang natigayo naman ini nga nadakpan sang kapulisan matapos nga tawag na nagpangayo ini sang bulig ang pumuluyo nga matigayon ini KK5 June madakpan ang suspect nga subong no yara ini sa kustodiya sang Barotac Viejo Municipal Police Station. And according no sa investigation sang aton nga mga pulis nga isa no sa mga ginatanaw nga motibo o konrason KK5 June amo ang agaway sang pasahero kagdaan nga hiligot anon nga isa no sa mga problema sang tricycle driver o kon ining mga involved naton KK5 June. Sa subong no ginahulat pa sang kapulisan ang desisyon sang pamilya sang biktima kung magapasaka inibala sila sang kaso o kung hindi batok sa suspect. Pananglitan KK5 June nga magapangatubang sang kaso nga frustrated homicide ang suspect kung maghatag ini sang update ang mga pamilya sa kapulisan KK5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ako naman si KK5 Reggie Plazuela Dimayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito KK5 News FM.
1: KK5 News FM. Kampiyon, kampiyon. Report.
20: Nabatian mga KK5 ang report kag impormasyon na nagikan kay KK5 Reggie Dimayo. Te motong linan sang ilang ay, Maria Ihunis, tigra po ni Santisima, kapigaduhon, nagit sa sitwasyon ta. Pati, kwan, pati pasahiro, ginaagawan pa. Ay, nanong nga sistema. Ah, sa ato siling pagpangalagad mga KK5, nabati ang mabalita, nagikan sa Quinto Distrito, sa Banwasang Sara. KK5 Sara with KK5 Reggie Dimayo. Samtang sa ibang panaton nga mga balita, sa kita sa ibang pa nga mabalita ka informasyon. Ang mga balita ngayon na batihan ng Builogman nga ginadulong na sa inyo sa Kalwan sang Klinika di TX Coffee Mix. Naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. ang Klinika DTX Coffee Mix, mga ka-K5, sa mga mahilig magkape na nang hindi lang mabuhi kung wai kape, lawas siya kadadlaw, labi nagid kada aga. Ari mga ka-K5, ang kape nga, kuano ah, nga kampiyon ho ah, no? Ang kape mga ka-K5 nga paborito nyo. Kaga mo ni siya ang kape mga ka-K5 nga healthy. Kaka-kafe ka na, kay na nagka-kafe ka na, nagka-detox ka pa. May chia seeds extract powder. Mga ka-K5, ang chia seeds extract powder, ang function niya siniis, nagapanami sa ato nga digestive system. Nami digestion, tabot silingon, dasig ka matunawan. And nagabulig para sa constipation. Tabot silingon, kung daw medyo nabudlayan ka, magpagwasang imo sining mga kinaon, mga basura, slawas mo. Mga ka-K5, good for digestion, ini ang chia seeds nga ara sa Klinika DTX Coffee Mix. Kag may wala labot sina, no? May ara pa siya nga sangkap nga ampalaya extract powder. Ini naman niya mga ka-K5, managabulig para sa aton nga blood sugar level nga mag-control. Bangod kay ang ampalaya, may ari ini sa ginatawag nga charantin. Yan nagabulig para sa manami nga pag-function. Sang aton sini mga ka-K5 nga pancreas agod nga mag-produce sang natural nga insulin para nga mag-control sang aton sini nga blood sugar level mga ka-K5. So mo ning rason kun nga nga nagabulig pa ni siya sa pagpanubo sa aton nga blood sugar level para nga hindi kita mag-diabetic. Ikatatlo ang pinakada best good ang the sugar sugar cane extract powder nga mo naman ang nagabulig para sa pag-detox sa aton sini nga lawas. Tanan nga mga toksin ginapagwa, tanan nga mga kun ano pada nga mga free radicals nga ra sa sulod sang lawas naton ginapagwa sang ining Klinika DTX Coffee Mix. Bangod sang orak value nga ra makita mga ka-K5, dala ini sang Klinika DTX Coffee Mix, ilabi na gid ang ining disugar sugar cane extract powder nga ara mga ka-K5 sa Klinika DTX Coffee Mix. Ano pang ginahulat nyo? Sa mga mahilig magkafe, yari ang kafe nga healthy. Klinika DTX Coffee Mix. Kay nagakafe ka na, nagadetox ka pa. Sa sining nga mati niyon, check naton. Mga detalye naman sa mga balita, nagika na kay ka-K5 Jenny Kauyunan. Yan ay may kang tanong mga ka-K5 sa sining report nga masubra 300 ka mga tulan. Ay, pasinsya sa mga panyapon daw. Mga ka-K5, mga tulan sang patay sa Tansa Cemetery. Gina-exhume mga ka-K5, kasunod sa marumpag ang mga pansyon. Ay, sos! Nagkararumpag mga pansyon. At dutam, ano gaman abin na nakagabok. Kagyado mo na pinakadaan, pinakatigulang ang simenteryo. Mga ka-K5, kagpatong-patong na dirang mga pansyon. Dira sa may Tansa Cemetery, mga ka-K5. Kaya nagkararumpag ang mga pansyon. Kaya pagkararumpag din yung mga tulan, siyempre da, mga tinago da sa mga pansyon, siyempre maguluwa, gilang na. Ito ay panaiksyong mga ka-K5. Para nga, siyempre, makilala pa na kayo ma-identify sa mga tag-iya, sang patay na dangara, dangagina panglubong. Kaya mga kinanglanon, tan actually mga ka-K5 tuod, nagpahimo sang malapad ng cemeteryo during public cemetery. Hindi lang kay dira sa may Tansa Cemetery. Dapat makabutang kita, maka-identify kita sang lugar ng himoon nga public cemetery, mga ka-K5, para nga inang malayo bladi sa aton nga syudad. Nga para nga hindi mag-cause ang traffic kung may mga lubong-lubong. Mga ka-K5, dapat mga layo na sa ato sining nga lugar di. Katulad abi sa mga area abi to sa mga lanet ho. Ini mga area to sang kuano di nga mga lugar ni mga uton. Galing kay manti uton na no. O sa mga lanet dati sakop managapon sang syudad. Sa mga area sa mga lanet, mga kundiinda no, para nga malayo-layo kag grabing traffic sa kun sa tansa kung may mga lubong. No, dire sa may Tansa Cemetery. Dapat isailo tanan ni guro aton nga mga cemeteryo di. Kag mga ka-K5 no. Sang una tani, sang una nga tiempo, sang nagapapili bla ko mayor, may plano tani ko sang una nga magpangita sang lugar nga isailuhan sang aton nga mga public cemetery. Tapos asta ang cemeteryo sang mga Muslim. Kay diri sa aton mga ka-K5 sa sudad sang Iloilo, damo-damo kita sa mga utod nga mga Muslim nga nag-ilistar diri. Pero wala sila yung cemeteryo. Di bla? Oh, may magkalamatay nga Muslim diri sa aton sa Iloilo City. Oh, din sila ginalubong, wala. Ibang dito na dito sa Sara, may atoto nga simenteryo sa Sara. Diri sa syudad sa Iloilo, wala tariya simenteryo para sa mga Muslim. Ikabalo naman kamoy ang mga Muslim niya kung was nga ilubong. Nito ginapatindog kuno niya mo. Kagula niya na sulod sa lungon, di Blackie 5 Andre. Ah, way takbalo, no? Pero ti daw amo na iya, ti kinanglan dapat, mayari man ta diri nga simenteryo. Nga butangan, nga simenteryo sa mga Muslim, nga mga utod na ton. Kay diri naman di sila ilistar. Diri na ganit gabuluto na di. Magabot yan ni Chimpo sa eleksyon, ginapangampanyahan yung mga Muslim tadi para butuhon kamo. Pagkatapos, di way kamuya sa may ginapaminsarya para sa mga utod na ton, nga mga Muslim di. Huwag ka mo yaga paminsar para sa ilada, hindi ba? Oh, pero nami ito tanin sa una plano ko. Galing ka mati, huwag man ta na hatagan chansa. Kago lalabot siya natin, namitan makamuabis ang mga nagapulong ko. Subo nga mga sungak-sungak. Hmm? Oh, eh, ara. Huwag na sila yung paminsar sang ila. Huwag na sila yung paminsar sang para sa inyo. Ang paminsar nila naya para sa ila lang. Oh, mga kakifay. Oh, ti sige, ti ano na lang ni Karon. Kabere, check na to ng mga detalye sa mga balita. Upon kita kay K5 Jenny Kauyuna. K5 Jenny sa Kampyon nga report. Standby.
3: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
4: Kay K5 June, ginaamat-amat na exhum sang Iloilo City Government ang masobra 300 ka mga tulaan halin sa Tanza Cemetery e good maumpisahan na ang rehabilitation sini matapos nga narumpaga. Suno kay General Services Office Head Engineer Neil Ravena nga na-exhum nga tulaan ta K5 June na ibutang sa bone box sa sulod man sang patio agud mahapos nga malocate sang ilahi mata kag magaserbe man ini nga permanente nga lugar. Dugang pa ni Ravena kay K5 June nga antes pa man nila gin-exhum Zoom ang mga tulaan, mayara na sang tagging sa mga pantyon agud hindi madula kag makita gilayon sang ilang nga pamilya. Patag ni Ravena ka K5 June nga ang mga naglarumpag nga pantyon ang bangod sa kadugay na sini kag hindi na makasarang sang walo ka sampaw-sampaw nga mga pantyona. Nibaloan ka K5 June nga nagpainman sang 5 million pesos nga pondo ang Iloilo City Government sa pag-rehabilitate sang Tanza Cemetery kag umpisahan na ang rehabilitation kumatapos na pag pang-exhume sang mga tulana. Kagini nga balita ang yadulon sa inyo sa DTX Coffee Mix, nakakapika na naka-detox, kapareport na gikan sa Iloilo City, inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
20: Oh, te. Muna nambal ko sa inyo, dugay na lang tansa simitari, pero simitari. Kaya dugay na da, muna pinakatigulang simenteryo, mga K5, kagapin pa, damuna muna nga tangkas-tangkas, bla. Sama ko muna tagwalo niya katangkas. Gamay-gamay, abing lugar mong. So, dapat supposedly, mangita na kamusang lugar nga sa iluhan nga himuon nga public cemetery. Hindi kita magsalig dira sa public cemetery nga sa Tanzana kay puno-puno na tanan overcrowded na ina dira nga lugar. Kag te siyempre mako muna tagwalok tangkas ba? Oh, magtagwalok tangkas na susnano na lang na. Kinanglanon tanan mga ka-K5 mangita sang lugar nga ara sa sagwa sang syudad. Nga himuon naton nga mga public cemetery. No? Diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Kinanglanon tanan na, oh, tiway ginagasulos pinsar sa aton nga city government, sa aton nga mga opisyal sa gobyerno, mga konsyal tadi sa syudad, mga kwan tadi, ang aton sini nga pamunuan, ang mayor ta. Way kamo gani ka paminsar, gani siguro na ang parte sa kwan nga, ang aton nga mga utod nga mga Muslim di. Mga kakifay, may mapatay nga mga utod aton nga mga Muslim di, gilibog ulo din lalubong ilang patya patay. Bangod mga ka-K5 nga wala yasang simenteryo sang Muslim dire sa may syudad sang Iloilo, pero protect damo mga Muslim community dire sa syudad nga nagailista na din nga dire na mismo ga ilista dire na mismo ga pangabuhi. Ah, kag wala labot sina dire na gani na sila nagabuluto labot yan ni eleksyon, grabe pangampanya nyo sa mga utod ng mga Muslim, pero wala kamo sa may ginapaminsar para sa kaaraydan man sa mga utod naton nga mga Muslim dire sa syudad sang Iloilo. Kundi ang ginahimo nyo, kung ka isa, ginaipit nyo pa, magbaligya, ganin na sila sa mga bakal na kamumuskutiro. Ang tanan-tanan nga tao, makaigo. Bakal na ka mo banig. Ang banig, pwede makaigo, 20 katawo. Pagdala sa balay, pag humla, 3 na katawo ang makaigo. Nagbalik ang manog bakal. Sininya, tinano man itong bakal mo nga, kung nga banig ang bal mo, makaigo ang tao nga bantik, bilog. Pagdala sa balay, 3 na kami kaigo. To, ligid kami ito, higda kami ito, hindi makaigo. Wala mo ko nagambal nga mahigda ka mo, dapat tindog ka mo. Ay, kalainin! Kalainin! Joke lang ah. Wala, sige ah. Tato sila nga pagpangalagad, mga ka-K5, ang mga balita ngayon yung nabatihan. Bulog na yung nadulong sa inyo sa kalwan sang extend for supplement for men. May maka kagklavo waska nga nagabulig hatag extra energy sa lawas ng tawo. Ang ining lipidium yini or ginatawag na ton mga K5 nga inang isa sini sa pinakakumo niya nga ngalan is lipidium yini or ginatawag na ton nga maka mga K5 or ginatawag niya sa pinakakumo name niya is Peruvian ginseng. Ining maka mga KK5 or lipidium yini or Peruvian ginseng na pamatud-an ini sa mga eksperto nato sini nga mga kautor labi na mga botanist nga ini mga KK5 ang lipidium yini or maka or Peruvian ginseng grabe hamak nga ini siya naghatag extra energy sa lawas ng tawo. Tingala na sa unang mga eksperto to dito sa mga area sang Peru mga KK5 sa South America. Ang mga kanding bla dito nga naga-ilistar bla kay Five ba Andre. Ang mga naga-ilistar nga kanding dito. Tingala sila nga daw halos hindi gani malabutan na isa ka hindi malabutan anom tubtub pitok bulan ga busong na maliwat ang kanding. Tapos ga bata naman ga dasig magmuad ang mga kanding. Tigin na lang taw nila kun anong mga ginaharab sang kanding bla nga masustansya kag daw grabing ila sini nga kwan bla. Ang ilang sexual habit kag labi kag labaw sa tanan no nga grabe ang libido bla so siguro na lang tawon ang ginakaykay ka mga kanding ang gamot mga KK5 kag ginakaon amo ni siya ang maka or ginatawag naton nga lipidium yini or also known as Peruvian ginseng. Ginkuha sang mga eksperto, ginstadihan sa malawig nga tsimpo. Ginatos-gatos kag linibo kata linibo kaadlaw. Kag ginatos-gatos mga KK5 nga mga inadlaw. Nga ila sining nga pagtuon dito na balaan nga ini ginakaon sa mga kanding nga nagapanami sa ila sining nga ursa. Mga KK5, pwede gali magamit sang tawo. Nan, so gintisting sa mga tawo. Aso sa gakarakasang tawo, mga edad, mga tagsisintas, tinta, mga KK5, makainom gani ka makakaon sang lipidium yini, KK5 Andre. Gaursa daw kanding nga buranguson. De, amo ni mga KK5 nga gin butangan nila sang combination nga klabo waska. Kaya ang klabo waska naman niya, nagabulig naman ini siya sa pag panami sang sirkulasyon sang aton nga dugo blood circulation naman ni siya yung eksperto. So kun was nga nami imong nga blood circulation updan sang maka o kon lipidium miyini mga KK5 pag abot sa lawas pag deliver sa bilog nga lawas mga KK5 sang maka bangod kay nami ang blood circulation ta amo na kun nga nga nagaursa si Manoy kag nagapa bakod ka nagapadamo sang aton sini nga libido. Amo na rason kun nga sa mga kauturan taga mga hindi pa makabata kag medyo mahina. Testingin nyo ni mga KK5 Extend for Supplement for Men. Produkto ini sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramiloy. Pag nahulat nyo, aso sa... inang... why na Huwag natagaling chimpo mga KK5 mo. Shoutout sa kaya Rosalba Rico Puerto, kay Christine Gardosi, sila niya Tani, limpyuhan man ang city government, sang city government, ang Tansa Cemetery, Sir John, paglubong ni Nanay Namon, hasta tuhod ang mga dahon kag tani, magkalkal kuhaon man ang mga sepultiros sang ang mga kahoy halin sa mga lungon. May in charge manada sa may shade nga wala gid gina limpyuhan kay gabayad man tax ang mga patay. Gutok-gutok na overcrowded na nakatama dang Tansa Cemetery. Tagwalo kapatong lang mga simi ang mga pansyon da tagwalo kapatong. Ti anon mo naman, anong pwersay si naman? Overcrowded na inang lugar na da, so dapat na isailuhan, dapat ilisa na da, dapat isailo na sa mga malayo ng mga lugar diri sa syudad kay sa city proper. Gutok-gutok na da kung mag-abot ang tiyempo sang ano pa na sinigani o, inang fiesta minatay. Gutok-gutok, bisan may lubong lang ang ordinaryo. Sino nito sumbong? Siling niya, bakal ka Murillo, patapak nyo sa pison, gaandargi hapon. galing dugay na nga ako, ano, dugay na nga joke, ipap Andre, no? Kaya bakal na ka Murillo ko, bisan tapakan sang pison, gaandargi hapon. Sa batang manog bakal niya, gaandar ang anong rilo? Hindi, ang pison. Yara pa yun, mag-una. Bakal na ka mo, baso ko, bisan nilang po, sini mabuka. Dinaguso, tala niya, bakal ko. Sabas ang Muslim, masang Muslim. Ay, inay-inay lang ka mo, basi buka baso ko. Kay Jenny Ray Simon, mayong gabi. Salamat kayo. Shout out sa ato sa inyong pagpangalagat. Wait a chimpo, magka K5 din sa ato sa inyong pagpangalagat. Siyang alas 10 nga pwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman yung K5 June, aluwado kapulot para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
10: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! My puso!
19: K5 News FM
21: 88.7
19: Champion. The best radio station.
21: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: Your music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5.
1: K5
3: News FM.
4: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
7: na nagapanubos ang imo blood sugar.
8: TDX 500 garantisado,
7: epektibo,
8: para mismo.
7: TDX 500.
9: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
10: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan nga edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi nga klase nga balatian, Sir GP. Kag hindi lang amo niya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC.
1: DTX 500!
11: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
12: Saan nag-inom ka?
13: DTX 500.
12: Kailan nalang subong imo sugar?
11: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500!
7: Para sa matilo nga dugo.
1: DTX 500!
7: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
1: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo nga tayo.
1: Happy kanunay.
7: DTX 500.
1: Masaligan.
7: Epektibo.
1: DTX 500.
9: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
10: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
9: Ang IgA vasculitis, gili Dr. Ramil, ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
10: Di lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
9: Oy,
10: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
9: Baong ng budlay?
10: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasi sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
1: TGX 500!
7: Nagapalagdulong pala ang imo panulukan!
8: Magalingin pala ang imo nga uha!
7: Masami nagkapangihi!
8: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na,
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubok
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: ikaw ba na
7: ang may diabetes.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubok
8: kagga kontrolar
7: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: asalika
8: epektibo.
7: DTX 500
9: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
10: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty C. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty C para malikaw ka sa mga amuni nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
4: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
12: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
12: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
12: Yung may D3!
5: Mabagat sa mga butika.
12: D3 Bio!
14: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
12: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
12: Yung may D3!
5: Mabagat sa mga butika.
15: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: DTX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DTX 500 ka na!
15: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
15: Nga nagapanubos
5: ang imo blood sugar!
15: DTX 500!
5: Garantisado!
15: Epektibo!
5: Aramis
15: mo! DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
15: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
5: Masami nagkapangihi!
15: Masami ginauhaw!
5: Masi may diabetes ka na!
15: Mag-DTX 500 na!
5: Ang DTX 500!
15: Ang may powerful compound!
5: Nga nagapanubos
15: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
15: Garantisado!
5: DTX 500
6: DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
12: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
12: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
19: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
12: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
20: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
21: Libre?
22: Libre!
20: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
23: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
24: Kaya subukan ninyo.
23: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
24: Clinica DioFresh.
23: Available now.
0: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol katol, DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: X10 Food Superman Man.
3: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
21: Ako si Fred Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: X10 Food Supplement for Men.
22: Para sa matino nga dugo.
25: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
25: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidants.
22: Nga amo naman
25: ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tino nga tay.
25: Happy kanunay.
22: DTX 500.
25: Masaligan.
22: Epektibo.
25: DTX 500.
22: Mahigo bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
22: Masamit ka bala gina allergy.
25: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
25: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
25: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
25: DTX 500.
22: Masaligan.
25: DTX 500.
22: E3 Bio.
26: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
22: D3 Bio.
25: Ang D3 nga may Physio.
22: Ang Physio
25: nga may D3.
22: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
22: D3 Bio.
25: Ang D3
22: yung may Physio.
25: Ang Physio
22: yung may D3.
25: D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM.
1: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
2: K5 News FM.
3: Yo, yo!

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
2: Yeah, yeah, yeah!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
4: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
0: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupo si Macho Kulit!

0: Pag na! Maxi na dieta!
1: Kadamo sa problema everyday, pero magbardagulan ta! Mag-enjoy ta!
2: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
3: Sweet-sweet ka sa kon, may iban ka man gali!
4: Hala ka pamantay sa iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
5: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
6: Macho Kulit!
7: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan! Si Macho Kulit!
8: Ne! Igo mo di ala chat-chat sa akon ho!
6: Bardagulan! To the max! Sa 88.7!
9: Ay,
6: K5 News FM!
10: Bardagulan sa K5!
11: It's time to roy! Higa ka dugdug again!
12: Kampiyon!
13: This program is rated PG.
14: Rated PG!
13: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
13: Pero pwede ang bad jokes.
14: Enjoy!
15: Bardagulan!
7: Bardagulan!

Alas 10:18 na! 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, hindi magaliban mag-inom sa Klinika GTX 500 ang Palaya Leaves with the sugar-sugared cane extract, mga K5. Wood supplement para sa aton nga lawas. Sa mga K5 naton nga nagatutok subong sa 88.7, maayad-ayad nga gabi Western Visayas. Sa tanan-tanan naton nga mga kauturan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Nakatutok na sa K5 News FM ang the number one radio station sa Iloilo, K5 News FM. Sa mga damol bibig, sa mga pulalasi, maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Well, subong nga gabi, naga-enjoy ang tanan para sa aton naman nga programa. Kung ikaw dira na boringan sa inyo panimalay, pwede ka muna katawag kay Machokolit via Viber sa 0919-099-9066. Tawag ka muna rin sa 0919-099-9066. Na magtawag sa 0919-0986-314, mga kakaifan. Tawag na ka mo! Kay ma-enjoy kita subong nga gabi. Viewers na right now, na 99 na itong viewers. Abi, share the live mga kakaifan. Para magdamo-damo ang itong viewers subong nga gabi. Sa mga nanay kagtatay naton, nga nagapamati, permi sa aton, maayad-ayad, nga gabi sa inyo, tanan-tanan. Bardagulan, greetings ta anay. Well, sa mga K5 naton, nga tamyaw tagalin si Cedric Miranda, nga nagapamati man subong sa aton. Wala ko man nabasahan ang imo nga comment din, ikaw nag-comment. Abe, ha? So din siya nag-comment ni man. Check natin. Wow. Abe, K-Fed News of M, Iloilo. Ah, wala gali 88.7. Sa piyak na piyak kita. Talagay ba, K-5, ha? Mahalin na rin si Matt Chocolates ang aton nga, ano? Madre, galing, ha? All right. Abe, si Sian. Mayang gabi, Sian. Good evening sa imo, Sian. How are you? Ano height mo, Sian, man? Ano imo height? Mayang gabi man sa imo. Kag sa mga friends man nato, Andre. Good evening po, Macho Kulit. Kay Do. Ay April Isabel Falalimpa, mayang gabi sa imo. Good evening sa imo, how are you? Nagatutok man subong sa K-Fan News FM. Thank you so much, gid sa imo. Hello man kay Drani. Nga nagabamati subong sa aton si Drani. Good evening po. Hello man kay Fifide Giovanni. Nagabamati sila subong sa aton. Good evening. Thank you so much, kids, sa pagtutok sa K-Fan News of M Philippines. Watching from QC po, sir. Hello po, good evening po sa iyo. Nakatutok na po sa amin yan. Hello, magaling sa kay Charles. Yan ay gamamati 5-5, sir, Matt. Ay, gamay-gamay, kagali. Abi ko, tas-taas ka. Abi ko, tas-taas ka, kaya tataas yung matura. Yung opposing to taas, 5-5 galing. Ay, gamay ka ni galing. Hello, magaling kay John Briggs. Good evening kay Ma'am Jing Jing. Good evening, Ma'am Jing. How are you? Hello kay Novi. Nagpamati subong sa aton. Si Rochi Tulosa. Nagpamati man subong sa aton. Mayang gabi sa imo. Mr. Tulosa. Good evening, Tulosa. How are you? Kamusta? And friends naton nga nagpamati gyapon sa aton, more blessings to come. Enjoy, enjoy. Hello, manggali kay Albert nga nagpamati man subong sa aton. Mayang gabi sa imo dara. Hello man.
sa Western Visayas, sa atong fanatics, ha. Yung nagpamati isubong sa aton. Grabe, guys. Sa mga defender, thank you so much po sa inyong lahat. Ang nag-support po kay Macho Colit, kag sa 1VX and sa Iconics PH for your support. Mayang gabi sa inyo, tanan-tanan. Hello, magaling kay Rodante. Good evening, Rodante. Hello man kay Binavidra. Kay Binavidra, nga nagpamati man sumungan sa aton. Good evening sa inyo. Thank you, Ken. Kay John Alvarez, nga nagatutok sumung sa aton. Good evening. Grabe nga nagatutok sumung sa aton. Alis sumung mga kay Vibe ala, oh. Wow! Reckless driving. Napapangita sa mga LTO. Ni kagin lang po, Santo Bla. Ginpakdol sa bala. Ginpakdol. Ay, nano. Well, sa mga gabi, mga KK5. Abrian ko ang linya. Ha? Kay Cedric Dagale. Cedric Miranda, mayang gabi sa imo. How are you? Kamusta, kamusta, kamusta, Cedric? Gaano ikaw din, ha? Kag sa mga friends man aton sa Mindoro, nga nagpamati isubong sa aton. Good evening. Ang mga taga Mindoro, Erica, good evening sa imo. How are you? Hello, magaling sa kay Erica Malno, Malyo. Good evening, sir. Gamati ko din sa imo subong, si Mercedita Sumilo. Mayang gabi. Mayang gabi sa inyo, tanan. Inatamyaw ko man dagali ang friend nato na nga nag-tutok subong sa K5 News FM Philippines. Anong dapat nato ni Moon? Wow. Daming the best man lapad-lapad. Dapat kita ni Moon. Hello man gali sa kay Mr. J. Yadona. Gamati sumang sa aton, Mr. J. Liaduna. Mayang gabi sa imo. Thank you again sa pagtutok ha, sa K5 News FM. Kaga friend man aton, dali sa mas mate. Nga always nakatune in ha, sa ating program. Good evening. Hello to Mercy. Mayang gabi kay Mercy. How are you? Kay Mercy Dita Sumilio. Nagpamati sumbong sa aton. How are you? Sa aton mga friends mandiri sa capital. Nagpamati sumbong sa aton. Maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Hello kay Hector. Hector Punzalan. Nagpamati sumbong sa aton. Macho Colito, gaya na ko gamati sa imo. Permi mo ko gina-shoutout sa unang piyak istasyon ka pa lang. Sumbong wala mo na ko na-shoutout. Nga nag-PM ka di haw. Parang ko nabal, anak be? Why ka man na binigatawag sa akon, di pa ano ko ba mag-enjoy? Why ka man nag-ano sa akon? Nag-call of nature? Wag call of nature! Suwabi ha. Grabe na gitsabong sa mga kaki-five na ito na nga nagpamati sa aton ng program. Bantayan ang mga programa ni Macho Colit. Namigid man machokolit ang mga folding-folding cellphone. Oo. Swabe na mag-editing ka bala. Basta mga editing-editing na swabe na.

0: kay Jennifer. Mayang gabi ka dyan, Jen. Thank you again, Jen, sa pagtutok mo sa amon din yan sa K5 News FM. Wala again sa ang imposible. Basta nag-enjoy sa programa ni Macho ulit. Oh, speaking, subong ha, iPhone 18, bagi na buruban tayan, gaya may ultra, subong. So, gina wide-wide na mula, baka damo na lang gaya sa kahit susana. And then, again, mabang-bang ang cellphone nga lapad-lapad. So, na, no, ano man lang naman. Subong nga, dula, in again. Ultra white. Hello man gali kay Vengar nga nagamati man subong sa aton. Vengar, mayang gabi sa imo da Vengar nga nagatutok yapon. Well, mga ka K5. Sa mga friends naton na kay Jilonel Glory. Pabalik naton mga ka K5. Mano naman kita. Ma'am, tawag na gani. Mahigop kita sang sabaw. Sabaw ni Matt Chocolate. Kagluto ni Matt Chocolate. Oh. Ano pa ang kinahulat-hulat ninyo? Maluto naman kita karon sang sinabawan para suwabe. Well, mga K5, we'll be right back. More music, more fun on your favorite radio station. We'll be right back. 10:27. Macho Kuli!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalikan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
8: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabakal. Butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagigit ako makabatsyag pang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
12: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
13: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
12: Sa barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplanta na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
12: Supplement for men!
11: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may mataas ka antioxidant
12: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino ang atay,
11: happy kanunay.
12: DTX 500
11: masaligan,
12: epektibo.
11: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Ikaw ba na
11: ang may diabetes?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo
12: kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Masalikan.
12: Epektibo.
11: DTX 500.
12: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
12: Yung may D3.
11: Mabagat sa mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
12: Yung may D3.
11: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
17: K5 News FM.
18: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
19: K5 News FM.

88.7 K5 News of M, championing the lives of the Filipino. Well, mga K5 naton. Grabe ni Subong. Well, sa mga K5 naton nga nagpamati Subong sa aton, thank you, Ged. Well, gintamiyaw tanay si Mary Jane na Paklibar nga nagatutok Subong sa aton. Mary Jane, mayang gabi sa imo. Kagaya. Good evening, Macho Kulit. Watching from Pasi. Si Jolinel Glory. Good evening, Macho Kulit. Watching from Yagao. Good evening, sir. Gapamati ko di sa imo subong, ah. Ay, thank you so much, kid, sa pagtutok nyo sa ako, na sa K5. Salamat. Natamiyaw ko man ang friend naton. Dari sa may poblasyon South Uton. Nga nagapamati subong sa ato, na. Good evening. Kay Armon! Kagsasaurab na ito na nga nagpamati subong. Thank you so much, Ged, sa pagtutok sa K5 News FM Philippines. Kagsa mga friends na ito, diri sa may Muliloni, nga nagpamati subong sa ito. Thank you sa inyo, tanan-tanan. Ano ang dapat nato ni Moon? Kung kapoy na kita, natural mainom ka sa GTX 500, mga kakifan. Inom sa GTX 500. Grabe, guys. Hello, magaling kay Alimar. Okay, Alimar. May gabi sa imo, Alimar. Thank you. Sa pagpamati sa amon sa Alimar Group. Ah. Kaya siyan, silante. Oh, nagatutok subong sa aton. Luto-luto naman kita. Buksan kong linya. Kung sino gusto magtilaw sang luto ni Matt Chocolate. Gusto ko babae ang color. Subong ako nalaki. Pwede ah. Biska, ano lang kasing color ah. Ah! Maluto kita! Madali na maluto, maluto, maluto, maluto, maluto, maluto, maluto, maluto, maluto, maluto, maluto, maluto na kita! Luto ni Macho Colet! Ano ba lang obrahon natin sa mga gabi? Number one, kung sino gusto magatilaw sa pinakanamit nga luto ni Matt Chocolate. Hurry! Enjoy now! Buksan ko na ang number 0919-099-9066, mga kakayfile. Buksan kong lang niya, ha? 0919-099-9066. Kagtawag ka mo din sa 0919-098-6314. Para mabatian nyo ako. Tawag na din ka mo sa 0919-099-9066. Kay makaon kita sang linoto sa bonga gabi. Rock and roll. Hello, manggali sa kay Aurora Diliosaga, nga nagpamati subong sa aton. Mayad-ayad nga gabi sa inyo, tanan-tanan. Oh, grabe.

Tami out naman gali si Kalbo na nagmamati sa bong saton. O Kalbo, mayang gabi sa imo da Kalbo. Si Kalbo na nagatutok sa bong saton. Mayad ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Ah, thank you again sa pagtutok ka. Hello magaling sa kay Roville. Kay Bumba Marilo nga nagapamati sa mong saton. Bumba Marilo, mayang gabi sa imo da. How are you? Kamusta na si Bumba Marilo? Ah, mayogit ah. Mayogit si Bumba Marilo. Subang dugay na kami kaway kita na isang migo taniba. Bumba Marilo. Kamusta na da imong life? Tamyo ko man gali ang friends naton kay Oscar Bilizon nga nagatutok subong sa aton program. Especially pagin sa aton nga mga friends nga diri sa Cavite nga always nakatune in sa aton nga program. Thank you. Kay Bilian. Si Bilian Alona nga nagpamati subong sa aton. Bilian Alona, mayong gabi sa imo. And sa mga friends man naton diri sa may Kanlaon. Yan nagpamati sabong sa aton. Thank you so much, guys. Grabe. Hindi basta-basta ang amon nga ginakaon subong machokolit. Anong nakaon mo, haw? Ano yung mo ginakaon, haw? Ambalambala kung ano ginakaon mo para suwabe. Kung na ginakaon mo, tinapay, tinamit, ginin. Amo mo lang nagali. Amo mo lang na gusto, magaling makaon sa tinapay. Pati pwede, gina. Spicy hunog! Grabe si Spicy hunog, kapamatisubong sa aton. Thank you so much, Spicy hunog. Kag sa imo nga kaadlawan, kapamatisubong sa aton. Thank you. Hello to Mr. Enrico Ramos. Kapamatisubong sa aton si Enrico. How are you, Rico?

Oh, hello magali kay Ventar ha sa ato nga friend dira sa may Pasi nga always ano ka pamati. Pero may kami kay inom sa pre-bio coffee mat chocolate na rete. Be, pati lawaman ko be. Ayun, nagali yan. Sa jala ng gali. Tawag sa mga taxi drivers naton, sa mga kapulisan naton, dira sa may PP1. Maidaya niya gabi sa inyo, tanan-tanan. Salamat niya kagabantay, gika mo subong. Kinamonitor niyo man ang K5 News FM. Madamo nga salamat sa inyo, tanan-tanan. Oh, mga K5 naton. Oh, grabe sa mga monitoring. Hello, magaling kay Jennifer Iliuagan. Gamati sila sa bang saton. Thank you so much kay Jennifer Iliuagan. Nagapamati sa aton programa. Thank you. Hello, magaling kay Albert. Yan, nagapamati sa subong sa atong program. Nagainom siya kanon sa DTX Coffee Mix. Amo ginaiya ko na solid ka sa produkto ni Doc Ramil Oy. Inom ikaw sa DTX 500. Mag-inom ka always ang DTX 500. Mighty C, mga KK5. Extend Food Supplement for Men, mga KK5. Para mas namigid. Ang klinika D3 Bio. Isa na siya sa pinakanami nga food supplement. Kasi soft gel na siya, capsule. May virgin coconut oil pa, mga KK5. Ay, grabe. Nami Suabe. Grabe, no? Arman! Gabamati man sa buong sa aton si Arman, ha? Grabe, good. Bani akong gisaya pa, isog-isog na lang. Sobra bla ka isog mo lang, kakadunla na sa pagkaisog. May mga tao, ganyan kung saan nga piling man nga isog. Pero gani kun maiguan gani mamunong. Ay. Hindi gid nami ang ginabuhat sa mga tawo. Bye.

0: גלים.
1: Inaabta miyong naman ng mga friends naton diri sa bong sa may buho. Ayun, na-miss ko bilang buho sa gamay ko sa una. Sige si tatay ko sa una, dira sa piyak na istasyon. Ang istasyon sa tatay ko sa una, nag-broadcast na siya sa DYBQ o TV12 sa una. Yung po yun ang tita Bingbing Oswe, na tita Cora Panier Gorobles na. Isang gamay ko sa una, mag-broadcast tatay ko ang gabi. Gakadto kami na sa nanay ko. Sa una, si nanay ko pagka-toy-toy sa akon. Subong, ako naman matoy-toy kay nanay. Bakal kami din sa tinapay sa buho. Gamay-gamay, gabuho, kasingit kami, bakal. Doon na-miss ko man si nanay ko sa una, bala. Tapos ako magulang nga babae, muna permiga bakal bayo sa ako, wala kuya bayo. Si Inday Mona. Si Day binabirahin mo na inom sa soft drink. Kapag taas ang imo nga sugar, pag nililipat ang imata mo. Okay, Mary Jane. Ay, kasadya lang yun, ha? Daw, mayo lang.

Pinata, Miao Commando Galisi, Gilo Nel, Gore. Nga mamati sa bang sa aton, thank you so much, kid Mayad Ayad, nga gabi sa imo da, Junel. Kanagawakal ka man da. Lagi, nagblaga kadlaw ako kay may isa, kumbla ka friend. Bado gina pasikat, kagin sa ako niyang iyaya nga swildo. At ilabot ka man sa imo ko na, dakoy maswildo. I am bot lang kid. I would like a laugh. Hello, Magalisa, kay Donald. Mga Donald ano ni? Donald Trump? Grabe. Bunggagin. Kay Gloria. Mayang gabi. Sa mga kaki-5 na ito na, hindi magkabala ka. Sa dili madugay, mabatian naman naton si Madam Usang. Kapasaka na si Madam Usang. Nagasaka siya sa bawang sa taxi. Maliman siya kulimang taxi ko, anay. Ibantay-bantayan nyo lang sa dalom si Madam Usang. Guwapa na siya nga babae. Maputi. Kag hindi bahu ilok. Kaya nag-day of fresh siya mga kakifang. Sa sulod sa amonistasyon, thank you so much kasi ako ni Kaopo na si Kaki 5 Andre La Pastora. Sa ito newsroom ha, may DC, pala sa kabilog, diba ni Shadow? May pulo kami na kabilog sa newsroom. Ng mga tabo, kagdiri sa amon sa side area namon. Dali pagin sa piyak na room, ang Kaki 5 News of M, sa aton nga mga advertisers, ay aton nga producers. Mayang gabi, tek na sana ito na. Mayang gabi na sa inyo. Hindi na ako mag-isa-isa nga. Walo, malaka mo kabilog. Yawa ko isa-isa ka rin.

0: Now, sa mga ka-K5 naton, thank you so much, kid. Sa mga friends naton, dira sa Dalom, and also especially pagin sa mga friends naton, nga mga kapulisan naton, na thank you so much sa tatlo kapulis nga nag-visit rin sa amon sa mga gabi. Ah. Kapikapin, oh sir, ano? Kapikapin lang kamo danay, ah. Kami lang bala, ah. Wala well, magabulos na si Doc Ramil Itang, oy! Oh, si Red Rotsi. Uy, may gabi, Red. Do, why na takit anay si Bungaw? Ayang gabi sa inyo. Oh, there's again. Well, mga kaka-K5, ah, ma-cut off ko, anay, kaya ma-meeting pa kami until 12:30 sa ma-chocolate manaog. Ma-meeting kami, anay. Dahil kaya may kinanglanon, kami may mga events kami nga palaabuton. Wow. Ha, bantayan nyo. Para sa amon nga singing competition. Ah, ginahulat ako sa mga music director ko diyo. Madam Usang Dalsiga, nasaka kay meeting na ta. Okay, five. Salamat, Ged. Magabalos na si K5. Masa K5 si Doc Ramin Itangoy. So, ikaayong lawas. Mayong gabi. Machulit of your favorite radio stations, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
4: Kaspa dala. Tapos may pabutangan mo lang. Kaspa.
3: Ang mga skin disease na.
4: Mga kuko nga. Doon hindi maayong.
3: Patuloy lang.
5: Nelfungi.
3: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Mabakal sa mga butika. Hamot ang bulak.
5: Yes.
4: Buksan. Ha?
5: Bulaklak, ang bulaklak.
8: Sa buhay ay kailangan.
5: Bubuka ang bulaklak.
4: So sa ang bulaklak.
5: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga may aras ang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
3: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
9: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3.

0: Ribayo kagang bilogong a pamilya para maligawan ang impeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO! Ang VCO nga may D3!
2: Pamakal sa mga butika!
1: D3 Bio! D3 Bio with VCO!
3: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas.
4: Mm.
3: Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay iban pa nga mga wound debris.
5: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas, hilabi na sa mga damaged organs no, kag mga pilas sa panit.
3: Kuno mi gid ang D3 Bio no, pilas-pilas ka.
4: Di pagyapon mo inom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
3: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang gardenero nagchat. Niya sa Wibis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
5: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
8: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Bedtime secret. Bedtime secret.
11: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM sa programang Bedtime Secrets. Upo din naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo.
12: Wow!
11: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag na to nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya, ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon, makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay usangon taman ka.
2: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Lunes ga adlaw mga K5. O pwede naman si Madam Usang sa programa Bedtime Secrets. Monday edition, kabalo ko nga medyo kapoy ang iban kay tikun Monday. Damo work sa office, damo pirmahan, at damo transaction. Well, tonight mga K5, updan niyo naman ako sa isa naman ka, mainit nga sugilanon. Ang hindi mapabutsag nga balatsagon, ginapabutsag lang diri kay Madam Usang. Well, with tonight, no, ginatamiyaw tanay, mga friends natin, mga taxi drivers, kay mga friends natin, yung mga jeeping drivers, nga nakatutok naman sa ating program sa Monday edition. Tonight, mga K5, sa naman ka-story ang basahon natin. Taguon talang ngalan niya nga si dali lang kita, ginabasa ko pang iyang letter. Okay, taguon ta iyang ngalan nga si Eileen. Si Eileen, naibaluay ako sa kagalingo niya, nag-edad na siya mga 19. Dito yung naibaluan niya isya sa galika. Tumba, clack, clack. Butsilingon, bye. Kung sa atang tama term, tumboy. Dito yung naibaluan niya. Pagka 19 years old niya, after niya debut, dito yung na-feel nga ang iya balatsagon, iya sang lalaki. Magka K5, grabing story yan ni Eileen. Katie, one time, yung istorya yung si mama niya, nga, ma, basi mangaki ka sa akon, pero amuni ang nabatsagan ko subong. Isa ako ka tumbak krak krak. So maghambag kita mga K5 ka tumbak krak krak, buod si ringon, ano be? Buod si ringon, isa sa ka tomboy. So, nagmiga-miga siya. Ang yamiga guapa, kaya very supportive man siya nga partner. Galing yan ay baluan sa iyang mama. Nagabot sa time, maging pangita, gid ni mama ko, Madam Usang, ang ako niya girlfriend. Na dapan niya kami sa isang restaurant kaya nagapanyaga, ginsinggita niya sa damong nga taho nga, ikaw ang nag-influence akong bata nga magtumboy. Grabing kahuya ko, Madam Usang, naghibigid ako kag nahuyan kami. Pero ang girlfriend ko, hindi siya tomboy. Ako lang gid. Grabe gid, nag-inaway kami sa ako ni girlfriend, kag hindi ko mapunggan ako ni emotion. Madam Usang, nag-story ako sa imo, kag gusto ko tani mahibaluan kung ano ang dapat ko himuon. Grabe gid ang napatsagan ko nga sakit subong na tinion. Though hindi ko kainchindi ko sino akong pilion, pero si mama ko, siya man nagpadako sa akon. Siya nag-alaga sa akon. Do gusto ko na mag-board gani Madam Usang para makapagusto ko. May mga tiyempo nga si mama ko, hindi kayong chindi sa akon. May mga tiyempo nga pati pang bayo ko, intrahan niya. Kay tilain naman subong nga generation Madam Usang. Subong Madam Usang akong problema kung paano ko. Baka move on. Pero palangga ko gid ang akong girlfriend. Nag-talk kami sa akong girlfriend nga naghamba siya sa akon nga kung kaya mo ko'y pagtanggol, hulaton ta ka, pero kung hindi, mangita ako sa iban. Natawo nga magpalangga gid sa akon. Subong Madam Usang, gina-updangin ako ni mama ko. Every time nga maglakad kami, duwala ako privacy. Daw feel ko Madam Usang daw 12 years old ako. Next month Madam Usang ma 20 years old na ko. Hindi ko gid mapunga na akong balatsagon. May mga time nga nag-aisip ako sang hindi maayo. Salamat sa pagbasa. Ako si Eileen. Ahay, grabe man ang problema ni Eileen ba. Hindi siya mabaton sang iyang nanay nga siya isa katumba krata. Well, magabalik si Madam Usang all here to your favorite radio stations, the number one K5 News FM.

0: secrets.
1: On K5 News FM.
2: K5.
3: K5?
2: News FM.
1: K5.
2: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Malakas, mga buti ka.
5: D3 Bio.
8: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
7: My D3.
5: Malakas, mga buti ka.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
9: Garantisado!
5: Epektibo!
9: Aramis mo!
5: DTX 500!
9: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga uno?
9: Masami nagkapangihi!
5: Masami ginauha!
9: Si may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
5: Garantisado.
9: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka, makabutika.
5: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabaka, magabutika.
5: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa marami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
12: Mighty C,
7: mamakal sa mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
12: Mighty C!
7: Mababaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
16: Sport Biotics nga ginukdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sport Biotics.
17: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM.

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kagsa Iloilo City, kada Domingo, Lunes ka Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Gadaragsa nga punggot.
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang nga panit.
7: DTX Beauty Soap.
6: Gala o magputi.
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol.
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman Roman.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
8: X10 Food Superman Roman. X10 Food Superman for Men.
10: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
12: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa sugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3, D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
1: Wow, my puso.
2: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
14: Bedtime secret.

0: Secrets with Madam Usa.
1: Second part sa ating program. Welcome. Welcome sa ating program ang Bedtime Secrets. Malamig-lamig tempo. Kinag-aircon ako. Pero kung wala ka nag-aircon, medyo mainit. Pero kung gusto niyo magpainit, mag-inamla ka mas ang X10 Food Supplement for Men. Painay niyo pa na para ang inyong boom boom pow mag-tapos sa sunod sa duwa ka oras. Kag pwede ka maka-ugayong sa nga Inaman sa X10 Food Supplement for Men, magkaka-K5, ha? Kaginam sa DTX, Coffee Mix. Well, sa imong problema, Eileen, kaluluoy ang pangga natin. Hindi siya mabaton sa iyang parents nga isa siya ka-members ng LGBT. But siningon siya sa ka-tumba-krat-krat kod sa mga term pa natin tumboy. Tinukid niya kung tumboy ka. O diba? Ano gidya kung tumbapatis ka? Nga, gin gusto mo na bala nga maging tumboy ikaw? O diba lang, hindi man? So, mas maayos yung nga advice, isuyahan mo si mama mo, heart to heart. Mama, hindi ko man gusto nga magtumba krak-krak ako. Hindi ko man gusto madam nga mag-amo ko ni. O diba? So, sa mga kaka-K5 na aton, nga nag-sugilanon dira, agad na pakanubo niyo ang mga LGBT. Hindi man tanan yung mga LGBT bastos. Mga creative na sila gani, mga very creative na sila. So si Eileen naman, mga KK5, nag-girlfriend siya. Grabe mo lang si nanay mo, yung katoan niya ka sa restaurant pagkatapos, yung singgitan niya ka mo. Pwede bala si nanay niya magpungko sa kilig kag istoryahon. Hindi nga pa, oy, anyo ang inyong ang imong bata nanay mo Diyos ko dula kay mo tinunan nanay di name dapat ang brahma mo nanay else insindihon mo balat sagon sang imo nga bata because siyempre may emotion mo na siya may balat sagon mo na siya lagayan mo kung hindi mo gusto yung gusto niya nga mag miga-miga sa ambusin na magsulod sa relationship istoryahon mo siya kagbuligan. Hindi pwede nga paoyaan mo ang bata. Kaya iti, gaha, gadumot kaya kung isa. Di bilang isang atao, nag-learn ang bata mo magdumot sa imo nai. Kaya isa pa ha, may nag-PM sa ako ang dariha. Dali lang itbasahon ko, Ana. Sa akong nga iPhone 25 Plus. Madam Usang, ano ka problema kung tumboy? Kaya may karelasyon man kung hatumboy sa una. Mayo man sila, mabinuligon, kag... Hindi masabad. Masabad na sila kung tuntuhon mo sila. Kuring ba ka ba, boy? Pero Eileen, binaluoy ako sa imo. Tapos may gin-message pagiging isa ho. Madamusang kaagi ko na ginsaruso, ginsang tatay, kag nanay ko ang balay sa akong girlfriend. Kag ginambalan niya, hindi ka na mag-upod sa bata ko. Ikaw ang rason nga nagtumboy ang bata ko. Eh, hindi man siguro. Ay, hindi nga pag-blame sa isa ka person. Grabe man niya. Bisan ka ni Madam Musa, magkaon kami. May mat-PM lang sa ako. Mag-uni akong cellphone. Ang balan, ako ni Mama kung sino ang nag-PM sa akon. Grabe, gino. Wala man na Madam Musa ang problema kung may girlfriend ka nga tumboy. Ang importante lang da wala kamo may ginalapakan niya taho. Correct. O, di ba? So, advices ko, guru, or advice ko sa imo, palangga, i-talk mo imo parents. Ipainchindi mo imo bilatsagon sa iya. I know nga, maintindihan ka man sa nanay mo na or tatay mo sa amat-amat. Grabe, Eileen, no? Daw, naluoy gid ako sa imo. Pero sige lang. Ano mo na kahit iamo kasi na? Pero, isayahon mo ng girlfriend mo nga... Kabay pa nga, kung magbalikay ka mo, hindi ka mo mag-sinakitanay. Madam Usang, kagiman ko girlfriend sang tumboy, grabe gani amon away, kay gintunto ko siya. Pero sa pagpalangga, grabe na sila magpalangga. Kagmatindlo sila ng mga tao. Oh, grabe ha. Ano kaya problema kung tumboy ka, Madam Usang? Ang importante, wala ka nagapang bully. Kag wala ikaw... daga pang into suntaho. O, di ba? Correct. Well, mga kakifive na ton, salamat, Gid. Salamat, Eileen, sa pag-open up mo sa imong sulat diri. Well, tomorrow naman, Tuesday, this song sa programa ni Madam Usang, all here to your favorite radio stations, K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

You're lucky Andrew for your radio station's K-Fat News FM. Monday, edisyon sa ating programa, Dead Time Secrets. Grabe sa mga problema tonight. Well, sa mga K-5 na ito, hindi ko makalipat ha. Kadto ka mo dira sa may haro. Free check-up na ito na sa haro dira sa Clinica TL Captativo. Medicine on Saturday, Dr. Mil Oy, Sunday, Monday, and Wednesday, 9:30 to 3:30 p.m. Sa Pasig naman na ito, Thursday to 9:30 to 3:30 p.m. Kalinog schedules, Tuesday and Friday, 9:30 to 3:30. Sa Miyagaw schedules, at Sunday, 9:30 to 3:30 p.m. Kadto ka mo dira. Kaya mo pa-check sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center ni Dr. Mil Oy. Well, mga K-5, malapit na alas 12. Bongga-bongga agad. Well, sa mga K-5 na ito nga nag-tune in sa ating program, thank you so much, good. Palaga ako ka mo. Boss on the same time, same stations, Madam Usa.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Pan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: Una, magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
10: sadyan na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX
8: Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta
3: tinlo nga tay.
4: Happy kanunay.
16: DTX 500.
4: Masaligan.
16: Epektibo.
4: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
3: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
3: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
16: Yan ang kapanupo.
3: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
16: Masaligan.
3: Epektibo.
16: DTX 500.
3: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio.
16: Ang D3.
3: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
3: Yung may D3.
16: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio.
3: Ang D3.
16: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
16: Yung may D3.
3: D3 Bio.
16: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
19: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM yung ilo. Tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
19: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
22: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ago ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Sali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo. K5.

0: sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay.
6: Happy kanunay.
3: DTX 500.
6: Masaligan.
3: Epektibo.
6: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
3: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
3: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
3: Kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
6: Masaligan.
3: Epektibo.
6: DTX 500.
3: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nga buyon.
3: D3 Bio.
6: Ang D3.
3: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
3: Yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
6: Ang D3.
3: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
3: Yung may D3.
6: D3 Bio.
2: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: D3 Bio.
9: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
6: Ang D3.
3: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
3: Yung may D3.
2: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
3: Yung may D3.
2: Mabakas mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino ang atay.
3: Happy kanunay.
6: DTX 500.
3: Masaligan.
6: Epektibo.
3: DTX 500.
6: Mahigo ko bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
6: Nga sa masami,
3: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaydaing nga allergy?
3: DTX 500.
6: Masalikan
3: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!
16: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
17: Oras sa K5 News at Pamela Bin Standard Time, alas 4:38 sa agang oras. Ginadulong sa atas kalawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
16: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5

0: Maga.
1: Money Talk K5 Show Maga.
2: K5, Ray Espeja Umalay, para sa Balitang K5 sa Umalay.

0: Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa atong sining pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga sa inyo kinaandan. Ako ang inyo alagad sa kahanginan, kaupod ninyo sa tagsa kaaga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Isa ka maninayang aga para sa atong sini mga pinalangga ng mga tag-promati. Today is August 4, 2026. Adlaw kita sang Martes. Aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Kamusta kamo tanan? Kamusta ang aton sini nga mga kuturan nga aga panagbugtaw, nagapreparar, nagadigamo, nagahimos, naga init sang tubig kag magtimpla sang klinika DTX Coffee Mix. Ang kape nga kampyon ni Dr. Amil Itangoy, ang aton partner every morning. Ang kape nga healthy mga ka-K5. Ang klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na. Naka-detox ka pa. Alas 4:44 mga ka-K5, oras sa ito sininga pagpangalagad. Dugay-dugay makaupod na ton ang DOST Pag-asa Iloilo sa pinakalites na aton sining lakat sang panahon sa aton sining mga ka-K5. Ano ang latest na aton sining weather bulletin update sa Pag-asa Iloilo? Tawagan naton ang Pag-asa Iloilo, standby mga ka-K5 sa latest na aton sining weather update. Kay kagabi, grabe or kagahon, kinasang kagahon, grabe yung pagbubo sang ulan diri sa may syudad sang Iloilo. Abe ko gani, terrible mga kabiyanan, abe ko hindi maguntat blaw. Tama, baskog. Sa aton sining mga ka-K5, may dala-dala pa ini nga pag panaguob sa aton sining mga ka-K5. Sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati. Ibaloon na aton ini mga kabiyanan kay do may ara kita sang low pressure area nga ara sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, pero di malayo ni sa may Luzon area ni sa mga ka-K5. Tapos may ara kita sang typhoon na dolphin nga ara naman sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Ano bla ka dako nga tsansa kung pananglitan nga makasulod ini sa sulod sang PAR o kung sang Philippine Area of Responsibility kag ang maulanon nga parahon nga aton sini nga na experiencehan kay na sang kagahon. Ano bala ang halinan sina mga kabiyana, no? May arab lang epekto ina ang LPA sa aton sini nga mauranon nga tiempo kon ina isa ka mga isolated rains aton sini mga kabiyanan tuga sang aton sini nga hanging habagat. Ibaloon aton ina sa aton sini nga partner direkta mismo mga kabiyanan sa DOST Pag-asa Iloilo si Engineer John Baron. Engineer, good morning. Live kita sa K5 News FM Iloilo 88.7. Good morning, Engineer. Anong aton sining latest weather bulletin update diri sa may Western Visayas? Good morning.
2: Hello sir, good morning. Kaya sa aton man mga tagpalamati sa K5 News FM. Latest nga weather update na ton sa adlaw sang Tuesday, August 4, 2026. Sa aton nga update no sa gina-monitor naton nga mga weather system umuning si ang LPA no nga previously known nga si bagyong Luis kay na lang sang alas 3 sang aga ari ini siya sa may vicinity sang Bagao, Cagayan. So unlikely naman siya no nga mag redevelop pa sa isa ka bagyo and may isa pa kita ka LPA nga nag-develop man sa may ano ni siya no sa may coastal waters naman ni siya sang Balaon La Union. So ining LPA actually man lapitan na ilang sa no to para ilang sila and ang ining bago naton nga nasiplutan ng LPA no manubo man ang chance nga mag-develop sa isa ka bagyo. Meanwhile, ang Southwest Monsoon naman naton na nag-aapekto sa may Southern Luzon kag sa may Western section sang Visayas. So sa mga sistema, diri sa aton sa Western Visayas, expect nato no nga may bahin nga maglugalom, tugtog maglumon na kalangitan. Ang aton experience yan, sa mga adlaw, may mga chance sa gapon sa mga isolated nga mapagulan pangilan kag panaguog. Epekto sa Southwest Monsoon kag mga localized thunderstorms. Ang hangin makasarangan sa direksyon na bagat na nakatundan. Ang niya magadala sa kasarangan ng mga balod sa aton gadagatan. Forecast temperature natin is 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 5:39 sa aga, magatunod din 6:13 karon sa hapon. Ang ito nga latest weather update, ako si John Baron. Madam, again nga salamat.
0: Engineer, kaya inasang kahon, bla, nag-bugid ang ining mabaskog pag-ulan, experiencehan sa mga kultura na tondri sa may syudad sang Iloilo. Dala pa ini, kag-epekto pa ini, isang aton sining mga nahambal ng mga low pressure area, engineer?
2: Yes, sir. Sa na-experience siya natin nga ulan, kaya na lang sa nga aga, epekto siya sa nga southwest monsoon.
0: Okay. Wala siya direktang wala direktang epekto ang LPA nga dito sa bahin sa nga Luzon area kag diri sa La Union.
2: Yes sir, ang ining LPA nga ginamonitor nato no, duha na tong yes. LPA dito sa Luzon nga medyo malayo to sa may Western Visayas, so wala siya direktang epekto. Ang ato na di weather system is southwest monsoon, no, which is sa muning nag-aapekto sa mostly sa may southwestern parts ng aton nga region and for the rest mga localized thunderstorms.
0: May ginamonit, may ara kita pagid nga si Typhoon Dolphin no sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Engineer no. Layo ining malayo ang chance nga makasulod ini sa Philippine Area of Responsibility.
2: Ay sir no, ang sakto na sir no, may gina monitor kita nga isa pagid ka bagyo si Typhoon Dolphin nga sagwa sang aton nga area of responsibility. Sa aton nga ang ginalantaw na din aton nga possible nga dalaga niya is amamangyapon going towards sa southern parts ng Japan and eventually heading towards sa China no. Ang sa aton nga mga model do ang aton na model no nagasuggest na nga do laban-laban hindi na siya magsulod sa aton nga area of responsibility, so pwede naton mahambala being low chance na siya nga magsulod sa aton nga part. Of course, wala ka na gyapon gina-rule out ang possibility, no? Biskan manubo nga chance, may chance na gyapon, no? Nga mag-sulod sa aton nga par. So, if ever nga mag-sulod siya, which is, I think, amunan ni siguro aton nga worst case scenario, no? Nga mag-sulod siya sa aton nga par. Ang entry point niya, direct ang piece na may upper right corner sang par. So, kung nataon na to ng, kung i-locate na to ng upper right corner sang par, daw medyo, medyo taas-taas na, kagmalayo na sa aton nga, landmass. So, wala niya siya actually directa ng epekto no sa aton kung maglabay siya sa may Philippine Sea. Pero muna nagaling kay may in-expect kita ng enhancement na gyapon no sa southwest monsoon samtang naglabay siya pa kadto sa may southern parts ng Japan. So pwede ni siya ng aton nga maging tempo diri sa sa Western Visayas is gyapon no southwest monsoon gyapon kag mga localized na thunderstorm. So despite nga ining LPA nga laban-laban ma-dissipate man lang ni siya for the next coming days, ang aton nga southwest monsoon magpadayon no kay ang saloon ini ni Typhoon na Dolphin kay siya niyang maka pa-enhance ang southwest monsoon.
0: All right, salamat kid engineer John Baron sang pag-asa Iloilo. Good morning sir and madam ugid nga salamat.
2: Thank you sir and good morning.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balita. K5 sa umaga.
0: Oras alas 4:52 sa aga sa ato sini mga pinalangga mga taga palamatay na batian ang pag-asa Iloilo. Sa aton sini nga mga kauturan, ang ulmaulanon nga tsempot ugas ang southwest monsoon. Sa aton sini nga mga ka-K5 nga tinagadala sa lapta-lapta nga pag-ulan. Sa aton sini nga mga lugar, kaga area diri sa Western Visayas. Pero ang aton sini nga LPA, ang low pressure area nga ginamonitor, duwanik bilog sa La Union kag sa may bahinsang Luzon. Ano ni mga magagbay kag mga malayo no sa Western Visayas para sang typhoon nga gina-monitor sa gwa sa Philippine Area of Responsibility pero sa babaw ni sang bahin ang igo ya kung parang litan gid man nga magsulod pero ginalantaw nga basi hindi man kasulod sa Philippine Area of Responsibility ining si Typhoon Dolphin no sa aton sini nga mga kag-K5 alas 4:53 na mga kautura. Pinatime mo ito sa mayong morning si Mamuya ni Fred Sarmiento, bro Jojo Bautista. Condolence kid, no, sa iya sining amay. Kay Ma'am Bing Space J, good morning. Danny Labrador, Raquel Gubatanga, Mary Ricabar, Alan Ortega Tacoyo. Kagkay Ma'am Ning Ilumba, Ma'am Ning, good morning. Kagkay Nonito Guanson. Si Ma'am Ning Ilumba, nag-upod kid sa ito sining pagpangalagat aga pa. A blessed morning si imo, Ma'am Ning. Thank you, Lord, for being with us and for watching over us throughout the whole night of rest. As another day begins, help us to keep our hearts connected to you. Teach us to trust your promises and for strength you have given us in every season. Please watch our homes. Please watch over our families, friends, and relatives and keep us safe today. Amen. A blessed Tuesday morning. Kakay Pebre Umalay. Kagsataran nga mga Kak K5. Salamat gid Ma'am Ning Ilumba. And of course kinatamyaw ta sang happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy happy birthday. Asa amon sini nga Iloy no, ga celebrate subong sang birthday si Nanay Merlinda Umalay. Sa iya sini ka 70th birthday. And of course ginapasalamatan tang Ginoo for giving her a milestone, no? Another milestone mga ka-K5 sa kining kabuhi. No? Happy birthday gid sa akon sining Iloy, sa amon sining Iloy, and of course happy birthday man sa akon sining hinablos nga si Hazy Boy Umalan. Si Hazy Boy Umalan, ang bata ni ka-K5 Makoy Espeha, ang mga maninay ni diri na siya K5. Okay, kamusta kamuda? Mga manina yun eh. Kamusta pa kamuda? Ang saya ni kamanina ay dugay-dugay ma-report ni Sakon. Alas 4:55 sa aga mga ka-K5 oras sa ton siringa pagpangalagad.

say sa hunta ka mo karon ha. Okay. Ah, dapat pamati gid ka mo para everyday matamyaw ka mo diri ha. Sa aton sini nga mga K5, good morning gid. Sa aton sini nga mga PTA president, mga ano ni mga mapisan nga mga resellers sang mga produkto ni Dr. Amil Itang Uy. Diretso kita mga ka K5 sa mga labing talupanggo naton sini nga mga balita. Sa mga balita, mga ka-K5 marijuana nga nakumpiskar sa pila ka mga estudyante sa siyudad sa Iloilo sa online ginabakal. Sulo kay Colonel Wilbert Parilla. Amo ni ginahambal naton bala kang ligad gadlaw. Pagdalata sa sini nga isyo sa aton sini nga mga ka-K5, no? Ano ka higpit ang monitoring sa aton sini nga mga kapulisan? Kagsang pila naton sini ka mga concerned agencies, mga ka-K5 sa sini mga online deliveries naton sini mga ka-K5 nga pwede manipulahon sang pila ka mga sindikato kag gamiton nga pamaagi sa pag-deliver kag sa pagpalapta sang ila sini mga ka-K5 nga mga illegal nga mga item kasubong sang marijuana sa aton sini nga mga ka-K5. Kung ini matuod mga kuturan nga sa online ginabakal, online gina-access kay ginakuha sa mga menor de edad ang ining marijuana mga kabyanan, no, kiti kabalo kita may mga health benefits maning marijuana based sa pila ka mga studies, no, sang pila naton sini ka mga eksperto. Pero kay diri sa Pilipinas wala pa niya gina-consider as medical consumption o kon for medical use sa aton sini nga mga ka-K5, no? Kay diri sa Pilipinas ang marijuana gina-consider gyapon as part sang illegal items o kon illegal nga drugs o kon illegal nga mga say sang weeds o kon hilamon diri sa may Pilipinas mga ka-K5 nga sarang makatuga sang pagka-addict kag pagka-lulong sang pila naton sini ka mga pumuluyo mga ka-K5. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga-palamati, sa aton sini nga mga kauturan, no, ang ining mga kabataan, mga minor de edad ni sila, sa aton sini nga mga ka-K5, kagti na kuwaan, na kumpiskar mga kabyanan, na kumpiskar sa ila, ining mga marijuana. Dahon sa mga marijuana mga ka-K5 sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati, no? Kung sa mga US pa, sa mga Amerika, sa mga Western countries, no? Amo ni siya ang ginatawag nila nga cannabis plant sa aton sini nga mga pinalangga ng mga tagpalamati. Kag sa iban nga mga pungsod, sa pungsod Amerika, sa Western countries, legalize ya ang paggamit sa marijuana for medical use. For medical use. Ang iba ni sa ila mga ka-K5, ginimo pa flavoring sa mga dulce, sa mga bubble gum, sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa mga tsokolate, sa aton sini nga mga ka-K5, dito sa may Western countries, particular na sa Amerika, kag sa iban pagid nga mga pungsod, no? Dito sa Western part, sa aton sini nga kalibutan, sa aton sini nga mga ka-K5, no? Pero diri sa Pilipinas, no? May violation, kag under the law, no? RA 9165 sa aton sini nga mga ka-K5 ginaprohibit gyapon mga ka-K5 ang paggamit sang marijuana kay ini gina-consider gyapon sang aton sini nga pungsod base sa aton nga laye nga illegal sa aton sini nga mga ka-K5. Illegal. Di kung sa online ma-access mo ang ining mga marijuana sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga kuturan, hindi na kita matingala kung ang mga estudyante naton sa pila ka adlaw, no, makita naton nga nagaturorong ang mata. Ang pamangkot diri mga ka-K5, kadugay-dugay na nga concern kag issue. Sa aton sini nga mga kuturan, kung hindi ako magsala, isa ni sa mga gimpang brought up, gimpang dala sa pila ka mga senador, particular na ang Tulpo Brothers. No, kung ano ang mga ining mga delivery outlet naton sini, no, mga ka-K5, ano ang mga SOP, standard operating procedures nga ginaobra nila mga ka-K5 sang mga concerned agencies para ma-secure mga ka-K5 nga wala sang anuman nga illegal substance ang ginapadala kag ginapakata, ginapackage

0: tulong sa mga buyer, mga kakipay. Sa aton sining mga kuturan, kung diba magkadto ka sa sa airport, maglakat ka sa magbiyahe ka sa aeroplano, pila ka x-ray machine ang imo sining alabayan para i-examine ang imo sining mga kakipay nga mga bag kagang imo sining mga maleta. Sa aton sining mga kuturan, ang pamangkot, no, diri sa Pilipinas. Kadamo kita sa mga negosyante na uso na ning online mga kuturan, no, ining mga live selling. O, ma-order ikaw online, pagkasunod si mana maabot si mo. Hindi lang niya issue sang marijuana sa aton sining mga kakipay, kundi ang issue pagid sa mga fraudulent actions and fraudulent nga mga activities bala mga kakipay nga kung sa diin may ara sang mga nagapanunto, nagapanginto sa aton sining mga kakipay, sa pila naton sining ka mga buyer nga pakitaan kada sang naminami mga kabyanan nga item pagabot sa imo, lain nga item, kung hindi lain nga item, palpak. Sa aton sining mga kakipay, amo ni ang delikado da kung magsigi-sigi nang iway ubraho ng aton sining gobyerno. Nga nagapabulag-bulag lang aton sining gobyerno da. Paano na sa ginaproseso? Kay ako kung sa eroplano na laban-laban gina check gina, especially magpadalakaw, no, ginapaagi gina sa mga x-ray machines, sa mga scanning machines, no, sa aton sining mga kakipay kay makita gid ra kung unod, no. Pero ining mga dalaguan kag tinulada nga mga packages nga ni sang pila naton sini ka mga delivery companies, no, sa aton sini ka mga K5, no, paano amo na pamangkot naton nagaagi man na sila bala the same sa proseso sang normal naton sini nga pag secure kag pag-check sa mga bagahe naton sa mga airport, o kon inisya pagtapos putos deliver dayon, why damo istorya sa aton sini nga mga K5. Ibaluon tanak karon sa report ni Kakipay Bakaren na Badilla sa aton sining mga kuturan. Mamuang Pilipinas, we are at a tropical country. Ang cannabis, so kung ining mga marijuana, no, sa aton sining mga Kakipay nga tanom, sa aton sining mga kuturan, mahapos lang iniya magtubo sa Pilipinas. That is why iban sining ka mga marijuana nga plantation, ginapang raid sa mga pulis na to, naras babaw bukid. Hindi ka man pwede ka tanong marijuana sa kilid mo kudal, kay siyempre bawal kag mapailan ka kaso. Ang iban dito sa babaw bukid ka pananom. That's why may mga ginapang raid ang mga pulis ng mga marijuana plantation kag ginapang gabot, kag ginapang tutdan nila mga kakipay. Karon, sa aton sining mga kakipay, ang ipila ka mga hindi madakpan, kay ginapang baligya nila online. Or di gani, sigin tawag nila sining nga secret market. No, secret market. Tapos ang problema dirita ni, kung ma-detect ining delivery company, no, sa aton sining mga kakipay, gagin padalan sang sining marijuana, no, nami ni pailan man kaso, kay dapat sa ila pa lang ni pagpadala kag pagpackaging sini mga kakipay, no, sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalabati, ginausisa nila kung ano ang unod sini mga kakipay. Kung may mga illegal nga ginapadala dira sa aton sini mga kuturan, kay kung wala nila ginausisa, may negligence ang mga delivery company sini diri sa aton sini mga kakipay, kag pwede gid nga ma-filean kaso kag ma-pasirado sa aton sini mga kakipay, no. Unless otherwise, kung ang mga delivery company sila man ang mga supplier sa marijuana, ito yung papag-check nila kay sila mismo. Pero ang pagkabalo naton sini, just like for example, kung online seller ikaw, mabaligya ikaw produkto mo, may ma-order sa imo, putson ko na. Pagputos ko na, or di gani, pag dito na ginaktulig na putos, ginagrabe, grabe gid sa imo padeliveran, dalon ko na sa akon sini nga ipadeliveran, ano nga company da, no? Pag gusto ka na kung ano nga company da, for example, be Alira Express, no? Mga muna bla, o kadto ka to sa Alira Express, tapos lang tawo na sa Alira Express imo item, kaya gina-check na nila, tapos sila na maputos, mabutang sa ila logo, o, ibutang na lang sa waiting list, so, amo na da, o, apamangkot, paano nakalusot ining marijuana, no? Sa delivery, kag nakalabot sa mga estudyante.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa dugang naton sinay ka mga balita, mga reklamo batok sa Molo Pulisa. Nakalabot na kay Chief PNP General Melenso Nartates. Suno sa kay PRO 6 Director Police Brigadier, Brigadier General Randolph Tuanyo. Sa dugang mga balita, si, Pira, si Parado ng mga Shokos Order halin sa LTFRB. Kag LTO 6 iga service operation sang viral nga overloaded jeep sa tonsening nga mga kakipay. Speaking of overloaded jeep sa tonsening nga mga kuturan, nagviral ni mga kakipay matapos nga may nakabideo, no? Particular na dira sa may bahin sang Mandurriao kung hindi kita magsala. We understand nga daw Ongka Pabiya. Kung sa diin dira nakaplastar ang aton sini nga mga traditional jeepney. We really understand mga ka-K5 nga sa tion gani sang rust hour kag sa mga last trip, no? May mga kauturan kita nga nagahingagaw puli sa aton mga kaprobinsyanan. Naintindihan tagid ina. Given nga magamay kagkulang ang aton nga mga traditional jeepney nga nagabiyahe halin diri sa may syudad sang Iloilo padulong sa pila naton sini ka mga kabanuhanan. Sa liwat na intindihan naton ang struggle sang aton nga mga pasahero. And naintindihan man naton mga ka-K5 ang may naging agaw pag ganit kabeto. Naintindihan man naton mga ka-K5 ang side sang driver nga ti kung siya lang ang pasugtan, hindi yata ni gusto man ni matabo o galing sometimes may ara kita sa ginatawag nga balatsyagon. Balatsyagon nga hindi naton mabatasan, nga hindi naton pagpasakyon ang aton nga mga kuturan, ilabi na gid kung mga kasimanwa naton, no? Sa aton sining mga ka-K5 kay kabalo kita nga kung mag-akupar sila, tama, kamahal, ang plite sa aton sini nga mga ka-K5. Naintindihan, tagin ina. Pero, no? Amo ganay blang ginambal nila nga ignorance of the law excuses no one. Or, no one is above the law. No? Sa aton sini nga mga ka-K5. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. No? Sa layigan ni sa tonsini nga mga kuturan, basta layigan ni ang pagistoryahan, wala sang exemption. Kita mo, ultimo, pinakamataas nga opisyal sang gobyerno naton, mapailan kaso. No? Sa tonsini nga mga ka-K5, galing ang balat, may exemption man sir eh. Ano? Kung lapit ka sa presidente, may exemption man. Sa tonsini nga mga ka-K5, pero kung aton sini mga kabyanan sundon, no, ang aton sini nga layi sa karsada, sa aton sini nga mga ka-K5, ang makita ninyo sa video bawal gid. No? Bawal gid. Pero again, ang balko naintindihan naton nga aamo sini ang senaryo because taga probinsya man kita. Taga probinsya man kita, nagapuli man kita sang una, estudyante man kita. Nagkagabihan kita mga ka-K5 sa mga terminal kay Y na jeep. Kinanglan mo magulat. Kung gadali ikaw, masakay ikaw, makupar ka taxi, padulong sa inyo. Di siyempre, lapaw na nasa ruta nila, sukton ikaw sang sado kamahal. Sa aton sini nga mga ka-K5. Pero, on the other side of the coin, ang aton sinibanwa nga ginalantaw hindi lang paglapas sa ginatawag naton sini nga road safety. Sa aton sini nga mga kuturan, ang road safety naton, no? Pero ang ginalantaw ta sini mga ka-K5 is ang posibilidad nga way man aton ginapangayo nga matabo, no? Kag madamo sang aton mga kulturan ang mabutang sa alang-alang, no? Ang ila sini nga seguridad. Sa aton sini nga mga ka-K5, ang ila sini nga safety sa aton sini nga mga kulturan. Amo na siya ang aton nga punto nga ginadala naton ini ang ini nga concern sa aton sini nga mga ka-K5, no? Kay kung makita naton hambal gani naton kung kaisa sa batas kag sa mata sang normal nga mga tawo, maintindihan naton ini sa aton sini nga mga ka-K5. Pero not to the point nga ti mag sobra-sobra na kay concern man kita sa safety sang aton mga kulturan, no? Safety kita sa mga posible matabo sa ila. Nga aman, may mga ginikanan sila nga nagahulat sa ila mga panimalay. May mga kabataan sila nga nagahulat sa ila panimalay. May mga pamilya sila nga nagahulat sa ila nga panimalay. Kag kung pananglitan waay ta ginapangayo may matabo sa ila nga disgrasya sa aton sini nga mga ka-K5. Indi balaayhan masakit ini sa balatsagon sang ila mga pamilya ang posible matabo sa ila. To be honest, kung ako ginikanan sa aton sini nga mga ka-K5, no? Kag mabal-an ko nga isa ang akon nga bata dira sa babaw sang jeep, no? Advaisan ko na lang siya nga kung mahimo sa aton sini nga mga ka-K5, no, makapangita ka sang iban nga sakyan o kung makahulat-hulat ka, no, sa aton sini nga mga ka-K5, hindi mo na lang pagrisgo ang imo kaugalingon. Ilabi na gid ang mga sa ibabaw, no, ang mga sa ibabaw. Mamukong kaisa kabalo kita ang driver nagahalong man eh. Kay balaan niya ang sitwasyon sang iya pasayro. Nagahalong ini siya, kabalo ako nagay nahihinay lang ni siya padlagan. Hindi man ni siya magpadlagan nga patarasak kay tungod nga ti may mga pasayro sa babaw mo. No? May mga pasayro sa babaw. Hindi ni siya magdalagan nga patarasak. Okay? Sa aton sini nga mga ka-K5. Pero ang disgrasya, wala sa may napili nga oras kag tiempo. Suno pagani kay ka-K5 Enrico Zurita Jr. Ang disgrasya, why sa may ginapili nga oras kag tiempo. So why kita nagapangayo pero ti si plakad law basi bala kag bisan ano kahalong sang driver kung may masumalang sa dira nga huro-huro kag pulok-pulok, no? Nga driver sa aton sini nga mga ka-K5 nga magi tawag ni magatinunto sa dalan kundi madalas sila, madalahig sila in worse basi kaluluoy ang ara tanan sa babaw, no? Kag ang mga nagakabit sa aton sini nga mga kauturan. Ang aton diri bilang katapo sa media, no? Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Gina tagaan tanis ang atensyon para mga kabiyanan mangin wake up call ini sa pila naton ka mga government agencies. Kag sa pila naton sini ka mga concerned offices, kag sa aton gobyerno, mga ka-K5, sa tam-an nila kahugot sa aton sini nga mga ka-K5, no? Amo ni ang resulta nga ginakulang ang aton mga traditional jeepneys, mga ka-K5. Okay? Ginapost naton ini hindi para pakuyan ining mga tawo nga nagakabit sa jeep. Kay kabalo kita sa struggle nila everyday. Kay guay sila sang sakyan. Pero after all, siyempre, concern kita sa safety nila. No? Ang ginanamenta din mga kabiyanan, sa aton sini mga pinanggaan ng mga tagpalabati, nga tiyo na para nga i-review liwat ang pila ka mga applications ang pila naton sini ka mga kooperatiba kung ginakulang din man ang aton sini nga mga traditional jeepneys. Nga ti, sang una, na-extend lang nga na-extend, but before, no, tuyo nila tani ni nga island. Amo na nga may iban nga mga operators, mga ka-K5, nga waay makarenew sang ila sini nga mga lisensya or sa ila sini nga mga franchise rather, no? So, but silingon nagamay ang mga jeep naton nga nagabiyahe. Wala labot dira, mahalang gasolina ang iban, why naman nagabiyahe? Timprano pa naga pasada. Tungod sa nagataas ka presyoso ang gasolina. Why kita makibalo base kag tungod sa grabe nga pagtaas ang gasolina ga pangunyadi maningaton sini nga mga driver. Pero again and again, ang timutuyo sang K5 News FM nga agindala naton ang ini nga issue kag concern tungod sa safety sang aton mga pasahero. Again, sa safety sang aton mga pasahero. And gindala naton ang ini nga concern para mahibaluan naton ano balang plano sang aton mga ahensya sang gobyerno. Ano balang plano sang aton sini nga gobyerno sa aton sini nga mga kakipay. That is why mga kuturan nga gingkuhaan naton sang statement kag pahayag ang mga concerned agencies. Sino bala ining mga concerned agencies naton mga kakipay? No? Siyempre nga aton sini nga LTFRB, ang Land Transportation Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB. Kag ang aton sini nga LTO sa aton sini nga mga kakipay. Kag normal ina nga makuha kita sang sentimento because they are the concerned, direct concerned offices and agencies nga pamangkutan naton. Now, ang ila sini nga mga statement doesn't necessarily means and reflect sa kung ano man ang panindugan sang istasyon mga kakipay. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamatike, number one, hindi man na sila amon spokesperson. Hindi man na sila namon empleyado. Hindi man na namon sila opo dire sa K5. Kundi sila ang right offices nga dapat namon kuhaan man sang statement sa aton sini nga mga K5. And the same thing mga kabyanan, no, sa aton sini nga mga K5 sa pila pagid naton sini ka mga concerned groups. Kung gusto nila magpa-interview ang pila naton sini ka mga concerned groups, no, nga nagapakigbato sa kinamatarong sang aton mga pumuloyo, they are very welcome sa pagpaambit sang ila sentimento. Para klaro kita bala sa aton sini nga mga kuturan, sa aton sini nga mga K5. Pero may pero da. Ang pagpakamalaot kag pagquestion kag pag-akusar sa kredibilidad sa institusyon kag sa anuman nga mga personnel sang K5 News FM Iloilo, even ang pag-intimidate sa amon sini nga trabaho, hugot namon ina nga ginakondinar. Nga aman, at the end of the day, sa aton sini nga mga ka-K5, no, ang obligasyon sang media, sa aton sini nga mga kuturan, no, ang magkuha sang patas kag reliable nga mga sources mga ka-K5. Hindi kami pwede ka-interview sa mga tao nga wala man labot kag hindi concern sa sining natabo. Just like for example, ang concern naton is ang road safety. No, why naton di ginadiskusyonan ang isyu sa modernized jeepney kag sa traditional jeepney? Ang aton sini ginadiskusyonan diri ang road safety, ang safety sang mga pasahero. Where inambal ko kanin, intindihan ko. Kay ako taga probinsya man, basta last minute amo gid na yang senaryo. No, sa aton sini nga mga ka-K5, ang driver nang sindihan ko man ngati naluoy man isa, may kaluoy man isa. Naluoy man isa sa mga pasahero nga base ibla kag why na sang sakyan papuli. Nang sindihan tagid. Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga kuturan. Pero ti ambal ta gani bilang tawo, bilang ginikanan, bilang utod, nagakabalaka man kita sa mga pasahero naton nga amuna ang sitwasyon. That's why ginadalatang ini nga matter para nga mangin wake up call sa pila naton sini ka mga government offices and government agencies. Nga ano dapat ang pwede naton obrahon diri sa probinsya sang Ilo para hindi na magibabutang sa langalang ang safety sa aton mga kabataan, sa aton mga commuters, sa aton mga pasahero, sa aton sini mga pinanga nga mga tagpalamati, no? Hindi para nga i-bash naton sila, hindi para nga pakoyan naton sila mga kakipad. And the same thing sa amon sa katapo sang media. No? We're just doing our job. Our reporters are responsible enough, no, to interview sang pila naton sinay ka mga resource person. So ang pag-akusar sa amon, especially sa pagtawag sa amon nga bayaran, no, sa aton sinay nga mga ka-K5, sa aton sinay mga pinalangga nga mga tagpalamiti, that is a very serious allegation, no? Sa aton sinay nga mga ka-K5, ano ang bayaran? Dira ko nag-interview kami sa LTFRB. Kaya mo nang gusto. Alangan interview ho na mo ng DSWD. Amo niyang concern. Alangan interview ho na mo ang Department of Health, ang DOH. Ano labot sang DOH? Anong labot sang DSWD? Hindi bala, kundi interview ho na mo ng LTFRB. Interview na mo ng LTO? Kamusta ho na mo ng probinsya, ang province, ang mga board member sa probinsya nga nagakapot sang Committee for Transportation? O kamusta nga ginakulang ang jeep naton pagkadto sa mga probinsya naton? Wala tawan yung sitwasyon sa mga pasahero ta kaluluoy. Ang driver kaluluoy lang ni ang driver ni gusto yan ni Tani nga magbulig malang sa mga pumuluyo. Di man ni Tani gusto nga magpagkabit-kabit sila. Noon mo kayo nagkalalangkas ng mga pasiro lang. Ngayon na pang tabugon isa-isa, di ba? Oo. Pero sa mga nag-kumentar, kag nag-buya sa mga tinagati, siyempre hindi man naman ay pagpalampason nga lumapatagaan na tagaan man naman ay isang value ang amon sininga mga personnel diri sa K5. Kag hindi niya kuon nga ti i-intimidar naton ang katapos ang media. If your allegation is true, then prove. I-prove mo. Sa ton sini nga mga ka-K5, hindi ko pa gusto mag-meet lang sa mga pangalan diri. Sa ton sini nga mga ka-K5, no? Sa mga pinanga naton nga mga tagpalamati. Pero ti, at the end of the day, hambal namon, hindi kami diriya mga ka-K5, no? Palahugon sa aton sini nga mga kuturan. Sa aton sini mga pinanangga nga mga tagpalamati. Kung ano man ang inyo ginapakigbato man namon. Halin sang una ako, isa ako sa mga nagapakigbato man nga ang mga maayo nga mga traditional jeepneys nga wala sang guba, nami mga makina, nami ang itsura, nami ang facility, nami ang pulungkuan, nami ang tanan, nami ang i-retain kay tungod amo na sa pangabuyan sa mga pumuluyo naton nalin pa sang una. Sa aton sini nga mga ka-K5. Sa aton sini mga pinarangga ka mga tagpalamati. So why kami yasang why ni naton di ginestruyahan ang issue sang LTF ang pag-privatize, pag-modernize sa mga jeepneys. Why naton di ginestruyahan ang local transport plan? Mga ka-K5 nga issue, kaya hindi na siya ang primary issue. It just that lang naging in-mentionar ina mga ka-K5 sa LTFRB. Nga muna kuno ang solusyon nga makabulig para mamitigate kag mabuin-buinan ang mga problema sa pag-inutok sa mga pasero sa pila naton sini ka mga probinsa. Gindala niya sa K5 because number one, concern kita mga kabiyanan sa safety sang aton mga pasahero. Kagusto naton nga mabalaan mga ka-K5 kung ano ang plano, nagdudula internet na partner, oh, ano ang plano sang aton sini nga probinsya, sa aton sini nga mga ka-K5. Lugangan tapigin na karon sa aton sini nga pagbalik, kwaon tapigin pila ka mga reports sang aton sini nga mga unit per reporters o pod ang aton sini nga patrol. Alas 5:28 sa aga. Magabalik ang Balitang K5 sa umaga.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My D3. Mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! TDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang Alkaline ng Vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C! Mababaka sa mga butika. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
8: Dry eye? Pirmiga katol? Imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata? Mag-Eye Care Gold Capsule ka! Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan.
9: Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na may tomang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
9: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
9: Clinica Diofresh.
11: Available now.
12: Gadragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
15: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tay.
18: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
15: Basta tino ang atay.
18: Happy kanunay.
15: DTX 500.
18: Masaligan.
15: Epektibo.
18: DTX 500.
19: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
20: Wow! May kumso!
21: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
0: Oras mga ka-K5 na 5:35. Welcome back sa pagpakalagad sa Balitang K5 sa Umaga. Ang oras gandulong ito sa Tuskarawan sa Klinika DTX 500. May ampalaya extract kag sugar cane ngalin sa panit sang tubo. Ginabuligan pa namin blood ang aton sini blood circulation. Ginatunaw ang mga malapuyot nga dugo para malikaw kita sa mga balatiyan kasubong sang stroke kag cardiac arrest. Maginom sa Klinika DTX 500 para sa may mga diabetes kag hypertension. Ang suplemento nga rapat natin imnon, Klinika DTX 500. Ang suplemento ni Nanay Bet Guanson kag ni Oting Guanson sa Barangay Malusgod, Pototan, Iloilo. Ginaparisan sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C, ang kampiyon nga vitamin C ni Dr. Amil Itang-uy. Naka-standby na sa linya naton si K5 Karen Badilla para sa mga balita. K5 Karen, sa mga natipon mo sining mga follow-up reports, go ahead.
22: K5 Reagan kumpirmar ni Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla nga halinis sa online ang mga marijuana nga ginabakal sang iban nga mga estudyante diriya sa siyudad sang Iloilo. K5 Ray, no, iniman ang base sa nangin intelligence monitoring sang aton nga kapulisan matapos nga may tatlo ka estudyante sa A. Bonifacio Integrated School kag isa sa Haro National High School ang nakuhaan sang marijuana sa sulod sing ila tagsa ka bulothuan kay 5 Ray. Suno diri sa kay Colonel Parilla naga-order paagi sa online ang iban nga mga estudyante kag ang naga-deliver sa or ang ginapadalaan kay 5 Ray, no, nga mga courier sini puros legit suno sa kay Colonel Parilla. Amo na nga nagpadala sila sang report or nagpakigangot sa mga courier companies diriya sa siyudad sang Iloilo para mapahibalo kag ma-review man kung ano ni ang ilang pagsulundan sa pag-inspect K5 Ray. Sa mga parcel nga ginapadala sa ila agod nga i-deliver dire sa local kag dugang pa ni Colonel Parilla nagpakigangot naman ni sila sa Schools Division o kon Division Office o kon SDO Iloilo City kag ginistoryahan ang mga intervention kay 5 Ray sa mga pamatanon nga maulamid ni sa mga pagduso, no, sang illegal nga droga o kon buluhaton kay 5 Ray.
0: Kipad ka rin, ang career ni ang mga delivery outlet ni mga legit inisyo, no, sa police, pero isa lang ni ang ginordera nila nga mga carrier.
22: amo pa na sa subong ang gina-investigate man sang aton nga kapulisan kung same lang ang ilang nga guna orderan kay 5 Ray. Pero ang isa dirigid nga ma-confirmed ni Colonel Parilla nga halin gid sa online kay 5 Ray.
0: Pero sa bahin sang pulis, may ara bala sila ina nga ginalantaw nga possible nga negligence sa part sang mga career ni kag may mga ideya bala sila sa mga SOP kung magpadala ikaw sa mga item kakipaib ka rin. Anong ambas ang police naton dre?
22: Oh, sa subong hindi pa ma-confirm gid ni Colonel Parilla kung bala may possible nga connection ang delivery rider kag ang online seller kay 5 Ray no kahit sa subong.
0: Pero ang mga career bala no why yung problema sa driver kag online seller probably by the dako chance may mga connection na sila dira. Pero ang career bala mismo, di ba kung online seller, ikaw ba gabaligya kabisang perfume ni McCoy, no? Tapos,
22: yes.
0: Ari ka di si Luilo, si McCoy ras Manila, order ka sa iya online, padala ni McCoy sa career. Di ang career na, magpadala ka na dira, hindi na kuon nga nakaputos na nakakipay ka rin. Ginalantaw na sa iban nga career, ginapa-open na sa imo, ginalantaw nila na, gina-double check na nila kung ano ang imo ipadala. Kakipay ka rin.
22: Yes. No?
0: Amo na sa ang SOP mo sa mga delivery company.
22: Amo na nga sunod sa kay Colonel Parilla na coordinate ni sila sa mga courier services dere sa city kung ano ni ang ilang patakaran sa pag-inspect kay 5 Ray sa mga parcel kay ti bisan ang kapulisan ta nagakatingala ni kung paano kay 5 Ray no nagakalusot ang ining mga illegal nga droga halin sa online kay 5 Ray.
0: Okay, sige. Sa aton sini nga mga ka K5 no. Wala pa ni sila sang ano so under investigation pa ni kakipad
22: yes.
0: Ka rin. Sikat
22: yes,
0: ni nga career, kilala nga career.
22: Yes.
0: Okay. Sige, so ang mga duwa ka estudyante ano gino brand nila subong?
22: Sunod sa kay Colonel Parilla, ang ining 14 years old nga na dakpan dito nga nagahit-hit sa may A. Bonifacio, ginpa idalom lang ni sa intervention. Pero ang 15, kag ang duha ka 16 years old kay 5 Ray, kay ang isa din rin na dakpan sa may Haro, then ang duga nga duha sa A. Bonifacio sa Gapon. Sunod sa kay Colonel Parilla, ginfaila ni sang kaso nga Section 11 kay 5 Ray, o kon ang paghupot no, sang illegal nga droga.
0: Okay.
22: Sa under sa Republic Act 9165.
0: Okay. Sige. So pero under sila sa custody so wong sang DSWD ining mga 15 years old up.
22: Naka-bail sila suno sa kay Colonel Parilla.
0: Okay. Pero ang kaso na file na.
22: Yes.
0: Okay. Sige. Dugangan tapagidin ka K5 Karen. Ang oras na to na 5:40 nagatapid na ang plan naton sini ka mga K5 Western Visayas. Salamat gid.
22: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Oras mga kabiyana na 5:41 nakatabid na ang aton sini nga mga mapagros nga mga anchorman sang balitang K5 sa umaga. Dire sa aton sini nga panutuntunan sa Martes Garisyon na August 4, 2026. Una nato lang pagsikyar sa ila sini nga signal live dira sa may probinsya sang Capiz, siyudad sang Rojas. Ang pinakamangkaranon sa tanan namon nga magkopdanan ka K5 Jobert Lago.
2: Sana magdilang ang hill ka. Good morning, AB. Good morning sa ato mga kaptanan sa K5 News FM, Western Visayas, kag Negros Island Region. Ang probinsya ng Capiz, nagsunod sa Gros, makanay ka na yung panahon. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix na. Baskog, signals na Iloilo. Back to you, ang bagong negosyante sa Banwas ang Pututan, ABP. Good morning.
0: Malamong salamat ka K5 Jobert Lago. Sa ato sa mga ka K5 sa Iluhanta, si Kirontang Signal, direkta dira sa may probinsya Itantike, ka K5 Bismara.
3: Good morning, AVP, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Mayadayad gid nga, gamedyo basa-basa ang amon nga kagahon dyan sa may probinsya kang Antike. No problem, nakamaitisi kami kag nakapangapi kami ka DTX Coffee Mix. Balik ka nimo, Sir Ray.
0: Alright, salamat kid ka K5 Melmar de la Cruz. Sa Iluanta naman ng aton sini nga signal dira sa may probinsya Itakalibo, mga probinsya Itaklan, Banwas ang Kalibo ka K5 Michael Celorio.
14: Sir BP, Sir Ray, good morning. K5 Western Visayas, no? Antique kag Rojas. Daddy Babe, Sir Robert, good morning sa aton tanan kampyon ng signal. Oh, naka-detect ko Phoenix na kita kag naka-detribayo. Kampyon ng signal, Sir Ray, balik sa imo.
0: Salamat kid Sir Michael. Sa Iluanta naman ang aduana aton sini ka mga halang don nga mga amay sa Negros Occidental kag Negros Oriental kag K5 Babes kag K5 Robert Pacardo.
4: Mga balita na mo diri.
5: Mayong aga honorable, porque nana ko pa honorable. Ray Umalay.
4: Ikaw ang matutod nga halang don. Halang don. Honorable Ray Espeha Umalay. Mga balita na mo diri sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, mga kakivibe ning isa ka lalaki nga ginbuno o patay gid. Natabo ini dira sa may bahin sang Moises Padilla. Nagapangidaron sang 28 anyos aning lalaki mga ka-K5 ginakilala lamang ang biktima ang si Rande samtang padayon pang ginapangita sang kapulisan ang sospechado sini base sa report sang kapulisan mga ka-K5 sang samtang nagatindog malapit sa waiting shed si Rande nagabot ang sospechado kaupod ang tatlo niya kaiban pa ginaligar nga yara sa impluensya sang makahulobog nga ilimnon ang apat kag nagasinggit sang inaway naway ang mga suspect nagwa naman sa ilabalay si alias sa Amado para pakalmahon ang suspect mga kaki 5 apang ginsumbag dia tobtob nga nagabulig man pakalma si Randy gilayon nga nagabunot sang patalom ang suspect kag ginbuno sa tiyan kagbotkon ang biktima patay gid mga kakipagin dalapad diriya sa may bahin sang sa District Hospital mga kakipagin sa Ignacio Arroyo Lacson Senior sa Memorial District Hospital sa Banwasang Moises Padilla.
5: Direkta na lang kita balita ba? Unahan tagid sila reklamo sa mga vendor sa public market sang Talisay agin solusyonan na. So no, sa information nga nagpanaog sang executive order si Attorney Weng Lopez Lizares nga sa diin ang tinutuyo diri nga mahatagan sang nakaigo nga pagtamod ilabi na gid ang mga ambulant vendor nga sa karon nagapang nakaak lang diri kag wala nagasunod sa pulisiya sang Talisay public market nawa na diri nga wala sang nakaigo nga permit ang iban at the same time ang laptas ang basura hindi hamak muna nga gintagaan sa pagtamod sang LGU Talisay mga kakipay.
4: Amo nang mga balita namo diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Ray.
0: Salamat kid sa alerto nga pagdulong sa balita kakipay babes gantalaw no. Diretso balita kita mga kabyanan sa aton sini nga pagpangalagad sa iluhanta mga balita sa Kapis with kakipay Jobert Lago.
2: Mga nagapanguna ng mga balita diri sa probinsya sa Capiz kag siyudad sa Rojas, mga kapatan nato sa K5 News FM Western Visayas. Diri sa amon sa may Banwasang Hamindan, isa ka apat ka tuig nga bata na patay matapos nga naghampang sang huling gun mga ka-K5 ining nasambit nga bata upod sang iya magulang nga napulo ka tuig ginbayaan sa iya ginikanan kay nagkadto sa kampo sang army sa Camp Peralta Hamindan Capiz sa ulunan lang. Ang ginikanan, ginbilin ang bata nga duha. Nakita nalaga kabit sa kisami, ining hulinggan mga ka-K5, ginkuha sang magulang. Kag dito, ginhampangan mga ka-K5. Wala gani guro, mag 10 minuto, sulampang na lumupok ining hulinggan mga ka-K5 na igo ang apat katuig nga biktima nga si alias Jeff, isa ka-kindergarten pupil mga ka-K5. Kagindala pa ni sa Kwan Camp Macario Hospital sa kampo. So daw alang-alang gin kitransfer sa Iloilo masubo mga K5 kay wala gid masapar. Nadulaan sang kabuhi ining apat ka tuig nga bata mga K5. Samtang padayon man ginakwan subong inalurip sa Dumaraw PNP ang suspitsado nga nagluthang mga K5 sa biktima dira sa may Banwasang Dumaraw, particularly sa barangay Bungsuan. May ginlutang isa ka 25 anyos mga ka-K5 kag matapos ang insidente nagpalagyo ang nasambit nga suspitado ang biktima mga ka-K5, wala gid ka preparar ini mga ka-K5 ang nasambit nga biktima sa gintiro sang suspitsado mga ka-K5 ti amo ni karon nga sulod sa kay Police Lieutenant Husmalaga padayon pang imbestigasyon karon sang aton sini makatapos ang kapunisan sa Numero PNP. Kuno mga nga panguna nga balita diri sa amon sa Capiz, back to you Iloilo.
0: Salamat kid ka-K5 Jobert, diretso kita sa probinsya sang Antique ka-K5 de sa Melbara.
3: Pagkatalalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya, patay ang isang kalalaki ito sa San Remedio, particularmente sa barangay Baladahay, K5 Western Visayas, matapos nga gintambangan dyan na gintiro. Doon sa mga sukit na kagpinalangga ang mga tagparamati, may person of interest raman ka dyan kapulisante sa San Remedio kag nagagawa sa investigasyon nga baw gwa sulod manggali dyan lalaki nga biktima nga dyan sa prisuhan. Sa kaso nga murder, homicide, tapos may pirapakapagpangihaw kang mga baka. Kag violation sa pagdahupot kang illegal nga armas lothang na kita sa ingad kang biktima, kang bangkay kang biktima ang 38 caliber, 38 revolver o caliber, tapos ang gingamit kapag tiro ka na among 45. Sa banwa naman kang bilison kay Fiber Service Ayas, may rider man na comatose. Na bunggo sa ginasundan ng tricycle K5 Western Visayas. Sa kadya pa dayon nga ginaobserbaran ang diyang nakumatos nga rider. Mura mga balita namon so far diyan sa probinsya ka Antique. Balik kanimo Iloilo.
0: Salamat kid Antique sa Iluanta ang mga nagapanguna nga mga balita sa Kalibo kag probinsya sa Aklan. Sir Michael Silorio.
6: Sa mga nagapanguna ng balita sa Kalibo kag bilog nga probinsya Aklan, isa ka sorswaran tigin apply sang CIDG kahapon sa banwa sang Malinaw sa barangay Kinalangay Nuevo. Kung sa diin na ginaplayan ang panimalay sang isa kasusbitsado nga nagapangidaron 43 anyos, isa ka homemade shotgun o kunsumpa kang na-recover sa iya kag mga bala. Isli niya self-defense mga ka-K5 ang pagupo niya sa nga sumpak. Kami mga alaga siya nga baka, baboy, kag manok. Pero katgin na pamangkot man ang barangay officials, wala gin sila sang makita nga may ginagrabyado ang nasambitan nga suspect. Pero siyempre, wala lisensya, gindakop siya sang aton kapulisan mga ka-K5. Kag dugan natin yung mga balita, isa man ka wanted person na dakpan na sang aton man mga kapulisan paagi man sa warrant of arrest kahapon man kag may piyansa ini nga 100,000 pesos taga Banwa man ini sang Altavas mga ka-K5. Senior citizen pagid ginsnatch ang 60,000 nga balor sang iya kulintas kay mabakal tani sang kendi ang suspect pagduko sang biktima ginsnatch ang kulintas niya souvenir tani to kay ma for good na siya from Saudi mga ka-K5. Una mga balita di si Ray, balik sa imo.
0: Salamat kay Sir Michael Silorio sa mga nagapanguna nga balita sa siyudad sa nga Iloilo. Ginapayag ni Colonel Wilbert Parilla nga ang mga marijuana nga nakuha sa apat ka mga estudyante nga gapagidaron na ngalun sa mga minor de edad 14, 15, kag duha ka 16 anyos ang halin sa isa ka online shop sa aton sini nga mga ka-K5. Kag sa online delivery nila nakuha ang mga estudyante, ang mga estudyante sang A. Bonifacio Integrated School, kag isa naman ka estudyante ang halin sa Haro National High School. Ginaimbisigaran pa karon sa mga kapulisan, mga ka-K5, ang ining career, mga ka-K5, kung may ara bala sang ihibalo sila, kag may ara bala sang koneksyon ang reseller, career, kag ang delivery rider. Sa aton sini nga mga ka-K5, na paila na ini sang kaso ang 15 years old kag duha ka 16 anyos ka mga estudyante kag nakabil sila mga ka-K5 samtang ang 14 anyos na minor de edad naman kay sandig sa aton juvenile justice law nga ti dapat mag-undergo lang sa intervention pinagi sa aton sini nga DSWD. Amo ning mga balita na mo diri mga ka-K5 sa siyudad sang Iloilo. Why na kita oras sa masunod naman nga inadlaw. Salamat gid mga ka-K5.
21: K5, Ray Espeha Umalay, para sa Balitang K5 sa Umaga.
0: Oras mga kabyala, 5:51, ginatamyaw naton sa mayong morning ang aton sini nga mga mapisan, nga mga membro, mga ka-K5, sang Parents and Teachers Association o kon PTA sa Banwa sang Pototan. Kaway, kaway, kaway, kaway mga ka-K5, mga naka-MyTC, mga naka-Klinika D3Bio, kag mga naka-DTX Coffee Mix, kag naka-DTX 500, ining aton sining mga president sang PTA mga ka-K5. Good morning, gidaw nahon, tanay ang distrikto. Oh, grabe ha. Oh, check attendance kita subong aga. Oh, ginatamyaw ta sa mayong aga si Ma'am Evelyn Katutal. Ma'am Evelyn Katutal, good morning. sa kasal sa Gan Elementary School si Ma'am Maria Cristina Medeha. Ma'am Christine, good morning. Sa Danao, si Ma'am Dashiel Pagdato. Ma'am Dashiel, good morning. Sa May Ginakas, si Ma'am Jenny Montomo. Ma'am Jenny Montomo, mayong aga sa imo. Sa May Iwa, Makatol, si Sir Elmer Precioso. Sir Elmer Precioso, sa Juana Bolivar, Piña, Florida, si Ma'am Aimee Quadrante Agapa. Ma'am Aimee, kamusta ang radyo tada? Pangitaan mo sa manami nga pwisto, butangan mo sa antena, hindi mo pagkaptan sa kamot mo, kayawang ka na karun sa kapot sa radyo mo, maalay, ginang kamot mo karun. Oh. Layahan Elementary School, si Ma'am Robby May Para. Ma'am Robby May, good morning. Sa Lumbo Elementary School, si Ma'am Veronica Masote. Sa Rabitasan Elementary School, Nakamaitisi, si Ma'am Josephine Piralilia. Kag, sa Naslo Elementary School, Nakaditribayo, si Ma'am Medin Pareño. Sa Rizal Elementary School, Naka-DTX Copy Mix, si Ma'am May Pama. Kag, sa Sinwagan Elementary School, Naka-DTX 500, si Ma'am Pauline Cordero. Sa Ubang Elementary School, naka-DTX 500 man, si Ma'am Noylen Villegas. Sa Alberto Surongon Memorial High School, naka-beauty soap, naka-DTX beauty soap, si Sir Gerson Bacoli. Kag sa Palangguia National High School, si Ma'am Shirley Casio, naka-DTX Copy Mix. Good morning, gida. Good morning, gid sa inyo, ha. Hari pa, may palagas pa nga mapatamyaw sa aton from Pototan na one, Sir Ryan Cordero. Sir Ryan Cordero, nga, naka-DTX 500. Si Mama, si Sir Romel de la Cruz, nga naka-Mighty C. Si Ma'am Florence May Pantanolgo, nga naka-DTX 500. Si Ma'am Mary Joy Ilisan, nga naka D-Tribayo. Si Ninya Estorgel, nga naka DTX Copy Mix. Si Siroli Bardadero, nga naka DTX Beauty Soap. Kag ang ginamasahe ni Ma'am Ayasink Analyador sa iya sinipinalangga nga bana ang DTX 500 Herbal Oil. Kay Ma'am Mila Sabala, nagapangapi na subong sa klinika DTX Copy Mix. Si Ma'am Mary Rose Pirares, Ma'am Priya Donna Hasal, Sarah Jane Quintalig, kay Sir Rosendo Gita nga nagainom sa klinika D-Tribayo, sa kay Ma'am Grace Bugasha, good morning. Kag kay Antonio Saldivilla, kay Ma'am Sir Cristiano Patriarca, kay Ma'am Princess Diana Libuon, nga tanan-tanan ni sila naka DTX Copy Mix, kay Clyde Melocoton, good morning, nga naka DTX Herbal Oil. Good morning man kay Kisha Armonio, Florentino Speha, kag kay Ta Cheryl Hikara. Amo ning mga miyembro sa Philippine Teachers Association sa Banwa sang Pototan nga mga mapisan, available ang mga produkto ni Dr. Amil Uy sa ila. Oh, sa mga suki nila da. Good morning gid. Kay Sir Leo Lacson Espera, mayong aga si Ray, grabe gid, babasko gid ang inyo sini nga signal. Kagka diri sa Maida Pitan Elementary School nagapamati gid kami sa imo. Salamat gid kay Sir Leo Lacson Espera Hernade. Kay Ma'am Raquel Gubatanga. Sa mga way pa makabangon, kagway pa makabugtaw ng mga estudyante nyo, dry plastar ng inyo mga radyo da, kay mamukaw na ta. Hoy! Pagbararangon, rungan mo dyan! Kagmagpararigos! Adlawon, tanaron dyo! May klase! May opisina! Bugtaw ron! Ako naman si Kakay Pabray Espeha Umalay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang Kalingawan, Sililo, ini ang K5 News FM. Nagapabiling kita sa mga tinaga nga nagasiling. The voice of the people is the voice of God. Kita ay naman kita buwas ng adlaw. God bless us all, mga ka-K5.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: E3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
23: Mabakas, magabot ka.

0: Sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Halika mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakang sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: Una,
8: magid ako sa akon body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis, kag nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
10: Xtend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
10: Xtend Food Supplement for Men.
7: Xtend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Xtend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Xtend Food Supplement for Men.
10: Xtend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang may

0: Plus nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio, ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3Bio with BCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio, ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio, D3Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3Bio, ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500! Masalikan! DTX 500! DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinag-
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Ang oras sa Pilipinas, lasa 6:07 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3Bio, kag Mighty C.
10: K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka-K5, Ted Aujero Francia at ka-K5, Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
9: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Martes, Agosto 4, 2026. Makanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras.
8: Mga KK5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
9: Ted Aujero, Francia.
8: Ini naman si KK5 Kim Montaño.
9: Sa headlines, kinadulong sa kaaluan sang klinika DTX 500. DTX 500 nagatap na sang diabetes, hypertension kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, masanag nga pananawan, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant. Top stories of the day sa sports. Sa tennis, Alexandra Maniego Iyala, champion sa 2026 Mubadala DC Open. Mary Grace Piatos nagbaton sang 70,000 pesos para sa payment of medicine sunod sa prosecution witness. Sa balita lokal, pagpasangkad sang fleet management, ginahanglan agud ma-address ang concern sa overloading sang mga salakyan.
8: LTFRB Region 6, papanaugan sang Shoko's order ang operator sang viral nga overloaded nga jeep.
9: Balita regional, mangunguma aristado sa paghupot sang armas kag bala.
8: Sa K5 Network News, gunman sa paglutang sa 80 anyos sa baliwag, dakop sa sulod sang 3 ka oras.
9: Balita National, Vice President Sara Duterte isahanon lang Vice Presidente kag anay DepEd Secretary nga na-audit sang COA.
8: Sandigan Bayan nagpasulod sang not guilty plea para kay Marcoleta angot sa kaso sini nga paglapas sa Presidential Decree 46.
9: Balita International, malapit 20 katawo patay sa pag-atake sang Israel sa Gaza, Palestine.
8: Sa balita sa negosyo, National Food Authority liwat nga isubasta ang masobra 700,000 kasako sang nagaedad na ng mga bugas.
9: Balita sa hinampang sa NBA, National Basketball Association, Najee Marshall nagpirma sang bago nga kontrata sa Dallas Mavericks.
8: Sa balita sa showbiz, aktor nga si Diego Loizaga ginpaatag ang ilang co-parenting setup sang iya ex-partner.
9: Sa balitang extra special, mag best friends forever, nagamot-amot agud magbakal sang balay nga magaserbe nila nga retirement home. Lasais 11 na sa aga. Sa imong pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Subong adlaw Martes sa mga taga Kalinog Iloilo, kaiping ang mga banwa sa Central Iloilo hasta sa Capiz. Ingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 sa aga, hasta alas 3:30 sa hapon. Mga ginikanan, kabataan nyo parang healthy. Antes magpadulong sa eskulahan subong aga, patumara Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids. Sa mga nag-edad isa katuig sa 15 anyos, madalagita kang sulterito. Sa mga nag-problema sa punggod, whiteheads, blackheads, alap-up, acne. Panghabon, DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves. Organic na habon. Wala nagaplang hugot ang imong panit sa guya. Kag magamit sa deodorant organic, Clinica Deo Fresh. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Centers.
12: Top story of the day. Top story of the day.
9: Top story of the day sa patag sang sports sa tennis. Kampyon ng Filipina tennis star nga si Alexandra Maniego Iyala sa 2026 Mubadala DC Open. Ini matapos gilutos ni Iyala ang world's number 3 nga si Jessica Pegula sang United States of America sa championship match 4-6, 6-4, 6-0. Ini ang unang World Tennis Association 500 title ni Iyala. Magabaton siya sang balor 15 million pesos nga grand prize. Lasay 13 na sa aga.
12: Top Story of the Day.
13: Top Story of the Day.
9: Ang Top Story of the Day, ginadulong sa Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Gin-present sa House Prosecution Panel sa pagpamati sa misuse of confidential funds ni Vice President Sara Duterte ang isa ka acknowledgement receipt gikan sa Office of the Vice President o OVP kaginpasa sa Commission on Audit o CONCOA na sa adri ang controversial nga ngalan nga Mary Grace Piatos ang nagbaton sang 70,000 pesos bilang payment of reward sa bulong. Sunod sa testigo sa prosecution na si Roderick Wamil anay State Auditor sang COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o na ICFAO ang acknowledgement receipt nga ini ang hindi bastante kagkulang sa supporting documents. Ginatagan niya sang pagtamod nga ang ini nga resibo ang mahimo may paglapas sa Joint Circular 2015-01 bangod wala sang kalakip nga dokumento nga nagapamatuod sang kadalag-an sang operation o kon transaction nga amo ang hugot nga rekisito kon nagapagwa sang payment of rewards gamit ang confidential funds. Ginpamangkot man ni House Prosecution Panel House Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan ang testigo kun bala bulong ang ginbayaw nga reward. Sunod sa testigo, hindi ini matuod paagi lamang sa ginauyatan nga resibo kabangdana nagpangayo ang COA sang dugang nga patag kag dokumento. Madumduman nga madugay na nga gina-question sa mga mamalida sa mga ginhiwat nga hearing sa House of Representatives sadto ang ngalan nga Mary Grace Piatos. Bangod pareho ini sa gina-combine nga ngalan sang bantog nga chicheria kag restaurant. Kinconfirman sa to sang Philippine Statistics Authority o kong PSA nga wala sang official record ang ngalan nga Mary Grace Piatos sa Bugos Kapungsod. Kabangdana nagapati ang prosecution nga isa ini kapeke nga identity agutaguon ang paggasto sang confidential funds. Yari ang pahayag sang State Auditor nga si Wamil.
14: The name of Mary Grace Piatos for 70,000 pesos. Tell us, Mr. Witness, ano ba talaga ang ibig sabihin ng acknowledgement receipt?
15: Well, kapag sinabing acknowledgement, actually wala siyang provision dun sa joint circular, pero ito kasi ay parang proof of na-receive noong payee yung binayad sa kanya.
14: So, acknowledgement receipt, as the name suggests, acknowledges na na-receive.
15: Na-receive niya yung payment from the payor po.
14: So, ina-acknowledge ng isang Mary Grace Piatos na tumanggap siya na magkano?
15: Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, close and open parenthesis, medicines.
13: DTX 500 Morning Newscast Balitang Lokal.
9: Lasais Jess i 7 sa aga Philippine Standard Time oras kinadulong sang The Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Nagakadapat nga magpatuman sa nagakaigo nga fleet management ang mga transport cooperative ilamina sa mga padulong sa kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo agud malikawan ang overloading kun kagabihon. Suno kay Land Transportation Office Regional Director Attorney Gaudioso Ispan II nagapati ini nga indi kulang ang numero sang public utility jeepneys o kon PUJs. Sa ilabahin, pakigangot sila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB Western Visayas Office agud maistoryahan kun paano ma-resolve ang concern sa din dapat man nga maghimo sang tikang ang manatungdan nga local government units. Payag pa ni Duspan nangin norm o kon andana ang kaangay nga sitwasyon sa malawig nga panahon ilabi na kon last trip kun gabi apang indi ini dapat mag-i-tolerate kagimuon nga normal na lamang para sa safety sang mga sumalakay. Si Attorney Gaudioso Hiduspan II.
16: But we will see to it nga ma-resolve nila ron, no? Ang ilinga mga incidents of overloading kung rush hour. So, I don't know, no, if they belong to a co-op. Kaya kung they belong to a co-op or a cooperative. So, dapat ipasangka doon na ito yung fleet management, no? Na ang cooperative ang gadikta kung ano kadamo nga units ang padala sa mga rush hour.
8: Sa kaangot nga balita lokal, LTFRB Region 6 papanaugan sang Shoko's order ang operator sang viral overloaded nga jeep. Yari ang report.
17: Pagapanaugan sang Shoko's order sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 ang operator sang jeep palambunaw nga viral bangod sa overloading.
8: Ginaproseso na sa karon sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB Region 6 ang Shoko's order nga iga-issue sa operator sang public utility jeepney o kon POJ padulong sa banwa sang Lambunaw nga nakuhaan sang video nga overloaded sang damlaglang. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Attorney Josette Abiliar, ang chief sang Transportation Development Office sang LTFRB Region 6 iya ginpahayag nga paghatagan sang kahigayunan nga makapaatag ang operator sa sulod sang 72 ka oras sumalin sang nabaton o kon mabaton ang Shoko's order. Dugang paniya may ipatigayon man nga hearing bilang kabahin sang due process. Sa first offense, yara sa 5,000 pesos ang multa. Sa second offense, 10,000 pesos kag suspension sang Certificate of Public Convenience o kon CPC. Ang unit nga nakuhaan sang video ang yara sa idalom sang korporasyon kag siyam ka unit ang yara sa isa ka CPC o kon prangkisa. Yari ang kabahin sang payag ni Attorney Abiliar.
18: Well, actually, na-identify na naman and we are on the process of issuing the show cause order, no? Kung saliin, hatagan natin kahigayunan ang operator nga magsabat sa mga violations nga nakita natin, no? So, as part of due process, tagaan mo natin sila, pamatian mo natin kung ano ang ilarason nga natabuan to. So, we will be issuing that probably within today or at the latest tomorrow morning.
17: Nahibaluan nga ang base sa ilad rin nga CPC o confirmit, no, sa pagkwasang pangkisa nga dapat prioridad ang safety sang mga commuter. Report nagikan sa LTFRB Region 6 inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
9: La 6:21 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang extend food supplement for men. Sa mga lalaking hard labor kag nagapulaw kun gabi, kag tomar, extend food supplement for men. Makabulig sa pagsabat sa mga issue sa transportation sector sa tion nga mapatuman na ang Local Public Transport Route Plan o kon LPTRP sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Attorney Josette Abiliar, Chief sang Transportation Development Office sang LTFRB. Kasunod sang viral video sang jeepney padulong sa panos sang Lumunaw nga nagapamulak. Dugang pa ni Abiliar sa LPTRP, may numero sang units sa isa ka rota nga ginahatag sa kooperatiba o kon corporation. May system o kon dispatch plan agod mapasakay ang mga pasayro nga gabi na nagapauli kag maligawan ng overloading. Sa karon may minimal nga ginahitso para sa Local Public Transport Route Plan sang Iloilo Provincial Government.
8: Sa dugang nga balita lokal, ginatingwaan sa karon sang Land Transportation Office o kon LTO Region 6 nga matumod ang motorista nga nakuan sang video nga napakdulan sang pedestrian matapos nagderecho sa pedestrian lane sa piyak nga nagpondo na ang iban nga mga salakyan sa Diversion Road Mandoriao sang tinalikdan nga adlaw. Suro pa kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Respond II, makabig nga reckless driving ang ginhimo sang motorista. Pahayag pa sang direktor, dapat nga respetuhon ang pedestrian lane kag ang mga nagatabok nga pedestrian. Makitan sa video nga nag-atras pa ang among motorista nga kaangay nga nainsulto sang ginpakdol suno kay Hedospan. Yari ang kabahin sang payag ni Attorney Gaudioso Respond the second.
16: Kayo ang ginantangan eh, namin ang ginapakdol, no? Maski lang pusa mo to kabaratiya ulo eh, matuwa sa gani guro man, no? Pero you know, incidents like this, no, amusing man or not, will teach us a lesson, no, about road safety. Pedestrian lanes are designed to inform the public, no, the pedestrians have the right to cross it. So kung may pedestrian na nakita mo agagi, or kita mo nga pundo ang isa to ka four-wheel nga vehicle, eh, nga makross ka pa. Kaya mo nga may matabok dira. No? So lack of education is sana. No? we were trying to identify that motorist.
9: La 6:23 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayo. Ginatrangkaso ka o kunhana nga trangkasuhon, tumar na D3 Bayo, effective. Sa Barotac Viejo, Iloilo, tricycle driver nabunan, bangod sa agaway, sang pasahero, Reggie Di Mayo sa report.
19: Pila sa walang abotkon ang naagom sang isa ka tricycle driver matapos ginbuno sang kasubong niya nga driver sa barangay Poblasyon Barotac Viejo Iloilo pasado las 10:05 sang aga Lunes Agosto 3. Ginkilala ang biktima kay alias Dar 24 anyos kag residente sang barangay Vista Alegre Barotac Viejo Iloilo. Samtang ang suspect amo si alias Jess 47 anyos kag residente sang barangay Poblasyon sa Amuman nga Banwa. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Police Major Francis Batalliones, hepe sang Barotac Viejo Municipal Police Station, ginpahayag sini nga ang duwa ka tricycle driver nagapark lamang sa kilid sang market nga atubang sang terminal kag nagahulat sang pasahero sang hinali nga may natabo nga komprontasyon. Bangod sini nagsumbaganay sila kag nagbayluhanay sang indi maayo nga mga tinaga antes naglapot sa pagbinun anay. Dugang pa ni Batalliones, madamo ang nakakita nga ang suspect ang nagkuha sang kutsilyo ngayar para sa iya hawak kag ginbuno ang biktima. Sa imbestigasyon sang kapulisan, isa sa mga ginatan-aw nga motibo amo ang agaway sa pasahero kag daan nga hiligot anon. Bangod sa insidente, gilayon nga gindala sa ospital ang biktima kag padayon nga ginabulong. Samtang ang suspect ang nagapabilin sa kustodiya sang Barotac Viejo Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Narecover man sa mga otoridad ang isa ka kutsilyo nga may kalabaon nga tob-tob siyam kapulgada nga ginapatihan gingamit sa insidente. Sa karon, ginahulat pa sang kapulisan ang desisyon sang pamilya sang biktima kung magapasaka ini sang kaso o kung hindi batok sa sospek sa diin posible nga magapangatubang sang kaso nga frustrated homicide. Yari ang kabahin sang pahayag ni Police Major Batalliones. Hello,
16: kami bought nito na isa tragic kong driver. So, gunang alignment sa pangadalan para sa Kilid Market. Ang suspect na ito is the members of the Ogawa ng ating biktima. Accordingly, kulurong kapasit niya may pagpangsita na natago and then ang makuminarinan. Extensyang mga pinaga nag-rambulanay pa, nagsumbulanay pa and then ang end up sa pagpunanay. May daan silang hinugutano, no? Kasi ito nga ang isa ka aspeto ang inaganaan namin is nagaway sa pasayro o kung si taanay na si
19: Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si KK5, Reggie Plazuela de Mayo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa FM.
8: Sa piyak nga bahin, formal na nga ginsuguran ang 2026 Artificial Intelligence o AI Fest sa Iloilo Convention Center sa Iloilo City. Nagsugod Agosto 3 kag magatakop Agosto 5. Ini ang isa ka regional initiative nga tinutuyo nga mag-promote sang practical, ethical, collaborative nga paggamit sang AI sa nagkalain-lain nga sektor. Lakip sa mga aktibidad amo ang AI Hackathon, AI Technical Conference, AI Speaks kag AI Policy Law. Samtang mayara man sang exhibit sa akon exhibit sang mga AI products kag innovations sini AI nga pagbida sang short films o kon pelikula nga nahimo paagi sa paggamit sang AI tools. Personal nga nagtambong sa kahiwatan si Department of Science and Technology akon DOST Secretary Dr. Renato Sorodom Jr., local officials, academic officials kag iban pa nga mga stakeholders.
9: La 6:28 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Hindi sala ang paggamit sang artificial intelligence akon AI kag sarang ini nga ma-incorporate agud mapaayo pa ang output sa mga artist sa creative industry. Ini ang base kay Dr. Renato Solidom Jr., Secretary sang Department of Science and Technology sa pagsugod sang 2026 AI Festival sa siyudad sang Iloilo. Sunod sa tekniko, mapahapos ang AI kag makakinot kaangay sa ila ginahimo nga sine AI sa diin kinabida ang short films
20: nga iban sa maini ang AI generated. Kinahanglan namang suno sa Tiglicom nga i-attribute ini sa artificial intelligence. Payag pa sang official, dapat nga pasakaon ang mga artist kakaisang video kon graphic editors angos sa AI. Nag-appeal man ini sa companies nga hindi pagpanugutan nga bayluhan na ang human creativity agud wala sang madisog nga empleyado ukon mga artista.
8: Samtang masobra 300 ka mga tulan sang patay kon mga ginlubong sa Tansa Cemetery, gina-exhume na kasunod sang narumpag nga mga pantyon. K5 Jenny Kauyunan sa report.
21: Ginaamat-amat na exhume sang Iloilo City Government ang masobra 300 ka mga tulan halin sa Tansa Cemetery agud maumpisahan na ang rehabilitation sini matapos nga narumpag. Sunod kay General Services Office Head Engineer Neil Ravena nga ang na-exhume nga tulan ang ibutang sa bone box sa sulod man sang patio agud mahapos nga malocate sang ila himata kag magaserbi man nga ila permanente nga lugar. Dugang pa ni Ravena nga antes man pa man nila ginpa-exhume ang mga tulan, mira na sang tagging sa mga pantyon agud hindi madula kag makita gilayon sang ila nga himata. Patag ni Ravena nga ang mga nagkalarumpag nga pantyon ang bangod sa kadugayon sini kag hindi na makasarang sang 8 ka sampaw-sampaw nga mga nitso.
22: Naibaluan nga nagpainsang balor 5 million pesos ang Iloilo City Government sa pag-rehabilitate sang Tansa Cemetery sa mga narumpag nga nitso. Report na gikan sa Iloilo City ini sa K5 Jenny Kauyunan para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
20: Lasays imedya na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang ascorbic acid, Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C, adlaw-adlaw. Baklanay sang marijuana sa syudad sang Iloilo, online na, suno sa PNP. Karen Badilla sa report.
23: Ginkumpirmar ni Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla nga gikan sa online ang mga marijuana nga ginabakal sa iban ni mga estudyante sa syudad sang Iloilo. Ini ang base sa nangin monitoring sang kapulisan matapos nga may tatlo ka estudyante sa A. Bonifacio Integrated School kag isa sa Haron National High School ang nakuhaan sa marijuana sa sulod sang ila tagsa kabulutuan. Suno pa kay Parilla naga-order paagi sa online ang iban nga estudyante kag legit ang courier nga naga-deliver sa ila rason nga magpa dalas ang report ang ICPO sa tanan nga courier sa syudad sang Iloilo. Samtang nagpakigang utaman ang ICPO sa Schools Division Office o kon SDO Iloilo City kagin istoryahan ang mga intervention sa mga pamatanon nga maulamid sa illegal nga droga o kon buluhaton.
22: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
8: Sa dugang nga balita, naghatag sang libre nga livelihood opportunity ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy sa mga pumuluyo sang Banwasang Putotan. Agud irepresentar si Dr. Amil Uy, ginpalabot ni Sangguriang Bayan Member K5 Ray Umalay ang paghatag sang kahigayunan sa mga miyembro sa mga erikanan nga makanegosyo nga wala sa girapagwa nga kapital. Ginsaligan ni Dr. Amil Uy ang mga benepisyaryo agud nga makabulig sa ila palangabuian. Tuma naman ang kalipay sa mga nagtambong nga mga ginikanan kag ang dako ang ilang nga pagpasalamat sa bulig nga ginhatag sang CEO sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag K5 News FM Philippines. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nagahatag sang dekalidad nga mga produkto lakip na ang Clinica D3 Bio, Clinica DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix, DTX Herbal Oil kag DTX Beauty Soap. Nahibaluan nga patulungan man ni Dr. Mel Uy ang mga lugar kasubong sang Pilar Capiz, Sara Iloilo, San Carlos Negros Occidental, kag ang Banwasang Putotan, agud ipalabot ang iapulig kag oportunidad.
20: Lasay sa 32 na sa aga, oras kinatulong sang DTX 500 sa Molo, lalaking nanghagad inom na kastiguhan, Aaron Rifuyo sa report.
24: Friend lalaki nga ginhagad shot ang iya ka-shot mate niya, call center agent niya, babae siya ang inpakanto sa distrito sang Molo, bao imbes malamig na rinon ang iya malago hinumol ay naghulat sa iya. Yan report.
25: Natripingan ang isa kalalaki nga nanghagad mag-inom sa makahulubong rinon sa isa kababayi sa barangay Kalompang Molo, Pasado oras dos ang kagahon, Agosto 3, 2026. Ngayon, kilala ang biktima nga si alias Alex, 21 anyos, sang Lanit Haro. Ang babae naman niya si alias Inday, 19 anyos, isa ka call center agent, kagresidente sang Kalumpang Molo. Ang mga nagtripping sa biktima, ngayon kilala sa alias J, 16 anyos, kag alias Toto, 18 anyos, lonsi residente sang Nasambitka Distrito. Sono kay alias Inday, sang temprano pa lang ginchat na sa isang biktima nga mag-inom sa iyang boarding house. Ginpilit pa gin siya, sinitob-tob nga ginpakadto na lang niya ang biktima sa Kalumpang. Apang nakibot na lang siya kaginpulihan na kastigo sa iyang mga abyan ang biktima. Ginpanundugan naman ni Inday nga wala siya ginsugo sa iyang mga abyan kag wala man ginhold up ang biktima. Tuhoy sa ginaligar na dula ang cellphone sa biktima. Ginpahayag nga nabalik na inibangod na hulog lang sa nag-inaway ang mga involved. Suno pa sa pahayag, tatlo kabula na ang nakaligad sang nagsugod sa pag-chat sa iya ang biktima. Nakaupo na niya ini sa ilimnaan kag nag-ako man siya nga may natabo sa ila sang biktima sadto. Aminado si Inday sa iya sala sa diin. Nagpakita sa samutibo kag gin-entertain ang biktima. Apisar nga mayara na siya sang kahagugma nga wala sa nakahibalo sa nagakatabo. Ngayon klaro man sila nga hindi niya nobyo ang biktima kag wala sila sang anuman nga relasyon. Nagapangayo subong sang pasensya si Inday sa biktima kag nagapangabay nga kuntani hindi na magpasaka sang kaso batok sa iya.
24: Kag mga ka-K5 sa ato niya pagpangusisa magkatubangay ang magtimang kampo sa barangay o dito Pusayon ang natabo ngayon sa nagte. Ako si K5 Aaron Refoyo para sa Kampyo na Manita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
13: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
20: Lasay 35 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Sa Aklan, manguma, arestado sa paghupot sa armas, kag bala, Leonard Viray, sa report.
1: Arestado ang isa ka 43 anyos nga lalaki matapos nga ginserbihan sang search warrant sang CIDG ang ilang puluyan sa may barangay Kinalangay Nuevo Malinawe, Lunes sang aga, Agosto 13. Sa gahom sang search warrant, ginusisa sa motoridad ang sulod sang puloyan ni alias Runel. Kagadira, na-recover ang isa ka-unit sang homemade shotgun o ang sumpak nga may duha kabala. Ginako naman sang akusado nga sa iya ang mga nakumpiskang armas kagaginagamit niya lamang ini bilang self-defense. Naibaloan nga madamo sang alaga nga mga kasapatan ang ining akusado. Nga iyang ginabantayan, lakip na ang baka, baboy kag mga manok. Sunod sa pila ka mga barangay official sa lugar, wala sang may kung ano nga record si Ronel sa ilang atalatapan nga nagapalupok, nagapamalagkag, nagapangagrabyado ang nasambit nga persona. Sa karon, yara na ini sa lakapsel sang Malinaw PNP kagasarang magapangatubang sa kaso nga pagabailar sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act. Balita regionale, nagikan dere sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone nga balita, serbisyo publiko, ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
8: Sa dugang nga balita regional, drivers ang motor na komatos matapos nga nakabunggo sa ginasundan nga tricycle sa Antique. K5 Family Palanog sa report.
2: Matos ang driver kang motor matapos nga nabungguan ng ginasundan nga tricycle. Ginabanta alas 9.48 sa gabi, Agosto 2026 sa barangay Marajona, Bilisan, Antique. Ginkilala ang driver kang motor kay alias Earl, 26 anyos, residente kang barangay Patlabawon, Patnongon. Samtang ang driver naman kang tricycle ang ginkilala kay alias Jury, 51 anyos, residente kang barangay Aureliana, Patnongon, sa kayang anang asawa kag bata. Sa pagpakigangat kang K5 News FM kay Police Captain Ellen Jane Fortos, OIC kang Bilisan Municipal Police Station, aragin payag na nagabiyahe halin sa hamtik pato sa Patnongon ng tricycle, samtang nagasunod naman ang motor. Apang pagabot sa National Highway kang Barangay Marajona, nabungguan kang motor ang likod kang tricycle kag bangod sa impact, nagtabag sa tanga kang karsada ang driver kang motor nga wala ti suksok nga helmet. Samtang naduraan naman kang kontrol ang driver kang tricycle nga nagderetso naman sa piyak nga lane kang karsada kalsada kag nakabunggo sa padera. Bangod ka dyan, nakaangkan kang gasgas sa lawas sa mga sakay kang tricycle. Samtang pilas naman sa ulo ang naagam kang driver kang motor nga comatose sa tulad sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Base sa pagpamangkot kang bilison MPS sa mga nakakita, madasig ang dalagan kang motor kag ginapahayag na kainom ang driver. Sa tulad, ginalat pa kang bilison MPS ang kasugtanan kang magtimbang nga grupo. Balita Regional halin sa probinsya kang Antique. K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Antique, ang kampiyon ni istasyon K5 News FM.
0: 6:38 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, DTX 500 adlaw-adlaw. Sa K5 Network News sa Bulacan, 80 anyos nga tigulang ginlothang sospitsado arestado. Eileen Sanchez sa report.
3: Arestado sa isinagawang hot pursuit operation ng Bulacan Police ang gunman na bumaril at pumatay sa isang 80 anyos na lalaki sa Barangay Piel, Baliwag City noong Agosto 2. Batay sa ulat kay Acting Bulacan Police Director, Police Colonel J. Baybayan, dahil kung alas 7 ng umaga ng pagbabarili ng biktima sa Purok 2 ng naturang barangay. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspect sakay ng isang puting Yamaha Mio Gear na motorsiklo. Agad namang nagsagawa ng investigasyon at pagtugis ang mga operatiba ng Baliwag City Police. Makalipas ang 3 oras, natuntun at naaresto ang suspect, isang 61 anyos na construction worker na residente ng Barangay San Jose, San Luis, Pampanga. Na-recover mula sa suspect ang isang 9mm Smith & Wesson pistol na may bala, ang motorsiklong pinaniniwala ang ginamit sa pagtakas at ang damit na umano'y suot nito nang isagawa ang pamamaril. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa krimen. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na impilan, kampiyon sa balita serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
4: Sa dugang K5 Network News, LTFRB ginpakamalaot matapos pahanugutan ang beach bus sa El Nido, Palawan, bisan madamo sa mga violation. Ray Almudal sa report.
5: Hayag ang binatikos ni Board Member Winston Arsaga ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB matapos itong bigyan ng provisional authority ang operasyon ng beach bus sa bayan ng El Nido. Nangyari ang pag-aproba sa kabila ng 2 magkasunod na public hearing kung saan consistent at opisyal na ibinasura ng 5 presidente ng lokal na Tricycle Operators and Drivers Association o TODA ang pagpasok ng naturang bus sa kanilang lugar. Binigyang diin ni Arsaga na tahasang binaliwala ng Regional Director ng LTFRB ang sentimiento ng mga pangunahing stakeholders sa transportasyon na direktang maaapektuhan ang kabuhayan. Lalong naging matindi ang usapin dahil pinayagan pa rin ng LTFRB ang operasyon sa ilalim ng kondisyong tutuparin ng proponent ang mga kulang na rekisitos. Ngunit hanggang ngayon ay nananatili silang walang compliance o patunay na pagsunod. Bukod sa kawalan ng legal na dokumento, talamak din ang paglabag ng beach bus sa mga itinakdang linya matapos nitong pasukin maging ang mga interior ng kalsada. Ayon kay Arsaga, bukas naman daw ang lokal na mga driver na itolerate ang mga bus kung mananatili lamang ang mga ito sa National Highway. Subalit, ang pagpasok ng mga ito sa mga maliliit na komunidad ang nagpasimula ng matinding problema sa trapiko at kompetisyon. Dahil sa mga nakikitang irregularidad, nanawagan si Arsaga sa Land Transportation Office at mga traffic patrol na gamitin ang kanilang kapangyarihan upang hulihin at ipatupad ang batas laban sa kumpanya. Hinimok din niya ang Sangguniang Bayan na gumawa ng isang opisyal na resolusyon na pormal na tututol sa operasyon ng beach bus upang makarating ang boses ng Palawan sa paboruan ng LTFRB. Sa pamamagitan ng legal na hakbang na ito, inaasahang mapipilitan ng ahensya na reviewin ang ibinigay nitong permit at pakinggan ang panig ng maliliit na driver sa naturang bayan. Ito si K5 Ray Almudal para sa impirang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
13: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
20: Lasays 43 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginatulong sang DTX 500. Nagaisahanon si Vice President Sara Duterte nga Vice President nga napaidalom sa auditing sang Commission on Audit o CONCOA sa Day 11 sa impeachment trial sa Vice Presidente kintumod ni Anay State Auditor sang COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office Roderick Wamil nga humalin sang ma-appoint siya sa agency sang tuig 2014. Isahanon gyud lamang si Vice President Duterte nga iya napaidalom sa audit sang confidential funds. Patag ni Wamil nga si Vice President Duterte man ay isahanon nga Anay Education Secretary nga mayara sang confidential funds. Sino sa iya nga wala sang confidential funds kag intelligence funds ang mga anay Vice Presidente sang pungsod nga sanday Jejumar Kabawatan Binay kag Attorney Lenny Hirona Robredo. Sa mag-testify ni Wamil, iya ginhatagan pagtamod nga hindi mahimo gamiton ang confidential kag intelligence funds bilang pambayad sa sweldo, overtime, dugang compensation allowance kag iban pang benepisyo sa mga official o empleyado sang isa ka agency. Hindi man dapat ini gamiton sa representation, consultancy fees kon entertainment expenses kag bisan sa pagpatindog o kon acquisition sang building o kon housing structures.
6: Sa dugang balita nasyonal ginkumpirmar ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag nga ginpadala na ang mga sabina kanday Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kag anay Negros Oriental Representative Jing Parasa santo sa pagpadala sang nasambit nga mga sabina ginalauman nga magasabat kag magaatubang sa talatapan sang ahensya sanday Leviste kag anay Congressman Jing Parasa sa maabot nga Webes. Ang nasambit nga mga individual ang naulamid sa ginapahayag plano nga character assassination o kon honey trap sa pila ka mga opisyal sang gobyerno. Suro kay Matibag nga apesar mayara sa mga opisyal nga target biktimahon gamit ang modus operandi, ang sigurado pa lamang sa karon amo ang plano bato kay executive o kon executive secretary Ralph Recto. Inibangod pa dayon nga ginaimbestigaran sang NBI ang natuhoy sa nabisto nga character assassination batok sa iban pa nga yara sa gobyerno.
20: La 6:45 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Nagpasalod ang Sandigan Bayan 1st Division sang not guilty plea para kay Senador Rodante Dison Marcoleta matapos sagpamalibad ang senador nga magpasalod sang plea sa paglapas sa Presidential Decree 46 bangod sa pending motion sa Korte Suprema. Sa idalom sang Presidential Decree 46, ginadumilian ang pagbaton sang public officials sang mga regalo. Inimay kang tanan sa 75 million pesos nga wala gi-declare nga nabaton nga donation ni Marcoleta antes ang 2025 midterm elections sa magpadalagan siya bilang senador. Una na nga ginpahayag sang ombudsman nga ginbayaran ang buwis para sa nasambit nga donation sa tuong tuig 2025 o kon halos 11 kabulan matapos ginhatag ang donation sa tuong Enero 2025. Apang nagapanindugan si Marcoleta nga inosente siya kagintawag nga politically motivated ang mga kaso batok sa iya.
6: Sa aton pinakaulihi nga balita nasyonal, handa si Department of Public Works and Highways kag DPWH Secretary Vince Dizon nga mag-cooperate sa bisan ano nga imbestigasyon angot sa posible nga irregularidad sa flood control project sa Taguig City. Antes ni nagpayag sang concern si Senator Ping Lacson angot sa pila ka flood control project sa Taguig nga iya ginakabig nga posible nga questionable. Ang Taguig isa man ka lugar nga kilala nga political stronghold sang Cayetano family. Suro kay Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro, hindi dapat makaapekto sa investigasyon ang anay working relationship ni Dizon kag Senator Alan Peter Cayetano sang 2019 nga Southeast Asian Games. Ginpayag pa ni Castro nga handa si Dizon nga magkooperar sa tanan nga investigasyon na hanungod sa mga ginadudahan nga anomalya sa mga infrastructure projects sa bugos nga Pilipinas.
20: Alas 6:47 sa aga, oras sulong sang Mighty C.
13: DTX 500 Morning Newscast. Balita International. International.
20: Ang balita sa luwas ang pungsod ginatulong sang Clinica Spore Biotics para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Sa Gaza, Palestine, 18 ka Palestino ang patay sa padayon nga pag-atake sang Israel sa Gaza apesar sang ginanunsyo nga breakthrough ni US President Donald John Trump sa pagtingwa nga mapatuman ang ceasefire agreement sa nagligad nga tuig. Humalin sa kaagahon padayon ang pag-target sang Israeli warplanes sa norte nga bayan sang Gaza City sa sentro sang Del Albala kaga nabagatnan nga bayan sang Khan Yunis. Sino sa Palestinian health officials sa record ini ang pinakamadamo nga napatay sa isa ka adlaw nga pag-atake sa sulod sang pila ka semana.
6: Sa dugang balita sa luwasang pungsod, naglala pa ang paglaptas ang Bundibugyo Virus Disease o kon BVD, isa kasay isang Ebola sa Democratic Republic of Congo, gikan sa Mongbualu Health Zone sa Ituri Province. Naglapta na ini sa 5 ka probinsya kag sa karon nagaapekto na sa 49 ka health zones. Naglabot naman sa 3,605 ang kumpirmado nga kaso kag 1,587 ang napatay as of July 30, 2026, nga may fatality rate nga 44%. Ginpalala ang sitwasyon sang kinagamo, pagpalagyo sa mga tawo kag paghulag sa dulunan nga nagapabudlay sa pagresponder kag nagapataas ang peligro sang mas malapad nga paglapta.
20: Alas 6:49 sa aga sa imong pagpamahaw sa sining oras kay Ma'am Herminia Zulueta and Sir Joseph Sibuan sa Barangay Bukaya, San Joaquin, Iloilo, Sir Lorix Nono Araneta, and Sir Ayan Araneta sa Barangay Tabukan, Barotac Nuevo, Kapitan Emerson Talon, and Ma'am Mary Grace Talon sa Barangay Akwit, Barotac Nuevo, Iloilo, Sir Gino Sumagaysay, Pastor Bobby Riman, and Ma'am Mimi, Sir Dan Calvo and family sa Maribuyong Duanyas, Ma'am Baby Kangas Cantomayor, Mar Borca, Anali Bahade, Ma'am Ludi Bulila, Gulilaw, kay Sir Buboy Halyara, sa Buboy Furniture sa Sara, Manong Boy Beramin, Gemma Sumido, Magpangape, DTX Premium Coffee.
7: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo. Negosyo.
20: Ang Business News, kinatulong sang DTX 500. Liwat nga magapatigayon sang auction o kon subasta ang National Food Authority o kon NFA para sa masobra 740,000 kasako sang nagaedad na nga bugas pagkatapos wala makaganyat sa mga manugbakal sa initial nga auction sang Hunyo. Sino sa advisory nga ginpost sa NFA website, may 741,570 kasako sang local milled rice nga sobra na sa anong kabulan ng edad ikasubasta sa Agosto 12 matapos nga wala sang may nakigbahin sa unang auction sang June 30. Sino kay NFA Administrator Larry Lacson, bukas ang auction sa farmers organizations, cooperatives, groups, kag legitimate nga business entities. Sa reference rate, 61 pesos and 32 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 79 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 82 centavos ang Hong Kong dollar, 75 pesos and 99 centavos ang Swiss franc, 43 pesos and 78 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 87 centavos ang Singaporean dollar, 43 pesos and 16 centavos ang Australian dollar, 162 pesos and 67 centavos ang Bahraini dinar, 16 pesos and 33 centavos ang Saudi Arabian rial, 36 pesos and 14 centavos ang New Zealand dollar, 196 pesos and 78 centavos ang Kuwaiti dinar, 158 pesos and 40 centavos ang Omani rial, 161 pesos and 51 centavos ang Bahraini dinar, 85 pesos and 90 centavos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 71 centavos ang Qatari rial, 61 pesos and 47 centavos ang Panamian Balboa, kag 47 pesos and 51 centavos ang Brunei dollar. Mighty Sea Morning, Ma'am Bambinga Sir, Sir Joseph Sibuan, Sibuan family sa Bukaya, San Joaquin, kay Ma'am Remy Apanes, Edgar Badbadon, Mighty Sea Morning.
6: Sa balita sa showbiz, aktor nga si Diego Loizaga ginpaatag ang ila co-parenting setup sang iya ex-partner, Kisha Marie Hanaysay, sa report.
10: Kumpirmado na nga nagbulaganay na si Diego Loizaga kagang iya ex-partner nga si Alexis Wapenko apang padayon sila nga nag-co-parenting para sa ila tatlo kaanyos nga bata nga si Hil. Ginpahayag ni Diego nga bisan hindi na sila mag-partner apang nagapuyo pa sila sa pareho nga balay kag nagatulog sa pareho nga kwarto agud matipan ang ila bata. Ginpabutsyag niya nga nagatulog sila tupad sa ila baby kag ginapaathag niya nga bulaganay na sila kag co-parenting na lang. Sunod kay Diego, hindi pa tanan nga Filipino, pamilyar sa mo sininga setup apang para sa iya nagawork ang ila co-parenting arrangement kag maayo ini para sa ila pamilya.
11: Ini nga balita ginadulong sa inyo song DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka K5 Kija Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
20: Mighty si morning, Ma'am Wendy Sarmiento, Sir Johnny Sarabia, and Ma'am Irene, kay Nini IC, himusta, may off, may klase, kay Nonito Sombong, Tristan Wyatt Gulay, Dennis Delphine, Ma'am Hermenia Zulueta, sa Bukaya, San Joaquin, thank you kay Ma'am Baby, Kangas Cantomayor, Mar Borca, Nalibhade, Beth Idarlilia, Mighty si morning! Las 6:54 sa aga, Ted Aujero, Francia.
12: Kaga ko naman si K5 Kim Montaño Caluyo.
20: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo.
14: K5 News FM.
15: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
26: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan. Mm-hmm. Sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
27: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
28: May mga barikada pa na.
27: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon yun na sa imo nga immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Ah. Siyempre, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells.
15: D3 Bio.
29: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
27: Mamakal, sumagot ka. Imagine trillion cells. Di inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
28: Oh.
27: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
28: No import gali ni Dok.
27: Oh, import
28: siya. Yeah. Mag-import kaya.
27: Your second immune system.
30: So mayra duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ning ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-indag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
27: ginakompos. Ang mga trained, gipang trained.
30: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
27: Ang D3 Bio import immune system.
30: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
27: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
30: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga ra sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
26: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
30: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses, hindi tagid ni sila malikawan. Arig na sila.
27: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
30: Oh, so, sakto na, Dr. Ramil. Part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas, taamu ang pinakamasustansya nga puloyan sang kagaw.
27: Paborito, gids kagaw.
30: Oh, paborito.
27: Labi na akong plakaong katamis.
30: Oh. So, dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system.

0: pwede nga magsulod-sulod, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3Bio.
1: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. D3Bio with Physio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butka. D3Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang saron ni Lula. Bangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butka. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis. DDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na, DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka ang butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Nadayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
9: Libre! Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
12: Gadragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi.

0: BTX Beauty Soap.
1: Buruk at pulkatol.
0: BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. BTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Man.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isang ka-full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Halika mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Xtend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
11: Xtend Food Supplement for Men. Xtend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Xtend Food Supplement for Men. Dentist tingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Xtend Food Supplement for Men.
11: Xtend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas bala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw bala
14: ang may diabetes.
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
14: Nga nagapanupo.
11: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
11: Yung may D3.
14: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
11: Yung may D3.
14: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: D3 Bio.
17: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
11: Yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
18: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow!
2: by Puso.
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Ang oras sa Pilipinas, las 7:14 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
19: Foro de los Pueblos, sa People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, sa People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
21: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
22: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
3: Pilipinas, maayong aga. Welcome sa Foro de los Pueblos. The People's Forum, Martes, Agosto 4, 2026. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo, nagabutlak ng adlaw. Yara sa 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Naghatag kita kortesiya katahuran sa managapamati sa radyo, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ini ang Foro de los Pueblos. Sa kinaandan kada aga, Lunes to Biyernes, Ted Agujero, Francia.
21: Maskin pabasko, maskin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Agujero, Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Subang adlaw Martes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 dugay-dugay hasta 3:30 karon sa hapon. Sa mga natrangkaso, tumar na kamong daan sang D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C. Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalaan ginadulong sang Clinica Spore Biotics kag DTX 500. Filipina tennis sensation Alexandra Maniego Iyala, champion sa Mubadala DC Open sa Washington, USA. Construction sang Panay Guimaras Negros Island Bridges, target na siguran sa masunod na nga tuig 2027. Sa Greece, duwa ka helicopter nagbungguanay, duwa ka mga sakay patay. Penro, Provincial Environment Natural Resources Office, Iloilo Province, naghambal na natoy sa mountain quarrying sa barangay Igbong, Barotac Nuevo, Iloilo, na nagdulot sa ang pagbaha sa madabong nga kabarangayan sa Barotac Nuevo, barangay Sohoton, barangay Igbong, barangay Patag, kag barangay Tinurian. La 7:17 na sa aga sa Pilipinas. Sa mga natrangkaso, tumar na sang D3 Bio.
6: Foro de los Pueblos.
22: Foro de los Pueblos.
3: Bilog nga Pilipinas, taga kinalipay. Kag daga kinasadya sa kadalagan nga naangkon sang 21 years old nga Filipina tennis sensation nga si Alexandra Maniego Iyala. She's only 21 because si Alex Iyala nabunag siya Ma'am Betty Solosyo, Sir Bebo at Ma'am Maricel Casiple, Ma'am Nadeline Sautong, Sir Tab Diaz, May 23, 2005 sa Quezon City. Ayag inikanan sa nai Michael Iyala kag Rosemary Risa Maniego Iyala. May magulang siya, wala sa magutod. Si Michael Francis or Miko Iyala, nga isa man ka professional tennis star.
6: Foro de los Pueblos.
22: Foro de los Pueblos.
3: So ang kadalagan niya, naghatag sang bugal para sa mga Pilipino nga sa tennis or sa kabuhi, Ma'am Beth Edarilla, kinanglan ginaton nga magtingwa. Kahapon sa match nila, alas 12 sa tungang gabi Philippine time dito sa ila Udto sa Washington DC. Ginatawag ni sang DC kay District of Columbia sa Washington. Ginatawag ni sang Mubadala because this is an Arabic terminology or Arabic word, Mubadala. Mubadala. Mubadala. Mubadala. Botsingon, exchange, swap or barter sa mga nagdugay sa Arabian countries. Ang tinaga sa mga Arabo, badala. Botsingon, exchange, bayluhanay, no? Bayluhanay. That is why inatawag ini nga mubadala, no? An act of reciprocal exchange or mutual substitution between parties. Ti ang hampang tennis, Ma'am Marlene Piñero, Sir Joseph Cebuan, kay Ma'am Herminia Zulueta, dira sa Barangay Bukaya, San Joaquin, bayluhanay mo, no? Kagpakusog-kusog, matalagan kang adaan. And this is an individual game. Although nga, kung isa may doubles na siya, pero ti, you will die or live by your own strength.
22: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
3: Si Alex Ayala, nag-champion. And she will be bringing home $262,000 or in Philippine peso. Ma'am Yenyen Mahinay, Ma'am Rose Cabangalimbagi, Ma'am Rose Maria Glamon, Ma'am Nene San Presa, 15 million pesos.
22: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
3: She's a graduate or a student of Rafa Nadal Academy. Sa patagsang tennis sa Spain, si Rafael Nadal balang world champion masa men's tennis. Ayagi di kanan Michael and Rosemary Maniego Iyala.
22: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
3: Si Alex Iyala, ginlutos niya sa championship match si Jessica Pigula. Si Jessica Pigula from USA, world's number 3. Kag may 11 ka tour titles. Tama ko muna. Mga champion, hindi mga pipitsugi lang gin pang perde ni Alex Iyala. Sa round 1 na inkwentro niya, kaginlutos niya, si Zheng Qinwen, reigning Olympic gold medalist sa tennis, taga China. Sa round 2, ginatubang niya si Leila Fernandez, 23 years old, taga Canada, DC Open defending champion, ha? Siyang defending champion sa DC Open. Sa quarterfinals, naatubang ni Iyala, kaginlutos niya si Elina Vitolina, world's number 10 sa patagsang tennis. Si Vitolina, 31 years old, taga-pungsod Ukraine. Sa masunod na round, ginlutos niya ang 4-time Grand Slam champion kag former world's number 1 sa patagsang tennis nga si Naomi Osaka, 28 years old, taga Japan.
22: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
3: And ka inasing kaagahon, Philippine time, alas 12 sa tungang udto dito sa ila Sir JR Antikenya sa DC or sa Washington, Ma'am Betty Soloso, ginlutos niya si Jessica Pigula. Si Pigula do mga 32 years old, world's number 3. Kag may 11 ka world titles, bata ini siya sang American billionaire nga si Terry Pigula.
22: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
3: Pabati tang voice clip ni Iyala bala. It's more and beyond tennis. Ang kadalagan ngayon nga aman. Si Alex Iyala is the epitome and model sang ginatawag nga humility. May isa ka arsobispo from Cebu. Nga ginlaragwa niya si Alex Iyala nga humble queen. Queen of humility. Magabaga humility kung sa tinaga naton nga mga ilonggo, mambing especially maugdang, why hangin, bukati kalon, akaga, why nagasintro sa iyang kaulingon. So, indeed, Ma'am Eden Bias, Ma'am Ibuda Ebilieto, Ma'am Neldy Bidan, Sir Jun Bidan, humility brings honor. And indeed, amuning natabo kay Alex Iyala nga man, sa previous niyang mga interview, sang ginlutos niya sa semifinals, si Naomi Osaka, nga 4-time Grand Slam, Sir Nonito Sombong, Sir Edgar Barbadon, Sa interview niyo, wag iairi. Maiba niya mabanga. Ako pa! Pero, bisan, isa lang kapintok sang pagkatikalon, bala, tita ambing bayas kabasak, ma'am Gingging. Why gid? Dara mo gid ma-appreciate, ma'am Laura, that she's very humble, down to earth. Down to earth. Bisan, amo na naka, siya kabantog. Hamakon mo ang DC Open, ha? Naubos ang tickets in just an hour. It's because there's Alex Ayala who will be playing, no? Grabing pag-attract niya sang fans. Kagti ang DC nga danda mo Pilipino to. Ang mga Pilipino nagadala sang hayahay sa Pilipinas. Kag proud sila nga maghambal nga Pilipino sa atubang ni Alex Ayala.
22: Foro de los Pueblos. Foro
3: de los Pueblos. Naasit yung baligyanay sang baklanay sang tickets mo. Ubos na yun hotcake mo, no? Daw by one take one. Grabe yun ang tao nga nagdinaguso bangod sa kay Alex Ayala. So, indeed, Mabing Spursday, sa Nonito Sumbong, amuning ginatrumpeta, talin sa una, we advocate sang humility. Nga manti, ano ginabi kita, matikal-tikal kita, mambete? Karon nga, sa matikal-tikal ka, sa pera imong edad, sam imong edad, ang imong kabuhi, pera imong kabuhi, sam? Ano ka, kureng? Nga nagasuhot sa numero 9, no ka, ibrede? Kureng itom? So indeed, humility brings honor, no? Di kon humble ka, people trust you. Invites growth. A humble mind admits mistakes and always keeps learning. Isa sa mga nakakatch matos sa attention ta, sang kinpamangkot siya ni Dayan Castillejo, nga sportscaster bla, sports reporter. Aba niya ti, anong plano nyo? After nga, anong plano mo? After nga naperde mo ni si Naomi Osaka nga four-time Grand Slam champion, nabal niya, niya, kung sa ito, mamangkot ko sa akong coach. Huwag kasi yung mga, I will rely on my own strength.
22: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
3: When you remain humble, you prevent a fall. Because, biblically, sa Nonito Sumbong, pride often leads to conflict and shame, while modesty brings peace. Kung maugdang ka lang yakag, huwag kayo nagatikal-tikal, Ma'am Criselda Boycol Mohen, ha? Huwag kayo problema. Pero kung gawaras ka nga daw, imo lang tananti. Kag kung humble ka, you will gain respect. Respeto, no? That is why nga, sa mga athlete, or kundiin man na nga subong ara ka sa pedestal of success, ha? Dumdumon mo gid nga, may katapusan ng tanan. Nag-resonate gini sa akon, permi, ang tinaga ni the late Bavia Mayor and the late Second District Congressman Arcadio Guriseta. Si Congressman Cards, daway lang ito gawa, nag-ayom sa una. Sang gin-introduce siya sa ato ni K5 John Sapp. Iti si John Sapp, yan mo nilabi sa mga dalako, mga politiko mo, respetado nga ang kordari sa Iloilo, kagbiloga Pilipinas. Aba niya, Mayor, si Tedo, dari sa stasyon. Ngayon iti nagpangapiki may dito sa Del Rio. No? And the rest was history. Ang una gid nyambal ni Mayor Kads, tapos nag-Congressman Kads, sabay sa kontid, kunturukon mo ko, suplado ako kung hindi. Nya prangka ako, ni bago lang ta nagkilala na yun. Ang bako, Mayor, kay Mayor Plaza, bako, huo, why timog you home? Pero kung makilala mo sa in person, ha, si Kong Kads was a very humble man. Aba niya, dumdumon mo gina, dumdumon tagid siya, gakarayan mo. Niya, imawan mo ka na, magto pa St. Elizabeth. Magkuma, ano ka to? Mapatahi ko ka, akon largo. Bakuhay ka at bodyguard? Hindi dyan ka mana. Kaya magkuma si Ambusta? Pati ikaw na. Amo na is Kong Kads mo. Samtang nga nag-drive sa sang iya nga malhalon nga salakyan, to God be the glory, nakasakay kita. Aba sa akon, dumdumon mo gid. May kadalagan ang tanan. Ang tao masaka mapanaog. Kung sanday sino nga tao ang ginagyan mo pasaka sa imong success, dumdumon mo gina sila. Hindi mo sila pag ihig-ihigon. Hindi mo sila pag tami-tamihon. Kaya amon na sila nga mga tao nga kung magpanaog ka na, kung huwag ka na sa pelista sa imong success, amo na mamalakpak ang magabulig sa imo. Pero kung amon na sila nga mga tao nga ginhalitan mo, ginpabayaan mo, ginsikway mo, amo man silang mabab... Yan magani, kita nyo? Nga, isa lang agyanta mo. Isa lang agyan pang hagdanan pa saka. Sa success. Isa man ang agyanta pa panahog. Nga ti pagpanaog ta karon na kuan ka na nag nagsarorot ka na bangod sang pagkatikalon mo sang pag tampalas mo sa iban. Iko ni kadlawan ka. That was the lesson nga asta subong Ma'am Rosemary Aglamon, Ray Tacleon, Jesse James Carvillas, nag-resonate gid. Amon hamba ko to God be the glory with K5 Dansap nga nagpakilala sa aton kay the late na Congressman Arcadio Guriseta nga nakuha ko tong leksyon mo, no? Kagambal niya pagid niya, hindi kagitid magsarig sang imo ginhawa sa iban, paninguha kagitid. So humility, kun humble ka lang niya, duro binipiso mo, no? Kaya siyempre ang Diyos malipay sa imo, pero kung tikalon ka, bow, ugot-ugot, gid. Pride goes before destruction. Ang basan Diyos niya ba ilang anay? Pag-usway sila da. Kaya doon ka mabulahog na. So, Alex Iyala, Pastor Bobby Iriman is the an example, great example sang humility. No? Namiyan ko sa mga interview niya, kag very humble, unassuming, no? Unassuming. Why gibalaya sang cloud, sang bisan isa kapintok, sang tinikal, mambete, no? And that is why subong ina push ko ini subong sa kahanginan and online. Para sa mga kabataan, pasakap lang karir nyo, atleta ka mo, remain grounded, remain humble. Hindi nga nakilala ka na, matsagay mo daw nagapanaw ka sa kahawaan. Matsagay mo daw nagapanguyapot ka sa pakpakino plano, bla? O, matian pang statement pala ni Alex Iyala, no? Stay humble, no? Stay humble. Amo na, ga-resonate ka na pa, Sir Bob. Ang mga wali mo sa una pasubab sa Duenas Baptist Church, ang wali ni Pastor Jory Moctabio, ni Pastor Ed Calvo, ni Manay Ruth Paciente, ay nang Jojo Tong Urbanoso, day Pastor Ayel Arlbia, day mga sino pa to, may mga si Pastor Marin sa una. Remain humble, gid. Humble! Humble! Ma'am Saint Carbulido Pagayon, kaya bukot hambog, mamatihan tabala si Alex Iyala because she deserves our appreciation. No? Sang kadalagan nga ini, na-highlight naman ang Pilipinas. Sa una, permi ma-highlight na Pilipinas kung magpanapungol si Manny Pacquiao na magkarabari ang mga nang hingod-hingod kag mga panga sa mga kontra niya. Because, ti, hindi man talaksa ng height. Odo nga ti, si Alex Iyala, gri, kung lang tao mo, nubo, pero 5'9 man siya. Si Jessica Pigula, si JPEG, 5'7 lang gani. No? Mas taas pa si Alex Iyala. Pero 21 years old lang, di mo nang ambagit sakto git si Presidente Marcos Jr. that she's just starting his her career. No? So, inlang nag-highlight Ma'am Zain Carbulido Pagayon, Rami Paklehan, Jesse Estrera, nga basta humble ka lang. Humble ha! Bukot hambog! You will go a long, long way. Pero kung humble ka and very proud ang pulong nagambal and hindi dyan matuman ginaya, his word will not return to him void but will accomplish its purpose. Kung nagambal sang i-bless na ka, hambal ni Jesus, hambal niya, pride goes before destruction. Ang tao matinikal-tikal, anay. Pero may nagakuan na siya, may nagakabit na siya, Sir Paul, nga lungon. May gakabit na siya ng kalaglagan. Matiyan tayo si Alex Iyala.
0: Good afternoon, everyone. Oh my gosh, where do I start? First of all, of course, first and foremost, congratulations, Jesse, for an amazing week and you've had an amazing season. It's always a pleasure to share the court with you. I definitely learned so, so much. Especially from your forehand lines and your backhand crosses. So I'm really looking forward to hopefully many more finals with you. So thank you, Jess. There's a long list of people I want to thank, and at the top of that list is my family, my mom, my dad, my brother, my team, Joanne, who's over there. Yuk and Sandro, thank you guys. They're my inner circle. They're the ones who are putting in the work every day with me, who make me feel like I'm not enduring alone or putting in the hard work alone, because I know they're right there with me. So thank you guys. I want to thank the medical staff here and the WTA medical staff and the tournament medical staff for helping me throughout the week. I want to thank the tournament, Mark, and the sponsors, Mubadala, for such an accommodating week, an amazing tournament. And, you know, moving the final to Monday was no easy feat, but super memorable. So congratulations on a great tournament. And of course, to all my supporters, thank you guys. So thank you to all my supporters, especially the Filipino community here in DC and back home and wherever you are in the world. I really, guys, I feel all the love. Maraming salamat, mga kababayan. Maraming salamat. Before the final yesterday, actually, I got so many messages, sweet messages from my family and from my friends who are on tour wherever else on the world. And, you know, I thought to myself, I feel so much love. So standing here in the middle of all this love, my first chance at the title, knowing it won't be my last, and already having achieved this feat and this milestone for my career, I knew that whatever would have happened after this match, it would have already been a win for me. So thank you, everybody. And I really look forward to seeing you guys again.
3: There you have it. Congratulations, Filipina tennis sensation Alex Iala. Ang oras, alas 7:36 sa aga. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
1: That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
22: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
3: Batian nyo ang iyang speech after her championship sa Mubadala DC Open. Baka Mubadala, ang pronunciation kasi Mubadala. No? Mubadala. But siningon nga exchange or barter ti ang tennis ni Basalanay mo, paghampak mo, hampak ko niya mo to sa piyak, dalagan ka naman. Kagabatian nyo sa mga live video ni si Alex Iala, kadampak niya, nagkaba, But singon nga persa, grabe man ang persa to, no? And napamatian naton, mambes idalilya, waigid sang bisan isa ka pintok sang pagkatikalon. A very humble lady, no? And then ang kuna pinaming hambal niya nga, it's always a pleasure to share the court with you, Jess. Si Jessica Pigulabla, no? Pasalamatan niya pa. The same is true. Ang ginhambal niya sang ginlutos niya sa semifinals ang former world champion, four-time Grand Slam champion nga si Naomi Osaka. And ang ulan kahapon, bala, kung ako maglantaw, detour ato mo, no? Because sa first set, she lost, no? Sa second set, she dictated the game pero nag-ulan. Ti mag-ulan, unta tong ginaya o kilay niya kon football kay madanlog na mo, no? And from then on, dito nagsugod na ang ilang hampang niya sa second set na nagsugod. Ti isa na lang to ka set kon nadaog abito ni Jessica Pigula, champion na sa. Pero indeed ang mga twist in turns sa kabuhi kung mag-muni-muni ka Blaser Janley, para ganda kay Alex Iyalay, kay kung nadayon to ka po ng momentum, para kay Pigula, tinag-shift ang momentum, and she won the title.
22: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
3: Matian mo ay ganda sang bisan isa, ganda ka pintok sang pagkatilikal. Very humble and worthy of emulation. Magabang ang emulation, i-emulate sundon tagid ni ang humility. Blakay ti, humility brings honor. and pride goes before destruction. Pili lang ka mo da, din ka mo? Humility brings honor or pride goes before destruction? Pareho man asa nakita ko sa social media. Inang poor but happy, rich but sad, kita nyo na? Ang nanay blang away ngipon. Ipili niya nga poor sa pero happy. Pagbukas niya sa iyang kahitaw, kwarta niya. Pagkadto niya sa may lababo kay matutbras, pagao na niya toothpaste, white taunod. Imbis ka magkusamod. Pag tigang na, nagbukad ka ng brugasan. Paglanto, nagakalong. Tiyan mo mana. Pili lang ka muna. Pride goes before destruction. Pabugal-bugal ka or remain grounded ka lang or humble. Mangin maugdang bala. And humility brings honor. Pili ka muna. May say to di ko na anong gusto nyo. 7:39 na saga. Pagbalik ta, may sabat ang Penro. Ha? Parti ni sa Mountain Quarrying sa Igbong Barotac Nuevo. Ang information ta kapo ng bal sa mga informanta to. Di niya kay Kwan managali. Anamaran? Anamaran gani mo? Nagataga Barotac Nuevo na nananugin sa to na. La 7:40, magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! Mike Puso!

komplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry, berry extract. Eye care gold. Ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I care go.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Para sa mga miyembro ng PhilHealth, turiing mabuti ang inyong bayarin sa ospital bago kayo ma-discharge.
8: Tiyaking na ibawas ang inyong benepisyong PhilHealth mula sa kabuuang bayarin.
7: At kung pasok kayo sa no balance billing policy, wala na kayong dapat bayaran pa higit sa sagot ng PhilHealth.
9: Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin ng tama. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa area code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamahal sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: So, una,
13: problema. Gid ako sa akong body odor.
14: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong.
14: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag
14: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamakas sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
17: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: Oras, alas 7:49 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
20: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
19: Padayon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa gihapon, kaupo ninyo, Ted Aujero Francia. Natrangkaso ka na, magtumar na sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Kung ikaw taga Kalinog or taga Lambunaw, taga Haniway, taga Dueñas, taga Badyangan, taga Binggawan, taga Tapas, taga Dumalag, or taga Pasig nga marapit sa Kalinog, do karon nga adlaw Martes, may libre dayay nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch. Sa tubang sa McDonald's, 9:30 sa aga, as alas 3:30 sa hapon. Wala kinanglan nga magpadulong kapadri sa siyudad sang Iloilo, kinpalapit na. Sa Boasca daw, Miyerkules, free consultation sa Haro Iloilo City Branch sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa Webes, kagada Webes, free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch. Sa Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion, Ilawood, Pasay City. Ikaw, abi, pangayaw sa Pasay, hambalon mo lang ang driver's tricycle nga idulong ka to sa Clinica Outlet. Sa Kalinog Branch or sa Miagao Branch, kada Domingo, ang free consultation.
20: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
19: Las 7:50 na sa aga sa Pilipinas. Iban nga tao, Ma'am Rosemary, may hiligin magpadayaw-dayaw, no? Kung may tao gani magpadayaw-dayaw, mo ginang nainitan ko, Ma'am Rosemary Agramon. Ma'am Helen Tanangonan, kay Ma'am Rose Iturriaga Estares, Vice Mayor Pangga, Lamasan Pixo. Oh, sa Pasay, oh. Daw kaangay nga siya mang kabuhi sang driver sa motor nga nag-drive. Pag-drive niya, ha? Gipakita niyang stunt niya nga pag ga-drive lang way ga uyat sang manibela. Akon sa una sang gatuntuon ko bike, dumduman ko sa unang bike ko, ngalan niya to PK Reaper. Abakiban, ano ya bike mo PK? Mukubuko na. Yung PK, yung aran na PK Reaper. Na-practice ko sa una to sa may rotonda ka plaza Mambete sa Duñas. Inaburubuyan ko man. Galing kay isang orihe ito, pagbuya ko, bawagin buntol na ko, tumba ko mo. Why, doon ko magliwat-iwat ka magbuya-buya nga ng bike up lang, why ka goyat sa lima? O, sa Pasay, oh. Laban-laban niya kung ako maglanto, sini ang dalan from Pasay, padto sa Dumaraw, oh. Lantawan nyo bla, in full, subong in full, mamakabuti na ordinaryo lang na. O, oh, ara sa og motor, na binuyaan niya, naglusot! Naglusot! Abi nyo na basketball? Naglusot! May sugatan sa katrak, ha? Ha, makon mo ba, o, nag-madyaga niya, bagubugtaw bla nga nag-unat-unat. O, oh, sa likuan, o, oh, wait talaga, uyat kilima na, o. Oh. Wait maan nga, may nakabuol ka ng kabidyo. Walang tawa bala, Ma'am Anali Bahade, na Sir Tab Diaz, Ma'am Jessa Budyula. Kung hindi tamang ka-risgo na, oh, di, ang risgo, abin mo ko na, no? Hindi lang sa iya. Risgo man na, sang either ginasundan niya or ginasugatan niya nga. Karon kung masalapay mo na, ikaw nga naghalong, mamalairan ka pa! Kasi gini mapriso ka pa! So this is already a cause for alarm. LTO pase, nung ginimo nyo. Ha? Dapat nga rakam mo na sa dalan. Nga nagabantay sina. Ti, ang iba niya daw nagkakalipay. Sang nagligay kagimata sina mo between barangay ng Pututan, pakadto sa Bangga Abante, bound for Barotac, Nuevo, kita mo. That was a Saturday. Sobra pag ito yung nasugatan amo niya, ga-motor, gahigda mo. Gahigda. Ang higda niya, ang yang atiil, amo nang sa may manibila, no? Tapos ang ulo niya, sa likod mo. Masagin na nag-sunbaiting, oh. Kaya Ario, lantawan nyo, black exclusive, hindi din sa Foro de los Pueblos. Oh, dugalibog man ulo ka, nag-sunod ka na, oh. Oh, may sugata nga truck, may mga salakyan, likoon, oh. Why na nag-uyat ka ng lima? Sabi na guro, darayawon. Likon, ikaw lang, timo, no, ya, gusto mo dyan nga kung ano'y matabok ni mo, basi gusto mong ipirma, imo gawi dyan sa asfalto, hindi pagdalaygay ban. Delikado ini, oh. Natabo ini sa siyudad sang Pasay, Ma'am Janeline Amaro.
20: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
19: Di, we hope nga makol ni sang LTO ang atensyon niya. Matrace man ini, ah. No? Kaya iti daga katululo subong ni LTO, RD, ng Gaudioso Iduspan. Baduro, gijaduray. Iba, no, ay ka-helmet. Iba, no, kung may helmet man, ng helmet na daw, arinulang, inpakulob lang kay butang sa ulo niya para lang, kunabi, may helmet man. Pagka-disgrasya niya kung ibuka ulo niya. Iban may helmet man, why may ginabutang sa ulo, ibutang sa siko, di pagkatumba na ang siko na ito, may bare, anang ulo ni buka. Uy, gigaralong.
20: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
19: 754. Pagbalik ta, kay balo ka mo nga E1934, ang Pilipinas nagapamayagpag na sa patagsang tennis, sa Far Eastern Games, sa Pan American Games, kag Asian Games, sino ining Pilipino nga una nga nagdala sang bugal sa pungsod Pilipinas sa patag sang tennis nga subong sa aton modern day, gindala ni Alex Iala kasunod sa iya nga kadalagan sa Mubadala DC Open.
20: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
19: Nagbaligaan na isang marijuana diri sa Iloilo. Subong online eh. Mga kabataan, subong, online na, ga-order mo. At sa kanila daw, sa Grab lang kag sa Food Pan na. Ay, grabe, nagigyang lutsan na isubong sa illegal drugs. 7:55, magabalik ang Foro de los Pueblos.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
21: My family history ba nakamuhusong diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
21: DTX 500
4: ang may powerful compound.
21: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
4: DTX 500 garantisado,
21: epektibo,
4: para mismo.
21: DTX 500.
22: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud gi indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
23: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. Oh. DTX 500 kag may TC, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gito ang oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kan salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500
4: para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500
4: para sa healthy nga tay.
3: DTX 500
4: ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
4: Mas tatilo nga tay.
3: Happy kanunay.
4: DTX 500
3: masaligan.
4: Epektibo.
3: DTX 500
24: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga